0: Oh, lihat dia. Panarapo.
1: Dung, wala ba yung ko'y saput?
0: Naunsa man taon ka. Panuhutun ba'y ka na?
1: Lagot, oy. Dung, wala ba yung ko'y underwear?
0: Ugma dayong day. Magpalita. Usa ka rosina.
1: Sula, nimo palahak ah. Ako ay, mister. Ayaw tao na sula imong asawa. Kung wa ka na'y ikabuga, kini ang tumara. Bomberman. O lagi, epektibo kini, sulay gani. Bomberman, makapawala sa kakapoy, makapalagsik sa imong lawas, o mupabalik sa imong... Basta, kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dung, maligo sa ako ha.
0: Dito tas di pwilday, ako'y bomba.
2: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
1: Dung, bombahi pa kubi.
2: Bomberman!
3: Sige, sige, hawere, hawere.
4: Nian na bitaw, dalian na diha.
3: Hapit talaga de, hindi ana.
4: Sima, sima, ay, tingog in town, sima.
3: Agoy, kasakit sa akong samput, sima. Agoy.
4: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pagyud kang gigunitan, nahambong pagyud ka.
3: Agoy, kalit magbigol-gulgod ang akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, sima.
5: Ngul-ngul nga tuhon, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung arangkada si Manang. Nah, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
3: Talaga?
5: Kini ang tumara, Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
3: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet?
5: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kaayuhan ang atong mga palatian. Ugkong panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
6: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
0: Mahal, niya nga ko sweldo. Kumpleto na ha? Way iban.
7: Sigurado ka? Kumpleto ni?
0: Oo, lagi. Ipagani.
7: Bebe ko no be? Kaya akong ipon?
0: Giihap pa. Murag magkaklaro.
7: Oy do, kada ko man taon sa kuwang ini.
0: Isakto na oy.
7: Ay kong ilara kardo ha? Laro kaayo do, tinaw pa sa sabaw sa butong.
0: Laro na day?
7: Di ko ni mo mailad. Kay sukat ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
0: Di arbita day oy. Nagpinta kong palitdaan day. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukat karon, ako nasad patuluan ang akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa.
2: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang higayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kuya Dodge Wonder Eye Solution.
7: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
0: Pasensya na, day. Usaon nga, luya naman ko, hinay nang mabumba.
7: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
0: Day, agwantahan na lang ko.
7: Hello, moy. Ikaw ko na'y padaganon, nga kulang ang hangin. Tan-aon tag makasubay kabasdalan. Makalagot!
0: Luya, di makabumba o anay ikabuga, daghan na ta sa una. Pero karon, dili na.

0: kay Niana ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
1: Day, sakto na sa hangin.
2: Dung, baligsin ako, B.
0: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
1: Day, unsay pong sa doktor?
2: Operahan ka.
1: Unsa? Dili ko musugot.
2: Kritikal na kayo, gimong kahimtang. Dung, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
1: Unsa? Kiduok.
3: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, con urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo? Kidney Repair Capsule.
4: Kidney Repair Capsule.
3: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
4: Kidney Repair Capsule.
5: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kayo makatunan. Sa programang Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat!
6: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes.

0: Hey gala, Ikson, kumusta? Mayong buntag, kanatong tanan. Welcome din ini atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya, karong buntag, karong adlaw. Naglagiting ng kainit din sa akong naimutangan. Kumusta og mayong buntag, Bukidnon? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental. Good morning! Cotabato og Lanao. Good morning! Agusan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo niya? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay? Sa gihapon, kininausab inyong pinalanggang kuya doon sa mga inaot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalibutan. Anaas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Kumpara sa tao nga tapulan, hapdos iyan tiyan. Nandili tapol-tapol ha. Yung pinaka nindot nga labanan din hining ibabawas kalibutan, dasig og kugi lang. Mura ginasay nindot kayo, ha? O niya, sa ato mga nanay, tatay, lulog, lula, ati, kuya og bunso, mga senior citizen, katigulangan or katiguyangan na to niya, na nagbagat-bagat, nagulat-hulat na, gumikan kay oras na po ni Kuya Dodge, plaster pahimutang na mo niya. Siyempre, sa ato mga partner, Radio Station, Tagiag, Tagdumala, gikan sa Station Manager, padulong sa News Bureau, Jeff, good morning. Good morning! O Mindanao nga nakakunikta karong adlawa. Ato mga igsoong maguma, mayong buntag. Good morning! Nananom di asama sa mga iso, may tubo balanghoy saging kamuti, pinyag, kapig, uban pa ang mga lagot mon. Salamat kayo sa inyong kadasig o kakugi. Gumikan kinay makaon kinabag-ang duot sa katawhan. Isa na ang tibok na akong pamilya diya. Tibok na akong banay. Mapasalamaton og dako. Salamat kay ninyo. Thank you. Nalangga na tong mag-uuma. Good morning ninyo diya. Good morning. Kasi gugkugi lang. Salamat sab sa itong mga igsoong mananagat na imasudan. Thank you. Mga matansirong matansira sa karne po diya. Salamat po. Thank you. Sa merkado publiko. Daghan kayong mapilian ng mga panindag panginabuyan. Dias bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan uban pa mga panindag panginabuyan sulod sa merkado. Good morning ninyo dia, dasig og kugi lang gihapon sa matag adlaw ha. Good morning. Ding atong arawan. Ayoy. Walay absent. Morning ninyo dia, taga merkado publiko, karinderia, bakery, eatery, mga bodigirog, bodigira, mga tinderog, tindira na to dia, mga labanderog, labandera, good morning. Good morning! Nagkubi-kubi, nagkuri-kuri, stagsatag sa dia kapanimalay. Niya naminaw din nining atong tulumanon, plaster pahimutang mo dia. Tanan po, magbalantay sa kapsay o kalinaw, salamat gihapon. Thank you! Kanunay ko kamong pasalamatan din sa inyong kadasig o kakugig sakripisyo, kabilar sa pagbantay. Aron lang nga mamahimong malinawon ang usa ka area, lugar or komunidad, daghan kayong salamat. Thank you. Taga terminal, taga pantalan ato mga behidor, dumudoong mga laborer and porter, driver and conductor. Good morning. Good morning. Mga driver dias baobao, abal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicabs, pampubliko man pampribado, nga mga sakyanan nga naglawig, naglabigar sa dalan karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa, nya nagmonitor din ining atong tulumanon. May buntag ninyo diya, niya amping kanunay sa biyahe, maunay pahimang no ni Kuya Dodge. Amping sa biyahe, ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugan. Para tunay, og tiunay ang atong padulungan, kung asa man na atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minals kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli. Na silang pinakauna nga mamahimong malipayon. So good morning ninyo diha. Good morning! Isab sa ato mga kapungango, may buntag, walay paglubad, kanunay nakatangatang, nakabagat-bagat, nag-usik o oras o panahon, para lang nga kuyog-kuyog antas o sa kataknang tulumanon, mayong buntag. Good morning! Dinilabi na sa atong live din yung mga kapungango na to sa A6FM 99.7 daba o sa Kuya Dodge, Serval Marketing and Trading, padayon lang sa pag-like, pag-share o pag-follow o wala kay lingaw diha. Uban-uban ni ko. Good morning! O, yeah, pag live ni mo diya, connect si mong Bluetooth, alanog-lanog na na. Nalikyat ilang gamay. O, like, share, og follow diya. Ito ang Facebook page sa Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading. Bahala gamay lang, good. Muta ka dako. Ayoy! Direkta sa mga pagpanimbaya na pod, ha? Dinhi sa ato ang live para sa iyo ta makasugod. Ubay-ubay ang ato mga topiko kagahapong adlaw, may kabadge na kadaiyang problema sa panglawas. Pero wala gid nato matimbawas, wala mahuman. Gumikan kinasayod naman mo og nahibalo na jud mo nga matag balatian nga tong hisgutan ato ginang palawman og mayo para nga hingpit ninyo nga masabtan. Aron dili lang mapatakag dasmag. Kisayang og anugo nang ato mga gipanginom, gipangpalit og di magkadimao. Sayang og anugo yon. Lahi diri sa Kuya Dodge. Kinahanglan masabtan nimo og tarong bago ka muinom. Ni bahalag dili produkto ni Kuya Dodge. Bahalag uban ang inyong nagustuhan, inyong naangayan. Importante masabtan ninyo. Dili kay magpatakag nga nga. Basta lang kay nakadungog og testimonya. Good morning, Bibian Abay, may buntag. Good morning. Basilisa Pagubo gikan diya sa Panataw, Claver, Surigao del Norte. Good morning. Good morning. Mamat kanin diya taga Panataw niya. Alang diya sa taga Claver na diya mapalitan na may mga parente kay Galaan, kay Igsuonan, kabers, kapuso, kabarkada, kapang, kakampi, kapatid, kapamilya. Unsa panang na diya, kung namo diya sa lungsod sa Claver, mapalit diya itong mga produkto sa Leros Rice Store o sa ACG Agribet, ha? Diya sa Mercado Publico sa lungsod sa Claver. Good morning nindida. Nili Arban Diritso. Good morning. Good morning. Akain pahintiray gikan sa Unidos, Plaridel, Misamis, Occidental. Good morning. Good morning ninyo diya taga Plaridel, taga Tudela, Roqueta, Osamis, Clarin, Sinunukan, Sinakaban, Maningkol, kanini ang Aloran, Panaon, Kalamba, sa Pangdalaga, sa Pangama, Dapitan, Dipulog, Pulangkos, Osminia, Osipina, Mahayag, Mulabi. Good morning ninyo riya. Good morning. Kang Risma Puhanes Bagundol, Misamis gihapon. Good morning. Mas kay ninyo ha. Sa tanan nga mga suking tigpaminaw sa imong programa Kuya Dodge ug user pod sa imong produkto, Risma Puhanes Bagundol ni. Morning nimo da Risma. Good morning. Kang Jonathan Kiamjot, happy Wednesday sa tanan. Shout out kay sa mga husay ug Chu Tanduyan, Handayan, Burgos, Digorio, Kiamjot, Matugas, Pumar, gikan ni Jonathan Kiamjot. Good morning nimo dia. Good morning. Kang Tidelia Tanyola, good morning Kuya Dodge. Permi jud may nagsunod sa imo ang health tips diri sa Old Damulog, Bukidnon. Good morning nimo dia, Tidelia. Good morning. Tidelia Tanyola da may buntag. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Sa mana siya, wala na sad ka internet na. Wala gay kuan. Sama ni. Ay na pang. Unaman ko internet. Ay si Kuan. Si Jonathan Kiamjot. Ay buntang di mo dia jo. Sama ni siya. Han naman ani. Okay. Lamat kini ni dia. Wa naputol mino ni akong kuan. Thanks Kuya Dodge, God bless you. Morning ni mo dia, Girlie Caparuso Kirubin. Good morning. DX GP Tandag City. Salamat kayo Tandagano, na IFM Tandag sa adlaw-adlaw nga pagkonekta. Naot ko nga okay ra kayo mo dia, lungsod adak bayan sa Tandag, may buntag. Good morning. Trado dre miss yung bungkag sa tanan, Flash FM. Good morning. MJ Amarili Habinis. Good morning. 94.7 Express Radio La Paz, ECQ Kill. Good morning. Salamat kayo sa pagkakonekta doy. Kang Rone Lampayan dia sa Happy Radio Talakugon. Good morning. Buntag ninyo dia. MJ Amarili Habini, shout out ko kang Marjon Kirubin nga nakakaroon sa Lipata Fort Surigao. Nagpaabot nga mapadalaan og budget pamasahe sa barko going Ormoc. Sa Baclod sa City Hardware. Good morning. Good morning. Walay allowance. Ormoc na sa City Hardware. Morning ninyo dia. Good morning. Dito rin na siya deliver sa Kuan MJ. Kanini ang lugar or area sa akong gini kanan ha. Kanini ang Albuera Ormoc City Leyte. Oh. Adi alay puto Albuera lungsod na. Good morning. Ayan na tao mama. Pero niya mga igsuona sa barangay Tambulilid sa una sa Kugun nasunog niya nagbaha anamalhin dito sa Tambulilid aristo na batukan morning kwedon so ako ka online kagapon kibran out sa among dapit o kira na aristo na ay kira natin may problema na kira na problema sa kwedon masinagtanon kita sa kutob sa tuma Jezebel Diaz. Nakitsatra ko kuya kay na buak nasad akong silpon dili nasad maka FB from Mary Joy Caparoso shout out sa tagiya sa silpon nga si Isabel Diaz Isabel salamat kayo so, sayunan ka niya itong mga listener no? Maguba ilang silpon manghulam og laing silpon para lang maka subaybay din hining atong tulumon salamat kayo ninyo thank you. Uban bisag malate mangayong dispensa maguol mabalaka uryang uban maguba ang cellphone mangita og pamaagi nga makahiram basta alas 8 na magsugod na si Kuya Dodge ang itag pamaagi makahiram para lang mga notify thank you kayo ha thank you. Ate Salde Emilita may buntag Ate Edna Fernandez morning ni Mudia good morning nakapamalit na siguro ka Ate Edna kinaano may dagan stocks diya sa Lizel Pharmacy og Ginacor di na siguro ka mahago og kuan layo-layo pud biya taon tong prabuyag tong nabunturan Davao de Oro nagikan ka og New Bataan shout out sa imong product sa V&D Electronics Credits need kayo na kong haplas at Isalde Milita morning ni mo diate good morning magkuha man tong isa kasako dire si kuan Madam Isabel Damasco siguro sunod adlaw horot na horot. Sige lang ana mo gina. Boto sa boto mahurot. Lami kay sige gamit, di ba? Nadakpan na daw si Senator Bato Paribos. Wa pa man ay klaro Paribos kagahapon pa man ang hugon-hugon. Morning ni mo dia. Ayan na ta mo to ana. Og ipresenta na jud siya sa publiko. Kung tinuod man og galing. Ana ragad siya ana. Matod pa ni Kuan Hari Roque ana ni Traidor na ano man na sa ato na normal na una yun pamagari itas itong iksuon una yun wag itas itong iksuon lain tao po ba una ay kagumpiyansa don't trust anyone. Udah ay kumpiyansa paribo si Sydney. Kanay mo iro di Sydney nga buhutan kayo patulog-tulog rana. Mo po ido ikatulog ka na mga programa na ko. Ay kumpiyansa na paribo. Good morning Kuya Dodds. Nahot dan og stocks og kukyutin. Pagkaon sa heart. Asa may kukyutin na tina. Naaoy. Ayatis God. Tapos ito isa adlaw na human. No, hurot mo po siguro asa man ka na kuha ng tiid na ato sa Ginacor wala Lizel tanan parmasya di as New Bataan na may kukyutin di ay inanglanon kayo no ingana lang na siyang kukyutin ka cute kukyutin cute nga ingana lang na siya kasimple pero perting daghanan kasing kasing hapyod hapyod anas kanindot ato na naisgutan kagapon perting nindota yun ingana lang ng kukyutin ingana siya kakyut pero daghan kasing-kasing gihupay ana sa tinuod lang dito na ko Kuya Dudes palit sa Lizel pero wala sila istak sa kukyutin lagi abalin kas Ginacor abalin kas Ginacor din na may pang AI o bito ang AI no ay mong kumpiyansa sa AI kaya may pang-AI kasi sige nagkabuntis kada scroll na ko sa kuang kuan kung wall na ko daghan na gipabuntisan sa AI oy ayo pangiyan. Sige na katilaw, binahian. Mag-iay na lang tayo ni Paribos. Ah, organa na lang siguro. Ay pangiyay, halos adlaw-adlaw. Bisag walay Kuya Dulce Bamerman, perminti makapabuntis. Ayoy! Love ko. Melvin Clarino, may buntag ni Muria Ben. Ah, listening from Kawilan, Tubod, Surigao del Norte. Unsay tambal Kuya Dulce, nanghupong ang tiil sa akong mama, 87 years old. Salamat kayo, Melvin Clarino. Nang Kawilan, Tubod, Surigao del Norte. Ben, may buntag ni Muria. Mary Faye Baya, may buntag sa tanan. Gikan ni Mary Faye M. Baya, good morning. Good morning! Ato nang isunod imo abin. Morning, Kuya Dudes. Sa Malaysia. As to let's, connected na may ganina rap, pero karon lang naka-update kay na suspended ang mong account sa FM. Salamat, Kuya, sa pagsabot. 96.7, FM Radio na Buntran. Okay ra na, boss, oy. Wala problema, okay kayo, Kuya Dudes. Wala, Kuya Kuan, okay ra kayo permente. Good morning! Okay ra gani ko nga, Kuan, ay ang uban mo notify na di mo connect. Makita mo na address kung Kuan, screen kung kisay ni connect ko wala. Bro, okay ra, wajud mo. Kadungog nga, magyaw-yaw ko, okay ra kayo, na malate. Okay kayo tanas, Kuya Dudes, wala problema. Dito mo speakers, ana. Kasabaan mo dito sa admin. Tapos tulis, may buntag ni Muria FM Radio na Bunturan, good morning. Okay ra kayo na, wala problema na. No worries guys, Kuya Dudes. Kaya magkabalak ka na. Okay ra kayo sa tanang panahon. Anar na siya dia. Migo biyata, kusog biya ka mag heart heart sa akong mga post. Kamusta mo ka na, boss? Daot ko ga okay ra gyapon kay ka. Basig kwan, kasi kanini ang nakay, sige lang, niya na lang, nakay connection dito sa FMR Radio, Surigao City. Okay. Basig, musugot rato sila dito, og kwan. 5,000 ang buwan. Ito, salamat kayo. Salamat Kuya Dudes, guwapo. Dala na po na ulog-ulog na yung mama. Kagahapong adlaw mga igal like soon. Ato tong balik-balikan ang kanina. Oy, ako sa iklarohon daana. Katong nana ang kanini ang final nga benepisyo sa Unity Life kagahapon to nang utana kay pertindagan na magikayog ko naro. Akong klarohon na. Muna ay lang bagong update karon. Sa mga naminaw, may kabahin nini. Kanina ang pabor. Dako nagigkain niya nga partida para ninyo. Unity Life Welfare Community Incorporated. Sayon na ni muna. Up to 50,000 hospitalization benefits. Grabe, no? No expiration, no age limit, no renewal required, no monthly payment. Katong akong giingon kagahapon nga kanini ang 4,000 per day. Room allowance nimo per day maximum for 7 days. Maximum for 7 days na. Room allowance ha, kung ma-admit ka, bali 7 ka adlaw. Kung ugaling man, tag 4,000 na ang adlaw nimo. Sige lang tagpa-admit ani Pribos kung mauhon. Onya, guaranteed niya na siya kinaamay tulo lang kaadlaw kay bisan kumuingon ang doktor nga ayaw na kadong kinanglan na ka mugawas. Namingon ni man doktor nga dili pa pwede do kaya wapag kukabot 7 kaadlaw kinaapa ko'y gihwat. Pagawason o pagawason jud ka. So na kay tulo kaadlaw nga kasagaran minimum or guaranteed ana nga na-confine ka 4,000 gihapon ang imong adlaw kadawat gihapon kag 12,000. So guaranteed nimo kung upatpod ka adlaw pataas tag 4,000 lakay 28 4,000 imong adlaw kung lagpas ngato na sa upat padulong pito ayaya no Ah. Onya, ang nakanindot pag yun, kung sa'yo nabag-o ani. Ha, ang nakanindot kung sa'yo nabag-o. Gikan ka na ospital, naulian na ka. Karun kay... Ang imo mga nabilin dito pamilya, labi na ikaw padre di pamilya ang na-ospital. Or imong mama, imong papa mo, nagkuhag panginabuyan sa matag adlaw ang imong mga anak. Oh, mga hurut-hurut mga pagkaon dito grocery. Tagaan pa jug ka recovery allowance. Tagaan kag recovery allowance bago ka mo gawa sa ospital ipag-grocery daan ka kantidad 7,000. Tra. Mi ano? Ah. Bago ka ni gawas nimo, paguli nimo sa balay, pahapiton din ka. Tagaan kag total recovery grocery allowance kantidad 7,000. Dayon ang nakanindot ana pagka ospital nimo gawas nga tagaan kag kwarta ah para sa imo ang room allowance ayo pa ospital dili private para nga dili mo itulod-tulod private yun katong pinakamahal ng ospital sudli ano man 4,000 wadlaw nakasagaran sa aircon karon sa ospital 1,700-1,800 raman siguro 2,000 per day napagadus katong pinakalami guwapa kayong nurse special ka sa isa ka room bugnaw kayo dako kay flat screen TV humot kayo kay kadaad buntag og hapon na ay kanini ang janitor o rumboy nga mulimpyo sa imuang kwarto ah pero kung gusto ka magtipid provincial wakay bayro nun imo ni tanan ang nakanindot kaniadto nga 10,000 ang imuhang laboratory allowance assistance medicine karon gihimo ng 15 kay diri ka makabuang og sungko-sungko upang hulam pangita linya-linya sa mga politiko kinsa tumutabang kadlaon pa ni sayo nang adlaon tuod ka kay gusto kang makauna pero naa pa day naguna nimo kay didto na natug sa opisina ayon yas gawas opisina natug ah munay hasol kayo kay dili makadiagnose ang doktor kung walay laboratory result sa pasyente. Di man ka makapalaboratory, kaya di man kakabayad. So karon, pagka admit nimo, tagaan ka, kaniad to Gmail rin eh. Pila ra ka bulan. Ah. Kabalo mo, pila na ihatag laboratory medicine assistance? 15,000 kapesos. Bugti sa imuhang 400. Ah, 4,000 per day, maximum 7 days, guaranteed 3 days confinement, 12,000, 28,000 guaranteed confinement, good for 4 days pataas, 15,000 ang ihatag para sa imong laboratory, para tanan klase sa laboratory sa imong lawas pagahimoon. Ihatag unya bago kang pagkagawas nimo kay na outpatient na ka inigawas nimo tagaan ka grocery allowance aron paguli nimo sa balay imong pamilya malipay kay hurot na ang konsumo dito na ay kantidad grocery 7,000 13 daghan ang gipildi aniron nga mga hugpong kaning Unity Life Welfare and Community Incorporated karabiha lagi bugti na sa imuang 1,600 pesos. Ang anong ingon magkakwedos 400? Alang upat naman mo! Bugti na sa imong 1,600 pesos. Yan ingon kakwedos 400. Upat naman mo. Isa ang member, tulo ang beneficiary. Pariho ra mo claim. Pariho ra mo claim. Dili para sa ubang beneficiary nga. Tagaan ra katungod ng moto mo. Claim kay... Nabugto ka. Dili pariho mo. Pareho mo claim, unay nakanindot niya. No age limit. Walay monthly payment, walay monthly binulan. Naray mutual aid subscription, 7 pesos only. Oh, krasag 7 pesos. Unya, bago maghimo, bago magtukod, magpahigayon, huwag kanini ang diya sa Osaka area, maghimo ng opisina. Example, San Francisco, makigalayon siya sila daan sa DSWD. Ingat naman, accredited sila, nasa license to operate. Tanan, gikan sa SEC, business permit, baya tanan ang requisitos, gi-comply bago sila nag-operate. Ayaw lang og kamatay og dali. Ayaw sa pagpakamatay, og dali, utong-utong yun, para nga maimo na yung pagkasunod buwan, pa-admit na sa atin. Tawa, kaghapon. Tawag eh. Taxi, og dili makunta ka na magsigig tutot, nanay katawag. Hulata lang ninyo. Kinanay ka istorya kung busy ang linya, kidaghan kayo gakuan-kuan na rodaghan kay gapulipulig tawag na ilang hotline. Pero pag miingon gani ingnon ninyo nga sa programa ni Kuya Dodge mo nakadungog o pinaagi ni Kuya Dodge, i-text ninyo daan. Sila pay mo return call. Basta gikan sa ako nga rekomendasyon. Sila pa'y mo return call or i-text ninyo gadaan. Naminaw, pinagi ni Kuya Dodge sa aning Unity Life kung sa'yo tawagin ninyo. Cellphone number 09 lang kung kayo kadali kamatay lagi. Dali. Niguro sa ginawa. 0924 540 5933. Tawagin na. Balik ko na ko. 0924-540-5933. Muna ilang cellphone number. Tawagin, tiksi na. Direkta na sa opisina. Sa Nadia si Mary Ruth. Ang in charge sana. Alma Lalisan. Kuya Dudes, kawadbaran ko. Shout out ko sa Aldrin Kabilik. Oga Justin Diligiro. Tua sila sa Bukidnon nagtrabaho. Good morning ninyo dia. Good morning. Kang Alma gikan ni Alma sa Julie Guson, morning gikan dia sa Salvation National High School. Giokay Friang Kalimpong. Good morning Kuya Dos, diri sa Madrid. Wala na gid ni refer, wala na poy frosty tab, wala na poy liver care forte. Kano sa apa man ang stocks diri kay mo palit mi. Good morning nimo dia. Good morning. Paridi na nako ning stocks ni Sir John Perel. Parang makabanti na di ha, Giokay Friang. Good morning ni mo di ha. So dirita sa kagahapon nga nakabinbin nga kanini ang pangutana, ang una ato katong maghapdos ang kuto-kuto sa iyahang papa. Musay mayong buhaton nga magsigig sakit. Maghapdos ang kuto-kuto sa akong papa nga nag-inom naman daw og alpine og itlog. Pero mo inom gyapon daw mo tabako. Antang bunti to. I-greet ko ba? Morning ni Mudia Gracia. Buntag ni Mudia Gang. Good morning! Galoy, puntahan sa buntis, oy. Dili man ka na AI. Gracia MJ, morning ni Mudia Inday. Sa Bayo FM DXAK Bunawan may buntag gagapon pitaon ni siya sigig panimbaya. Wala na niya napansin, wala na ko napansin gumikan kay tuloy-tuloy na nga ko ang topiko. Aya na ako napansin nga nagpatimbaya pitaon ni luya pitaon sa buntit siya. Amping biya taon kanunay gang ha. Amping kanunay labi na nga naay bata sa imong taguangkan. Siguro halang dyan na nga dili na AI imong pagbuntis ha. Amping kanunay. O niya, kaon sa mga pagkaon nga puno og tugob sa bitamina ug minerales para nga mamahimong himsog ang usa ka inahan labi na nga to nga duna kay bata sa imong taguangkan. Mora gina siya. Ang kontra sa buntis bitaw Gracia, ayaw gitawon pag tinapulan. Kung magsigi ra kag ligid, magsigi ra kag lubog, na ikaw gi magka problema na. Kay ni dako na ang ilong ana jupay. Ana og ina mabuntis. Basta mabuntis gani. Labi na og kanini ang babae. Unsa man na siya, lalaki ba eh? Manglagom ang liog. Kanang ilok ni mga puti, mulagom na. Kanang imong bugan nga puti, mulagom po na niya magkunot-kunot. Ah, tinood na. Paningkamuti gina nga kuan kinarbay uban nga dinala sa pagbuntis nga di na maulian. Ah, di na maulian. Kay dinala na liog, mulagom, ilok, bugan, mga singit-singit. Okay lang maulian, may balik. Ah. Eh, nagka-wheels palsy pa. Exercise gang. Oy, maro magina sa kuan. Maro magina siya ang kuan sa buntis, mangod labi na sa mga primerisa nga. Ako naman ang gitudlo din eh. Pati mapugay apo ni mo gup, badlungon na sa kain ni mo god. Ah. Otina ni ako ah. Pero himuon ako ning bayot. Kaway batasan nga ina. Ayaw na. Ayaw mo ng bayot eh. Nahin na mamao. Pila na lang po ilaki na bilin ni Moon pag ganyan mo bayot. Ang sum taon ko eh. Exercise na siya. Likay sa mga processed foods. Mga acidic na pagkaon. Mga pagkaon o rinunun nga taas kayong mga caffeine content. Labi na sa mga soft drinks. Bahala kung ang bata gamay sa sulod sa taguangkan. Di rin na padakay ni Gawas. Kay kung pataka kag ngal-ngal, magpataka kag nga-nga, magpataka kag lamon, nga naapa na diya sa sulod, maglisod ka pagpagawasan na ikaw ang magkaproblema. Ang sikreto ra gyud tama nga pag-amping, labi na sa panahon sa pagbuntis, unya galaw-galaw, tama nga ehersisyo, di magtinapulan, dili magsigig cellphone, dili magsigig bilar-bilar, kay kontra na, kay delikado ang dapat kanini ang limpyado pud ka. Kay uso ang diabetes sa buntis, high blood, naay bantayanan karon sa mga buntis. Tungod na sa kakusog sa kagaw na to karon, ang mga buntis karon dali rang may UTI niya, dali rang magkapungos. Bantayan niyo na. UTI o niya fungos, grabe kakatul. Ngano mga tul? Nga, maglambi na imong wait sa imong palalang. Tungod sa kakatol, fungus na, kay gamay ang lihok, labi nagdako ng bata, gamay, piksot-piksot, may mong ihi. Ano, grabe mo na, yun ako, grabe ang bakterya, kagaw karon. Kaniyan to sa among panahon, kami mga tigwang, why high blood, why diabetes, walay UTI, walay fungus, walay mga, dili mga tol. Karon naana na. Oh, naana jud na siya, bantayan na na. Mga tol, ana, magsikag kay UTI niya, di tapulan kay ka manglimpyo, ni pangihi nimo. Mga tol na, katol kina baya, palalang nimo, grasya, katol. Maglambi ng white ana, maabot na si mong paa. Magbitay-bitay ng tapay. Ayaw, yun lang, kumpiyansa lang eh. Kaya na, karang akong giingon, tuhoe na lang ko, naniguang lang ko, niguang lang ko panambal. Sipiat niya akong giingon, lugas lanot rin gini. So dito ta, si balikan na to, tiya papa. Yan ang mga pdos antiyan, naginom na kunog alfine, ugitlog, gapilan tanim mo to cornstarch. Okay man na siya, wala na siya problema. Pero kung naagyapon ang iyahang batasan, wala gyapon madisiplina niya kagalingon kung sukay gyapon mo tabako niya mo inom kabalo mo ang pagpanigarilyo grabe na makapahapdos makapahilab sa tiyan labi na di ka kabalo ikaduha ang grabe ang makapahapdos makapahilab sa tiyan kananaana kay mga maintenance or drugs ng mga maintenance ngayon mong ginainom example lang ha example losartan amlodipin ganana para diabetes karang para sa imuang cholesterol para sa imuang uric acid. Pagka na magsagol na sa mo, abot na gani ang imuhang imnonon, ng mga maintenance, tulong ato sa upat, correct me if I'm wrong, so di ay kong dili tinood, mag-updos, maghilab dyan na inyong tiyan. Plus, kay kumikan, kinagsali, kinaano mo yung mga maintenance, dili gihapon ninyo kontrolon o disiplinahon ninyong kaugalingon, sige gihapog inom o mga ilim nung makahubog, mga soft drinks, then sigarilyo, useless ang imong ginainom bisang pagtagsa ka taro imong imnon bisang pagtagsa ka galon imong imnon ana ng alpine og itlog imong suyopon sa katre di na mawa. Dejo na siya ma. Ang linugdangan na, ang sinugdangan na, importante na mayong disiplina na to sa atong kaugalingon. Sa mga naminaw karon, munanggiko na ko, masumpay-sumpay naman lang ni sa atong topiko kagahapong adlawang, ang paghapdos, paghilab sa tiyan, bunga na siya sa ato ang dili maayo nga habit na to sa matag adlaw. Tungod kay nga atong pagkaon karon, kadalingi na to karon Francis Foods na. Gani, di na gani ta makaprito. O walay mga crispy fry, di na ta makaprito, makatilaw o lami nga mga sudan o mga pagkaon, o walay mga sarap-sarap niya o mga cubes-cubes nga to nga ginagamit. Niya matag karon ugo niya, dali rakay na to ang mga Francis Foods sa gawas. Bisan pa man og dili drive-thru, pero daghan na kay naglipanan ang mga fried chicken o kunsa pa nang naa di ang inyong mapalit-palit, mga toslo-toslo, samyaw-samyaw. Mga sumay-sumay yung sa panang naa. Halos na natanan nakapalibot na nato. Kung sige rata og ingon ana, mo na tong ginapasulod sa matag adlaw, dakog posibilidad nga maabot ta sa punto nga atong internal organ or digestive system o sistema sa panunaw, sila ang magka-problema ngano man ato nang ginakaon ato pang ginainom ang uban. Muna nga ni uso na karon ang mga balatian, ulcer, peptic ulcer, hyperacidity, heartburn, GERD and acid reflux. Ug unsa pa na nga mga klase nga kadaot sa atong ginhawaan tungod na sa atong mga pagkaon. Katapusan nga mga hinungdan ug mga rason ngano magsigig hapdos, maghilab ug atong tiyan, kaning atong kakulang sa katulugon ug sigita ug kabilar. Kay kung maabot sa punto, maabot sa panahon, ikaw na ni hapon, alas 6, alas 7, alas 8, nagmatapak kag alas 11, alas 12, alas 1, kung imo nang buhaton og adlaw, ting paniudto na na. Muna, kana siya nga mga rasa, bisag gabi na, muhapdos, muhilab, imuntian, kaya ang imong lawas, nagtuo po na siya nga adlaw, tungod kay ang atong lawas, maubitaw giingon ako, dunay sistema, dunay ruta, pero dili siya kabalo, hayag ba, adlaw ba o gabi, basta kay kabalo siya nga, kana siya nga ruta. Pag-abot og alas 10, alas 11, alas 12, alas 11, alas 12, ala una, nagmata pa ka, kana nga mga orasa, ang imong tiyan, tungod sa iyang naandan, uruta niya, mulyamar na siya nga pakauna ko, pero, wala man imo pasudli. Kay gabi, ilagi, diliting kaon, pero ang imuhang lawas, kaon, si, karon, ni kaon ka, kay gigutom ka, muadto kag kusina, kay nibati kag kagutom, mubangon ka kay gigutom ka anak nga mga orasa. Unsay makita nimo dito sa kusina, refrigerator? Pulos gyapon Francis Foods. Kay unsay may madali-dali nimo dito? Dilata, corn beef, sausage, beef flop. Naa pay pinakapait nga madali-dali pang palipas gutom nga dili nutritious foods. Nga grabe nga makapadaot, makapahilab sa atong tiyan, pero importante lang makasurvive ta. Unsay madali-dali nato? Noodles. Bantayan ninyo na. Noodles dayo na madali-dali. Kung dili magkape, mag soft drinks pa. Kumo lagi kay gigutom pampalipas gutom. So muna siya nakamali. Kana siya nga atong habit, ato na na siyang ginabuhat adlaw-adlaw gabi-gabi. Bisan pagpila pa ka klase sa antacid ang inyong giinom, bisan pagpila ka sako, pila ka gantang, pila ka salmon nga mga omeprazole ang inyong gipanginom, manong matingala mo nga hangtod karon hapdos og hilab gyapon inyong kutukuto, ang dako kayo nga kawalan og dako kayo nga kamalian naa sa atong kaugalingon mismo. Kuha na ninyo. So ingato ako pagpasabot ha. Mabata man or mahamtong nga naminaw karon, labi na sa mga edaran, labi na sa katong nagpadangat, dili lang ni para sa imo sa tanan nga mga naminaw nga maunay ilahang ruta or habit or ginabuhat sa matag adlaw. Munang gingon ako, bisan pagpila ka salmon, kagantang, kasako, kabukag nga antacid or mga omeprazole inyong pangimnon dia. Kung ingon ana ra gyapon ang inyong disiplina sa inyong kagulingon sa matag adlaw nga ginabuhat, useless og anugon, mas inyong gipagrabi og mas inyong gipalala. Disiplina ha, kaya pinakakontra karon sa grabing hapdos o hilab stian or kutukuto ka ng kabilar. Kulang na takayo sa tulog. Magulat tag tubig nga muagas naman siya. Awan na yung sige kabilar, tungod aning tubig, nagka-acid reflux na ko. Kay magulat o tubig nga muagas, kay tag alas 11 na mata, mansad o alas 3 kay magsalod. Muna inong dan karon nganong nga kanang hapdos kahilab siyan acid reflux. Kalitrag buto-buto imong dugan. Tungod na sa kabilar. Kaya nga naman, atong lawas na iruta na. Musugot kag sa dili, di gid na ni mapugan kung trabaho na na siya. Pero unsa may ang trabaho, nga wa man kay gipasulod o gihimo sa imo ang kaugalingon. Ano po na inyong tubig diya nga? Gababaha ang agusan o niya way tubig ang San Francisco. May solusyon na na. May tayong solusyon. Oh, labi nang hingtong dan. So, nangatuog lugar na sila diya. Dugay naman na ang isyo. Importante kayo na siya ang tubig sa matag karunog niya. Pero nga nung wala pa ay nakahatag o aksyon. Lisod ba sungagon? O lisod ba kanini ang sunggaon? Ang inyong pamunuan or namuno ana nga ahensya? Murag dugay-dugay naman ko kadungog ana ibyang. Munang gingo nagpagtukod bitaw bomba di gimo para nga na ikuan. Pag inisiyatib na lamo ay mo pagsalig sa mga namuno di ako ingana raman lang ang senaryo o sitwasyon ninyo. Kibati asulang itubig. Pagpalit og jitmatik, oy, ay pagsalig sa lain tao. Ang epektado katong mga simple mga namuno o kaningkuan. Simpleng tao o mga pobre. Pero kana sila, wala, malitra man ang mga mineral. Napo na sila sariling ang water station. Naghimo po na sila water farm ilaha. Tanawan na ilang balay. Dagko ay nagtangkis likod. So, di na sila. Dili nila na bation biyang. Dili nila bation ang gibati sa kinabagang doon sa katawahan nga mo ay nagantos, nagilaid sa supply sa tubig. Although, maminaw man na sila kung sa'y reklamo. Pero kung aksyon, dugay ron tanan na solusyonan. Tubig inyo ha diyan. Halos gani mo lunupan pero buya grabing tubig supply na inyong lugar. Unya karon wala na Hinoy water station nga tarong. Dugay-dugay naman ko kadungo gana. Pagsalig na nila. Paghimog kagulingon imong tubig ay paghimog bomba ay. Pero nga nung sakitan mong God ang katauhan tungod kay bayad man. Bayad man kag binuhan bisag way supply. Wala ka pait. Wala na ka pait. So kato na, pabagapdos man paghilab sa tiyan, tanggalan ang disiplina. Kung dili man malikayan, sumunanggingo na ko, isa ragi pwede kayo yun nga. Nipildi atong mga akong gipanganlan sa unahan. Labi na, huwag na kay mga medisina ang ipanginom. Daghan na kay kang mga drugs and synthetic ng mga maintenance. Kada gabi, inom lang. O kanini ang Kuya Dutz Gastro. Para nga, mawala. At kay kanang sobrang hangin, or butod, or acid. Kay pagkaroon og acid ang ato ang tiyan, siyempre, mag-create niya siya og hangin. Niya, ang ato ang lawas, wala na yung kanini ang acid absorber. Kaya ng imong ipasulod nga pagkaon, pulos acidic, walay absorber ba? Diya, ang monay buhaton sa Kuya Dodge Gastro. Kaya kung manubra ang acid, delikado na, magasgas, masamad. Kaya magsuka-suka tang ang atong acid sa atong tiyan. Atong ipagawa, samad na tututunlan ubul-ubul eh. Ingana ka powerful ang acid sa ato ang lawas. Imagina na imong gikaon nga karne nga igo ra nimong gibunog-bunog ng karne nga imong gikaon. Mga ugat-ugat nga mga pagkaon imong gikaon. Labi na kana kusog kay mukaon og hamburger o kay ukay ang karne ana. Us mga karne na siya sa pinaka kumbaga dili lang sa pagunsa ha, lami man gyud. Ukay ang karne ana. Mga parte na sa lawas sa mananap nga karne nga pinakaubos og kalidad pero gigaling imong hamburger usapa ra mapaak bagod ninyo na untol imong ipon ana pero murag humok lang nimo siya usapon kay gipinupino naman daan kanang karne sa baka og manok nga imong giubob dia kanang laman loob Ngadi man ani mo madutlan ni paak ni mo labi nagwa ni mo latigor ani mo gisugban nga gikaon kay gihimong pulutan. Pero unsay gibuhat sa imong tiyan? Na natinuod nini. Unsay gibuhat sa imong tiyan? Maning kamot na siya ngayahan ang tunaon hilison inig kaugma. Imagine na imong gikaon, gikan buntag hantud unta duhapon timbangan na. Timbangan ninyo na. Ang inyo imagine lang unsa siya kadaggan pamahaw paniudto panihapon mo isnak po mo unsa inyong gipangalngal gipangsulod gipangpansak da sa inyong ginawaan. Pero inig pagawas ninyo ana inig kabuntag gikompress na na niya og mayo. Hiliso na niya tunaw na niya. Ingana ka powerful ang atong tiyan. So kinsa man ang pwede nga mutabang ana natural acidity or natural acid nga naa sa atong tiyan. Sila ang muabag para nga mahilis matunaw na pinaagi sa temperatura sa atong lawas. Sa hinay-hinay o tama nga temperatura sa kainit, muhumok na siya malata matunaw. Pinaagi sa abag sa acidity. Karon ang normal nga acid, gipasudlan pag nimo og acid. Nagdubli, nagtriple na. Soft drinks, synthetic juices, iced tea, milk tea, ilimnong makahubog. Energy drinks, mga suka, vinegar, grabe acidity. Muna imong gipasulod sa imong lawas matag adlaw. Sa gikaingon ko nato nakalabay pang bulan, subayan ninyo provincial man or private nga mga hospitals, adtuan ninyo ang gastrointestinal room. Kaniadtuan ay sulod sa amo mga panahon nga pulos lang gulay-gulay. Pero karon nga tungod na sa mga Francis Foods, ang mga pasyente diyan nag-awas na sa kadaghan, gikan sa batang way buot, hangtod sa tiguang nga nagkawa na'y buot. Perting daghan ang nagka-problema sa ilahang digestive system. Tungod na sa mga pagkaon karon. Labi na, og isa kahangyo sa imong anak, or ikaw mismo ginikanan tapulan na nga muabot na ang tapol sa paghikay o pagluto kay kapoy sa trabaho na ay pinakasayon og dili ka magpa-deliver sa apps or sa cellphone muli ko ra ka sa drive-thru inigawas ninyo mo nana kay linungag og sudan. Kapilion pakaon sa imong drinks. Bata pa lang na. Unsa na lang tong naminaw karon nga nag-edad og 60, 70, 80. Ingna kog bakako ninyo. Muundang ko sa akong programa. Og wala mo makasinati o pabangapdos pang panghilab sa tiyan or kuto-kuto. Tungod lang, bisag dili lang sa pagkaon, kay galugaw-lugaw raman mo. Tungod na sa inyohang mga drugs and synthetic nga mga maintenance nga inyong giinom. Dili pod pwede nga di na ninyo inumon kay mao naman na inyong kaalalay. So karon wala mo igibuhat kay sige ra mog inum ana. Nya sige ra pon mog reklamo walay aksyon. Kani aksyon ninyo. Disiplinahan ka og galingon, likay kung kayang likayan, control kung kayang kontrolon. Kada gabi ira. Kada gabi ilang. Upat ra ka buo kuya dudes gastro bago matulog. Perting hamluya sa imong tiyan. Perting gaana sa imong tiyan. Lami pa kayo ni mo inigutot. Inakakinanglan mo utong. Kana bitong inigutot ka ututon ta na mo utong ta mo. Mudako ang ugat sa tung liog para lang gid mugawas ang hangin. Bisag unsa na lang atong posisyon, tikoko na tuntuhod, magtuwad ta para lang gid makautot. Ayaw na. Inom mo kuya dudes gastro. Di ba kay bulhot na. Unya, ma-neutralize ang sobrang acid. Ngano bitaw gikagubta na og mayo karon kay pati kabuhi. Siyempre kabuhion ka. Wala man na siya sa PDR kung physician desk reference nga nabutang ang kabuhi og sa atong mga eksperto. Pero ang linugdangan na nila, sobrang hangin o sobrang acid. So ginganlan na sa mga katigulangan o kami nga mga tiguang kabuhi. Unya nga mo mga kabuhi, kami nga mga waray nun. Upat biya ka klase. Kabuhi nga bugtong, kabuhi nga latagaw, kabuhi nga katag. Pero ang linugdangan na sobrang nga grabe nga acid sa lawas. Importante kayo unta ang tubig. Pero nga nung dili kayo tagakainom og tubig. Pag mapdos imong tiyan, may labi mong kutukuto, inom tubig, di ba kayo muhupa na? Nga naman,
1: usa ang tubig nga neutralizer sa acid sa atong lawas para nga mamahimo siyang alkalinize. O ang atong tiyan, dili pod siya mabugatan. Pero nganong dili kita kainom-inom og tubig nga tama nga gidaghanon? Mas makainom patag duha ka baso nga soft drinks kumpara sa tubig. Mudugang pag ikatulo ka baso di makapanugab. Subadya. Pero kung tubig nga dili madlok imo tambok do hugas. Pero lagi sa mga edaran, ga-control gyapon sila og tubig kay baso mo kayo sige. Kanara makatabang og dako kayo. Timanin na nga pangalan, wala pa lain mapalit na mayagpag na og mayo karon. Acidity absorber. Makapawala, makapahap, makapawala, makapatanggal, makapanormal, makapanindot sa imuang ginhawan. Tulo or upat ka kuya dudes gastro kada gabi eh, bago matulog. Gaan ka imuang tiyan na lami po na imong pagbawas pagkabuntag kuya dudes gastro. Tulo or upat nga init-init tubig ang imna. Init-init yun. Ay lang na mahilos imusimod. Init-init nga tubig imna. Yan ang upat. Bago ka matulog. Ing nakog baka kun ikabuntag lami kay imong paminaw si Muntian. Wala tayo kong oras. Tiwaso na to ni Ugma ha. Atangatangi ko ni Ugma. Ay lang ko ninyo puspusi. Tiwaso na to ni timbawaso ni ato mga lintunganay sa mga balatian nga nagpahasol din ni kanato sa matagkaroon nugo niya. Hasol kayo yun. Ugna ata na. Wala tayo kong oras. Ang todog mapon sa susamang oras o susamang istasyon.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Back-to-back partners sa kayuhan.
4: Kung nag-atiman ka sa imong kahimsog, himo ang partner ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Adunay natural nga herbal support para sa mga nagbantay sa alta presyon o blood sugar. O para sa adlaw nga puno sa kusog, himo ang paborito, ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Herbal, organic, lami o masus. Para sa mas lig-on nga panglawas, Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika o drugstore sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana, 0985-295-5863. Melvin.
5: Sakit maiwasan at gagaling ka pa. FDA approved at walang dapat ipangamba. Pito-Pito Herbal Capsule.
6: Ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat, kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
7: Basta si DJ Onyok, okay kayo.
8: Yahoo!

0: Maayong adlaw sa inyong tanan, mga sukin tigpapita. Welcome po, dito sa ito ang paraguban sa programang inyong gikalingawan. Gipaminawan, gihimong orasan background kining atong tulumanon o panaguban ng programa. Gulong ng palad, kauban si DJ Oniok ng Bayan. Alam ko po sa kumusta Dejo Onyok ngani. What's up sinong tanan mga ludi mula Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na po mga palangga from Bohol Province. Di na po migala sa Camiguin Island, Misamis Oriental, Zamboanga del Sur, Lalawigan, Bukidnon, Cotabato Province, Davao Region, Surigao del Sur o sa may Agusan del Sur. Sa tanan nga mga probinsya, sa tanan nga mga kalungsuran, sudad, buruk, barangay, maadyong adlaw sinong tanan. Niyan o sabang inyong panaguban o niining atong tulumanon, gulong ng palad! Laeng sinder na po atong tagaan og tambang, laeng sinder na po atong igaray, laeng sinder na po atong tagaan og drama portion. Busa kung kamo mga palangga gibiyaan, nagpabilin kang nasakita, wa ka move on imong dughan. Hala, ipadala na ang imong sugilanon. Yaron ato nang dungagan ang imong problema. Bitaw, aron atong mapangitaan og solusyon nga mahimo ng kahayag ang imong ngit-ngit nga suliran. Aron ato ng himoong kahayag nimong mga kagahapon. Dili na ngit-ngit, hayag na karun. Okay, so alang sa mga igsuon nga nagapaminaw, maginaot mga palangga, naka-volume na, naka-plaster na ang inyong mga tagsa-tagsa ka mga radio. Kaya karong mga orasa, ala sige, maglingaw-lingaw na ta. Hatay na to mga palangga, 0955-399-0269. Again, 0955-399-0269. Okay, adlaw karon nga Merkules. Adlaw karon nga Merkules mga palangga, Agosto 5, 2026. Maginaot mga palangga, Didyo Onyok, nagpabili ng inyong kalipay sa kinabuhi. Apan kung dili maayo inyong kalipay, ano maayong kalipay? Apan kung way kalipay ang inyong kinabuhi, ako mag-aampo ngantos labaw nga magagahom sa tanan na pag-ahupayon ang inyong mga problema o mga kagulanan. Walay problema mga palangga nga dili gyud nato paningkamutan nga masulbad. Kung mag-aampo ta sa Ginoo, dili man diretso mga palangga wag tango ni Lord ang ato ang mga problema. For example, nag-ampo ka nga Lord, huwag tanga na yung akong sakit karon Lord. Lord, unta Lord, matuman na yung akong mga pangandoy Lord. Dili na diritso karon dayon, human sa mga pag-ampo, ihatag ni diritso ang mga kasulbaran. Abi ninyo, unsay ihatag ni Lord, dayon, kanang mag-ampo mo, pagdasig. Kanang badasig ka ba? Bisan sa kapobriho na to, bisan mga palangga sa kapitos na to, mangalagad og mag-ampo kita sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ay haramungod mo makaila ni Lord kung naamoy blessing. Mga dinag kong blessing, pero sa ginagmang blessing, digin mo makapasalamas Ginoo. Puro ra mo paningkamot, puro ra mo kabantay mo. Duha mo na nerbaho, asawa, bana, pero ngano man nga stress mong duha? Ngano man nga buragway kagawasan mong duha? Wa na mo'y time sa pagbanding-banding, kaya focus na lang mo sa trabaho, trabaho, pero way Ginoo. Mangalagan manggaling sa Ginoo, pero murag gatin dance na lang. Pero focus nga paghigugma o pagpangalaga, duha na. Bugnaw na. Oh, muna mga palangga, kung dili na kaya mga igsoon, isurrender sa Ginoo. Kung dili na nimo kaya mga palangga imong buluhaton, isurrender sa Ginoo. Kung maunay nakaapikta sa imong pagpangalagad o pagampo o pagilas, labaw nga magagahom sa tanan. May ngora ba dayon mo? Dili ko ka simba kay bisi ko sa trabaho. Dili ko ka-appel sa kalihukan sa Ginoo kay bisi ko sa trabaho. Unya, mangandoy mo nga mahimong successful inyohang trabaho, negosyo. Pero ang pagpangalagad sa Ginoo, unya-unyaon ninyo. Ano man lagi, makalahutay mo sa inyohang mga trabahoon gikan Lunes padulong Sabado. Pero ang pagpangalaga sa Ginoo matag Domingo, di mo kahimo nga usa ka oras sa manakapin. Mingon mo kapoy. Asa mang hustisya ana? Kapoy kayo oy. Di ko katen og cell meeting kay kapoy. Di ko katen og prayer meeting kay kapoy. Di ko kasimba kay kapoy. Oh. Ngano malagi og Ginoo na hiskutan kapoy lagi mo. Oni og magsimba matuog pagin mo. Magduka, unyang naasimbahan, sige panghimantay ng mga kilid ng bahog ilok. Sige pananaw ng kilid ko, nindot mag suot. Ang uban, musimba rag, nindot ang sanina. Kung way sanina nindot, di musimba. Unsa na inyong pagsimba ka ng atin-atin dance lang? Daghan ka ayo og rason. Daghan kayo ta og rason basta Ginoo na hisgutan. Pero og negosyo gani mga palangga, mangutang pa. Bisag labad ang ulo, mangutang pa. Aron nga para negosyo, para pang pang-unsa pa na diha. Pero og sa Ginoo mga palangga, wala gi. Ngano man nga nagpabilin imong utok karon nga stress ka bisag og duha na mo nagtrabaho, dili mo malipayon ngano man. Work first before anything else manggod mo. Dili man as pang judge mga palangga, tambag na. Work before anything else. Mas maayo gitong God first before anything else. Wala nga unahon, gunato ang Ginoo mga palangga ay hangubang butang. Kinsa may naghatag sa mong trabaho? Diba si Jesus? Kinsa may naghatag sa mohan kinabuhi karon? Diba si Jesus? O niya, og pasimbahon kas Ginoo, mingon kag busy ko sa mong trabaho. Si Lord na ba nagbutang ana diha nimo? O niya, og kuhaon na si Ginoo. Ay, na po ka magpakiloy si Ginoo. Mingon na diha. Sakit akong tiil, di ko kalakaw, di ko kaabot sa simbahan. Mingon dayon. Sakit kayo akong tiil, di ko kaabot sa simbahan, oy. Pero og nay ayuda, nay release sa AX. Sus, bisag gaagoy-agoy, bisag na stroke, matoy ko dito, mapila. Bisag mga patay, i-appel sa lista. Pero simbahon, pero inigsimba.
1: Ay, di ko kanto, galaban akong ulo. Ay, ah.
0: Pero og naay, ah, naay kini ang AX na ayudas gobyerno, ah. Bisag gibayuok man to. Ay, ah.

0: Padayon ta mga palangga, dere sa to ang tulungan to. Ay, basa tag mensahe. Ramang tag yaw-yaw. Ay, yaw! Ha? Taghan, kaibig makatunan kabuang ni mo. Ay, yaw! Kabuang day. Maayong pagtulunan yan, ha? Naramanggol na. Abi ninyo, mailhan ginimo ang tao, mga palangga ka na, mga magsiksimba, kaya mura na nagpari, mura na nagpastor, mura na nagalagad. Ay, basa tag, tigmo. Tigmo, tubags tigmo, ha? 2,500 na raba ang premios tong tigmo, mga higala. Mura, tarungag tubag niya. Nagsunod-sunod, pero dili magsultianay. Magsagubangay, pero dili magkitaay. Ang saman, good morning, Dijonyok, Marilyn Minyusa, New Bataan, Davao de Oro. Motubag ko sa imong tigmo, akong tubag kay sakbut, kay amorsiko, magsigim mag, sunod-sunod, og panapot sa imong sinina. Dili sila magkitaay, pero magsagubangay. Silag pananggal pananggal sa mga amorsiko na nanapot sa sinina. Dili po sila ma-istoryahan. Hindi ma, oh. Hindi na ako tiwasag-basa. Hindi ko ma, oh. Balik-balik tubag, ha? Balik-balik tubag o ayaw katagam. Mayong unto ni Junior, akong tubag, idol, ay ako di ay ni si Maria Aniway, Burlasa, nga taga Barangay Margin, Ormoc City. Kung ako gani ang makadaog si Muntig mo, din si Mapalit, judayon ko si imong pito-pito, kaya para makatilod, jug ko, anak ni J. Ay, ang akong tubag di ay si Muntig mo, din si Sintas, sa sapatos, kigisulod ang Sintas. Gisulod jud sa buslot sa sapatos, giduot duot, gihigot sa so, minglugsot ang tumoy sa sintas, mulusot sa pikas. Adi ni maunga tigmo atong nakwan. Mauday. Di mo. Di mao ang kuan, di mao ang sa tawagan ni sinta sa sapatos. Dili mao ang sinta sa sapatos, ha? Balik-balik tubag, pwede mong gulmo mo mutubag balik-balik. Ha, pwede mo mutubag balik-balik, mga palangga, ha? Good day, did si ako tubag kay nagtanod og dagom, kagisod, giduot-duot, hangtod, nilugsot. Ano ito na spikas, eh? Ayaw! Spikas na ginangatik mo. Libog naman taneng itong programa, eh. Nalilibog na ako. Nene mao, ito na spikas, mga palangga. Ako to bag, nako, Dijonyok, amigas or sulom from Dawis, Bohol. Ayan! Kuya, matubag ko anang imuntig mo. Tubag na ko ana is mata o gamot. Magsagumangay, dili, magkitaay or amigas na kuya. Jewel, sulatan ni Naminaw dinhi sa Tagbilaran, Bohol. Kuya, maayong adlaw. Ako, pirmig, paminaw sa mong programa, Dires Agusan. Ikaw akong idol. Wow, salamat.
1: Mag-ayo.
0: Ha?
1: Salamat ayo.
0: Salamat, salamat kay edad ninyo, mga idol. Kuya, makatabang ba ang inyong pito-pito capsule sa Dunay UTI? Uy, di na katabang, uy. Ang pito-pito liniment oil, di nakatabang si T.I. ha? Pito-pito herbal capsule. Kuya, ang pito-pito herbal liniment oil, makatabang ba si T.I.? Ang makatabang si T.I. is ang pito-pito herbal capsule. Maon adunay makatabang mga palangga. Amo na kamo diha, palit mong pito-pito capsule aron matabangan inyong UTI ninyo. Ayaw mo patakag pamalit yung mga produkto nga matabangan nga musamot inyong UTI. Diha mo's produkto nga makatabang nga mawala inyong UTI. Dili itong produkto nga musamot inyong UTI. Arabay mga products anak mga palangga o niya mo grabe inyong UTI anak ko. Kasi magkabato mo sa kidney, di nakatarog og sala ang kidney ninyo. Kuya, tubag na mo anak, lamigas lagi na sa muka. Lison, tubag imutig mo dilso. Oy, naminaw na ay ni si Jennifer from San Francisco, Agusan dilso. Tanaw na to ha, kung maaba. Oh, lamigas. Mao ang lamigas mga palangga. Kuya, daghan ng utana ang pito-pito herbal capsule sirap ba? Naamong good ko nakita nga pito-pito dinhi ninyo nga sirap nga nakasulod sa plastic bitaw. Mao ba ni kuya ang inyong produkto? Tanos amang ko nag-promote og sirap taon. Wag yun mo siguro nakadungog sa ako ba nga nag-promote kong pito-pito herbal capsule syrup. Naaba ni pito-pito herbal capsule syrup. Wa man siguro. Dakan kay gasen sa ko ang picture ba? Oh, DJ nindot man ninyo hang kwan ba pito-pito. Oh. DJ o mo ni inyong pito-pito. Klase-klase mga pito-pito pero nakasulos butilya. Angos aman mo nakadungog na ako nga nag-promote kong pito-pito syrup capsule man ako ang gina-promote. Kung mapalit mo ana nga produktong pito-pito sirap nga naas butilya o naas lapad, dili na nako na sala ha ka wa irab ako ga promote ana. Dili na nako na sala og mga unsa mo ana. Wa man ko ga promote re capsule. Wa man ko ga promote re og sirap nga naas lapad o naas naasa ko ana. Ano man daghan mo gud kaayong pito-pito sirap. Daghan kay nami pito-pito sirap. Pero wala na ko ga-promote ana. Capsule lang o kining Coffee Max. Natay sirap nga gi-promote pero pang bata man. Vitamins. Pero kanang sirap nga giingon ninyo kanang nas lapad, nasa plastic. Wala ko ga-promote ana. Daghan kaayog mga gahimo ana. Wata ka balo ining inom ninyo. Gipang UTI mo diha. Nagadaot yung atay o kidney diha. Di na naku nasa kay wara ba ko ga-promote og sira. Capsule akong gina-promote. Nansa na to kani iko. So alang sa mga naminaw, pito-pito herbal capsule lang ang akong gi-promote ha nga para sa inyohang mga balatian diha. Kanang inyong mga UTI, kanang inyong mga high blood, stroke, pito-pito capsule lang good baya akong gi-advise sa inyo. Akong gina-recommend sa inyo nga mauni ang dapat ninyong imnon. Dili ng sirap nga naadiha sila pa. Taka-taka lang mo og palit diha. Adlaw-adlaw, ramagyog ko ga-promote og capsule. O niya, mapalit mo og sirap nga naas lapad, naas sa plastic. Mauni, usahay mga palangga, kana bang naagoy mga tao, mga palangga, di gud minaw. Di gud minaw ba? Og mga onsa mo niya, pang sakitaan mong tiyan, ay kung iignak sa ananak ko. Kaya og miingon mo, ga-promote kong sirap, miingon mo, din siya, ga-promote mong sirap, na. Ako yung ihatag ni mo tanang materials gikan sa pagsugod na ko hangtod karon. Ihatag na ko sino ang materials program na ko kaya naka-record ni tanan. Ipadungog na ko si inyo gikan sa 2023 hangtod karon. Kung makadungog ba mo, ga-promote kong sirap, wala. Kaya ano mo palit mong budiha. Pito-pito herbal capsule mo only ang produkto nga makatabang si inyong mga gipangbati sa kalawasan. Kanang imong high blood nimo. ako lang yun pong pahimang no ostanan. Kung naagan ni mo'y high blood, ayaw na mo sige ka o karneng baboy. Ngora ba din mo, ha? Matay ragapon ta, kauntag lami. So, wala yung mga istoryas, mga tao, way disiplina, sa tinuod lang. Maugin ay kasagara, masultis mga tao, nga wagi disiplina. Sige ka o glami, pero pagkaugma, agay,
2: ay,
0: agaray.
2: Ayaw!
0: Sigaon og mga mantikaon, sigag bilar-bilar, sigag Facebook, bisag high blood.
2: Ayaw!
0: Sigag pangapian lang naas tindahan. Sige! Huwag matake mo. Aw, di good mo mga palangga makaingon nga agoy. Di good mo makapanapot, traitor ba yun ning high blood? Gitawag na og kini ang silent killer ning high blood way. Traitor na nga sakit. Nya usaha ra ba ning high blood? Dili ra ba na magpakita og sintomas? Pamino ni mo o kirak ka? Tingala lang ka mga palangga. Wala ka, kita sa kalibutan.
2: Ayaw!
0: Tanao mo, kana mga high blood bitaw nga gainom gihapon, perting sayo-sayaw, matingala na lang mo, kalit na katumba, nabutan na o kiniugat sa ulo. Nagharabang nangamatay, anak. Di manas, panghadlok, tinuod ba na? Oh, kana bitaw mga high blood nga gainom o red horse, gainom o tanduay, o uban pang mga hard. Nga naman, ngano mang mainom sila, wala gigibati lagi. Wala gigibati, pero ilahang dugo, mga palangga, gabaod-baod na sugat.
2: Ayaw!
0: Pertin lang taas sa BP. Pero wala gina sinati, kay matod pa ang high blood silent killer. Hilo mga sakit. Sakit nga hilumun.
2: Ayaw!
0: Pero mamamatay tao.
2: Ayaw!
0: Wala ka, ayaw ko magkumpensa di ha. Kung nakapacheck up na gani mo, labi na kung sa kaliwat ninyo high blood mo, ayaw ko magkumpensa. Bisag wa mo'y gibati di sa ngalan nga high blood ka, likay good anang mga kalipay nga mga butanga, inom-inom, sigarilyo. Number one, ang sigarilyo, makaguba si inyo, dili lang high blood. Ha? Maguba inyong kasing-kasing unyuhang baga ninyo. Magka-dry pag inyong lips, magka-dry inyong dugo, magka-dry inyong baga, magka-dry inyong heart. Mamatured pag yung ka, matiguang kagdali, sikag, sigarilyo. Sige, mag-yop-yop ang sigarilyo eh. Hindi na, magkatabang, pero pito-pito kapsul, ilagay mo kapalit. Ha? High blood ha? Ang dili pwede pagkaon sa high blood, ang sobra po nga pagkaon o mga tamis. Pagkaon o mga prito-prito, karne. Karne lang sa kadlaon ang pwede ra. Pero kanang karne mahigala nga naas merkado, na bawal na. Pero karne nga naras balay, okay ra. Hindi man na magka-hiblan. Makaluya lang. O sa mga karne ha, inyong gano'n di ha, pag-sure mo.
2: Ayaw!
0: High blood ha. Inom og pito-pito kapsul. Muna maka sulbad na arom mo. Manormal ang imuhang mga pressure sa mong dugo ninyo. Mutuo kag dili. Makatabang yun ni ang pito-pito herbal kapsul sa pagbaba sa inyohang high blood pressure. O ang inyohang blood sugar manormal. Nindot kini ang pito-pito kapsul mga palangga. Kapang hinambag yun na ako exon. Lami, rabagod kayo yung mong tulog, ani. Kung taas, rabagagdugo, mga palangga, magpalpitate ka. Yung mong ulo ni mo, magpitik-pitik. O sahar, rabag, kapoy mong lawas niya, brong uhaw. Diba? So, oy, high blood! Wala!
2: Ayaw!
0: Hinahina nag-ngol-ngol yung mong tangkogo.
2: Ayaw!
0: Inom niya po, Red Horse, kikahig, oo. Tagay gahapon. Taga lang tagay. Mientras, naapay buhay. Di gan mo mo undang sa tagay. Hantod, wala na'y buhay. Naanay silingan, mga og tinapay. Simba ko. Palayo. So, Mao na nga tuontag pagdisiplinas kagulingon ha. Labi na po kung diabetes ka, wala gina lagi. Pag diabetes gani, likay na mo ang mga tamis. Likay mo ng pan, nga naas merkado, naas palengke, naas big shop. May pan din sa merkado.
2: Ayaw!
0: Isda mo na karne.
2: Ayaw!
0: Pan, nga naas big shop. Likay mo na, grabe ka na. Sus, grabe good na. Mga chocolate, mga cake, mga soft drinks, mga energy drink, mga coffee, kaya nasa tindahan, grabe-rabe doon kayo makasugar. Kung diabetic mo, palit lang mo o pito-pito herbal coffee mix kung hiligin mo coffee, ha? Pero kung diabetes ka, bahalag din na lang mo mapalit aning coffee, pito-pito herbal capsule kay grabe-rabe ng diabetes, oy. Pito-pito capsule ang dapat ninyong imnon kung diabetes ha, type 2 o type 1 o type 2 ka. Inom og pito-pito capsule, buntag o tuhapon ang pag-inom. Delikado ang diabetes, labi nagmasamad mo, delikado yung kayo na. Tuogin mo na ko. Okay. Daghan kog mga kailang ang diabetes, mga palangga. Oh, grabe yun in town. Oh, grabing pag-antos mga palangga. O niya, labi na og kanang malipong mo. Ay, mo pagbilar-bilar. Nagkakalipong, ay pagbilar-bilar. Ay paghuna-huna sa sobrang mga problema. Kaya makalipong la. Labi na kung wakay kwarta, na, makalipong raman.
2: Ayaw!
0: Hili, tanang lipong, oy, gumikan sa mga balatian. Gumikan po na kung wakay kay kwarta.
2: Ayaw!
0: Palit mo pito-pito capsule. Morgid na. Pito-pito capsule kay makatabang mga palangga. Lahi ramanggun ni kumpara sa uban. Makaanak ka ba? Unsa din ang pito-pito capsule? Walo-walo. Sige, binuagi ko ninyo.
2: Ayaw!
0: Walo-walo, gud mo diha. Ay, og. Magsakit mo diha na. Mamawalo-walo, gud mo.
2: Ayaw!
0: Palit mo pito-pito capsule at tumos butika. Lakaw karon. Pangita diha. Pito-pito capsule tatak Melvent Food Supplement Distributor. Musunod na mga palangga ang laing drama ayong maghawa diha o kung sa ganito ito ang produkto inyong paliton. Uy, basic pito-pito sirap na sana diha.
2: Ayaw!
0: Na naaslapan.
2: Ayaw!
0: Para ba ko ga-promote ana?
2: Ayaw!
0: Kapila na ko balik-balik kon sirap gihapoy paliton.
2: Ayaw!
0: Ano sa amang taong kung nag-promote o pito-pito capsule sirap?
2: Ayaw!
0: Capsule gani, nahimo pang sirap. Okay ha, daga kasi rabagsin sa ako. Lagi yung mga ubang mga listeners na ito, hindi kuminaw. Kung inyong balatian niya, nagpabilin pa karon kay mali nga pito-pito products yung gipalit. Kanang tatak Melvent ha. Oh, pito-pito capsule, pito-pito coffee mix, dapat palito ninyo, ulian mo. Niya, Mimo Pro Plus para sa mga bata, aron lagsik plus sa sigla plus sa talino. 1 to 12 years old pwede makainom ani.
2: Oh!

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og lingaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
4: Dear DJ Onyok, una sa tanan, DJ Onyok, dako kay kog pasalamat sa Ginoo. Kadiin imo nang nahatagan og pagdagan ang masulubon kong sigilanon. Tawagan lang ko sa pangalan, Janice. 24 years old. Dalaga ko. Ana ako nagpuyo dinhi sa San Francisco, Agusan del Sur, DJ. Hinaot og nagpamasin nga imuneng mahatagan og bulawanong tambag. Tuguti ko sa pagsaysay sa sinugdanan sa mga pangitabo sa akong kinabuhi, DJ. Og ania ang mga panghitabo.

0: kumusta naman eh akong igagaw, oy?
1: Okay raman, oy. Ikaw, kamusta naman, sad ka?
0: Okay ra. Hoy, abibito ni mo, no? Liwat yung gayo kasi mong iyaan, girl. Ay, guwapa ka ayo. Look at your face, girl. Charot, guwapa ka ayo ka. Wara kag si Ibanag bayon.
1: Salamat. Ikaw sad gani, mura man sad gani kag si Ann Cortez.
0: Ayun, bulira ka ayo pa. Bitaw, sa may gusto ni Masa. Sa usa ka lalaki.
1: Gusto na ako sa usa ka lalaki is simple lang. Bahalag dili tantong gwapo basta kay dako gahi og taas.
0: Unsa?
1: Taas og pasensya. Gahi matintal sa uban. Og dako og pagigugma o pagsalig.
0: Charot, oy, makuyawan man sa danang gahi taas og dako, girl, oy.
1: Kanang lalaki nga, kaya ko na ipaglaban. Kanang lalaki nga, dili ko niya kaya biyaan. Kanang lalaki nga may gumaon o concern kayo o lambing. Maniganahan ako sa sakalalaki.
0: Parehasta gusto, girl. Nasayon na ba yung mama ni Mark?
1: Wala pa.
0: Wala ba naman sulti yung mama? O ang yung papa ni mo?
1: Wala. Tungod kay mahadlok ko. Mahadlok ko ni mama o ni papa. Makahibaw sila na may uyab na ko.
0: Dili ka na ang yung mahadlok. Tungod kay naanak ka sa saktong edad. Sige lang. Andam ko sabton. Huwag andam ko magpaabot. Huwag kanos ako ni maipailangan to sa maginikana ni mo. Ay, Janice. Panglaba niya, Janice, ha? Gikapoy na intawang kong nilabaha. Daghag anak. Gamayrang masogo. O, ikaw niya, Roberto. Pangahoy, Roberto. Ikaw pali, ha? Bimboy, pagkabuog tubig o ikaw, Janice, ha? Ayaw na pagsalig na ko, dalaga ka na, dako ka ng tuwagong, tapos di ko nimo tabangan o panglaba. Hilas-hilas naman mo, mga anak ka mo! Maayo pa, ha? Maayo pa, sa gagmay pa, ha? Gipang paampo na tamo, di gihapon mo puslan aning bahay. Maayo pa, giigdan ko ng inyong papa ninyo, gipasawilik na lang mo. Ikapoy na kugbuhi ninyo. O ikaw, Janice, ha? Basig uyab-uyab ka na.
1: Wala pa man, ma.
0: Pagtarong, ha? Og manguyab mang galing mo, kinagyong edukado. Dili ko ganahan anang mga lalaking way kwarta. Kanagyong maestro o polis o doktor mo'y dapat ninyong sugton. Manguyab mo anang way mga saktong trabaho. Kadungag-dungag lang nas tong problema, ha?
1: Mamang laban ako.
0: Paminaw ako! Naminaw ka ba na ako, Janice?
1: Yes, ma.
0: Tungod, ha?
1: Ma.
0: Tungod, gawa man kami tapos sa eskwela. Nabugto ng imong kaugmaon ni mo. Diha na lang ni mo bawion sa maabot ni mong bana. Ha?
1: Madili pa ko maminyo, ma.
0: Ayaw pag-ingon, anak. Nga di pa ka maminyo. Diha na lang ni mo bawion sa lalaki. Nga puhon imong mahimong bana. Kanang dato!

0: lain man ang akong paminaw. Sakit kayong akong tiyan. Labad bagin ang akong ulo. Murak o gakalipong.
1: O Janes, magkaon na!
0: Napay mama. Alingugmog kayo.
1: Janes!
0: O ma. Mukhaon na ko karun, ma. Maraman ko pasukawan.

Hoy. Ande man ka makaon. Loto ng law ay dito, kamonggay, sige na, pagkaon na. Ano pagong-pagong man ka namang baba ni mo, Janice? Naonsa ka? May problema ba, ha? Lain ang akong pamina, ma. Ay ba, sige ka, buhi ka. Hello, tontang ibong koto-koto. Ayan na, ma. Kaya rin ako ni. Mauna lagi. Di man saan mo mga on o kwesyonan. O, sige na. Di anak ka, wala ka anak ko. Di na pa. Wala na ko duga. Basin na niya nga. Buntis ko.

0: kinuko. Positive. Oh, buntis ko. Kinuko. Wala ko dama, kuya. Nga nabuntis ko. Wala adlaw nga dili ko magsigigihilak. Dili ko madawat, kuya, nga buntis ko. Tungod kay mahadlok kong mama. Panahonan ako, pat yun kong mama, kuya. Ug ugali nga, mahibala ni mama nga buntis ko. Naka-decide ko, ipakuha ko mga bata. Salaktad niya pagka-istorya, 4 months sa kauntihan na itong panahon. Ansa? Uy! Ipakuha mo mga bata, day? Delikado na yung buhatan, day. Not so is ko. Mahadlo kong mama. Iyot tabagi ko. Igaagobi yata, di ba? Kinsang ama niya, no? Ang akong uyab.
1: Inoo ko, nakahiba niya mong uyab ni mo.
0: Wala. Pahibala siya. Dili ko ba yun? Dili pa ko ready. Basinon niya mo pugong sa akong plano na ako. Dili pa ko gusto mag-anak, mahadlo ko ni mama ni papa. Mapatay ko nila ba yun? Dili pa ko gusto mag-anak ba yun? Dili pa ko gusto mag-anak.
1: Anya ka na, nagpatira sad ka. Mana di ha, nagpatira sad ka.
0: Bayun. Kakampi di ka.
1: Kakampi ka di ha. So, ipakuha ginan ni mo. 4 months na ba yan? Nalisod na nakuhaon.
0: Makuha pa ni ba yun? Kaya pala gini.
1: Sige. Pero naibayad dahi. Dako kay bayad dahi.
0: Naman ko'y tinigong ba yun? Gini na lang akong ibayan. Sige na ba yun? Tabangi ko. Di pa ko gusto ba yun? Dili pa ko gusto may mong mama. Dijon niyo. Naka-decide kong ipakuha ko mong bata. Gida ako sa akong igagaw nga bayot. Dito sa maong tiguang. O dito kaya gihilam niya akong tiyan. Matod pa sa maong tigulang, kuya. O sa kuno ka batang babae. Medyo nakonsinsa ko gamay. Apan dito, kuya. Gikumot ang akong tiyan. O dito, kuya. May buhagay ang dugo ang atas kong kinatao. Perte kayong sakita, kuya. Nakasyagit ko. Og tiod-tiod na kuyapan ko. Og pagkahapon, kuya. Wala o sa kumiuli ng atas sa bahay. Dito lang o sa ako pansamantala. Sa kong Amiga. Human sa tulo ka adlaw. Miuli ko dito sa bahay, kuya, ug mo aning nahitabo.
1: Hoy. Diin ka gikan ha? Share naman sa dili ka maka-text na ko, ha, Janice?
0: Sorry, ma.
1: Nausa man ang taong ka. Gano'n man. may lalaki ka na, ha? Ha? Ha?
0: Sorry, ma. Wala akong panangit sa imo. Napas akong igagaw.
1: May kitago ka ba na akong problema? Nagguyog ko naman ang imong barkada ni mong igagaw, kabayot. Ngano naabot ba dito ato manambalay?
0: Hindi ka na kahibaw, ma.
1: Eh, kahibaw ka naman. Daghan ka ayong mga marites ka silingaan. Unsay toyo mo dito?
0: Wala, ma.
1: Unsay toyo mo dito?
0: Nalang ko'y gibati, ma. Medyo lain akong paminaw.
1: Maodi ay gapangluspad ka. Nga nung waman sa ipog ka magsaba na kuuglain ang paminaw mo. Ako na unta nagtambal ni mo.
0: Okay na, ma.
1: Okay ka naman ka, ha?
0: Yes, ma. Okay na ko, ma.
1: Maayo. Oo, sige. Magluto o sa akong sabaw. Aro makasigup ka. Kaya medyo laong pang mata ni mo.
2: Mayong adlaw.
1: Ha? Medyo dili pa okay ang imong hulagway mo. O sige, di ausa ka.
0: Nahadlok ko, DJ. Namutugan nga to sa mama. Sige kong padamguhon sa mga bata. Dili ko pa katulogon, DJ. Na-stress ko. Samtang ipiyong na ko ang akong mga mata. Dungog na ko ang bata. Kaya naghilaka. DJ. Sige kong padamguhon sa bata. Nasakitan ko pag-ayo, DJ. Nakonsensya ko. Naguol ko pag-ayo. Palihog, DJ. Tabangi ko. Unsay angay na kumuhaton. Dinhi lamang ko to. Ugmaw kini ang akong sigilanon. Dagang salamat sa tanan. Ugmayong adlaw.
3: Mayong adlaw sa to mga pinanggang tigpaminaw, labi na sa mga 50 anyos pataas o sa mga senior citizens. Karong higayuna ato ang paghihisgutan ang usa sa pinakaseryosong balatian nga sagad natong madunggan sa mga katigulangan o mga senior citizens, ang chronic kidney disease or CKD. Wa kinigipili, no? Kalalakinan or kababayenan. Ako ang inyong makabayan JJ. Ubani ko sa 5 minuto lamang ang programa nga gidalit ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor, ang nagbuhat sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, uguban pang mga makaayo nga mga herbal products. Ang CKD, usa ka kondisyon diin hinay-hinay nga nagkadaot ang pag-function sa atuang kidney. Sa sugod, halos walay sintomas. Apan kung pasagdan, kini makapadangat sa dialysis o kidney transplant. Gastos kaayo, hassle o di gyud lalim. Ang atong kidney mauni ang responsable sa paglimpyo sa tuang dugo, pagtanggal sa mga hugaw o sobrang tubig sa lawas, o pagtabang sa pag-regulate sa blood pressure. Apan inigkatigulang nato, mugamay ang kapasidad sa kidney, o mas delikado kung duna pagyoy diabetes o high blood pressure. Unsay kasagarang timailhan nga posibleng aduna kitay CKD or chronic kidney disease. Timani, ang pirmi nga kapoy bisag walay ginabuhat, panuhot og paghubag sa paa og sa tuang mga kamot, sakit sa likod, ilabi na sa abaga sa kilid, hilabihang pag-ihi or kakuwangan sa pag-ihi, o usahay, paspas ka nga malipong og dunay kalibog sa tuang panghunahuna, o usa sa mga natural nga suporta nga makatabang sa tuang kidney, mao ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Kini nga herbal food supplement gilangkuban sa 8 ka mga halaman nga kasaligan sa pagtabang sa circulation, detoxification og immune function. Apil sa mga sagol niini ang Banaba. Nailhan nga makapaayo sa tuang kidney, kidney friendly gid ang Banaba og makatabang sa pag-regulate sa blood sugar. Ang serpentina, natural nga detoxifier, anti-inflammatory sab kana. Panyawan, makapabaskog sa circulation og makatabang batok sa toxins. Ang luyang dilaw, mangustin o gabon, dunay antioxidant properties para sa proteksyon sa internal organs sama sa kidney og sa tuang atay. Ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, dili kini synthetic medicines, pero usa kini ka-effective herbal food supplement nga makatabang sa pagpanalipod sa tuang kidney batok sa kadaot. Ang dosage, duha ka beses sa usa ka adlaw, pwede man sab katulo. 20 minutes una pa mukaon, pwedeng sa buntag, pwede po sa paniudto or sa panihapon, pero we suggest na buntag and then panihapon. Usa-usa ni ana. Og luwas kini gamiton matag adlaw kay FDA approved og herbal food supplement man kini. Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, natural nga suporta sa kidney ug sa panglawas, labi na sa mga 50 anyos pataas ug mga senior citizens nga gustong malikayan ang grabing balatian. Ang tanan, sabayan sa tamang pagkaon, inom og 8 glasses ug daghan pa nga tubig, prutas ug exercise. Available ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule sa pinakaduol nga butika. I-like, follow and share ang Facebook page nga Melvin Food Supplements Distributor. Alang sa pangutana, 0985-295-5863, 0906-964-7406. Padayon kitang magpaminaw ning maong stasyon sa radyo. Alang sa mas daghan pang impormasyon kabahin sa kahimsog og longer healthy life. Atud kanato sa Melvin Food Supplements Distributor. Ako ang inyong makabayan JJ. Mayong adlaw kaninyong tanan. Hangtod sa sunod nga higayon.
2: Hoy mga kapalangga, kanto nga drama produksyon atud kanato sa Melvin Food Supplement Distributor ang original. Kabati ninyo mga galang kaagi ni Janice. Unsa may inyong matambag sa kinabuhi ni Janice mga higala taga San Francisco, sa may inyong matambag. Dagang salamat sa Pito-Pito Capsule o Pito-Pito Coffee o Pito-Pito Mineral Eye Drops, Pito-Pito Herbal Oil, Pito-Pito Liniment Oil, Pito-Pito Relaxing Gel o Pito-Pito Mineral Eye Drops. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. O karon mag-bye-bye na kita. Daging salamat mga igsoon sa inyong pagpamino o pagpamati nining atong tulumanong. Para sa tuang sender, para sa tuang sender, dako ka ng sae, magibuhati mo. Dako kayo ng kasakit sa mata sa Dios, ang gibuhat mo nga sa imo dalang tatong gipakatao ang maong bata. Kaya ang mga kasaba ngadto sa mga ginikanan, lumabay lang na. Pinakataas sa anak mga usa ka semana ra. Apan sa unahan anak, madawat ragihapon sa imong ginikanan. Og naamang gali ginikanan, natalikdan nila ilang mga anak tungod kay nakasa, nabuntis o mabot magalig pila ka mga tuig. Apan sa unahan ana, madawat o madawat ragihapon nila ang nahitabo sa mong kinabuhi di mo. Labi na makita nila ilang apo.

0: dili na nimo na mahimo papag-usab. Daghang salamat, Cinder. Daghang salamat sa mga naminaw. Dalay ganang Diyos kanatong tanan.
1: Solusyon, proteksyon o prevensyon. Busa ang imong tumaron karon. Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Ang taas nga kolesterol, usa sa mga hinungdan sa heart disease, stroke o uban pang seryosong balatian. Bisan walay klarong sintomas, makadaot kini sa imong kaugatan o kasing-kasing. Tabangi ang imong lawas pinaagi sa pagtumar sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Natural nga mga sangkap nga makatabang sa pag-regulate sa kolesterol o pagpabaskog sa sirkulasyon sa dugo. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa tanang butika sa inyong lugar. Dugang pangutana o impormasyon 0985-295-5863 0906-964-7406.
2: This is FMR Favorite Music Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay o kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E, ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
5: Lilian Basage, sa akong pagpanarbaho, nakatry kong bughat o sakit sa akong mga kalawasan. Sukat pag-inom na o Magnum C, nawala kong bughat o dili na kayo kapoy. Mas nilagsi ko, ganado ko, taga-adlaw. Mao nagpasalamat siyo ko sa Magnum C, kay nakaabag jud siya sa akong kalawasan. Daghag salamat, Magnum C.
4: Magnum C,
3: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutikang duol sa inyo.
6: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgon ang inyong immune system. Ug musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, mibilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo o kamong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818.
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
7: Ako si Lorraine Gestro, 36 years old. May dysmenorrhea o naoperahan tungod sa endometriosis. Sa wala pa ko gainom o Magnum C, inig mo abot ako ang monthly period. Sobrang yun ka sakit. Akong gisulayan o pag-inom sa Magnum C. Atong adlaw yun sa ako ang monthly period. O praise God, kaya wala ko gibati o kasakit.
4: Magnum C,
3: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo.
6: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure. Makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron. Makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad. Makatabang sab kini sa mga dagapanglagas ang buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
8: Karisa, gibati ko o lipong-lipong sa ako ang lawas. I-try ko og Magnum C. Kay ingon dagi nga kanang daghan ni matabangan. So I tried and then natabangan ang akong panglipong-lipong. So dako gud kaayong tabang si Magnum C sa ako, labi na ako a working mom ko. Og salamat kay Magnum C.
4: Magnum C,
3: para hindi magsisi, mag-Magnum C.
1: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutikan nga duol sa inyo.
9: Magnum C.
10: Nagsugod og ina mog Magnum C unya ako ang bisyon naghinahinay og katin-aw tungod sa Magnum C.
11: Lolit Agusti, Lagao General Santos City.
9: Magnum C.
1: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutikan nga duol sa inyo.
12: 1024.
13: That time check was brought to you by
14: Governor Engineer Raul Mabanglog.
13: That time check was brought to you by
14: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
15: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
15: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. 50 bukod og barato.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Colson Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Fair Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-mulabi ko.
0: Bi, ang si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pitok-pitok kapsom, magpagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ako to anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pitok-pitok kapsom na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, para ang sulayin ninyo pag inom ang pitok-pitok herbal kapsom, kay kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Well played daw, Kalindo. Almin na, barangay 39D. Lami, guwapo. Anya, parato. Naulian ko sa akong sakit nga diabetic. 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C. 5.25 lang akong sugar. Anya, parato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Colson Pharmacy.

0: gigi na ko na matubag, no? Kala kabuhay kung unsa ka permi ang usahay. Pero permi kita magkuyog, oy, sa atong tulumanon. Dili na kay usahay, rani mo madungog ang mga pagtulunan, mga informations. Everyday gyud sa atong tulumanon. Imong tulumanon?
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Dagang salamat once again. Hello, hello, kamakabuhay. Kumusta? Hoy, napaos pa ba ta? Diwa na. Ikaw diha, okay naman na mapaos ka. Kay usahay ka ng singer, kabisag dili. Balag mas ko mga silingan video, okay. Kaya ka nagbayad man sad ka usahay ko naka sa gimikan, naka sa VIP. Kaya nagbayad man ka dyan, hindi ka pakantahon. Mahala na kayungit na tariyak na kayabang. Basta dili lang tabayot ng murag naog lalaki o niya magpatawag tag ma'am, bitag sir, tag nao. Anyway, sige. Padayon sa unahan, in smile lang gihapon isang natin mga suliran. The show must go on, ika nga ho nila. Makabuhay day ka, makabuhay. Unsa man ang oras niya sa imong nahimutangan, karon kaimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas, gihapon na nga itong iampo kanunay sa labawang makagagawang. By the way, ako si Lady Badu. Og magkuyo kita sama na sa ako na sulti sud sa ka oras uban sa atong tuyog tumong good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghang gihapon ang kisgutanan taod-taod lamang kabayan sa panglawas og mismo sa atong mga produkto sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Kung ganun ka makabuhay, ito ni Padayon ang sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Rakan. Today, mao'y katulong ngayog tokon chapter 3 sa iyang kasaysayan. So, ipaglangan yan ang sumpay, di nilamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

yun nga po ang nangyari. Nakita ko sa post ni Eunice at ng kanyang mga kaibigan ang mga larawan nila sa kanilang bonding time. At naroon nga po, kasama nila ang kanyang last ex-boyfriend na si Galo. Mas lalo ho akong nagselos dahil lagi magkatabi silang dalawa. At nasorpresa pa ako nang huli nang nagpaalam si Eunice na mag-o-overnight sila. Hindi po ako mapakali ng gabing iyon, Lady Badod. Hindi nga rin ho ako nakatulog sa kakaisip kung may nangyayari bang hindi kaaya-aya ng gabing iyon. Naitanong ko noon sa sarili, kailan ba natatapos ang pasensya para sa pag-ibig at magbistulang magsimulang maging kasiraan sa sarili?

0: bagagnaong?
1: Lilo, ang baba mo.
0: Okay, dili ba dahi tinood nga bagagnaong ka ng kapuyo mo, Manoy Rakan?
1: Utang buot, ang baba mo.
0: Huwag man gani siya dili ka dahi sa magsigikuyog sa iyang ex, ako na ba ang muhatag konsiderasyon sa comment ko niya nga wa siya'y uwaw babayhan na siya?
1: Huwag sila'y daw tang gibuhat.
0: Sa pictures. Pero kung wala ang kamera, sigurado ka kang huwag mitukar ang kakatulad o babayhan na?
1: Lilo.
0: Way respeto ni mo ka to babayhan na, Manoy. Way delikadesa, sinvergwensa nga dako. Way wow in other words.
1: Gusto na.
0: Buwagin na lang gani siya, Manoy. Aro makapaton ka galinaw.
1: Unsa?
2: Gusto kong makigsulti ni Yunis Rakan, apo.
1: Lulusin mo.
2: Pangayoon ko ang imong permiso.
1: Unsa may pagigsultihan mo ni Halo?
2: Kay tong giingon ko nimo, nga pasabton ko siya bahin sa kahulugan sa kinabuhi o sa kahulugan sa material sa mga kalibutanon nga mga butang.
1: Wala tingali ka na kinanglan, Halo.
2: Nga nung wa man, nga wa man siya mahibaw sa tinuod bahin sa duha.
1: Lo,
2: huna-huna, Aragon. Mas importante pa niya ang mga butang nga makita sa mga mata kung itandi sa imong tininood nga gugma para niya.
1: Ha?
2: Wa na mao ka tong babayhan, Rakan, apo. Mao nga gusto ko siyang ikasulti.

Ay diba ito kinausap nga ng aking lolo si Eunice pero hindi na uwi sa pagkakaunawaan. Sa halip po kasi ay tinalikuran ni Eunice ang aking lolo dahil hindi po niya nagustuhan ang para sa kanya'y pangingialam nito. Ako na lamang po ang nagpaliwanag pa kay Eunice patungkol sa tunay na nais ng aking lolo pero maging ako po hindi niya naintindihan. Minasama po niya ang lahat. Ako pa ang kanyang sinisi na umano'y utak kung bakit nakipag-usap sa kanya ang aking lolo.

0: Yunis.
1: Ayo pag-insultin ako. O ako sa mudrakan.
0: Nasuko ka ba lang gihapon ako?
1: Sa pagtuo mo. Ang iba pa salamatan ti ka sa paghanyag mo sa imong apuhan nga mag-insultin ako aron leksyonan ko bahin sa kinabuhi. Mahilabdanon siyang pakatiguang.
0: Yunis.
1: Sa sunod, ayon na usba ang pagpalaban ni Bisan Kinsa. Dili mo na kinahalambuhaton ang ingon ni Adto. O sa papagtuo mo na ako? Huwag nahibawaan sa kinabuhi. Nakaminos mo na ako.
0: Dili sa ingon ni Ana, Yunis.
1: Whatever. Dili na ko gusto mausap gato. Kahit tingalig magubot yun mi sa sunod higayon.
0: Yunis.
1: Unsa?
0: Ibaura natin ka. Kung may plano ka makikisulti ni Yunis sa bisan unsa, ayaw na lang ihina yun, Lilo.
1: Kay siyang mibahad na magubot kung buhato namo ka na. Defensive ra kay siya manoy. Dili siya makadawat o kritiko. Nga alang raman unta sa iyang kaayuhan kung may mayan siya.
0: Lilo, ayaw na lang lagi. Pasagdi na lang una ko ninyo. Kaya na ako kining tanan.
1: Dili ni mo kaya manoy. Under kagani itong babayhan na. Wa kay tingog sa inyong panagtipon. Permi ka lang yang manduan. Gihimo ka na niyang ulipon.
0: Dili ka na tinuod, Lilo.
1: Maukan ang kamatuoran nga dili lang nimo madawat o gipugos nimong ipadaplin lang kay girapigan mo siya bisan wa na gani siya respeto nimo.
0: Lilo.
1: O dili ka makapugong nako kung makigsulti ko ni Yunis. Naghinubra na siya. Tingaling nagtuos siyang husto ang iyang mga gibuhat. Pwes, kinahang lang may mudukol niya aron mahigmata siyang wa na siya sa maayong pangutok.
0: Unsa?
1: Nidotan nyo na anak ka nang naimulaban ni mo ba? Pero ikaw nga gilabanan, lahi po ang pangutok ni mo dagan sa imuha ang panghuna-huna, no? O sa makalagot po, ka ng mga taong gisakitan, lami po kaayong duklon kay maong nasakitan kay ilagi paundayunan. Anyway, kamakabuhay unag, ikadawag na pa lamang sa chapter 3 sa kasaysayan sa atong sender nga sirakan ng atanabati. Inigbalik na to, man sa pipila ka mga pahinom, dobo pa dahil pata sa pagdrama. Kaya na pa ikatulog katapos ang tipakang aparte sa chapter 3 sa iyang istorya. Dinhi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ani ana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka! Araw-araw, mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
3: Excellent health, excellent life sa EXL Makabuhay.
6: Daghang salamat sa pagpaminaw, kapakabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarbo. And you can never go wrong kung everyday ni mo nga pagabuhaton nga imuhang isipon o himuon ni mong partner ang pagtumar. As in everyday again, sa tuang bugtong nga kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipin mo ang dietary supplement. Kanatun kayo ng mga ingredients. Everyday na itong balik-balikon na ganito o ingredients. Nag-iusa lamang diya sa ato ang kapsula. O gamatag ingredients, doon na ikahatag ka kanindot o kaayuhan nga ito mabinipisyo para sa itong panlawas. Usa na diya sa dagan ng mga ingredients nga naa sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang ashitaba. Usa pa yung mga binipisyo ka makabuhay sa ashitaba sa ato ang health. Daghang mga tao sa Pilipinas ka makabuhay yung dili gid familiar kung unsa ang binipisyo sa ashitaba. Ang ashitaba usa ka ni aka halamang gamot ko sa Tagalog pa nga mulabong na nga sikat kay nang ginagamit ito sa nasod nga Japan. Kana party lamang sa pareho nga pamilya sa carrots, sa parsley nga ginakaon na og dunay mga medically important parts sama sa ugat, sa dahon ug sa tangkay mismo nga makatabang ng tanan para malikayan ang thrombosis, ang cancer ug ang paglago ug ang paggrabe sa diabetes. So dunay gamit ana ang mga aktibo nga ingredients sa ashitaba. Apil na diha ang vitamin B12, phorocoumarins, flavonoids, sorreline, bergaptin, xanthotoxin ug ang angelicin. Ginapakita usab diha sa pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay nga ang ashitaba dunay mugana na ba isip usa ka cosmetic ingredients, anti-inflammatory, anti-neoplastic and potent antioxidant. Maingon sab nga ang B12 importante sa pagmintinar sa himsog nga blood cells ingon man sa nervous system. Nagagana usab ang mga calcones para malikayan ang thrombosis, ang cancer ug ang pagdako sa tumor. Lakip na upa diha ang kanabitang paggrabi, ang pagboost sa diabetes. Ang flavonoids, doon ay mga tawag niya ng characteristics ka makabuhay sa antioxidant, tingnan naman anti-aging. So ginagamit ito sa mga ashitaba para malikayan o matambalan ang paghubag, ang metabolic syndrome, ang mga tumor o ang mga cancer, ang high blood or alta presyon, ang pagsaka sa imong timbang or kanabit ang grabe ni mong kakatambok or obese, ang diabetes, ingon man ang insulin resistance, naapariha ang viral infections, thrombosis, o kanang grabe nga pagkaapikta o pagkadaot sa atay, and sa stroke. Kanapipila lamang ka makabuhay ang balatian or mga diferensya sa lawas na pwedeng tambalan pinaagi sa ashitaba. Asa man tamang huwag ashitaba kung huwag yun diha ato ningin pugson nga ang ashitaba usa lang na sa daghan ng mga ingredients kaya naasa ato ang kapsula. So asa ka pa? Hari na ta. Mag-switch na ta. Himuon na natong partner everyday. Dili na kay mahinumdum lang ta. Kamakabuhay para doon natin protection sa atong lawas. Batok sa mga nagkadaiya ng mga virus o ning mga sakit ninana og kun do na kay sakit katabangan kang mawagtang na sa imong sistema para mabalikan sa imong kahimsog og sa imong panglawas ang ashitaba usa lamang sa bongga nga mga ingredients nga giusa diha sa atong kapsula ang EXL Makabuhay Plus. Mo inom ka tani ana every day Easy ba ito ang dietary supplement?
7: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpitate, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Doon nagkinabuhi sa makabuhay. Labi na sa ato ang all-in-one nga kape nga ginatawag nato nag all-in-one nga naman kanatungod kay ang atong kape lang ang naidaghan ka mga ingredients gagiusa lang diha. Actually daghan more than 10. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients in one. Giusa lang sa tong kape. Imposible Lady Bato. Dako posible giyod ka makabuhay. Ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1 sa 17 ka mga ingredients nga diha nga makabenepisyo ang atong lawas diha. Usa diha ang insulin. Ang mga dahon sa insulin plant ka makabuhay aduna kanay carosolic acid nga nagatabang para matibuok ang insulin nga kanabitong nagatambal sa diabetes. Sakit na sa usa ka diabetic ka tao. Kanapod gituhuan nga ang pagkonsumo sa mga dahon sa insulin makatabang na para mapaubos nato ang level sa glucose sa dugo o ang mga diabetic nga nagkakaon sa mga dahon o dahon sa insulin plant mismo. Oy, bonggang-bongga mapaubos pod ang level sa glucose sa ilahang dugo ng bonggang-bongga. Ang spiral flag o ang nagniningas na costus, oy, nga ginatawag nato sa insulin plant para sa mga anti-diabetic. Doon ay mga nagkadaiyang mga characteristics. So, na ay mga pipilapod ka mga benepisyo sa ato ang health. Ang insulin. Oo. Ginakontrol sa insulin mismo ang pagsaka sa level sa asukar sa ato ang dugo. Ang regular nga pagkonsumo nato sa dahon ni Ana, nagpugong na sa pagsugod sa mga grabe nga problema sa health kana tungod sa diabetes. Ginaayo usab ka makabuhay sa insulin plant ang ato ang panunaw mismo. O, ang itong digestion, pinaagi sa paglihok, isip po sa ka-natural nga prebiotic. Oo. Unya, ang pagdaku-usab sa bonggang-bongga nga mga nindot or okay nga mga bakterya sa ato ang tiyan o sa atong bituka mismo. Kanasab nga matang sa tanong, ang insulin plant ka makabuhay, doon na sa mga characteristics sa antioxidant nga nagatabang usab ka na sa pagguba sa mga libreng radical or free radicals. Libre gid ba no? Gitagalog lang. Kana mga free radicals. Unya, ginaprotektahan sa mga itong lawas gikan sa pipila ka mga sakit sa ato ang lawas. Ang insulin plant ka makabuhay, doon na kanay kapasidad para mamintinar nato ang sodium ug ingon man ang tubig. Doon na kanay diuretic nga characteristic. Mabitaw na nga makaayog yun ng insulin plant sa ato ang health. Labi na sa imong pantog, hasta na sab sa imong bato. Ganyan. Unya ka protektahan usab sa insulin plant ang imong lawas gikan sa mga bacterial infection kana tungod sa mga antibacterial properties nga naa diha. Ang mga antioxidant ni ana makaayo usab ka na o kita malikay sa mga nagkadaiya nga mga sakit labi na sa diabetes. Tungod kay pwede usab nga gubon sa insulin plant ang mga deposits sa mga tambok sa mga fats ba o kana mga wapod gikinahanglan nato nga hilo sa ato ang atay mismo. Pwede usab ka na nga gamiton kung ikaw doon na lagi problema sa imong atay. Doon yung mga pipila ka mga pagtuon ka makabuhay nga gipahita po, nagpakita sila nga kanang insulin plant. Doon ay anti-proliferative and anti-cancerous properties. Mabitaw na nga pwede ka na nga malikayan ang mga cancer pinaagi sa insulin plant. Pwede usab ka na nato nga malikayan ang level sa pagsaka sa kolesterol sa dugo. And at the same time, malikayan po ng mga sakit sa cardiovascular. Tungkol sa mga anti-inflammatory properties nga naa sa insulin plant ka makabuhay, matambalan ni Ana ang mga naghubag nga tutunlan. Importante kaayo og kana kay makatabang yun, makahatag og benepisyo natong tanan, labi na sa mga diabetison. Ang doses sa tambal nga insulin plant, nagkadaiya sa matag tao kana tungod sa ilahang physical nga kondisyon. Gayon pa man, ang normal nga ginarekomenda nga doses ana, duha ka beses lamang sa usa kaadlaw. Unya ang atong insulin plant, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atoang all-in-one nga kape. Ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suki. Dagang salamat ka Makabuhay. Oy, alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
2: Lady Batu.
1: O ganun ka makabuhay niya ang sumpay, ang ikatulog at taposang tipakang aparte sa chapter 3 sa revelasyon ni Rakan Avtik din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Baton si Lilo po ang lagi kong pinipigilan noon dahil kilala ko siya bilang bungangera. Pero hindi ko rin nagawa nung minsan nga na sinugod niya sa bahay si Eunice at pinagsabihan. Nagkagulo sila pero tinalo ni Lilo ang bunganga ni Eunice na puno ng pang-iinsulto ni Lilo. At nang dahil sa nangyari, ako ang hinarap ni Eunice, ako ang sinabon, ako ang pinagbuntunan ng galit. Dahilan para lumayas din siya dahil nga sa galit siya sa akin. Laparo na lang ang kuwang. Ug bawingig na ginunta ang dagway atong hilas mong kapuyo, Manoy.
1: Lilo,
0: pasalamat siya. Nakapugong pa ko. Ug mitalikod sabdayon siya kay wa na makaatraka.
1: Lilo, ako gustong usbon mo pagkadto, Lilo. Ikaw na ang nahimong rason nganong milayas siya.
0: Siya gihapon ang imong gilabanan. Sa mo pa nagsulti gani, ikaw pa ang iyang gibasol kung nganong kunong nagkalit si Leche ang iyang kinabuhi. Oh, the nerve nga misultig sama ni Adto. Siya gani, murag prinsesa. O timo pagpanghuga sa kinanan, di pa makahimo? Inutal siyang baga, siyang naong siyang mananapas siya.
1: Igo na lagi! Unsa ba?
0: Oh, Manoy.
1: Pagkikita kang Eunice, ano mo balik siya na kinahalambang ngayo kagpasaylo sa gibuhat mo niya, Lilo?
0: Oh, unsa

0: So?
1: Sige na, Lilo. Isulti na kang Eunice ang gisulti mo na ako ganiha nga gusto mong isulti niya.
0: Manoy, mangayo ka kung sorry na ako, Lilo. Oh.
1: Nagpaabo si Eunice, Lilo.
0: Kung abuton ko kalaay, biyaan ta mo.
1: Lilo, sige na.
0: Sorry, Eunice. Sigurado ka? Dili na mausab ang gibuhat ko. Dili na ko manghilabot pa ninyo. Sorry.
1: Salamat, Lilo.
0: Hinahinay sa imong baba sa sunod, Lilo. Kay sa sunod, dili na ko sure kung matalikod lang ko. Kay sa sunod, tingalig madunggab dati ka gamit ang kutsilyo. Oh,
1: Eunice!

Ganos amo bagayon pagkasla ng akong anak. Si Eunice. Ha? Rakan? Nagtigom pa ko pa, Ador. Nagtigom og singot og buling sa lawas? Pa, ang kasal ang makahatag og siguridad ni Eunice sa kinabuhi o banimo. Pero bisan sa kong bahin, dili ko gusto makasal ka mo kay unsa may ilahutay unya sa iyong pagpuyo nga wa ka may stable nga trabaho. Magpakasalan kami si Eunice. Kung makahimo ni ko sa pagsuporta unya sa akong pamilya nga may dignidad pa. Nagkasabot na kami niini si Eunice. Milao mga akong anak sa imo pasalig. Unsa or pagpatunog katumanan sa tanan nga huyang kaman, irresponsable kaman, inutil kaman.

patod laging ganoon po ang litanya ng ama ni Eunice noon. Lagi akong sinesermonan, laging iniinsulto, laging kinagagalitan. Naisip ko noon kung kaya bang tiisin ang ganoong treatment ng kanyang ama sa akin. Lagi po kasing nagpipigil na huwag lumaban dahil malaki po ang aking respeto sa kanya. Pero noon pa man ay naitanong ko na rin sa sarili ko ang tungkol sa pagpapakasal. Kung mali ba na huwag munang magpakasal hanggat magiging responsable na akong partner para kay Eunice.

0: ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibuk ang chapter 3 sa revelasyon ni Rakan. Wa pa mi-end dito ang tanan. Sumpayan pa nato na sa sunod nga episode sa atong tulumanon sa ating palatuddunan. Yan. Unya, inigbalik nato, lakbitan nato, hisgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 3 sa iyang kasaysayan. Okay? It's a date gihapon. Dini lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon na makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nila intinado, puro patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imating, hanap akong pananaw. Ang pangdi sa doktor, interindyong kinahang.

0: Kung mabutas yun na klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y na ay, ipamati pareha sa ako ang interedyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray, makatabang sa atong tinabuhi.
1: Balikan nato ang atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kamakabuhay, atong imo unang dietary supplement as in everyday natong pagatumaron. Dagan ka ng mga ingredients o gusto na diha mao ang guyabano nga makabinipisyo ang atong lawas. Ang guyabano lami na og makabusog nga prutas nga dunay mga benepisyo again sa atong health. Ang guyabano bongga kana sa carbohydrates, sa dietary fiber, sa vitamins B1, B2 and C ug uban pang phytochemicals nga pwede makatabang para batukan nato mga virus, mga allergens and carcinogens. Dunay mga pipila ka mga health benefits at usang unahon karon kay murag daghan gigahin aso nay mga pipila usa. Mga nagunang mga benepisyo para sa guyabano alang sa tong lawas. Ang guyabano makapapaubos na sa risgo sa cancer. Matod pa sa pipila ka mga pagtuon ka makabuhay, ang guyabano do na kanay acetogenins. Doon. Mga potenteng anti-cancer agents nga makapugong sa pagdako sa cancer cells. Ang guyabano do na sa cytotoxic effects nga nagkahulugan ka na nga makapatay ka na sa mga abnormal nga cells. Ang guyabano makapa-induce usab sa apoptosis o ang programmed death sa mga cancer cells. Ang guyabano ka makabuhay doon ay anti-proliferative properties usab nga makapugong sa pagdaghan sa mga cancer cells. Ikaduha, ang guyabano makapabaskog, makapahimsog sa immune system. Doon kay taas ka na sa vitamin C, ang guyabano makatabang para mas mapaligon pa nato ang atong resistensya sa atong lawas para matukan ang mga sakit o mga infections. Ang vitamin C o saka antioxidants nga makapa-neutralize sa mga free radicals nga pwede makaguba sa mga cells o gingon man sa mga tissues. Ang vitamin C makatabang usab sa pag-absorb sa iron na importante para sa pagmugna og dugo. Unya ang guyabano in other sa uban pang pagtuon nga gipahitabo makatabang para kita nindot ang atong pagpupo as in everyday gyud kay uban wa usahay ra sa in a blue moon. Tungod sa taas nga dietary fiber nga naa sa guyabano, makatabang na ang guyabano para mamintinar nato ang regular nga bowel movement. Ang dietary fiber makapaluwag na sa kanita makapahumok sa pupo. O niya makapaubos po na sa presyon sa colon para di na kasigig utong diha. Ang guyabano sa giyod pwede usab nga makatabang para malikayan or kung daan na matambalan ang mga kondisyon sama sa constipation, hemorrhoid and diverticulitis. Ganon. Unya ang guyabano sa laing bahin sa makabuhay, makatabang para makontrolar nato ang blood pressure. Kung kay taas ka na sa potassium and magnesium, ang guyabano makatabang para mabalansin nato ang electrolytes sa tong lawas. Ang potassium, ngunit man ang magnesium, importante nga mga minerals nga mo control sa construction o sa relaxation sa mga muscles, labi na sa kasing-kasing. Unya ang potassium, ngunit man magnesium, makatabang usab para mas muluag ang mga blood vessels. Unya matibhangan ang stress sa cardiovascular system. O ang katapusan, ang guyabano makatabang para mamugna nato ang enerhiya. So kay taas sa thiamine, ang guyabano makatabang para ma-convert nato ang carbohydrates sa glucose nga ang nagunang mo'y source sa energy sa tong lawas. Ang thiamine usab, importante usab para sa normal nga pag-andar sa nervous system ingon man sa tong muscles. O diba bongga ang guyabano? Unya ang guyabano usa lamang sa mga daghan nga ingredients nga giusa diha sa tong kapsula sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
2: My buhay! Sa makabuhay!
1: Kamakabuhay nga tong all-in-one coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients na diha ugusan na diha ang ginger, ang luya, o saka bungang ugat, as in bungang ugat nga nailhan nga pampahumot, nga pampalasa sa mga pagkaon. Oo, nindot nga gamiton. Oo, nang bonggang-bongga makatabang na ang dahon, pwede nga imong dukdukon, imong dugmukon ang dahon, aron nga magamit isip pang tapal sa pipila ka mga kondisyon sa lawas. Kunya ang ugat mismo nga maoji pirmi na tong gamiton, akomo na kay na nga maoy atong pakuluan o bukalan, nga kamugna na rin tagsalabat niya or tsaag, ikan sa luya. Pwede usap ka na na itong usapon lamang o niya ipangpahid sa mga parte sa lawas ng mga apektado. Kung sa mga sakit niya pwedeng tambalan sa luya, rayuma, nari mga samad-samad, kanang maglisod ka o kanang tunaw sa imong ipangkaon o mainom kag salabat gamit ang luya, sa imuhang pagkalibanga, ubo, sakit sa tutunlan, mga bunog sa lawas, unya wakay gana mo kaon na kumuinom lang ka sa atuang salabat, ganyan. Or kay ikaw nagasuka diha. Or paglabad sa imong o. Or ka nang nawadan kag tingog ka na mapagaw ta usay ka na bitaw mo pwede akong ginabuhat no ka nang kuan kay baka nang luya sa luya kay ang peg. Ganon. Pero para mas daghan pagitag mabinipisyo tungod kay daghan kay 17 ka mga ingredients na sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1 gawas sa luya, makabinipisyo pata sa uban pang mga ingredients nga naadi. Unang sama na to og sa uban pa manginom nagtag kape every day og kana walay lain ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
2: Lady Batu.
1: Dagang salamat ng bonggang-bongga, balik ta sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Ning katawa kayo na ako'y guest, si Ken. At ang pakalitan og patambag. Pero before anang atong programa ang tambagi ko Lady Baton, gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Syempre ang kasaligan, kasandigan, protection sa atong kalawasan, muwagtang na sa mga nagkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtigulang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pag-inom ko ikaw adult gani, usang ato sa 2 kapsula every day. O niya inadlaw or warm water ang imuhang pag-aimnon 30 minutes. Sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung na nakay sakit ka makabuhay, mas daghan na taong pagtumar. Mamahin mo na ng duha nga ito sa 3 kapsula katulos o sa kaadlaw. O niya inadlaw nga tubig hapon ang imong imnon or warm water. Dili bugnaw ha. Sa dili ka pamukaon, pwede na sad nga after ka mukaon, pero paabuton sa imong 1 hour. Gikan sa imong pagkaon, una ka mong inom. Anon. Sama na kuguban pa, manginom kita everyday, mo na tong partner, para kita protektado, or ato ang mawagtang mga sakit nga nasa ato ang sistema, sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Huwag nga ito pag-inom mismo sa atong kape, ang all-in-one nga atong ginatawag, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Gagani ato na bati ang kinatibuk ang chapter 3 sa revelasyon ni Rakan. Again, wa pa mi-end dito. So karon lakbitan o gisgutan nato ang ato nadungog na drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, eto na naman, ang pagtahiyom, ang pag-smile, dilikalimtan, laban lamang, and God bless us. Anyway, Rakan, kung basihan nato ang chapter 3 sa imong kasaysayan o sa itong mga suking tingpanubay di ating paminaw, nga kanunay nagsunod yun no sa atong tulumanon kung doon naman yung ininga matang sa sitwasyon karon mismo. Well, ang ako ikasulti nga naaragid na to. Kanabitang mo decision ta sa angay. Unya, narapod na to kung ato rapong paundayunan ng usang kataw nga atong gipalabi ang atong gibati nga gugma bisagwa na tagirespetuhan. Ano bitaw, ato aragid gihapon na kaya ato man ang gipili kung sa atong kasamtangan nga sitwasyon. Life is what we make it. Kung unsa nga to kinabuhi karon unsa atong sitwasyon, relasyon, nagpabilin man tadya, napugos man tadya, ang the fact nga nagpabilin ta, choice gihapon na to na, gipili gihapon na to na. Kay kita ba yagyod, no? Balik-balik na ko nga pagsulti. Nga kanang kita mismo ang naghimo sa atong kaugalingong kapalaran, dili ang laing tao. Unsa man ang atong kasulukuyan na situation, pinipili natin yon. Napilitan man tayo, pinili pa rin natin na mapilitan. Parang ganyan. So, pag-abot sa relasyon ako nakatunan ka nung adlawa sa chapter 3 sa revelasyon ni Rakan, sa imong revelasyon, Rakan, nga okay ragyod, walay daotan kung mo extend ta, mo pataas patas atong pasensya. Pero dapat po di ay at the same time na atay paghatag og kanabang ending or ultimatum or deadline or kung sa Tagalog pa hangganan ng lahat. Dili nato paundayunan lang ang atong pagpa-extend o pasensya, extend. Kamo extend po ang pang-abuso sa uban. No, ana lamang, kita nga giabusahan, magpadayon ang pagpangabuso kung atong paundayunan ang pagpangabuso sa uban, bisan pa sa tao nga atong mahal. Kita gigihapon mo pili kung unsa nga matang sa kalipay ang naanato o kung kasakit man na, kalisdanan o unsa man, kita ang mumugna sa atong again kapalaran or destiny, dili ang laing tao, no? Kita man ang magbuot nato, nyadunganan nato nas pag-ampo, di ba? Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Rakan sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.

ka-vibes! Mayong udto sa atong tanan. Happy Wednesday, ka-vibes! Karong August 5, 2026. Yes, adlaw nga Miyerkules karong ka-vibes. Welcome na usab sa inyong paboritong request program. Favorite mong request? Gikan din hi sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FM Davao de Oro. Your favorite music radio, ka-pamilya, ka-vibes! Mga ka-vibes, ako ang inyong Kuya Jason. Andam nga muhatag o maghatag o nindot nga musika, inspirasyon. O siyempre, dala-dala ang mga ka-vibes sa mga nindot or good vibes nga adlaw ka-vibes. Sa mga solid ka-vibes sa ito nga nakapaminaw karon. Atong dipaminaw ka-vibes or atong napaminawan ang Before You Go by Lewis Capildi. Ikagaw ni sila ni Lewis Kadaog. Sa ipapinaw na ito ang Before You Go gikan ni Luis Capildi o sa kinika emotional nga awit ka vibes ka nag-isgot sa kasakit sa pagkawala sa mga pangutana nga usay ulahin na nato mga pangutana ka vibes ang mensahe sa kanta nagpahinumudum ka na ito importante ang pagpaminaw pag-atiman o pagpakita sa itong gugma nga ito sa usa ka tawo nga atong gipangga samtang aniya pa sila. Usahay ka vibes ang usa ka simpleng pangumusta ka vibes pagpaminaw o paghatag og panahon. Mahimong dako na kayo ng kalahian sa kinabuhi sa buwan nga tawo ka vibes. Karong adlaw nga Miyerkules ka vibes ayo hulat nang ulahin ang tanan. Sa dili pa kita mo ingon og salamat, hulay dili pa ulahin ang tanan. Sa dili pa kita mo ingon og salamat, pasaylua ko. Amping kanunay, amping permente. Ang kinabuhi ka vibes, mubo og dili na tumabalaan ang gugma ka vibes. Usay pakita ang imong gugma, pagrespeto og pagatiman karon. Ang malumo nga pulong og matinud-anong kasing-kasing adunay gahom sa paghatag og paglawom sa uban. Sa mga solid ka vibes na tong nakapaminaw na karon o saka mainiton o mainit nga udto kaniyon tanan. Mainit nga pagpangumusta sa itong mga solid ka pamilya ka vibes nga nakapaminaw ka maron. Pamagi sa ilang tag sa karadyo sa dahil nga 96.7. Sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, happy kay ko, happy kay ko ka vibes, happy kay ko karon. Kay atong Facebook page, kaluyan sa Ginoo na recover ganito ka vibes. Grabe, nagsakit akong ulo kagahapon. Kahapon nga adlaw, kinagdungan-dungan ang tanan. Nakakong personal nga Facebook account, nakakong backup nga Facebook account. O ang Facebook account dere sa FM radio o ang Facebook page sa Tusay ka vibes na wala. Gidya, na suspended ka vibes niya. Kaloy sa Ginoo, paningkamutan ginanto kagahapon. Mga itong wala ta ka-live kagahapon niya kagahapon si Buloy Pats. Late na siya naka-live kagahapon kay lagi ang atong Facebook page. Hapon na nato, paningkamutan ginanto nga atuwa yung ma-recover kay sayang, sayang kay ka-vibes. Dili ko sure kung unsa ang hinungdan, unsa ang dulo, punot dulo, unsa ang matong mga rason nga nung nayon nato to siya. Siguro na mga policy sa Facebook nga nabago. Or siguro po natin nalabag nga mga balaod sa Facebook ka vibes nga dili pwede bitaw. O pwede po nga na nag-report ana. Pero gihunahuna na lang nato nga positibo ka vibes kay at least nakuha gaya po nato at wag gaya pong na-recover ang atong Facebook ka vibes. O karon nag-live kita karon sa Facebook ka vibes sa mga ka vibes ato nga nagpaminaw silang radyo nga adunay mo adunay load adunay pa Facebook karon. I-search ka vibes ang atong Facebook page ay like and follow niya share itong live karon para okay kayang dagan sa itong adlaw karon ka vibes. I-search lang sa Facebook ang 96.7 FMR Davao de Oro. O siyempre sa mga ka vibes ato nga wala pa naka-download sa itong mobile apps, pwede kayo ma-download sa mobile apps ka sa Play Store ka vibes. I-search lang ang FMR Philippines, makita niyo sa pinakababa ang inyong paboritor. Atong paboritong stasyon ang 96.7 or FMR Davao de Oro. Sa mga ka-vibes sab nato nga nagbiyahe karon, always mag-amping ka-vibes. Sa mga ka-vibes nato nga nasa lang panimalay karon, nagidihigda kang Jan Lloyd or Buda dra. May pagidihigda ni Mudra Boards. Og siyempre sa mga solid ka-vibes sa itong always yun nga nagpaminaw kang Jeff Redus Pueblos nga nagtawag-tawag siyang hinigugma. May pagaminaw ka ni Mudra Jeff Redus Pueblos, also known as Proy Proy.
O siyempre kang Darwin Dinampo o kang Angelo Centellas na nagbiyahe karon paingon sa Dakpayan sa Davao. Amping sa pagbiyahe o sa mga kaubanan nilang nagsakay sa bus karon. Amping o always, always good mga ka-vibes. O siyempre sa mga nagbiyahe karon nato mga driver o sa mga tricycle driver, jeepney driver, bus driver, single motor driver, bus driver, para si Kuya Tolitz, sweet lover. Ay, pag-uminaw ka niyo, dragan Kuya Tolitz, usap kang Ate Joliet o kang Erica. Sa mga solid ka-vibes, sa ito nga nagtanaw na sa itong Facebook Live kang Kuya Rick Rick Orbuda. Nagtanaw ka roon, may pag-uminaw, may pagtanaw. Kani mo dala, Kuya Rick Rick Orbuda, Ate Minda Orbuda, radala sa may barangay Pangutusan. O siyempre, ka-vibes, iparayo na ito ang iyong song request, shoutouts, birthday greetings. Huwag mga dedication pinaagi sa itong Facebook Live. Sa mga special platform na ito, bisan na ang inyong mensahe atong labasahon live on air kabayos. Huwag siyempre, kining maong programa atod kaninyo nila. Governor Engineer Raul Mabanglo, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Mayor Manuel J.R. Zamora, Senior Board Member Col Herb Zamora Apsay, SB Member Yuel Zamora Apsay. Dagang salamat! Salamat yun always sa inyong padayon. Padayon nga suporta, padayon nga pagkugi, o siyempre pagservisyo alang sa katauhan sa Davao de Oro. Mga ka-vibes, kung atong unang kanta nagpahinumdum sa pahinungdanon sa pag-atiman sa atong minahal sa kinabuhi. Ang sunod na itong kanta, magdasig na ito nga mupadayon sa pagpahiyom bisan pa sa mga pagsulay sa kinabuhi. Pusa ka vibes, pahiyom lang o padayon sa paglao. Ano ang minsa, ano nga ang kantang Make It Smile by Ben and Ben. Enjoy the music ka vibes. O siyempre, kusgi ang volume sa inyong radyo. Dari lang sa inyong, paboritong stasyon, ang 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya. Ka-vibes!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

Yeah, ka-vibes, alas 12:33 na. Adong nadunggan ka-vibes ang kantang 8 Bilyon gikan ni TG Monterde, igagaw ni Budoy Monterde. May pagaminaw sa tanan na mga solid ka-pamilya ka-vibes nga nakatune na karon. Sa tanan sa nato mga ka-vibes nga naminaw pamagi sa itong Facebook Live, may mga ito ka-vibes. Shout out ko sila Tata de Los Santos, Petro Magera, Arjun Celeste o Aladino Bernal diha sa may Linuan, Montevista. May pagaminaw, may pag-tune in kayo dira sa may Linuan, Montevista. Sa tanan na mga solid ka-pamilya ka-vibes dira ang nagpaminaw karon. May pagaminaw, may unto, may pagpaniod to kanyang tanan. Welcome back, ka-vibes! Nagyapon ang inyong paboritong request program. Ang favorite mong request, kawan gyapon ang inyong kuya. Dito lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao Dior. Mga ka-vibes, sa akong ginakaingon na gipaminaw nato ang kanta ng 8 Bilyon ni TG Monterde. O sa kini karomantikong OPM hit, ka-vibes, na naghisgot sa kamatuuran. Kasakapin 8 katuig or 8 kabilyon katao sa kalibutan. Adunay usa ka special nga tao nga makapahinumdum sa imong kasing-kasing og makahatag og tinuod nga kalipay. Ang mensahe sa kanta ka-vibes sa gingon nga bisin daghan na ang atong nakaila sa kinabuhi. Usahay adunay usa ka tao nga lahi gyud ang tumong or lahi ang epekto or dili kaya nga mapulihan ka-vibes. Ang tinuod nga gugma dili masukod sa kadaghan sa tao sa kalibutan kung dili sa espesyal nga koneksyon nga imong nabati sa usag ka tawo. Siyempre ka-vibes, karong adlaw nga Miyerkules, ayaw ikumpara ang imong kaugalingon sa uban. Sama sa matag tao nga dunay kaugalingong storya ka-vibes, ikaw sa madunay kaugalingong panahon sa kalampusan ug kalipay. Parayon lang sa pagpaminaw, pag-ampo ug pagtuo. Ang para sa imo ka-vibes, para sa imo. Ang para sa imo, umuabot ra gyud sa hustong panahon ug oras. Kung sa mga ka-vibes sa tutrang paborito or nakarelate niya ang kanta, may pagaminaw, may pag-tune in kaniyo dra. Kasi na napamoy dugang request patimbaya ka-vibes. Mamahimu ka mong mo-text sa itong numerong 0951-220-0478. O siyempre, mamahimu usab ka mong mag-comment sa itong Facebook Live. Search lang sa Facebook ang 96.7 FMR Davao de Oro. I-like and follow na lang po na dra o pag-share sa itong live karon para okay kayo. Sa mga ka-vibes na ito nga always yun nga nagpaminaw kamam dalyaw pamin panos traan sa may barangay kabakungan ang ati Ruth Rimulta Niyog o siyempre kang chairman pinakahawd mo kanta Nono Daragusa. Na-rhyme po no Nono Daragusa pinakahawd mo kanta. May pagminaw ka ni Madra Boss Nono Daragusa o siyempre sa mga sa mga anak ni Ate Ruth, sa kasilinganan ni Ate Ruth, og siyempre kang Bibi. May pagaminaw usab sa mga manok og sa mga pabo ni Ate Ruth. Sa tanang mga ka-vibes sa to, nga nagpaminaw sa radyo, galanog-lanog ng radyo ni Ate Ruth Rimulta Niyog. May pagaminaw, may pag-tune in kaniyong dra, kaniyong tanan. Mayong unto pag-usab, og siyempre sa mga naniud to karoon, may pagpaniud to kaniyong tanan. Mga ka-vibes sa itong mga solid listeners nga nagpaminaw, pamagi sa itong mobile apps, may pagpaminaw, salamat sa always sa pagpaminaw, salamat sa always sa pag-download ka-vibes. Og siyempre ka-vibes sa adlaw nga Lunes ka-vibes. Karong adlaw nga Lunes, ano nga tayo mga bag or adjustment gamay sa itong mga programa. Gikan alas 4 nga to sa alas 5, imedya sa buntag ka-vibes. Papaminawan na ninyo si DJ Batsoy dito sa may FMR Dab Nora 10.5. Minawan niyo ang iyang programa ka-vibes. Kaya na good vibes morning. At syempre, musunod na ang programa. Ubalhin na ang oras o time slot si Elmer Dunes Romantico Tandok, ang arangkada sa buntag. Papaminawan na ni ka-vibes alasay sa buntag nga to sa alas 7 sa buntag. O syempre, sa matagadlaw nga Domingo, makauban ninyo ka-vibes sa mga balak ni Kuya Dudes or Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 6 sa buntag nga to sa alas 11. Alas 9 sa buntag. O syempre, musunod ra ang
Tayo mo sunod nga programa ni Kid Libunaw. Ang alas 9 sa buntag nga to, sa alas 11 sa buntag ka vibes. Para sa mas hanay mas ipakusog ng mga programa ka vibes. O siyempre, padayon sa pag-tune in ka vibes. Like and follow sa itong Facebook page para sa mga updates. I-search lang ang 96.7 FMR Davao. O siyempre sa mga solid kapamilya ka-vibes, sa itong lang ang naaigipang taguan ng mga nindot ng mga kanta, ng ilang mga paboritong kanta. Hayo pagduha-duha ka-vibes, i-comment na or text na ka-vibes kay para atuan ng i-play live on air ka-vibes. O siyempre sa mga ka-vibes sa itong nagbiyahe karon, nag-long ride karon, always, always good pag-amping ka-vibes. Grabe, aluyo sa kainit sa panahon. Pagdala og tubig ka-vibes para at least nakay mainom. Nakay mainom sa imong samtang gabiyahi ka, samtang nagilakbay nimo ang init nga highway ka vibes. O siyempre, appeal dira ang pag-amping, pag-check sa imong ligid ka vibes kay at least safety ta sa itong biyahe. O siyempre, walay kakulian. Tagwalay kakulian sa itong biyahe ka vibes. O siyempre, sa mga ka vibes sa itong nasa lang pa nalang malay karoon, nag-relax sa kauban nilang pamilya. Enjoy the moment, ka-vibes. Kauban ninyong tagsa-tagsa ka-pamilya. Kay dili tanan, kauban ng pamilya nila karoon. Shout out sa itong mga kaigsunan or mga ka-vibes na itong mga OFW na nagsakripisyo alang sa ilang pamilya. Nasa laing nasod karoon. Giantos ang kamingaw, giantos ang kalayo, giantos ang kasakit. Para lang para sa ilang mahal sa kinabuhi, para adunay nindot nga ugma. O siyempre para adunay nindot nga tumong, or nindot nga tumong nila ka vibes. Tinguha para sa ilang anak, silang pamilya nga para adunay nindot nga kaugmaon. O siyempre para makaiskwila ka vibes. Saludo sa tanang OFW na nagsakripisyo dra sa laing nasod. O siyempre kang amigong Francis Can dra sa may New Zealand. May pagaminaw, may pag-tune in ka nimo dra amigong Francis Can. May yung hapon, alas 5 sa hapon ang sila karon dito. May hapon, ganyan dira. May pag-higup ni mo dira sa Barako Coffee. Huwag siyempre, dira sa may Australia ang tag-iya dira o airlines kang Boss Dapi Mordok. May pag-inaw ka ni mo dira. O saan ni sila ka mga singer ka vibes, mga nindot o mga tingog. Sa mga ka-vibes, sa mga tinder o tindera nga naka-tune in na karoon, may pag-aminaw kanyo dra, may pag-chika-chika, may yung pag-liba-kliba. May pag-aminaw kanyo dra. O siyempre, sa mga massage therapist dra sa may Royal Touch Massage and Spa, may pag-aminaw, may pag-tune in kaninyo ang kapamilya ka-vibes. O siyempre, mati ka-vibes, kung aduna kay panakit-nakit sa imong kalawasan, kung aduna kay mga pamahol, mga, unsay tawag ganing, mga panuhot ka-vibes. Gusto ka ma-relax? Gusto ni mo libre yun yung mong kaugalingon ka-vibes? Bisita ha! Ang Royal Touch Massage and Spa, located lang kanin sa Purok 9, Poblasyon Purok 10, Purok 9. Basta, dara atbang sa may municipal. Purok 9, Poblasyon na Bunturan. Atbang lang sa may municipal hall. Mangita ang Royal Touch Massage and Spa. O siyempre, kung gusto ka o gusto ni mo sila ma-message bago ka muadto, mangutana ka sa mga presyo o sa mga servisyo ngayon lang gina-offer ka-vibes, i-visit ka-vibes ang ilang Facebook page or Facebook account. I-search lang ang Royal Touch Massage and Spa na Bunturan. Atong aras ka pamilya ka vibes, alas 12:41 na. Karon mga ka vibes, aniya ang sunod nga kantang puno sa emosyon o pagdawat o sa kini kaawit nga nagisgot sa paghangyo o pagsabot, paghangyo sa pagsabot, sa paghilom sa kasakit o pagpadayon, bisan lisod na ang tanan. Aniya na ang kantang Essie on Me. Essie on Me. Essie on Me by Adele. Lingkod, relax, and enjoy the music of ice. Para yun sa pag-uminaw, siyempre, sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya, kabay!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kaino mo na rabadyo kog magnum si herbal coffee.
6: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
5: Palitan ako ni mog magnum si herbal coffee.
6: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
5: Kung-ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og magnum si herbal kopi. Imuha doon ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang magnum si herbal kopi. Pagdali dito.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan.
8: Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Kaas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-magnum sim ako, normal ako dugo, 130 over 80. Dili na nagasakit ang ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murilla.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay kasulit ako sa Magnum C, sir. Noadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadoong ako sa iyong radyo nga, ay nana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa paglawas. Okay, karang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya, nabarapon na po.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Kan kaayo karon ang nagdalig kaputi pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang now tungod dili ta nang whitening kay save ug bili ta nang half dose kay nagbreak rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang now pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now Mutya Intensive Whitening Set naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid ug mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
9: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy.

At tangi ang Tibuok Team sa Magnum C karong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Oh, yeah. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Lento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan o kasadyaan ng adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nga na chance makadaog og 50,000 pesos cash. Ayaw kalimot dalhon ang inyong mga empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghang tanguban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. O alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Yeah. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Didilip ako andam. Basin mabuntis ko.
2: Marriage and career.
0: Sus na, ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
2: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
0: Yes, natawag na kito sa trabaho.
2: Love, sex, marriage and career.
1: Yes.

0: Marriage and Career. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Rodi kainom, kagaunidad, kagawin sa Rodi del Sol. Ay, maayogad kayo. Sa lawas ang Magnum C Prada. Mabir na kayo ayo sa akong lawas. Ba, mga wa ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogad ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, sa Curato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako pangalan Virginia Mintel. Kali sa Diyos na ko nako kuha na nako no pa ni high blood. So, salamat gyud ako sa dako sa Magnum C.
0: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Good morning, ma'am.
5: Uy! Good morning, pa! May kinimata na kapang. Dali pa, mga pinatang duha.
4: Pumunta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Pumunta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami, yung kayo.
5: Sus, pang, lami na siya, pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mo na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
7: Magnum C Caravan Day na pod. At tangi ang tibuok team sa Magnum C kalong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Oh, yeah. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Lento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nga na'y chance makadaog og 50,000 pesos cash. Ayaw kalimo dalho ng inyong mga empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghang pang-uban. Yahoo! Maultimani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Yeah. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato. Magnum C.

0: Fresh on 3. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Kawan si Captain Jay, kung si Mommy Lucky.
0: Kami na sab ni, magsinamok na sab ni sa inyo habon.
1: Kamusta man ang inyo ang Wednesday? Kamusta man ang inyo ang Lunes, Martes, Miyerkules? Oh, hinatakay ba mag ano ni Captain Jake mag bisaya? Miyerkules.
0: Miyerkules po mga kaibigan na yun. Miyerkules nga puno sa gracias Ginoo. Bunga tanan sa kaluis Ginoo kay nakabanti pa man luyos mga kalisdanan sa kinabuhi.
1: Yes.
0: Nakabanti pa ba? Ibig sabihin, buhi pa man. Oh. May pamang lawas, nakakaon pa man og tulo ka beses sa kadlaw, makamerienda pagkaduha.
1: Oh, yeah. Nagani uman Captain Jake, dili lang merienda ikaduha, kundi dili katulog yun. Kaya na pa may midnight snack.
0: Ah, grabe ha, para midnight
1: snack. Pero matinga ako, ani ba? Ano mag midnight snack man nga matog naman?
0: Say, lami may kaon. But anyway, di na siya healthy mga kaibigan. Ha? Yung mga, mas nindot gihapon tong gabawas og kaon. Sa ako ang natunan, Mami Lucky, over the years, nga nindot di ay gihapon ka ng usahay, di ka mukaon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ato amagong na natunan or na bugoy gini mga Amerikano.
1: Ano?
0: Kay, sa una na yung mga, ato lang i-share gamay Mami Lucky. Sa karaang tao mga kaigsunan.
1: So karaang tao na Greg?
0: Di, sa mga karaan, based on history po.
1: Ay, sorry.
0: Sa unang panahon po mga kaibigan, ang tao sa una kay... mga niwang, mga saktog lawas, mga himsog ba? Niwang pero solid ba?
1: Solid.
0: Niya, ang ilang ang naandan sa unang panahon is once, one meal a day lang sila. Ayan.
1: Omad.
0: Or, omad, ayan.
1: One meal a day. Omad ang tawagan
0: na. One meal a day. Kaya ang atong lawas di ay, dapat mo pahuway gyud na sa og trabaho Mami Lucky.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, sa panahon nga di ka mukaon, sa panahon nga mo pahuway ka lang, ato ang lawas ga regenerate ba o kanang ga pahuway po sa function ba. Imagine imong lawas usay kun imong kaon ihanan sa trabaho kun, iyang trabaho ni process na niya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, di ba? Inana ka trabahoso ang ato ang mga vital organs ba. Inana sila ka matrabaho ba.
1: Kabalo ka nung gitawag siya vital organ?
0: Nga naman.
1: Vital meaning importante.
0: No. Okay, Mami Lucky. Okay, salamat, Mami Lucky Trivia. So, karon omad sila sa unang panahon. Pero healthy sila, diliman. Diliman sila mga lousy o lihok, luyahon. Pero imagine mga kaibigan, over the years, doon ay study sa US ba nga. Nagsugod ang kanang gitawag nila o kanang 3 meals a day. O nagsugod ng tanan kanang pagkaon o breakfast. Kasi sa unang panahon, di daw na uso ng pagkaon o breakfast. Pero... sa unang panahon na, katong mga panahon pag sa mga kanununuan, mga hunting pa sila, raw pag yan ang ginakaon sa unang panahon.
1: Mga mga additives.
0: And doon ay study mga kaibigan ang sugod ng tanan sa marketing strategy sa pagpamaligya o pagkaon.
1: Mm-hmm.
0: Nga gi-require o nagtudlo sa katawhan nga dili maayo kung di ka kakaon o tulo ka beses sa kadlaw.
1: Mm-hmm.
0: So, kana according na po na sa article nga akong ibasa, but I don't know if that is really true mga kaibigan ha, pero even ang mga doctors ka promote aning tiyawag nila o kanang kanabitang puasa o si tawag na Mami Lucky kanang kandi ka mukhaon ba si tawag na
1: kalimut po ko anak ka po puasa
0: kanang imong ginabuhat ba kanang
1: 1 meal a day ka intermittent fasting
0: ayan o oh.
1: Intermittent meaning kanang nala mukhaon lang ka sa kanang oras lang na kailangan
0: yun
1: for example 4th natay ginatawag na kaning ano Captain J kaning 14 nga intermittent fasting alas 12 ka mukaon.
0: Mm.
1: Pagkatungtong ni mo og kanang alas 8 di na ka mukaon.
0: Oh, so inana mga kaibigan, iyan na uso la daw ng 3 meals a day kay tungod sa unang panahon doon ay naka-discover nga paano ibaligya nato nitong produkto.
1: Na.
0: So ang ilang strategies that katudlo sila ang mga tao nga dapat sa usa ka adlaw katulog gyud ka mukaon.
2: Yeah.
0: Yeah. Pero sa tinuod lang mayor gyud ining usahay. Pero ang basustansya dapat pagkaon.
1: Oo, no? Kaya nga natin go, glow, grow, and
0: kausa
1: food.
0: Kausa
1: eh.
0: Or kaduha, safe. Imagine, Cesar Montano, 64 years old, pero di ni mo maaninag sa iya nga 64 years old na siya. Senior citizen na day siya.
1: Mm-hmm.
0: And during sa interview, Mami Lucky, ipangutan na siya. Usay sikreto ni mo siya nga, I eat less. Usahay sa usaka adlaw, usara kong mukaon sa panahon tungtong sa paniudto.
1: Paniudto lang daw.
0: Yan, mukaon sa paniudto and the rest na, di na sa mukaon panihapon, di na sa mukaon pamahawa na. Kausa lang sa mukaon sa kadlaw. And look at him. Lagsik kayong lawas, 64 years old, why giinom nga maintenance? Walay giinom para sa sugar, walay giinom para sa hypertension o na sa giinom para sa diabetes? Ganun yan naman. Because, tama, mayo gilin ang fasting, Mami Lucky. So, okay na din ang mukhaon tagong sa kaadlaw. Sa uban,
1: Malipong uban.
0: Ha?
1: Malipong dong uban.
0: Ang tawag sa uban na kawadon, kung kausar ka mukhaon sa kaadlaw, hupubrita. Pero sa mga dato, nahimo na lang lifestyle.
1: Oh, kasi nga, 1 meal a day, Captain Jake, is nindot siya para sa lawas, good actually. Mm. Kasi para mahayaan, ma-burn ang dapat i-burn.
0: And tapos, makapahaway po ang pagtrabaho sa mga vital organs. But anyway, magandang araw po sa inyo. Simulan po natin again ng isang araw ng punong-puno ng positibo sa buhay, pananaw. Positibong pananaw sa buhay. Kasama po ang inyong katitan, ako po si Captain Jake.
1: Oga ka si Mommy Lucky.
0: And diretso tayo sa ating values na nakakayaman.
1: Values na nakakayaman na binigay po sa atin Captain Jake. Kaninindot niya siya, Captain Jake. Napapanahon rin. Ayan. Values ng contentment. Ayan. Pagiging makontento.
0: Ayan. Paganda yan ha. Ipaprocess natin na maayos kasi baka magkaroon ng hindi magandang understanding. Pagkakaroon po ng hindi magandang iba ang perspective or perception sa uban sa pagitawag na to contento. Di na ko kwanay, contento na gunta. Ano ba?
1: Di na ko magtrabaho eh, contento naman ko sa kinapagod.
0: Ano ba? So,
1: parang iba yun.
0: Ang contentment mga kaibigan, doon ang gagaling yan sa kung anong meron ngayon. Karoon ka ng ang contentment ay nanggagaling doon sa ginagawag na inner peace. So inner peace ibig sabihin payapa yung isip, payapang ang puso, ang kalooban. Saan nanggagaling yung kapayapaan? Because you are contented kung anong meron ngayon. Pero hindi ibig sabihin na huminto ka na. Hindi ibig sabihin na kinahanglan, di na ka maningkamot. Maningkamot gihapon ta. Ang tama na mga kaibigan is that padayon dia punta sa pagkabot sa unsa may atong gustong kabuton sa kinabuhi, but be contented along during sa proseso sa pagkabot sa imong damgo, but be contented kung unsay naa karon so that magkakaroon ka ng inner peace. You'll be satisfied sa kanang unsa karon, malipay ka ba kung unsa, and along with that Mami Lucky is the grateful heart.
1: Yan,
0: magkakaroon ka ng mapasalamaton nga kasing-kasing. Be contented. Pero dili pwedeng be contented but stay hungry. Ayan.
1: Be contented but stay hungry. Ganahan ko atong phrase, Captain Jake.
0: Be contented but stay hungry. Gutom gihapon ka sa pagkabot sa imong mga pangarap. Gutom gihapon ka sa pagkabot sa imong pangandoy. Pero along the way, dili pwedeng sa pagkabot sa pangandoy, di nakakatulog. Magsige na ka o ka-stress.
1: Di na panalo.
0: Sige, panarbaho, wala kay pahuway. So, di po maayo. So, ang ginamin na itong be contented, ibig sabihin, be grateful kung anong meron ngayon. Maging panatag ka. Paano mamalaman kung you are contented? Contented, mga kaibigan, ang gagaling yan sa inner peace. Kung may kapayapaan ng isip, kapayapaan ng puso, ibig sabihin, you are grateful sa kung anong meron ngayon. But stay hungry. Kailangan abton gaya po na ito mga ambisyon sa kinabuhi.
1: Yes.
0: Hangtod buhi ta mga kaigsunan. Anyway, maraming salamat Mami Lucky, kinakaiduhag.
1: Ayan, wala naman Captain Jake, pero ako kontento naman po ko. So, din ako magdugang. Oy, pero hindi po ganun ang ibig sabihin ng contentment. Pabiro lamang. Pero ka na, maging kontento kung ano ang contentment ingon ni Captain Jake, but stay hungry.
0: Ayan, kontento sa kung ano man ang meron, resulta ng pagsisika, paghihirap. But hindi pwedeng huminto na. Kailangan magpahinga lang. Ang word ay dapat gamitin o ginagamit ay magpahinga kung napapagod. Pero patuloy pa rin. Hindi pwedeng ang contentment, mali ang perception sa iba kasi stay na lang. Niyausay, itunlo na ito na sa mga anak. Di na ba nga?
1: Actually, sa ako, Captain Jake, ako as gini ka, nandili ko nag-ano sa akong mga anak nga, ayaw na ay kuan, kanang ambisyosa kay ka, dili, ana. Kumbaga, you also still help ba? Kumbaga, push gapo ni mo siya. Pero, kanang, kung sa lang kaya, or even sa pagdawat og kanang grasya, Captain Jake, mauni ang imuhang gipangayo, pero ang gihatag sa imuha kay dili ingon ana. So, matuto tayo makontento kung ano yung binigay sa atin.
0: Tama yun. May pangarap ka, may gusto ka makuha, pero again, during sa process, mga kaibigan, hindi namang kaagad na ibibigay sa atin. Kasi minsan kasi inihahanda ang ating mga sarili. Kung ano man ang meron, ibinigay sa kasalukuyan, maging mapasalamat. Ayan, o mapagpasalamat. Ayan ang ibig sabihin ng pagiging contentment. Ayan, yan ang ibig sabihin. Pero hindi ibig sabihin, stop ka na da, or mag-stop ka na pangandoy. Dilibot pa sa butana. Be contented but stay hungry.
1: Gutom.
0: Gutom. Yan po ay hatid sa inyo ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Magnum C herbal capsule, maayo sa atuang panglawas. Especially sa panahon karon nga grabe gayo ang ubo.
1: Ay nako.
0: Doon na yung mga eskwelahan karon gi-require.
1: Actually, Captain Jake, ang Department of Health nag-announce sila sa Captain Jake kana bitawng respiratory illness. Kanang paginhawa, pag-ubo, pag-sip-on, usay sip-on nga ano, kailangan nato pakusgon natong immune system. Pinaagi syempre sa pagkanang light exercise, kanang light pagpabulad sa init. Miss Dr. Sun, apil na siya. O syempre, food supplement nga makatabang sa ato.
0: Magnum C herbal capsule po mga kaibigan. Usong-uso po ngayon ang lagnat, pneumonia, mag-ingat po ha, mga mas maganda pa rin po kung halimbawa nasa publikong lugar kayo, nakasakay sa jeep, bus, nakamask po mga kaibigan kasi usong-uso po ngayon, mahirap magkasakit, mahal ang tambal. So kailangan po palakasin ang ating kalusugan, ang ating katawan, naka-food supplement na Magnum C Herbal Capsule para maging malakas ang resistensya at hindi po madaling tamaan ng sakit o karamdaman. Pagpapatuloy po ang programang Love, Sex, Marriage and Career. Ibang kwento na naman po ng buhay ang inyong maririnig sa pagpapatuloy ng LSMC. Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage on 3. Nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career, Kawan si Captain Jack og si Mommy Lucky. Tanawa na mga tigulang ka pag magkaraban ta sa Trento Agusan o sa Santa Josefa. Ang tawag na nila sa kuwa kay Mommy Lucky. Sana po na sila. Duda na ako, duda lang na ako.
0: Maba.
1: Ilang pag kung ano.
0: Maba.
1: Pero akong tanaw mo, huwag ginang mahitabo. Anyway.
0: Masumay-sumay.
1: Anyway, good news muna tayo, Captain Jake.
0: Good news!
1: Magnum si Caravan Day na to. Karong umaabot nga Agosto 22. August 22. So, muna ko ha, August 22 ang ito ang Magnum si Caravan Day. Alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Alas 8 sa buntag. Mm. Unya, pagtungtungog alas 2 sa hapon. Alas 2 sa hapon, magkita-kita ta sa Purok 5. 5-A Regional Multipurpose Gym nila din ha sa May Trento Agusan del Sur. Same ragi hapon ng venue na to.
0: Ayun. O, mga taga Santa Josefa in Trento, magkita-kita na yun na ninyo.
1: Yeah.
0: Bao na yun ni.
1: Pus mo na ako ha, alas 8 sa buntag sa Santa, sa Poblacion, Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa Agusan del Sur. Alas 2 sa hapon sa Purok 5-A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur.
0: Mm, ayan. So magkita-kita na kita ninyo mga nanay, tatay, dalalang yun yung mga basiyo. Mga taga Rosario, Bunawan, pwede mo appear sa Trento eh, para magkita sa da ninyo.
1: Oo.
0: Dual raman ng Rosario, Trento. Sana po, makadalo po mga taga Rosario, mga taga Bunawan. Meron po tayong Caravan Day sa Trento po mga kaibigan. Duol na na siya o napunta sa Santa Josefa. Tagamungkayo, pwede ka mong appeal dito sa Santa Josefa. Kaya ito ni Agi ba ya?
1: Daghan may tagamungkayo
0: dito. Tagamungkayo ni Apis Trento. O, niabot sila dito. Pero pwede ka po, maabot mo dito or sa Trento po hon. In a way, ang usong-uso po ngayon ang... ubo po mga kaibigan ha, huwag niyo po kalimutan mag Magnum C Herbal Capsule po. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. I don't know ha, medyo dahil siguro sa pag-shift ng ano,
1: panahon.
0: Mm-hmm. Kasi magmula sa actually, summer papunta
1: ang
0: sa
1: doctor,
0: ano.
1: Ang doctor sa tong anak Captain Jake, ningon pag yun siya na tungod na siya sa pag sa monsoon ba, kanang bitong pag-shift sa panahon.
0: Mm.
1: So importante gyud daw, ang pinaka best gyud daw Captain Jake is mag-inom og tubig.
0: Ayun, tubig.
1: Water. Nya dapat di Captain Jake ang tubig dili bugnaw kundi warm water. Kaya ang airway daw na sa imuhang kuan Captain Jake para mag-loosen siya, makaginhawa daw kag mas maayo.
0: Ayun, so warm water po mga kaibigan. Anyway, sa lahat po ng mga nakikinig, pwede nyo kaming i-follow sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky sa inyo mga Facebook pangitaha. Captain Jake and Mommy Lucky na yung blue check. Mauna siya ito ang Facebook page ni Mommy Lucky og ni Captain Jake. Ay kalimot sa pag of course, pwede po mag-message din ha sa ito ang Facebook page. For example, kung namin gusto nga i-share ang story na po ninyo or values na nakakayaman, ay nako, pwede niyo pong i-share yan sa ating Facebook page. I-click ang message niya, i-message me, kikabalo mo bisan o kadlawan si Captain Jake mo reply siya. Aba, personally mo reply ana.
0: Pagka mata pa or sahay sa ganahan ko magana mag-reply sa mga messages.
1: Mga senior mo message, kamusta naman mong duhan si Captain Jake?
0: Ay, reply me.
1: Or diba usahay ganino si Captain Jake, kabalo mo ang ginabuhat niya mo personal message gid na siya sa mga nanay na itong mga suki. May ngunog na, kamusta naman ka?
0: Oh, dinon na, si Nanay Cristita Ormilio, ayan. Si Ma'am Nanay Flor Flores, talagang nagme-message minsan.
1: Si Nanay Ellen Guerrero.
0: Oh, Ma'am Ellen Guerrero, kumusta na? Stay healthy and stay beautiful po, Ma'am Ellen Guerrero. Hi, mga greetings na, Mami Lucky. Ito na basahan, bago na ito basahan ng kwento ngayong araw.
1: Ayan, salamat po sa pagpamina, Murillo family. Naminaw sila, Captain Jake. Kung syempre, ang ato ang mga kaubanan, mga nanay na ito, nga naminaw po sa ato, of course, si Mommy Pearl. Hi, Mommy Pearl. Si Mommy Pearlita Rinoblas. Maraming salamat sa pagpamina. Si Genevieve Hernandez, Captain Jake. O, nagod siya, gishare din ni Captain Jake ng values na nakakayaman. O,
0: unsa man na?
1: Ang nakakayaman na values po ay ang pagmamahal at pagrespeto mo sa imuhang mga magulang.
0: Ayun.
1: O, ginikanan. Si Femeline Galas Lopez, maraming salamat. Ingo siya, excited na kayo sa Magnum C Caravan Day. Si Ma'am Diet Chavez, siya, hala, sure ba ni nga mag-caravan? Mag-caravan daw sa Santa Josefa. Dili sa Agusan, ha?
0: Dili San Fran, Santa Josefa.
1: Santa Josefa ni sa. Si Judith Tim, Tinampan Saliot, maraming salamat sa pagpanginaw. Ug sila Jenny V. Canales Susas, maraming salamat po sa inyong pagpanginaw.
0: Ayan, salamat po sa inyo. Salamat. Thank you very much.
1: Ayan. Ug naminaw po ang atuang mga suki po niya sila Jenny V. Susas, si Cecil Gaas. Thank you very much sa pagpanginaw. Arlene Onyot, everyday dyan ko nagpanginaw sa inyo. Captain Jack and Mommy Lucky, salamat sa inyong pagpanginaw. Si Jay Yusof, thank you very much. Erwin Goodmalin, thank you very much po sa inyong pagpanginaw. Roxelle Roshana, thank you po sa inyong pagpanginaw. Captain Jake, nindot kaayo ang imo mga gina-share nga video din sa ato ang Facebook page. Ingon pa sila diri Captain Jake.
0: Salamat po.
1: Tama ko yung mga video si Captain Jake nga nindot kaayo nga iyang ginapang-share din sa ato ang Facebook page.
0: Pa-share na rin po mga kaibigan para daghan makakita po. Ayan.
1: Ayan. Carolina Gragasin, salamat po sa inyong pagpaminaw. Kabalo ba ka, Captain Jake? Sa mga values doon na tinuturo mo, marami kang ma-encourage at matutulungan na mamamayan.
0: Salamat po.
1: Ma'am Carolina Gragasin, message din niya, Captain.
0: Salamat po. Maraming salamat po sa inyo, Nay. Day.
1: Ayun. At saka, salamat daw, Captain Jake. Si Cheche, naminaw sila. Permanente ginahulat kada hapon, no? Ang mga values na nakakayaman.
0: Ayun, oh, salamat.
1: Tinawa din ang comment, ha?
0: Ibig sabihin po, mga kaibigan, na-appreciate po ng karamihan yung mga itinuturo natin. Yan, kasi gaya po ng sabi namin sa inyo, nasa panahon tayo ngayon, mga kaibigan, na nagiging normal ang mga hindi normal before.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, mga sugal, pinopromote sa online, yung paghuhubad. Dati-rati, di man gina normal kay magsuot lang kag mubo kay sa una makasabaan naman ta.
1: Habitaw.
0: And kung makasuot man tag mubo sa una special occasion. Pero karon himong normal maghubo sa imagine ha in any worst mga kaibigan. Ako lang i-share sa inyo. I don't know if nakakita pud ba mo ani sa social media. Babae i-video na iyang sarili mangihi para for the content. Imagine ha in any worst mga kaibigan ang mentalidad sa tao nag-deteriorate ang value sa tao. Gabababa ang value sa tao. Ano man daw, unsa pa imusod si mong nahuna nga mag-video kasi mong kaugalingon niya, mangihi ka atubangan sa kamera. Tanawa ha, inana na karon ang kamubo sa value sa tao. Kaya nga, hinahanapan natin ang paraan na hindi pwedeng ganon.
1: Mm-hmm.
0: Anong maabot man ta ng level in taon? Uy nga, tarong man ta gibadako. Mm-hmm. Gitudluan man ta sa itong mga apuhan. Gitudluan man ta sa itong ginikanan. Og maayong pamatasan. Tungod sa social media mga kaibigan. Og tungod sa bad influence. Kaya ta, nahikayat na nga. Abi maguna to, buhaton na to na mga kwarta dahil ta sa social media.
1: Yes.
0: Mga kwarta ta, naghang pamaagi. Ang mga kwarta ta, naghang pamaagi. Paano? Manginabuhig tarong, magkugi, magpaningkamot. Ang gabuhat na tapulan lang. Gusto nila instant money. Gusto nila dali ng kwarta.
1: Magic money.
0: Magic money. Instant lang.
1: Oh, kaya
0: gusto lang ninyo dali ng pamaagi. Tudloy paningkamo, tudloy pagkugi, tudloy yung ganang pahimong kugihan. Tudloy yung tinarong, di ba di ganahan?
1: Tama.
0: Oh, I mean, how many times ko ako mismo, personally mga kaibigan, gatudlo ko ha. Talagang, money buhata. Pagka nahirapan lang, mutiklop na, mutalikod na, gusto nila instant money. Oh, yan, naka-worst mga kaibigan. Kaya di mo lambo-lambo eh. Tapos gapababa ang value sa tao. Kaya nga naman, isipin mo, maghubo ka, matubang ka sa kamera, mangihi. Inaana na good ka-worst. Okay, sa mga labaw, pamsugas, kanding. Ang kanding, mauwa pa mo na mangihi. Labaw pa sigus, ito'y.
1: Ang ito, iring.
0: Oh,
1: ang iring. Magbawas kay.
0: Magpalayo pa,
1: magkalot pa. Tama.
0: Anyway, padayan daw sa doon ang programa. Ito na po ang kwento ngayong araw. Napakagandang po ng kwento. Pakinggan po natin sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Captain Jay.
1: Magandang araw po sa inyo ni Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Gusto ko lamang pong malaman ninyo, Kapitan, na ako rin po ay isa sa mga sumusubaybay, mga masugid na tagapakinig na inyong programa. Bago pa man ang lahat, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Janet. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa pangit, sa pagsubok na dumating sa aming buhay. Akala ko noong, Kapitan, ang pinakamabigat na problema na haharapin namin ay yung mga panahon kung kailan kami iniwan ng aming ama. Tatlo kaming magkakapatid. Sa murang edad ay umalis ang aming ama, Kapitan, dahil nagkaroon siya ng ibang babae, dahil nagkaroon siya ng ibang pamilya. Galit na galit ako noon, Kapitan, sa aking ama. Galit na galit rin ako sa aking ina noon, Kapitan, kung bakit nagawa pa rin niyang patawarin ang aking ama. Sa likod ng kanyang ginagawa o sa likod na ginagawa ng aking ama, may mga pagkakataon pang tinatanggap pa rin ng aking ina sa tuwing dumadalaw ang aming ama sa aming pamamahay. Sa tuwing dumadalaw ang aming ama noong, Kapitan, agad-agad akong pumapasok sa kwarto. Ayaw ko siyang makita. May galit pa rin sa aking puso, Kapitan. Pero ewan ko ba kay Mama, bakit ganun na lamang siya, kahina? Bakit na lamang o bakit ganun na lamang niya tinatanggap ang aming ama sa likod ng mga ginagawa nito sa amin? Ganun pa man, Kapitan, ang tanging nakakaalam lamang kung ano man ang dahilan kung bakit patuloy pa rin binibigyan ni Mama ng pagkakataon ng aming ama ay siya lamang ang tanging nakakaalam. Patuloy ang buhay. Wala ako ibang pinangarap, Kapitan, kundi ang magkaroon ng pagkakataong umasenso at lumago sa buhay para masuklian ko man lang kabaitan, masuklian ko man lang ang kabutihan ni Mama.

wala na ako ibang pinakanais-nais pa sa aking buhay. Kundi ang mapaligaya ko ang aking ina na simulat sa pool, kapitan, ay nakita ko kung paano sa naghirap, kung paano sa nagsikap para sa amin, kung paano sa nagtiis sa aking ama, kung paano niya pinagsikapan, lalong-lalo na sa mga panahong iniwang kami ng aking ama, siya lamang ang tanging nagsisika para buhayin kami. Nakita ko, kapitan, ang mga sakripisyo ni mama. Kaya ito po ang labis na naging dahilan ko para pagbutihin ang aking pag-aaral upang sa ganon ay balang araw magantihan ko rin si mama. Ngunit sa kasamaang palad, akala ko yun na. Akala ko, nung mga panahong iniwang kami ng aking ama, yun na ang pinakamasakit na araw para sa akin. Subalit sa kinalaunang kapitan, sa hindi inaasahang pagkakataon, nang biglang atakihin si mama sa puso. Grabe ang dagok noon sa amin. Sa isang iglap, kapitan, ay nawala ang aking ina. Sa isang iglap, naglahaw ang lahat. Hindi ko inaasahan yung kapitan dahil masaya naman kami sa araw na yon. Nag-uusap, sabay-sabay kami naghapunan. Alauna ng madaling araw nang ginising ako ni mama. Nahihirapan siyang huminga at nakikiusap itong alalayan siya para makarating ng hospital. Matagal bago ako nakakuha ng tulong mula sa mga kapitbahay. Nakita ko na, kapitan, kung paano nahihirapan si mama. Ako ang naging saksi dahil ako ang nagdala sa kanya sa hospital. Subalit, kahit anong sipag o kahit anong pilit namin, kapitan, na makarating ng mabilis sa hospital, ay binawian pa rin siya ng buhay at hindi man lamang umabot sa hospital. Galit na galit ako sa mundo. Galit na galit ako, kapitan, sa mga pangyayari. Bakit ba ganito ang buhay? Hindi naman kami masamang tao. Sinisikap naman namin maging mabuting tao. Lalong-lalo na si mama, kapitan. Wala akong nakitang kahit na anumang kasalanan ng aking ina. Naging mabuti at naging mabait siyang asawa. Lalong-lalo na naging mabait siyang ina sa amin. Kaya ganun na lamang ang galit at sama ng loob ko, kapitan, nung panahong nawala si mama. Paano na? Paano ko masusuklian ang lahat ng ginawa niya sa amin? Paano ko gagantihan ang aking ina? Masakit pa, kapitan, na kinakailangan kong maging matatag sa harapan mismo ng aking mga kapatid. Hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan, lalong-lalo na dahil sa akin sila kumukuha ng lakas. Kitang-kita ko sa kanilang mga mata. Nakadepende sila sa akin. Ang kanilang mga pag-iyak, sa akin sila humuhugot ng lakas, kapitan, para humarap sa buhay. Lalong-lalo ng bunso namin. Nakitang-kita ko kung paano siya naapektuhan nung mawala na si mama. Pinipilit kong itago kung gaano kasakit sa akin. Pinipilit kong itago, kapitan, ang nararamdaman ko. At ang tanging ginagawa ko lamang ay nagkukulong ako sa kwarto kapag hindi ko na kaya. Nagkukulong ako sa kwarto para doon ibuhos ang lahat ng nararamdaman ko. Doon ko iniiyak ang lahat para hindi lamang ito makita ng aking mga kapatid. Habang nakaburo si mama, hindi ko alam, kapitan, kung saan patutungo ang aming buhay. Paano na kami? Ano kaya mangyayari sa aming magkakapatid? Miss na kita, ma. Bakit mo naman kami iniwan? Yan ang mga sinasabi ko, kapitan, at yan ang tanong ko sa aking sarili. Wala akong ibang magawa kundi yakapin ang unan, yakapin ang damit ni mama, yakapin ang mga gamit niya.
Maamoy ko lamang ang tuwalya ni Mama, Kapitan. Nanunumbalik sa akin na parang buhay pa siya. Maging ang kanyang suot na damit o huling suot niyang damit, Kapitan, ay yakap-yakap ko sa mga panahong gusto ko siyang makausap. Saan ka na, Ma? Bakit mo naman kami iniwan? Anong gagawin ko ngayon, Ma? Ako na lamang mag-isa. Alam mo naman, Ma, na ikaw lamang ang lakas ko. Alam mo naman, Ma, na ikaw lang nakakaalam ng lahat ng mga pinagdadaanan ko, ang lahat ng sekreto ko, at ang lahat ng pangarap ko para sa'yo.

0: ano na kami ngayon, Ma.
1: Dito at doon ay may landas na tatuan.
0: Sa mga panahong ito, Kapitan, tanging pagyakap ko na lamang sa mga gamit ni Mama. Kapag ka naaalala ko si Mama, Kapitan, ay sinusuot ko ang kanyang gamit o ang kanyang damit. Para lamang, Kapitan, pakiramdam ko ay nakayakap pa rin ako sa aking ina.

Ang pinakamalungkot na araw, Kapitan, pagkatapos ng libing. Yung kami-kami na lamang ng aking mga kapatid. Yung kami-kami na lamang sa loob ng tahanan. Yung tipong tuwing umaga, maalala mo na si Mama nagluluto. Bago pa man kami lumabas ng kwarto, naaamoy na namin ang niluluto ni Mama. Naalala namin ang kanyang mga sambit. Sambit ng aming mga pangalan. Halina kayo, kumain na tayo. Yan ang lagi kong naririnig, Kapitan, tuwing umaga. Mag-ingat kayo. Mahal ko kayo. Mga salitang lagi kong naririnig bago ka man o bago pa man kami umaalis ng bahay o umaalis ng tahanan. Yun ang lagi kong inaalaala, Kapitan, noong mga panahong nailibing na si Mama. Hindi ko kayang kalimutan ang lahat ng ito. Araw-araw, Kapitan, ay kalbaryo para sa akin. Yung sakit, andito pa rin sa aking puso. Yung mga gandang alaala ni Mama, Kapitan, napakahirap kalimutan. Araw-araw ko yung iniinda. Na para bang gusto kong isigaw, Ma, saan ka na? Ma, bakit mo naman kami iniwan? Yung parang gusto kong isigaw, Kapitan, at hinahanap-hanap ko ang aking ina. Paano na kami ngayon? Kami na lang. Sino na magpapaalala sa amin? Sino magbibigay sa amin ng mga payo? Sino magpapalakas sa aming loob? Napakahirap, Kapitan, ng walang ina. Ito ang naging dahilan, Kapitan, kung bakit ako nahihirapan sa buhay. Napakahaba ng panahon ang lumipas, hindi pa rin ako nakakapag-move on. Laking pagtataka ko, Kapitan, na ang lahat ay parang tinanggap na nilang nawala na si Mama, lalong-lalo na ng aking mga kapatid. Naiingit ako sa kanila at nagagalit rin ako. Bakit ganun na lamang ninyo kinalimutan si Mama? Parang ganun na lamang kadaling kalimutan ang lahat. Habang ako'y nagmumukmuk, habang ako'y nasasaktan, parang ang saya-saya nyo na. Ganun lang ba kadaling kalimutan ang ating ina? Yan ang lagi kong tanong sa aking mga kapatid, Kapitan, na para bang sa paglipas ng panahon, para bang nakalimutan na nila ang lahat. Ito rin ang naging dahilan kung bakit nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawa ng aking boyfriend. At dumating pa nga po sa isang punto, Kapitan, na tinanong niya ako. Baka raw may problema na ako sa pag-iisip. Kinakailangan ko na raw magpa-check up, magpa-konsulta sa espesyalista. Bakit raw ganito ang pag-uugali ko? Bakit raw ako nagmumukmuk? Mahabang panahon na raw ang lumipas. Bakit raw hindi pa rin ako makapag-move on? Panganay na anak ako, Kapitan. Mahirap kalimutan ang aking ina. Kahit anong pilit kong magpakasaya at kalimutan na ang lahat. Pero hindi madali. Araw-araw kong inaalala yung araw kung saan dinala ko siya sa hospital. Araw-araw kong inaalala, Kapitan, yung araw mismo na nakahiga si Mama sa aking bisig habang nahihirapan ang huminga. Napakahirap kalimutan yun at ni isa walang nakakaintindi sa nararamdaman ko. Akala pa nga po ng karamihan ay nasisiraan ako ng bait. Dahil madalas nila akong nakikitang sinusuot ko pa rin ang mga gamit ni Mama. Kinakanta ko ang mga paboritong kanta ni Mama. Pakiramdam nila ay parang nasisiraan na ako. Ito ang bumabagabag sa akin. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin ako makausad, Kapitan. Ito ang naging dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ng aking boyfriend. Hindi niya maintindihan ang aking pagkatao. Hindi niya maintindihan ang aking sarili. Inaakala niyang nasisiraan ako ng ulo. Hindi ko kailangan ng ganong klaseng tao sa buhay ko, Kapitan. Ang gusto ko lang naman ay magkaroon ako ng boyfriend na handang umintindi sa akin.
na isang boyfriend na handa akong damayan sa lahat ng nararamdaman ko. Lagi kong panalangin na sana isang araw na lamang magising na lamang akong hindi na ganito ang pakiramdam ko. Sana isang araw mawala na ang lahat ng nararamdaman ko. Sana puro ligaya na lamang ang mararamdaman ko, Kapitan. Hindi yung ganito na araw-araw akong nakikipagbaka sa sakit. Hindi yung araw-araw akong nasasaktan. Araw-araw akong naaalala si Mama. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. At maraming salamat po. May isang request lamang po ako sa inyo, Kapitan. At sana'y maiplay niyo yung paboritong kanta ni Mama.

Pakiplay na lamang po ng kantang You, Kapitan ng Carpenters. Yan ang isa sa pinakapaboritong kanta ni Mama. At sana, habang pinakikinggan ko ang awiting ito, Kapitan, sana lumigaya naman ang aking puso. At sana makalimutan ko na kung gaano kasakit ang mawala ang isang ina. Sana makalimutan ko na kung gaano kapait, Kapitan, na makita mismo ng iyong mga mata kung paano nalagutan ang hininga ang iyong ina. Hanggang dito na lamang po, Kapitan, at maraming maraming salamat. More power po sa inyo. Janet.

0: MH-M3. Di na mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
1: Rovelin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
0: Di na yun mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa maramag bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
0: Di na mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ere Dalit, taga 404B Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko gabawas. Karon kay kainom ko sa kaping Magnum C kay sa isa kadlo kay katulong ko magbawas. Nakauyon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
0: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa maramag bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy. Sa Malaybalay bukid noon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
4: Good morning, ma'am.
5: Uy! Good morning, pa! May kinimata na kapang. Dali pa, mga pinatang duha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma ni, oy.
5: Ay, syempre.
4: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malami, yung kayo.
5: Sus, pang, lami na siya, pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay save o dili tanang half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghang magkatanungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycine.

0: Sa Magnum Sea Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay, giusa na lang. Magnum Sea Herbal Juice, dili lang basta juice, kay kini Herbal Juice. Lami!
1: Magnum Sea, lami kaayo, orange or pineapple, fruity kaayo, Magnum Sea.
2: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
3: Ha? Kabuhin mong kuoy.
2: Sus, dagaton day ka. Dara o, pangkabuhi. Magnum Sea Refreshing Oil.
3: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
4: Mmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
2: Refreshing yun day. Magnum Sea Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
2: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum Sea Refreshing Oil.
5: Magnum Sea Caravan Day na pod. At tangi ang tibuok team sa Magnum Sea kalong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan o kasadyaan ng adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum Sea user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum Sea, nga na'y chance makadaog og 50,000 pesos cash. Ayaw kalimo dalhon ang inyong mga empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum Sea product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban.
6: Yahoo!
5: Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Kita-kita ta sa Magnum Sea Caravan Day.
6: Caravan Day.
5: Basta Magnum Sea, epektibo, barato.

0: sex, marriage, and career. Ikaw na pala. Love.
1: Andam kong buhato ng tanan para lang sa'yo, ha?
2: Sigurado ka?
0: Sex.
2: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
1: Marriage. Sos na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
2: Natural. Kay sige kag pambabae.
1: Career. Yes, nanawag na kayo ko sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage, and career by Captain.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Jubilin Horzales, Sandra Pael, Maa. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala ko sa, kaya lang po namo. Dili namin ang problema sa barley.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.
3: Love, sex, marriage, and career.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Prudensya Altirado, tapos nagapanapo, ay kasundin ako sa Magnum C, sir. Noon lamang ako nagagamit ang Magnum C. Pagkadoon ako sa iyong radyo ka, ay nana, kadaadlo ako nagagamit sa Magnum C. Bravo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapurapun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Po si Visitasyon, Manigde, taga Dabong-Dabong. Kining Magnum C, akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang adugay na, kanang ialibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamitun. Nakaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong gamit. Itibo, barato pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Jubilin Horzales, Sandra Pael, Maa. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Dili namin ang problema sa barley.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy. Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Hey guys, puro klara anakan, 79 years old. Ay high blood, sakit sa tuhod. Nagarang-arang man sa Magnum Kape o Kaplas. Magnum C mo akong pirmi kapehon. O nakauyan kong Magnum C. Sige ba kung palit mo ba dagan akong basiyo. Epektibo, barato.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. MC, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
7: Magnum C Caravan Dinapod. At tangi ang tibuok team sa Magnum C kalong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Plento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan ug kasadyaan ng adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nganay chance makadaog og 50,000 pesos cash. Ayaw kalimot, dalhon ang inyong mga empty sachets o blister pack sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker, o daghang panguban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Yeah. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: Bio kay senior. Sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo naman kung magnum si capsule o kape. Ako'y gibata gamay, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang dinting, yun ako nainom. Kadadla yung penom. Kesa karnaw, kapag kaminom, kalima, aning. Magnum si capsule o kape. Wapo akayo ang magnum si. Ilaway ginin niyo kung gusto niyo. Betin lamia yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy sa Kalina o L3 Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.

0: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon. Sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Daghala kami ng hurt ganahan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka-kwan siya og sugar, maka-regulate. Nalibay dyan ko kay nai-herbalingan, di ba? Taka-kwanugulay yun nga ka ng magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since taga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay kasulit na ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, karang natin mga palatihan ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon, naapon.
5: Long illness sa katawa. Anyway, salamat sa inyo ang pagpaminaw kina Judith Saliot, ayan. Maka-add to me, Ana, Captain Jake, sa inyong Caravan Day, puhon-puhon. Mga turo sila, Captain Jake. Yan kanina si Ma'am Judith, kataga, ano man siya, taga San Francisco, ano man siya. Si Maria Garcia, maraming salamat sa pagpaminaw. Sila May Fronda, thank you very much. Si Art Sanchez, kanus aman mo aring bislig, sir.
6: And
5: tori.
6: Si Fermaline Lopez, maraming salamat. Asa makapalit og Magnum C diri sa Maramag, Bukidnon, nasa Sentro Mall Maramag. Naapod sa Quad Pharmacy, nasa Estenso Pharmacy, San Andres Pharmacy, uban pang mga butikas Maramag, Bukidnon, naapod Kibawi, Don Carlos, Dangkagan, Quezon, Bukidnon, available po diha sa Egang og Immaculate Pharmacy.
5: Ayan. Si Jenny V. Susas, listening po. Shout out.
6: Shout out.
5: Nabunturan dahil. Shout out man. Si Trisha Sindol, thank you very much po sa inyong pagpaminaw. Namina po sila Mama Alma Murillo, si Nanay Johansson. Thank you po sa inyong pagpaminaw, kanunay. Og ang Pinilver Food and Refreshment Hub, thank you very much po kina Ma'am Letlet. Salamat sa inyong pagpaminaw. Kung nangita mo, og na refreshment ng mga pagkaon sa Midsayap. Ay, nako, Pinilver Food and Refreshment.
6: Salamat po, mabuhay, mabuhay. Thank you.
5: LJ Pliana, thank you po sa pagpaminaw. Og namina po si Kenji Sumalinog. Thank you po sa inyong pagpaminaw po. Si Rosie, si Nanay Rosie Tabosares, thank you po sa inyong pagpaminaw. Si Jose Marasigan. Ayan dyan. Hello, Captain Jake and Mommy Lucky. Kuya, kayo kanang pormahan tatay, oh?
6: No.
5: Kanang marag 2x2 ID picture, ang profile picture.
6: Sa inyo.
5: Ano na lang, yung pormahan lang ba? Siya, hello, Captain Jake and Mommy Lucky. Si tatay, Jose Marasigan. Ay, pareha, ang pangalan sa imong lolo.
6: Lolo na ko, Lolo Jose. Si Lolo Jose, si Lolo Jose ay matanda na.
5: Sabagag, hindi mong tingog.
6: Yabag yun.
5: May hapon, Captain Jack and Mommy Lucky. Permanente ko na mati sa inyong programa sa radyo. Dari sa Ken, sa Isulan. Ken Ram, Isulan, Sultan Kudarat. Happy kaayo ko nga na mati sa inyo.
6: Salamat po. Happy daw.
5: Si Elizabeth, Elizabeth Cabrezo.
6: Pakita sa amin kung saan ka-happy.
5: Masay na sa happy daw nga na mina o LSMC daw.
6: Sabi?
5: Dining. Tanan ako yung pang ano. Tanan ako ang Facebook. Si Doris May Altazen, thank you po sa inyo pagpaminaw. Si Joylene Templa, thank you very much. Pag-greet kami sa balay nga namati, sumunsamtang gahigda kami sa may Sultan Kudarat. Ay, di ka namin nami sa inyo sitwasyon, Zubong. Nagahigda-higda lang kamo namati. Tapos,
6: daw katawhay ba?
5: Katawhay, gid. Tapos pagbugtaw nyo, pagmata ba? pagbugtaon nyo.
6: Kao na sab.
5: Kao na, tapos maghambala mo sa amon nga, uy, ano na tabo sa story, kayo nakatulog kami. Ay, bawgid.
6: Tama.
5: Diba, paspas kayong transition, Captain Jake.
6: Okay.
5: Mauni siya pag si Mami Lucky mo storya o bisaya. May buntag, may hapon sa inyo. Kamusta mamo diha? Pag Ilonggo naman, teka, musta naman ka moda? Ano naman na ginagawa niyo subong? Transition in English po lahi. Gusto po ka?
6: Ayun. Anyway, sige Mami Lucky, balikan natin ang kwento ngayong araw. Kwento po ni Janet. Ang kwento ni Janet po mga kaibigan ay napakalungkot naman. Mama niya, nadakaan niya sa kapamilyang broken family.
5: Mm-hmm.
6: Bata pa siya, buwag na yung papag mama. Di niya masabtan kaya mama, butan kayo ba?
5: Mm-hmm.
6: Nga, bisan magdagbuwag na si papa, yung papa, nanay lang yung pamilya, pagmuli yung papa, at imanon niya po si mama. So nakita niya bang, ano man niya, kung mama, sobrang kabutan na naman niya. Siyempre, nagdako siya nga, puro siya, hopefully siya Mami Lucky na one day,
5: yes.
6: One day, makabalos ako sa mama, tuwas yung kamayo. One day, ako gini siyang itour, ako gini siyang ilaag, ano ba? Ako gini siyang patilawon o glami, nga kinabuhi. Just like any other, siguro, children na nangandoy nga maayo po ang mahimong kapalaran nila so that makabalos sila silang mama. Inanapos siya. Niya, gusto niya, maayo ang maka-experience si mama ka ng kalingawan ba, malingaw ba? Pagka nagka-edad na, malingaw, mama-treat niya. But the bad thing happened. Namatay yung mama sa isang iglap lang na atake, bagyatakis, kasing-kasing. And dito na grabe ang iyang kalbaryo ang iyang depresyon, magkulong na lang sa kwarto, and niyabot sa point, Mami Lucky nga, wala sila yung buhato, kundili isuot na lang niya sa ninas yung mama. Siyempre, maamoy man. Ano, magkita, no? Pagmingawan ta sa ito ang mahalis kinabuhi, atong amoy-amoy yun, ayang sanina.
5: Mm-hmm.
6: Ano, yan, muna ginabuhat niya. And niyabot sa punto nga, even ang iyang mga igsuon, magduda na ba nga na siya'y nalisuan siya sa pangunahon na kaya magsuon mura mag dali ra kayo naka-move on ba? I'm not sure naka-move on good but lahi-lahi lang siguro tagpananaw sa kinabuhi.
5: Yes, tama.
6: Kaya ang mga igsuon mura mag tanaw niya nga naingit ko ninyo malain ko sa inyo kaya mura inana na ninyo kadali nalimtans mama inana ba? So mo na yung carry Mami Lucky gidala-dala na niya sa yung dugan nga ako mga igsuon naka-get over na. Nya akong uyab pag yun, nga ako ang gilauman, ipangutana pag gusto kong uyab, kung wala ba na akong malisuwi sa kong pangunahuna.
5: Mm-hmm.
6: Medyo harsh po paminaw, no? I don't know, giyon sa pag-approach, but dun ay maayong pag-approach niya na. Anyway, Mami Lucky.
5: Losing ka ng someone, Captain Jake, sakit mong gidmawanaan o someone sa imong kinabuhi.
6: Mm.
5: Especially pag kaning someone is kanang bitong gidakan ni mo.
6: Mm.
5: Ikan sa pagsugod ni mo, nakakat-on ka sa mga sa mga butang, nakita nila, na-witness nila, nakauban ka nila. So, especially sa kanan, pwede na nga music up?
6: Kusugra kayo?
5: Oh, kusugra ka, ayaw mo mabother ko sa music. Well, mabother ko, mo kakantahon ko ba? Kakantahon. So, losing a mother is kanang, para sa ako, Captain Jake, sa ako ang sitwasyon karon. Ako mama na amang good. Pero wala pa gani na wala akong mama ba? Kumbaga na akong mama din ha. Present siya, Captain Jake. Pero usahay gani, mingawon man gani ka sa tao, Captain Jake. Bisan og
6: Napa din ha.
5: Ang kamingaw ba? How much more if wala ang tao nga kanang kulang ng tao. Imo ang inahan. Kaya nice na magoy saying, Captain Jake. Ano? A mother's love does not end with her life. Ibig sabihin, ang kinabuhi sa ginikanan, sa mama, especially sa mama ha, kasi ang mama manggod, gadadamanggod na siya sa imong hasulod sa 9 months sa imong tiyan, grabe og bonding and connection na siya, Captain
6: Jake. Yes.
5: Ang instinct, ang gugma, lahi ba? Lahi ni mo i-compare sa papa ba? Pero, I mean, akong ginapasabot kay lahi ang connection sa mama o sa anak. Dili lang sa mama o sa daughter or sa son, kundi sa anak yun mismo, Captain Jake. So, nice saying, Captain Jake nga, a mother's love does not end with her. It continues in the heart of her child. So magpabilin gyud gihapon ang imuhang inahan sa imuhang kasing-kasing. And for me, Captain Jake, losing someone is kana bitong especially imong inahan, murag feeling nimo end of your life na manggood because of the connections that you have with nga bata pa ka, nagdako na ka, nakaibuot. Pero after losing your mother, ang ako lang, ano, Captain Jake, is that allow yourself to grieve.
6: Yes.
5: Ibig sabihin, ayani mo yung kaugalingon nga muagya na nga proseso. Process mong good na siya na. Gani uban Captain J nga 5 years pa. Wala gyapon na kapag move on. Na ako igagaw Captain J kaya nga niuli lang gidirigikal sa CUS. Di na gunta siya gusto mabalik sa Pilipinas. Pero ang one way of healing niya, according sa iyahang doctor Captain J, is balikan niya tong katong kailangan niya i-face ang reality nga wala nagyod. So kailangan siya mabalik din he kay para ma-heal niya ang kasakit nga na-feel niya. Kay same goes sa story actually Captain Jake, nasuot niya sanina siya mama kay para mingawon siya, wala na nabahan sanina kana si Mhoto niya. Ang presis bago siya magpabilin dere dili man but pasabot nga kalimtan nimo ang butang. Kasi ang healing dili man na siya but pasabot nga kalimtan nimo ang tao or kanang kalimtan nimo ang pangyayaring dapat di na ka masakitan. Grieve, hilak yabon. And actually ang pagkanabitang pag ano ka pagkanang pagkingstory sa psychiatrist ba kayo or doctor, it doesn't mean nga naay something sa imuha.
6: Yes, para magaidan.
5: Para magaidan ka. If you are not kanabitang convinced nga istorya na nimo sa imong maigsoon, kasi syempre parihaman mo o kanang nag-grieve or parihaman mo nga nagluksa, pero lahi-lahi lang taog kanabitang proseso sa pagluksa nato. Basin sila
6: like coping mechanism.
5: Coping mechanism, exactly. So kung gusto nimo professional advice, mo na nga kinahanglan mag-good kag psychiatrist or doctor. It doesn't mean nga naay nalisuan ka or something wrong in you. Sila mag-good mas nakasabot, mag-una sila Captain J.
6: Yes.
5: Kasi it's kasabot maguna sila kung unsang buhaton. So let yourself kana grieve ba. And then ibig dili pag ubot but pasabot Captain Jake nga kung gikalimtan na ninyo ang tao, kalimtan na ninyo, wala gihapon na wala ang memories. Nagihapon na siya. You have to go through that process and kana bitang I think mas bad maayo pud Captain Jake nga magreconcile sila sa iyang mga igsoon. Reconcile meaning magstorya sila about daon sa manatong buhaton. Kasi kanang no man is an island Captain Jake ba. Ang pagluksa or grieving Captain Jake dili gyud na pwede nga ikaw ra isa. Dapat nadyo kay someone, group of person nga kastorya.
6: Yeah, mga support system.
5: Support system is very important sa pagluksa. And I think kailangan na nato i-change ang atong perspective Captain Jake sa mga butang na tanawon. Kay usay man gud wala na ko mama, luoy kayo ko kanang galuksa ko.
6: Sao na lang na ko ni.
5: Why not i-change ang perspective? I-continue ang legacy nga nabuhat sa imong mama, mahimong pimapinalanggaon nga inahan sa imong mga anak. Mahimong mapinalanggaon nga igsoon sa mga nabilin nga mga igsoon. Mahimong loving mother. Kanang ginabuhat sa imong mama, buhaton nimo sa imong mga anak, magluto, masimutan nimo ang tibok balay nga ni maong sud-an, kabalo ka nga imong mama nagluto, relive the memories of your mother. But kinahanglan Captain Jake, muagi gyud ka anang proseso, and that's okay to feel that way.
6: And you have to confront what is reality.
5: Yes, you have to face the reality.
6: Yeah.
5: You can never ever bring back the person, but you can still have the memories and love inside your heart.
6: So say sa pag moving forward, kailangan gud i-confront or i-face gud mo gud ang reality niya.
5: Change lang gud nimo ang perspective gud nimo.
6: Yeah, but of course we're not telling this na inanay ka sayon.
5: No?
6: We're not
5: telling this dayon diretso no dili.
6: Dili inana kadali gud na. I mean, of course ha. What ang kita kitoy mahilak ganita.
5: Oh bitaw no.
6: Mo na miro sa una nga namatay akong iro ha, among palangga kang iro. Sakitan gani ko one pilar to ka pilar to ka bulan sa kuha. Pero kanabi daw makauban nimo sa malingaw ganiya, then bigla nawala. Yan. And ang pagitaon maguda na mami Lucky sa imong brain is katong feeling ba nga feeling of safety, feeling of kanang happy ka, ana feeling kang komportable ka. Mamo ko nang pangitaon sa imong brain and once mawala maguna sa lisod kayo na pangit lisod kayo mo adjust ang brain especially if you are really dependent ana nga kanang feeling bitaw. Kanabi daw feeling ganong atulan ni ako based on my ano ha based sure. on my understanding base lang ni ako ala ni understanding dili ko expert I am no expert about sa inani nga mga butang but this is the way I understood the kuan the situation kana bidong dunay mga babae usahay babae ha I mean, not necessary babae o lalaki dunay mga tao usahay mamilaki nga bisan man magbulag silang uyab ana bidong magbuwag sa uyab niya kanang uyaba makita ra mo guna niya or kanang ex niya makita no
5: kita ra nimo
6: oh bisan dunay gibuhat nga dili maayo pero nganong dunay babae or even lalaki nga ganahan gyapon siya makigbalik anang tawon despite nga dunay gibuhat nga di maayo halimbawa nagbuhat og di maayo no so nagbuwag na pero dunay mga higayon nga tagaan pag chance dunay higayon nga tagaan pa nimo og higayon bisag napasakitan na ka or nailad na ka or nabinuangan ka nganuman dili na tungod kay kanang gitawag nilang nahigugma lang mamilaki.
5: Mm-hmm.
6: Oh. Ang atong brain dependent kayo gasulti siya nga ganahan kay kuan nga feeling pagkauban ako siya.
5: Mm-hmm.
6: Ganahan kuan ning kani nga feeling pagkauban siya kay daghan mig lingaw nga memories, ano ba mag-uban feeling. Kana nga feeling nga nag-uban mo nga lingaw kayo, mao man ay mo stay sa imong brain. Nga pag maabot ang time nga magbuwag na mo ni pangitaon si imong una nga kato nga feeling. Kasi bitong di ka gusto mawa itong feeling bang itong enjoy kay ka, happy kayo ka. Nakaangkla dito ang imong happiness sa itong mga ginabuhat ninyo. Kay feeling ni mo lang itong happy. Mo lang itong happiness para sa imo. And the same goes good. Mawad ang kagmahal mahal sa kinabuhi. Feeling ni mo, ako, this is the way I understood, ha? Or the way I...
5: Kasi ang losing someone, Captain Jake, it could be... kung dili man ginikanan, kung dili someone that is close to your heart.
6: Yeah, very important sa imo, ha? Dito na nakaangkla, ganahan, mingawan ka, gusto ni mo ibalik siya, pero di naman yun pwedeng mabalik, no? Wala tayo choice, ha, na? Kana nga feeling, nakaangkla ka dito sa mga moment nga uban mo si mong mama, happy kay ka sa, kana nga feeling, safe kay ka pagka na si mama, ganahan kay ka pagka si mama imong kauban, ganuman, kana bang muragwa kay problema hon, kina si mama diya. Mm-hmm. Ano, no? So, anak nga feeling, muna yung ginapangita, yun ang feeling nga, katong panahon nga, kung palangga kay ni imong mama, ang kahadlok na to kanunay mawa ni si mama.
5: Mm-hmm.
6: And ikaw pa yun ang naabdan dito sa panahon nga giatake ba, mamilaki. Kaya nabito, mm-hmm. the trauma ba, nga nakita ni mong tao, nga nawa sa imo ba, sa imo pag yung mga bukton.
7: Yes. So,
6: nagsabotan na, no? Inanalisod yung kayo na siya. But again, dilipot pa sabot nga, kanang mo ingontag, move on or move forward, kalimtan ang tanan. Atong hinungdumon ni hapon ng mga maayong pangitabo sa atong kinabuhi.
5: Mm-hmm.
6: But we have to move forward, we have to face, nga mo na ginang reality, wala na si mama. We have to face, nga wala na, wala na si mama, hindi ta pwede magstay anang feeling, hindi ta pwede ma-stuck anang feeling, because, again, doon na pa yung mga taong galaong sa to, ah. Doon na pa yung mga future ahead.
5: Tama. Ganahan ko siya magiging cup nga stock ba. Naisip na ako ng elevator gani.
6: Oh.
5: Kinabuhi sa elevator. Kung ma-stock ka din ha, di ba maglisod ka ginhawa?
6: Mm.
5: Maglisod ka move on. E nga na ang feeling nga ka na na-stock ka.
6: Murag nakulong ka ba? Nakulong ka.
5: Yes.
6: Yan. Ano mo na sa ginamin. Murag makulong ka, maglisod ka, wakakibaw, asa imong direksyon. So inaana, dili ka pwede ma-stock ka na because again, doon ay mga taong galaong po din mo. Mga igsoon, sama sa imong gingon, ikaw ang ginapangitaan nilang kusog. Maybe lahi-lahi lang ang burden, lahi-lahi lang ang panlantaw pustaw, and maybe sila, dilibot pasabot, nginana sila kalipay, nakalimot na sila.
5: Mm-hmm.
6: Dilipot tinood na. For sure, nag-ano po na sila, nakasinati po na sobrang kasakit. Huwag po kakahibaw nga behind closed doors, naghilak po na sila.
5: Mm-hmm.
6: So, ibig sabihin, doon na lang sila lahi-lahi po nga pananaw.
5: Mm-hmm.
6: Yan, doon na po sila lahi-lahi nga panglantaw sa unahan. And
5: mm-hmm.
6: maybe ikaw na kulong ka lang sa usa ka idea nga, lisod kayo mo
5: move on
6: kay ginapangita pa nimo tong presensya sa mama, that you have to accept the fact na mao na gyud ang realidad.
5: Yes.
6: Mao na gyud ni, we have to face this. Humana na to panahon na, I mean, we have to move forward. Dilibot pasabot nga mo move forward ka, kalimtan na nato imong mama, no? Move forward ta because doon na pa'y mga pwede mahitabo sa unahan. Doon na pa'y future nga gwapo kayo nga naghulat sa imo sa unahan.
5: Yes, exactly.
6: Doon na'y mga igsoon nga nahimong inspirasyon ka, nga mahimo sab kanilang kusog sa unahan.
5: Mm-hmm.
6: Kana mo imong lantawon kanunay. And ang mga memories, as you move forward sa kinabuhi, bit-bit ni mo ang mga nindot kayo nga mga alaala kauban ng imong inahan.
5: Yes. Memories to keep.
6: And again, tama to. If you need some expert advice, you need to consult some expert.
5: Oo. It doesn't mean nga pag magpakonsulta ka sa psychiatrist na buang ka.
6: No. Mga mani, mali. Bisaya kayo kung magpakonsulta sa...
5: Ano? Saan na buong
6: sa Amerika, mga normal gaya na dito. Magpakonsulta ka, resitahan kag tambal para sa imong utok. Normal gaya na dito. Sa ato lang, magresitahan kag tambal para sa imong utok, kadi ka katog, ala, nabuang na ni siya. No? Ana magudain ng atong pagdamaw. Mama ni utok ko na to, good. But anyway, pwede man ikaw lang makahibaw ko na good. Pwede ragod gapon. So I hope nga makaabanti ka sa unahan because again, dunay paglaom sa unahan. And pinaka bottom line is that dili na to ni kayang mag-inosara.
5: Yes.
6: Gikinahanglan na to ang kusog nga gikan sa Dios. Gikinahanglan na to ang ang pagsali gikan sa labang makagagahom nga all throughout ani nga journey bisag lisod man pero dunay Ginoo nga kanunay gaalalay sa tuwa para pakusgo ng atong kasing-kasing ug labaw sa tanan pakusgo ng atong mga pagsalig ngadto sa iya. And hopefully balang araw magiging okay rin ang lahat. Tama tayo mo pangandoy. Magiging okay rin lang.
5: Everything will be okay.
6: Yan. Everything will be okay sa unahan. Masa itong kanta nga niya, katabi itong cancer patient. Itong cancer patient nga, gwapo kayo ang kanta. Gwapo kayo paminahon?
5: Kuan, kaning my love will see you through.
6: Ma, well, everything will be okay. Nakalimot ko. But anyway, sunod na ito po. Pero gwapo ang takit itong kanta nga. Very inspiring song to siya. Kanta to sa usa ka cancer patient ba nga. Before siya namatay, nagsulat siya kanta. And katong nga kanta, very inspiring.
5: Si Kuan, katong.
6: Very inspiring itong very inspiring itong nga kanta. But anyway, maraming salamat po mga kaibigan. Wa na tayo oras. Ugma na po puhon. Magdunggan na ito sa programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career.
6: Ako po si Captain Jake.
5: Ug Mommy Lucky.
6: Huwag niyo pong kakalimutan, lagi po namin bilin sa inyong mali, mali, at ang tama ay tama. Maraming salamat po at magandang araw.
7: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: napangi. Mayong ako lawas o makaano ka inom. Diyan sa kapsul o sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula. Wala po ka tungar na. Mayara ko nga arthritis. Parang wala. Pero huwag na mag-abate. Wala ko nga bate arthritis. Hindi po. Mayong.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yuday. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasad.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura, taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C Herbal Coffee na akong gibati. Alang namagultay, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho. Na inom dyo ko ang Magnum C Herbal Coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon. Wala lang labad ako ulo. Dako dyo makatabang ang Magnum C Herbal Coffee. Pitibo po itong parato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Colson Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Well played, Jocalindo. Almeza, barangay 39D. Lami, wapo. Anya, barato. Nahulihan ko sa akong sakit nga diabetic. 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, barato. Salamat ko sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Colson Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Evelyn Dabalos, gala ko sa bangkeruhan. May nindot ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Lami imong tulog ba? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makamawas yung kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka batiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax namin. Nakainom sa ampuan. Barley, barato siya. Kaya lang po namin. Dili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
0: Ako si Dominador Biokay Senior. Sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kainom kong Magnum si Capsule o Kape. Ako'y gibata kamay, nawala yun. Kalo si Ginoon, nawala yun. Munang minting, yun ako na inom. Kadadla yung pinom. Kasa kadlaw, kapat kong inom. Kalima, aning Magnum si Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum si. Ilaway ginanyo kung gusto nyo. Dating lamiya yun.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Daghala kaming nahurot ganahan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka-pansya og sugar, maka-regulate. Nalibay dyan ko kay nai-herbalingani, di ba? Taka kano gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since taga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanabo, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ako nagagamit ani Magnum C. Yung pagkadoog na ako sa iyong radyo ka, ay nana, kadaadlo ako nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang nakay mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya, naparapon.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
0: Rino Bisira, taga Matina Pangi. Mayong ako lawas kung makaano ka inong dyan sa rap kapsulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala pa ko gatungar na. Mayara ako nga tritis. Parang wala. Parang wala na magbatit. Wala ako nga batit tritis. Tipo, mayong.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Pipina Bisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yuday. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum Tea Herbal Coffee na akong gibati alang namagultay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom ko anang Magnum Tea Herbal Coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo lako yung makatapang ang Magnum Tea Herbal Coffee. Pintibo po o barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungco, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
12: 3 o'clock.
13: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
14: This is FMR,
15: Favorite Music Radio.

stress, disiwat sa kapunan mga ka-vibes. Welcome sa tuwang programang FM Radio Favorite Max of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. Mainit nga kahapunan, kapamilya ka-vibes. Adlaw kita karong Merkules, pitch sa 5 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Mga kabaranggayan, kalungsuran, mga suking tigpaminaw, mga solid followers and listeners, mayong hapon kaninyong tanan o welcome sa tuwang programang inyong programang madungog kada adlawng Lunes taman Bernes, right only here in FM Radio 96.7 FM. Daghan kayong salamat sa makanunayong pagsuporta, pagpaminaw dinhi sa matag programa dinhi sa FM Radio Kapamilya Kabimes. Mga kalungsuran o kabaranggayan, mayong hapon karinyong tanan. Nasakop din his probinsya sa Davao de Oro. O siyempre usab ang kasikbit nga probinsya Davao del Norte, Agusan del Sur o del Norte. Mayong hapon sa tanang mga kabibes o karinyong tanan. Daghang salamat sa inyong walay hunong pagpaminaw o suporta sa programang FM Radio Favorite Mix of Rock. Alas 3 taman alas 5 sa hapon, bisan asa man mo karon, nakadungog din nga to ang programa Kapamilya Kapabibes. Nasa trabaho, nagbiyahe, nagpahulay sa balay o nagkapi-kapi mo diha sa inyong tagsatag sa mga lantay. O kauban ninyo ang inyohang mga higala. Salamat kayo kay gihimo ninyo kaming kabahin sa inyong hapon o sa adlaw-adlaw ninyong mga gimbuhaton nga naminaw mo dinhi sa ato ang programa Kapamilya Kabibes. Inout nga paagi sa ato ang mga rock songs ug mga mensahe bisan sa yano nga paagi makahatag kami og kalipay inspirasyon ug kusog sa pagatubang sa matag adlaw. Kinumdumi ka pamilya ka vibes. Ang kinabuhi dili kanunay hayahay, adunay mga higayon nga mura kitag usa ka rock song. Kusog ang beat, usahay melo ug usahay puno sa emosyon. Apan ang importante padayon ta sa pagbarog ug pagpadayon sa tanang mga hagit sa kinabuhi. Kung adunay mga problema ka pamilya ka vibes, ang inyong giatubang karon ayaw gyud paghunong sa paglaom. Ang matag unos, buagi ra og ang matag kapakyasan, adunay leksyon nga makatabang kanato sa paghimog magsligon og mas maayong tao. Pahinumdom ni ka pamilya ka vibes sa ato ang inyong kauban karong takna. Budoy Pats ang inyong kauban karong takna. Siyempre no, sa tanang mga listeners and followers ato diha, mayong hapon ka rin yung tanan. Oy, sa mga kasilinganan ako diha, diha sa may barangay Ugao, mayong hapon ka rin yung tanan. Sa kaugangan, Gregorio Uyo de la Piña. O siyempre sa kong asawa, Rachel de la Piña. Patay, sa kong duha kanak, Chelsea Jen og Chisley Jana. O kang Clarkin Casio, diha sa may Purok Size Barangay Ugao, ka Auntie Inday Bilen, kang Uncle June Matias Mandin. O sa kong asawa diha karon nga, nang laba diha sa may Flowing, o si Ate Raquel Lopez. Hinahinay lang kay ato ang tabangan unyang niguli na ko. Og mubalik lang ang ato ang programang inyong programang FM Radio Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Mayong hapon kang Kapitan Milagros Andanistal diyan sa may Barangay Ugao, og kang Bus Babi Nistal og kagawad Marjun Nistal. Og sa tanang mga barangay pangsyonars ng mga buutan kugihan og mga abi-abihon kay mga hapon kanyang tanan. Mubalik inyong programa Kapamilya Kabibes. Humanin ning pipila ka mga pahinomdom.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Daghala kami ng hurt ganahan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka pancha og sugar, maka regulate. Nalipay jud ko kay na herbal nga ni di ba ta kanu gulay gyud nga kanang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum si ka mainom na nimo siya, since taga coffee man mi, kini na lang kay healthy pa siya. Barato gyud siya, affordable lang kayo siya, healthy pa gyud.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharma.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam-daba mo! Kay ania na ang pa-premyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.

0: by iKen Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo o pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Cantilan Bank. Sa Cantilan Bank, together, we can.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sasya.
3: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
4: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
3: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
4: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
3: Likayi ang dialysis. Protect ahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
6: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
7: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Alas 3:39 sa kahaponon, kapamilya, kabibes, ug nibalik ang atuang programang inyong programang FM Radio Favorite Mix of Rock right all here on FM Radio 96.7 FM. Mayong hapon sa tanang mga kagawad na tudyan sa may barangay Ugaw, kang kagawad Manoy Sherwin Torintira, kagawad Boss Rimo Narangkon diyan sa may Purok 2 Barangay Ugaw, syempre kang kagawad Ate Ason Pontevedra o kang Boss Felix Pontevedra. Mayong hapon, may kaprosap sa tuwang Purok Chairman diya, ninong kong kumpare Tulits Rosales o ka Ate Juliet Rosales o kang Erika. Mayong hapon, mayong hapon sab diri sa may Purok 1 Barangay Ugaw kang Boss Danny Rigal, katuwang kagawad diya o kang siyempre sa tanang kagawad diri sa may Purok 5 Barangay Ugaw kang kagawad Dennis Muso. Mayong hapon uban sa imong pamilya, o siyempre kang Manoy Alex Manti. Mayong hapon, mayong hapon sab kang nung Alan Gulayan, no, ang ato ang listeners diyan, no, sa Purok 1 Barangay Ugaw kang nung Alan Gulayan. Peteng lami akisto ba ni nung Alan Gulayan, no? Sagulan na yun, o gipunsihan na yun, o kining Pepsi stepper, ting lami akayo. Mayong hapon kang kabibes, kapamilya, kang nung Alan Gulayan sa may Purok 1. Mayong hapon, no, peteng lami asin mo ang tuba din, no, kang nung Alan Gulayan, murag tuba ni Ukong. Mayong hapon, daghan kayong salamat, no, sa pagpaminaw ni nga to ang programa. Mga kasilinganan diya ni kagawad Boss Danny Digal, kang Kuya Undoy o kang Boss Pab, no, mayong hapon, o kang Boss Bubong diha, no, ato ang presidente sa tanang mga CBO diha sa may Barangay Ugaw. Mayong hapon, o sa mga kasilinganan niya diha, no, naway puas nga naminaw diha sa may Purok 1 Barangay Ugaw. O siyempre, ang atong oras, alas 3:41 sa hapon, magpadayon kayo po ng atuang programa, kapamilya, kabibes. Umanin ang pipila ka mga pahinomdom.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I am EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanabo, ay kasulitan ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkadoong na ko sa iyong radyo nga, ay nana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang natin mga palatiyan ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, na barato na pod.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami kauna no?
13: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

Alas 3:55 sa kahaponon, kapamilya, kabibes, kamagya po nagpabiling namin na unilin ato ang programang inyong programang FM Radio, favorite mix of rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Mayong hapon sa tanong mga nagtanaw ko sa itong FB Live, kang James Esquilo. Shout out ko dol sa akong amo na buutan, Max Onboard from Tabao de Oro. Mayong hapon kang kapamilya, kabibes, James Esquilo. Daghan kayong salamat sa pagtanaw sa itong FB Live. O mayong hapon sa itong mga kabibes, kapamilya na ito din, no? Labi na diya sa may Optime Enterprises kang Tonton o kang Bugs nga nagkarga na karunog ka ng mga case diya sa kwa, no? Sa panel sa COP. Mayong hapon diya. Piting itcha-itcha ni Bugs diya o ni Tonton. Mayong hapon. O siyempre kang Uncle GR Bakalso. Mayong hapon. Nga naghagwa-hagwa sa mga iring na ito diha. Mayong hapon. Mayong hapon ka tiro, Trimulta niyog diya sa may barangay Tamya, Compostela nga way puas na minaw ni nga tuang programa. Ati Ruth Trimulta niyog, isa tuang purok chairman diya, Nuno Daragusa. Busa Milhadman diya sa may purok dos poblasyon, Compostela. Mayong hapon ng mayong pagpaminaw. Of course, kang Pring Dudong Rik-Rik Urbuda nga naminaw ni nga tuang programa. Mayong hapon kang Pring Dudong Rik-Rik Urbuda. Dagan kayong salamat, Preng, sa pagpaminaw sa tuang programa. Uban usab kang Maminda Urbuda. Og samtang atong oras, kapamilya, kabibes, alas 3:50 sa hapon, magpadayon gyapon ang atuang programa, kapamilya, kabibes. Ay mughawa, ay mugbalhin ang inyuhang mga radyo. Tungod kay daghan pang mga guwapo kayong music, no? Nga nindot ninyong madunggan karong takna o karong hapuna. Dagan kayong salamat sa makanunayong pagpaminaw o pagsuporta sa gikaingon ko na. Gikan sa programa ni Kuya Jason sa favorite mong request. Alas 12, taman ala una, kapamilya, kabibes, madunggan na ito na. O siyempre, yours truly, ang alas 3 sa hapon, taman alas 5. Si Budoy pa at sinyong makauban ni Anang Takna. Og siyempre sa FMR Confession kang ninong kong kumpare tulit sa Rosales. Madunggan na to ang FMR Confession. Og sa tanang mga kapamilya, kabibes, diya sa may lungsod sa Mungkayo, mayong hapon kaninyong tanan, ilabi na sa Naag Family. Mayor Manuel G.R. Zamora, sa lungsod sa Mungkayo, mayong hapon diya Mayor Manuel G.R. Zamora. Og siyempre, kining takna ka pamilya ka vibes sa tud kanato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Engineer Governor Raul Mabanglo. Mayor Manuel GR Zamora sa lungsod sa Mungkayo og Senior Board Member Colherb Zamora Absay. SB Member Ewell Zamora Absay. Magpadayon ang ato ang programa ka pamilya ka vibes ay mug hawa. Tamang alas 5 ni ining kahaponon.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Rino Bisira, taga Matina Pangi. Mayong ako lawas o makaano ka inong. Diyan sa laptop sulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala po ka tungar na. Mayara ako nga arthritis. Karun wala. Pero na mag-apatin. Wala ako nga arthritis. Hindi po. Mayong.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan nagtatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yuday. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa
7: Tesco Drug,
6: Amesco Drug,
7: Telton Drug
6: o Jalan Generics.
8: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo-Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyon ng magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Alas 4:49 kahaponon ka pamilya ka vibes ug ni balik ang atoang programang inyong programang FM Radio Favorite Banks of Rock. Mayong hapon kang Brad Vinal si Garcia nung nagtanaw karon sa tuang FB Live gaway puas nga nagsuporta. Ug nagtanaw sa tuang programa Brad Bro Vinal si Garciano, daghan kayong salamat Brad ug maayong hapon sa tanang mga Brother Knights nako diri sa may Santa Teresita sa Batang Jesus. Maayong hapon kang Didi Dudong Baldirama ug sa tanang mga kaubanan nako kang Erwin Kapitan. Maayong hapon diya Master Erwin Kapitan diri sa may poblasyon na Bunturan, no? Puro 15 poblasyon na Bunturan. Maayong hapon kayong tanan kang Brad Judy Balaba. Mayong hapon sa tanang mga Brother Knights nako kang syempre kang Brad kang Jiki Jaggy. Mayong hapon ug mayong pagpaminaw. Mayong hapon sa tanang mga nag-share sa tong FB Live, daghan kayong salamat kang Pring Dudong Rikrik Urbuda. Mayong hapon de Pring. Daghan kayong salamat sa pag-share sa tuang FB Live ug pagpaminaw sa makanunayng pagpaminaw dinhi sa tuang programa. Ug sa tanang mga Urbuda family, maayong hapon kining tanan diha. Kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda, Tatay Erneng Ernesto Urbuda, kang Tatay Ninin Alejandro Urbuda, ug kang Nanay Bibi, ug siyempre kang Lalay Bus Felix. Ayan, Mili Inday Jojo Chichay at Gina Bus Flor de Leto, kang Nung Jim ug Christopher Lunglong Urbuda, ug sa tanang mga DDOPH Monte Vista. Maayong hapon kang Jojoy Gokong alias Rubin Canoy, Glenn Domingo Ite, Tremundo Loribert o Bryn Lutlut sa mga kaubanan ni Kuya Luloy Isabilo Berana o sa Yokoso Japan Surplus na Bunturan Brands. Kang Jimar Dave, Mariana Lane, Mergin Pipito o Jik Jik o sa tanang mga taga Purok Tres, Barangay Ugao, Ngaway Puas na Minaw diha. Kang Ate Aling Kuya Dudong Rurak, Rurak o kang Nung Kadoy Junjun Dabalos o maing hapon diha sa may Barangay Canada ka Ate Dalia o Pamin Panos. Mayong hapon diya Ati Dalia Opamin Panos. Uban usab sa mga kasilinganan diya nga naminaw sa tuang programa. Kanti Ima sa Palida Angkol Yee. Mayong hapon mayong pagpaminaw. Kang Nung Alan Gulayan, daghan kayong salamat sa makanunayong pagpaminaw. Kang Nanay Maria Chungko, Nanay Carmen Diaz, Kang Nung Istong ug Kang Nang Purisa diya sa may Purok Tres, Barangay Ugao. Og sa tuwang mga suking tigpaminaw, mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw, no? Mga suod ng higala na to diya sa may Barangay Syukon, mayong hapon. Parts Junril Usol Bilyason, mayong hapon niya Parts. Kang Marvin Ladika Kukamas. Og sa iyang wife, si Chacha Toytoy Underground. Kang Uncle Albert Acido. Kang Uncle Lorenzo Bilyason Jr. Kang Robert Ayok Acido. Uncle Lorito Bambam Oliveros. Dundun Bibura, mayong hapon na doon. Og siyempre sa Noel and Bibi Bagal Store, Marvin and Chacha Sari Sari Store. Og siyempre kang Nanay Buging og Tatay Rudy nga way puas naminaw ni nga tuwang programa dinhi sa FM Radio Favorite Mix of Rock. May hapon usab sa tuwang Barangay Captain niya Kapitan Pancrasio Bilyason og sa tanang mga Barangay Pangsyonaris og sa mga Barangay Kagawad Bilya Laburada, Dudong Patani, Dudong Dumadag, Gaspar Bilyason, Rinaldo Gatok, Binbinido Acido, Kagawad Karim Bibura. Maing hapon usab diya sa may Barangay Gabi, mga suking tigpaminaw na to diha. Kang Kapitan Nunoy Lihano, mayong hapon kap. Uban sa tanang mga barangay pangsyonaris sa Lindyo ug Lihano family, mayong hapon. Si Robin J. Ripunti, Ma'am Nining Kuya Bins, Ati Abing Nilnil ug kang Bibi Tali ug Ati Sabil, mayong hapon sa Ripunti family. Kuya Marlo Montesilanos ug Ati Tilin, mayong hapon usab. Kang Chairman Ricky Hidorio Brad Arnel Villeta diya sa Roger Sabing Meat and Shop, Barangay Gabi Baysak Family diya sa may Purok Dos, Barangay Gabi Kuya Arnel Sinahon. May hapon sab kang Boss Artemio Amabaw uban sa mga kasilinganan diya nga naminaw ni nga tuang programa. Dahil salamat kasilinganan kapamilya kabaib sa inyong makanunayang pagsuporta. Nagitay igong oras, no? Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, ug SB Member Yuril Zamora Apsay. Sa ngalan sab sa tuang station manager Jason Urbuda,
tulit surusales atong mga kaubanan dinhi sa FM Radio ug siyempre Gisa Adorna ug kininyo boss nga higalas kahanginan ka pamilya ka vibes Budoy Pats. Daloy nang ulan by San Dimas para ni kang Marvin Ladika Kukamas diya sa may barangay Syukon. Ampinta kanunay og dalay ko ng Dios ka pamilya ka vibes. Bye bye.

0: kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan dahil bibigyan natin yung mga oras sa susunod na minuto ay papasok na po ang texter segment. Pero para sa mga gusto pang humabol na magtanong, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga health concern, ha? Alright, we have another texter, Doc Len. Nahihirapan na po ako makakuha po ng matibay na erection. Nahihiya man po akong sabihin ito pero apektado po talaga ang relasyon ko. May natural po bang paraan para po dito from Pagadian City? You know what? Huwag kayong mahiya dahil maraming lalaki ang dumadaan po sa erectile dysfunction. Lalong-lalo na kapag may kasamang stress, diabetes, hypertension, or poor circulation. You know what? Ang ED o erectile dysfunction, nangyayari ito kapag mahina po ang blood flow papunta po sa pineal tissues. Kulang po sa hormones o mataas po sa oxidative stress, particularly sa blood vessels. Tandaan po natin ang mga ganitong klaseng health cases, ha. Iwasan po, importante ang paninigarilyo at labis na alak. Regular exercise para mapabuti po ang circulation. Bawasan ang mga matataba at mga process na pagkain. Alagaan ang mental health at iwasan ang sobrang stress. Malaki po ang maitutulong po ng EXL Makabuhay products para po dito. From EXL Makabuhay capsule na may turmeric, ginger, cinnamon at B vitamins na tumutulong na pabutihin ang blood flow, bawasan po ang inflammation, palakas mismo ang nerve functions. May guayabano at ashitaba rin na may antioxidant effect para protektahan ang blood vessels. While on the other hand, the EXL Makabuhay Black Coffee naman na may Gen 6, spirulina, ATP peak na kilalang kilala sa pagpapataas ng enerhiya, stamina at oxygen utilization. Tumutulong ito para gumaan ang circulation at erectile response. Mangosteen at purple kernel na nagbibigay ng dagdag na antioxidant protection laban sa vascular damage. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay capsule, 1 capsule 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet daily at mas maganda bago mag-activity para may energy at circulation boost. Kasama rin po mga kamakabuhay, no? Bleeding bowel movement, EXL Makabuhay capsule plus EXL Makabuhay Black Coffee, it supports the digestion, reduce the colon inflammation, it protects against oxidative stress. The kidney stones naman, EXL Makabuhay capsule plus EXL Makabuhay Black Coffee, it acts as diuretic, flush toxins, reduces the inflammation at protects sa kidney from free radicals. Erectile dysfunction capsule EXL Makabuhay Black Coffee, it improves the blood circulation, energy and oxygen utilization while reducing the oxidative stress. Hindi man po gamot ang EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, ha, pero malaking tulong ito bilang natural support dahil sa kanilang anti-inflammatory, antioxidant, immune boosting at circulation enhancing properties. Kasama po ang tamang lifestyle, makakatulong ito mapagaan ang sintomas at mapapabuti po ang ating overall wellness. Alright po mga kamakabuhay, sa mga nagpaabot po ng kanilang mga katanungan, pasensya na po talaga, napasarap naman po ang ating talakayan and we are running out of time but we make it sure na marereplyin po namin kayo para sa gabay kalusugan na pinabot po ninyo. Pero bago po tayo magtatapos, gusto ko pong mag-iwan po ng mga mahalagang paalala na ang ating kalusugan ay kayamanan. Hindi natin ito pwedeng ipagpaliban o baliwalain. Sabi nga sa kasabihan, health is not valued till sickness comes. Kaya habang malusog ka pa, alagaan mo na ang iyong katawan. Huwag kalimutan na hindi lang physical na kalusugan ang mahalaga, pati na rin ang mental and spiritual health. Kapag balanse ang tatlong ito, mas magiging magaan ang buhay mo. Sabi nga sa Exodus chapter 15 verse 26, sinabi ng Panginoon, kung inyong didinggin ng mas mabuti ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos at gagawin ang tama sa kanyang paningin at susundin ang kanyang mga utos at tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas. Hindi ko ilalagay sa inyo ang alinman ng mga sakit na iniligay ko sa mga Ehipsyo sapagkat ako ang inyong Panginoon na nagpapagaling sa inyo. This reminds us that obedience to God and living accordance to His way bring not just spiritual blessings but also healings and protection over our health. Maglaan po tayo ng oras para sa sarili po natin. Kumain po ng tama, mag-ersisyo, magpahinga at higit sa lahat, magdasal. Walang gamot na higit pa sa kapangyarihan ng pananampalataya at pag-asa. Tandaan po natin, ang katawan natin ay templo po ng Diyos. Kaya alagaan po natin ito bilang isang pasasalamat sa Kanya. Isa pa, huwag kalimutan ang simpleng kasabihan, an ounce of prevention is worth pound of cure. Kaya simulan mo nang gumawa ng maliliit na hakbang para sa mas malusog na ikaw. Hindi bukas, kundi ngayon. Kaya hanggang sa muli natin pakikita-kita, stay healthy, stay happy, and stay inspired. Ito ang inyong happy health. Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. Ang kalusugan ay regalo ng Diyos. Kaya pahalagan nito. God bless us all.
1: What's up, Doc?
6: What's up, Doc?
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Bisman, Lakamura, taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati. Alang namagultay, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho. Inom ko ang Magnum C herbal coffee. Kay kondisyon man akong lawat, dili ko kapuyon. Wala lang labad ako ulo. Lako yun makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po og barato.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
7: Kamu ba nasayod ng Melvin Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melvin Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sa Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
8: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kidney care time!
11: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68th Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest na, may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI-FE trade permit number R11-100009, series of 2026.
14: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada! Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada! Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada! Arangkada na!

0: August 5, 2026, Miyerkules, binaha ang ilang probinsya dahil sa bagyong Maymay. Madulas po ang kalsada, kaya ingat po mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Magnitude 6.4 na lindol ni Yanig ang Sarangani at Davao Occidental. Ilang mga probinsya sa Northern Luzon nakaranas ng matinding pagmaha dulot ng bagyong Maymay. Palasyo, tinawag na diversionary tactic ang sinasabing pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Audit ng confidential funds ni VP Sara Duterte, nakitaan ng irregularidad ng House Prosecution Panel sa 13th araw ng paglilitis. At Pinoy tennis champ Alex Ayala, sasabak muli sa Canadian Open matapos masungkit ang DC Open singles title.
0: Nakaranas ng matinding pagbaha ang ilang mga probinsya sa norte na dulot ng bagyong Maymay. Partikular ang mga bayan sa Pangasinan at La Union. Silipin natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa umaarangkadang balita ni Tricia Manalo.
3: Maraming mga kabahayan, pananim at pangunahing kalsada ang ilang araw nang lubog sa baha dahil sa walang humpay na pagbuhos ng ulan dulot ng bagyong Maymay. Sa La Union, apektado ang mga bayan ng Anda, Bawang at San Fernando City, gayon din sa Pangasinan. Sa mga litratong ito, nagmistulang dagat ang daan patungong Tondol Beach, Tondol sa Anda, Pangasinan. Sa post ni Evelyn Nazarita, kitang napatag ang mga palayan sa walang tigil na ulan. Nangihinayang siya sa mahal na punla at abono. Lubog na rin ang hanging bridge sa Angayan Norte, Balungaw, Pangasinan. Ayon naman kay Perry Chu, umabot na sa 6.4 na talampakan ang taas ng tubig ng Marusay Bridge sa Calasyau, Pangasinan. Kita rin ang mga kabahayang lubog na sa baha. Malakas din ang agos sa Sinukalan River, Santa Barbara, Pangasinan na nagpabaha rin sa mga lugar ng Calasyau, Dagupan at Lingayen. Sa post na ito ni Alan Argones, kita ang mga baha sa La Union City sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. Kita naman na binabaybay ng mga sasakyan maging ng mga motorsiklo ang mga binahang kalsada sa San Fernando, La Union sa kasagsagan ng malakas na ulan. Habang sinabi ni Renato Fe Aquino Valio na binaha ang kalsada sa tapat ng isang mall sa San Fernando City. Lubog din kahit ang gasolinahang ito. Kuha naman sa dashcam ni Revilo Quero ang pagbaybay sa baha sa Bawang, La Union. Sa ngayon, patuloy na pinag-iingat ng mga lokal na pamahalaan ang mga residente sa mga lugar sa norte na nakararanas pa rin ng malakas na pag-ulan. Ako si Tricia Manalo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sinuspindi ng Makanyang ang klase sa lahat ng antas at pasok sa government offices sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw bunsod ng Tropical Storm Maymay at Habagat. Sa inilabas na Memorandum Circular No. 121, sinuspindi ang pasok kaninang alas 3 ng hapon sa Metro Manila, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Tuloy naman ang mga ahensyang nasa ilalim ng Basic at Health Services, Preparedness o Response sa Kalamidad at iba pang mahalagang serbisyo. Samantala, ang mga localized cancellation o suspension ay maaari namang ipatupad ng local government units na naayon sa rules and regulation. Inanunsyo na rin ng MMDA na suspendido ang coding ngayong hapon na nagsimula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
0: Niyanig ng malakas na lindol ang katubigan ng Sarangani, Davao Occidental kaninang pasado alas 12 ng tanghali. Una itong naitala sa magnitude 7 pero kalaunan ay ibinaba ng FEVOX sa magnitude 6.4. Naramdaman ang intensity 5 na lindol sa Glan, Sarangani, intensity 4 sa Kiamba, Sarangani, Gensan, Malungon at Alabel, Sarangani, Tupi at Polomolok, South Cotabato, Ayon sa PhiVox, walang banta ng tsunami sa bansa dahil sa nangyaring pagyanig.
1: Nagdulot ng pangamba sa mga residente ng Sarangani, Davao Occidental ang malakas na lindol kanina. Sa video, makikita ang kinakalma ng isang guro ang kanyang mga estudyante sa isang pampublikong paaralan. Nagpanik daw kasi ang mga estudyante at nagtakbuhan sa open grounds ng kanilang paaralan. Napaiyak naman ang isang bata ng sunduin ng kanyang nanay. Natakot kasi siya sa lindol. Nagtakbuhan din ang mga nakapilang beneficiaries ng tupad at uplift nang biglang makaramdam ng malakas na lindol. Sa ngayon, inaalam pa ang lawak ng pinsala ng lindol.
0: Patay ang mag-ama matapos na masunog ang kanilang tindahan at bahay sa Davao City. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Egonia.
4: Nilamon ng apoy ang tindahan at bahay ng mag-amang Ruel Robles, 50 anyos at 24 anyos niyang anak na kagawad ng SK na si Jerome Asasicho Lagdek, Barangay Malabog, Pakibato District, Davao City. Sa ospital na binawian ng buhay ang mag-ama. Wala namang naisalbang gamit ang kanilang pamilya. Ayon sa mga nakakita, alas 5 ng madaling araw ng July 30 nang may bumili ng gasolina sa kanilang tindahan kaya nagtakal mula sa container si Ruel. Dahil madilim pa at ilang araw ng brownout sa kanilang barangay, gumamit ng kandila ang asawa ng biktima. Pero nang ilapit ito sa gasolina, bigla na lang itong nagliyab at nalapno si Ruel. Nakalabas agad ng bahay ang kanyang asawa at dalawang anak, pero bumalik si Jerome para sagipin sana ang amang naiwan. Pero nalapnos din siya ng kanyang kargahin ang kanyang ama.
5: Kami sige na maglipot-lipot niya, kaya gusto na mo nga mo-rescue yung media sulod. Yung saan man na mo nga sirado man kayo, kaya mga screen mo na ilang kuhan diha, nang ilang nga kuhan sa bintana, wala na may nahimo. Tanaw na lang yun may sa kalayo. Taon-taon, ni gawas ang katong amahan, ni gawas dito, pero wala na. Puro na puti na kayong lawas niya.
4: Nasa loob ng bahay ng mga biktima ang kanilang tindahan at naroon din ang mga deboteng gasolina na kanilang ibinibenta. Kanina, inilibing na ang mga biktima. Inaalam pa ng mga otoridad ang halaga ng mga naabos sa pangyayari. Mula dito sa Davao, Noreen Egonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nasamsam sa bypass operation ng PNP at PIDEA ang nasa 5.4 million pesos na halaga ng shabu sa Barangay San Jose, Palol, Leyte. Nabawi ito sa isang barangay chairman at dalawang kasama nitong residente sa Leyte, Leyte. Ayon sa polis, matagal nang minomonitor ang suspect na number one sa target list ng PRO 8. Nasa kulungan na ang mga suspect at nakaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Tinawag ng palasyo na diversionary tactic ang usap-usapang naaresto si Senator Ronald De La Rosa. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
6: Nagawa ko yung aking tungkulin.
7: Umugong ang usap-usapan kahapon na nahuli na si Senator Ronald Bato de la Rosa ilang buwan matapos siyang huling magpakita sa Senado. Matatanda ang isa siya sa mga pinangalanan ng International Criminal Court bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity na siya rin kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay ng mainit na isyu kahapon, nag-post sa kanilang social media accounts sina Attorney Jimmy Bondoc at dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na tila may kalakip na mensahe tungkol sa sinasabing pagkakahuli sa senador. Nagkomento naman ang palasyo sa issue. Sinabi ni Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na walang laman at walang konteksto ang ipinapakalat nila Bondoc at Roque tungkol kay De La Rosa. Dagdag pa ni Jose Castro na may timing ang pag-post para matabunan ng mga naisiwalat ng Commission on Audit sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungkol sa paggasta ng confidential funds. Aniya, diversionary tactic ang ginawa ng dalawang kaalyado ng vice-presidente. Pinabulaanan naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na naaresto na si De La Rosa. Sinabi ng kalihim na wala silang impormasyon sa sinasabing paghuli sa senador at pagdadala umano sa kanya sa ICC.
8: There's been no arrest for Senator Bato. There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's been whisked away to the Hague.
7: Dagdag pa ni Remulla, huling nakitang senador sa Mindanao. Nakikipag-ugnayan na ang DILG sa ibang ahensya para mahanap ang senador.
8: Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DILG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down.
7: Matatanda ang itinanggi ni National Bureau of Investigations Director Attorney Melvin Matibag na ang kanilang hanay ang nakahuli kay De La Rosa.
9: Hindi, wala. Sa amin, wala. Kay Dr. Cusino. Wala sa amin.
10: Sa part po ng NBI, wala talaga.
9: Wala.
11: So sir, ongoing yung manhunt operation po natin, sir?
9: Lagi naman.
7: Wala ring impormasyon ng Philippine National Police sa kinaroroonan ng senador. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nagtutulungan na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para palakasin ang seguridad sa mga eskwelahan, partikular sa mga public schools kung saan talamak ngayon ang school violence. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
12: Hindi may pagkakaila na lalong umaangat ang bilang ng school violence sa Pilipinas. Nitong nakaraan nga lang ng masaksak sa loob ng eskwelahan sa Las Piñas City ang 13 taong gulang na estudyante. Ang sospek, mismong kaklase niya at dahil lang umano sa 10 pisong sukli. Aminado si Education Secretary Sari Angara, nakapos sa pondo ang kanilang hensya para madagdaga ng mga security guard sa mga pampublikong eskwelahan. Pero ang diskarte umano nila, unahin ang mga malalaking public schools na pwedeng lagyan ng mga bagong gwardya. Napansin daw kasi ng ahensya, dito nagkakaroon ng mga krimen na sangkot ang mga estudyante. Isa pa raw sa kulang sa mga eskwelahan ang mga metal detectors para sa mga kutsilyo o patalim na sinusubukan na ipasok ng mga estudyante. Para naman umano sa mga maliliit na eskwelahan, plano ng DepEd na makipagtulungan sa Department of the Interior and Local Government.
13: Tapos dun sa mga mas maliit na eskwelahan, pwedeng hingin, sinabi ko na rin kay Sec. John Vic, yung tuhingin niya aming tulong ng mga barangay tanod na kahit rumondo sila sa mga eskwelahan para ma-discourage yung mga violent incidents.
12: May ilan rin daw ng mga LGU na kusa nang nagbibigay ng dagdag seguridad sa mga nasasakupan na paaralan. Kasama rin sa napag-usapan ng DepEd at DILG ay ang pagpaparami pa ng tauhan ng PNP sa paligid ng mga eskwelahan.
13: I think si Sec. John Vic tsaka si General Nartates nabanggit na rin na they will ramp up the police visibility at saka yung visibility ng barangay officials. Kasi nakita natin yung gang activity is on the rise also eh. So, especially sa mga lalaking eskwela, minsan hindi nakikita.
12: Bukod dyan, babantayin rin daw ng ahensya ang online platforms kung saan makikipagtulungan sila sa Department of Information and Communications Technology o DICT, pati na sa mga telecommunications at social media companies. Hihilingin daw ng DepEd na magkaroon ng regulasyon sa mga content na lumalabas sa mga online platform, lalo na ang mga violenting aktibidad dahil madaling maimpluwensya ng mga estudyante at makagawa ng hindi inaasahang krimen. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Umarangkada na ang day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan sumalang si dating COA State Auditor Attorney Roderick Wamil sa mga tanong ng Senator Judges. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad live. Angela.
14: Niya 75 million pesos o mahigit kalahati ng 125 million na confidential funds ng Office of the Vice President ang itinuturing na questionable. Ayon yan kay Attorney Roderick Wamil ng COA, lumabas ito anya sa 845 acknowledgement receipts na may kanya-kanyang issue sa pirma at petsa ng pagkakatanggap. First time anya ito sa loob ng 10 taon sa ICFAO at sa mahigit 30 ahensya na kanyang nai-audit.
15: December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang na-audit?
16: Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
14: Binusisi rin na Senator Judges Amy Marcos at Risa Ontiveros ang depinisyon ng accountable officers o kung sino ang dapat na responsable sa mga confidential fund.
17: So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee.
16: That is not entirely correct, po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular.
14: Kasama na rin dito, no, yung pagtatanong ni Senator Risa Ontiveros patungkol nga doon sa definition pa rin ng accountable officer. Dahil anya, according sa Government Accounting Code, ay ang head of the agency pa rin ang responsable dito. Bukod dito, question rin ni Senator Ontiveros ang mga gamot na ibinigay di umano bilang reward sa mga informant na unang beses ding naitala sa audit report.
18: Normal po ba iyon na gamot ang kapalit ng intelligence information?
16: Hindi po siya normal po, Your Honor.
18: Hindi normal. Naranasan niyo na po ba ito dati na gamot ang bayad para sa impormasyon?
16: Hindi pa po. First time po dun sa may OBP po, Your Honor.
14: Samantala, uminit naman ang diskusyon sa pagsalang ng kasunod na testigong si Sailin Del Campo dahil sa usapin ng stipulations. Hindi kasi pumayag ang depensa na i-admit bilang facts ang nasa 10 exhibits. Sa kabuuan, nasa 4,492 na dokumento ang tinanggihan ng depensa, kabilang ng 845 acknowledgement receipts na na-turn over ng ma-assign si Wamil sa ibang departamento ng COA noong February 2023. Dahil dito, iniutos din ni Presiding Officer Cheese Escudero na mag-usap ang dalawang kampo sa petsa at oras para sa pagkukumpara ng mga dokumento. Samantala, sa usapin naman ng motion ng prosecution sa paglilipat ng exhibit marking sa ilang bahagi ng Las Cañas affidavit, bagamat ito ay pinayagan ni Presiding Officer Escudero, kanyang isinaad na ito ay purely mechanical and ministerial act. Granted din ang motion ng prosecution para sa judicial notice patungkol sa nangyaring house hearings, pero bilang patunay lamang na nangyari ang mga nasabing pagdinig. Ninya, magpapatuloy nga ang pagtayo naman ni Sailin Del Campo sa darating na Lunes, August 10.
0: Maraming salamat, Angela Babad.
1: Ikalawang taon ng Sustainability Expo 2026 inilunsad sa Taguig City.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.

0: natin ang naganap na impeachment trial at iba pang mga ganap sa politika. Makakausap natin ang isang political analyst, dating kalihim, at isa sa mga host ng Cuatro Alas, walang iba kundi si Sir Ronald Llamas. Magandang hapon, Sir Ronald.
1: Magandang hapon din, Ninya. Kamusta ka?
0: Mabuti naman po. Ang una kong tanong ay may kinalaman sa scam. Sir Ronald, na hindi ko naman tatanong kung na-scam ka na. Pero tinawag ng na-scam ni Attorney Lorna Capunan yung paggamit ng confidential funds. Ginawa ng OVP at ng DepEd. Sa tingin nyo, malakas ba yung ganitong framing para po sa public perception at sa mga senator judges?
1: Yes, dahil marami kasing kwan eh. Maraming ipinakita yung prosecution na mga documentary evidence para suportahan yung claim nila na somewhat may scam na nangyari dito. Siyempre, yung matagal na natin alam, yung pangalan ng mga binigyan daw ng budget, no? Sila Piato, sila Nova, sila Tempura, no? Et cetera. Pero ngayon ay mas lalong lumalabas yung mga dokumento na parang ang may scam. Dahil nga, lumalabag mismo ito dun sa circular governing confidential fund ng COA. At yun yung nakita dun sa testimony ni Wamil at saka nung isa pang testigo, nakalimutan ko na yung pangalan, na pinresinta today. Na talagang mayroong malinaw na mga violations. Kaya kung hindi mo na-liquidate yung budget na ibinigay sa iyo in the hundreds of millions, talagang may presumption na nagamit mo yan personally, hindi yan nagamit ng iyong opisina, kaya ini-issuehan ka ng notice of disallowance. Yun yung pinakamahalagang manifestation na merong scam na nangyayari.
0: Ayun. And yun nga, kasama ba dito yung unusual daw ayon sa COA na ginamit yung, for example, gamot bilang reward sa mga informants tulad nung kay Mary Gay sa Piatos, for example, na binigyan raw, tama ba? 70,000 para raw sa gamot?
1: Yes, dahil nga ibang usapin pa kung saan ginamit yung mga intelligence fund halimbawa sa kanilang mga assets, kanilang mga witnesses, kanilang mga safe houses, na kahit doon nga ay may nakikita silang mga red flags. Dahil halimbawa, mga safe house na sobrang mahal ng renta, no? At saka mga assets na medyo ano, parang hindi ka paniwala yung kanilang mga pangalan, no? Aliases. Pero ibang usapin pa, yung itong mga aliases na ito ay may mga gastos katulad ng mga grocery, katulad ng furnitures, katulad ng mga gamot na clearly bawal. Bawal even for confidential funds, no? So, ibang usapin pa yung mga nagastos na may question at red flag. Iba pa yung talagang clearly ay bawal o pinagbabawal sa confidential fund. So, nagpa-pile up ito, no? Kaya nga naging debate itong mga acknowledgement receipts na kine-question ng defense na baka hindi tugma yung acknowledgement receipts ng defense at saka ng prosecution. Kaya ginawa ni Prosecutor Lorna Capunan, di sige, gamitin na lang natin yung ebidensya nyo na artificial receipts dahil para mabilis na yan, para wala ng away, dahil lahat naman yan ang galing sa COA. So may ganong klaseng hirit yung prosecution.
0: Ano po masasabi nyo nga pala kay Attorney Lorna Capunan?
1: Well, sa kanyang mga hirit. Yung isa kasing problema dito sa Article of Impeachment na ito, dito sa confidential fund, ay masyadong na-over-proceduralize. Ang pinag-uusapan dito, yung bulto ng usapan, yung mga documentary evidence. Halimbawa, COA reports, no? Tax reports, bank reports, at iniisa-isa yan. Kaya medyo tedious para sa mga nanonood. O, ang ayaw ng prosecution ay mag-sign off yung mga nanonood dahil napakahalaga ng nanonood as the court of public opinion. No, so ang ginagawa ni Lorna Capunan, medyo pinapasaya niya ng konti. No, halimbawa, sasabihin niya, para matapos na ito dahil gusto ko pang manood ng pelikulang The Odyssey. no? Or sasabihin niya ay sige, yung ebidensya na lang gamitin natin na usually hindi ginagawa sa isang korte. No, gagamitin mo yung ebidensya ng iyong kalaban para lang mapabilis, no?
0: Opo.
1: So nagagamit ni Prosecutor Lorna Kapunan yung na-maintain niya yung attention ng nanonood kahit papano.
0: Opo.
1: Dahil nga masyadong boring na para sa maraming nanonood yung sobrang daming procedures, sobrang raming papeles na karamihan hindi naman nila naiintindihan.
0: Opo. At kabilang nga dyan yung meron daw 111 disbursements sa loob lang ng isang araw. Noong December 23, 2022 na puro buong numero at walang butal. Normal ba ganitong cashing out bago magpasko raw o pampabilis lang para raw maubos yung fund?
1: Natawa ako dahil nakita ko lang yung mga ganyang klaseng budgeting dito sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee dito sa mga flood control projects. Mga numero na wala man lang butal.
0: Mm-mm.
1: Kaya very suspicious. Ganun ka-eksakto yung pagkakagastos, no? Usually may mga butal yan eh, no? Kaya ginamit nila yan to emphasize the point na malamang merong mga anomalies dito. Malamang meron nga ditong scam. Bakit ganyan ka-eksakto yung mga numero ng pera?
0: Oo nga. All right, and eto po sa gitna nito, kumalat naman yung chismis na inaresto umano si Senator Bato De La Rosa kaugnay nga nitong ICC warrant of arrest. Pero eto nga kanina, tinawag ng Malacanang na diversionary tactic galing daw ito sa mga kakampi ng VP. Tingin niyo po ba epektibo yung mga ganitong ingay para matakpan daw ang COA revelation sa impeachment?
1: Well, posible naman yon, lalo na nanggaling kasi yung initial na balita o chismis sa mismong abogado ng ni Bato, si Attorney Jimmy Bundok, no? Yung kanyang mga patutsada na bad news. At sinuportahan naman ito ni isa pang abogado na isang fugitive, si Harry Roque. So malinaw, nagsimula ito sa kampo ng mga DDS. No, at kumalat ito, ang dami nga nagte-text sa akin, ang dami nagtatanong. Ang sabi ko sa kanila, fake news 'yan. No, fake news 'yang balita na 'yan. Kaya kumakalat ngayon yung chismis na baka ito ay bahagi ng isang another scam, no? Another conspiracy para i-divert yung attention ng mga tao doon sa lumalabas na compelling evidence dito sa impeachment trial, no? Hindi ko sinasabi na yan ay absolutely totoo. Pero the suspicion remained dahil nga doon sa konteksto. Dahil doon sa mga circumstances na nangyayari around the impeachment.
0: Pero kayo po, Sec Ronald, wala no? Fake news talaga. Walang namataan
1: yes.
0: daw siya sa America or something na huli doon. Wala
1: yes.
0: ganun.
1: Wala, at least for now. No? At least yesterday, at least today, no? Ay walang ganun na walang basihan. Yung ganyang klase ng chismis. Eh, ibang usapin kung bukas ay mauhuli siya or sa isang linggo. Pero as of yesterday and today, lahat 'yan ay fake news lang.
0: Opo, at samantala napansin din Sec Ronald na parang hindi ito sumisipot si Senator Lauren Legarda sa impeachment court ngayong linggo, I think since Monday. Ano po ang masasabi niyo dito patapos siyang kumbaga sampahan ng preliminary investigation no ng ombudsman tungkol dun sa solar power energy ng niya at ng kanyang anak na si Leandro Leviste.
1: Won't be surprised dahil ito siguro yung first time na nakasuhan siya ng ganyang kaseryosong kaso, plunder. At hindi lang siya, kundi yung kanyang anak.
0: Mm-mm.
1: Kaya I'm almost sure ay ang dami niyang ginagawang pulong sa kanyang mga abogado, sa kanyang mga political operatives para mag-strategize. Paano ba haharapin ito? Lalo na nakita niya na dalawa sa kanyang kapwa senador ang nakulong, isa ay nagtatago, no? At may posible pang iba na makasuhan at makulong. Kaya sineseryoso niya ito dahil sa kanyang mahabang political career, no? Ay ngayon lang siya nakaharap ng ganitong kaseryosong kaso. Plunder ito, non-bailable ito. No, at kung ito ay sumampa sa Sandigan Bayan, kulong siya kaagad. Kaya tingin ko mas dun siya nagfo-focus ngayon rather than sa impeachment.
0: All right. Maraming salamat po sa inyong panahon, Sir Ronald Llamas. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi. Anytime, Nina.
0: Thank you. Samantala, natuldukan na ang pag-upo sa witness stand ni COA Auditor Roderick Wamil ngayong Miyerkules. Ayon sa House Prosecution, maraming unusual o irregularities ang na-encounter ni Wamil kaya't in-issue ang Audit Observation Memorandum or AOM. No? Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
2: For every agency since yung kanilang utilization ay based on their...
3: Bigong pagsusumite ng original receipts, meeting request sa COA para hindi mapatawan ng audit observation memo, pagbayad ng gamot, kapalit ng impormasyon para sa informant. Ilan lamang ito sa nailantad sa pagtestigo ni COA State Auditor Roderick Wamil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa obserbasyon ni La Union Congressman Paulo Ortega V, may pagkukulang o mahina ang staff work ng Vice Presidente.
4: Kung sana kung mayroon silang may due diligence saka complete

0: ang medicine ang binigay, no? So, doon nagkakaroon, yun ang na-flag na issue. Bibilin mo yan sa butika, so magkakaroon ka dapat ng receipt. Pero dito, walang napresenta kahit isa, no? Dahil puro acknowledgement receipts lang ang sinubmit.
1: Kung ako siguro yung informant, di ako tatanggap ng gamot eh. Siyempre gusto ko compensation kasi importante yung mga impormasyon na ibabato mo, di ba?
2: Piliin mang mag-restitute ni VP Sara, hindi nangangahulugang mabubura na rin ang impeachment charges sa kanya.
0: Either restitute, ibalik niya yung pera, or mag-appeal siya. No? So, necessarily, if you're returning it, you're admitting, no, na hindi naging tama yung paggasta.
2: Mula nga sa testimonya ni Wamil, masasabi na ang bigong mag-liquidate ng maayos ng confidential funds ay swak na bilang prima facie evidence base sa nakasaad sa Joint Circular 2015-01 o guidelines sa paggamit at paglabas ng confidential at intelligence funds. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipinas. Pino.
3: Pag-usapan natin ang 13th araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kasama ang House Prosecution Spokesperson at dating Congressman Ace Barbers. Magandang gabi po, Congressman Barbers, at welcome back po sa Arang Kada Balita.
4: Yes, magandang gabi, Jack, at magandang gabi rin po sa ating mga kababayan.
3: Yes, Congressman Barbers, so una po sa lahat, ito yung kanina nga nali, yung kumbaga breaking news bago tayo umere, yun nga sinabi na nagdesisyon na ang Korte Suprema na ibasura ang lahat ng petisyon na kumwe-question sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ano po ang reaction po ng prosecution doon?
4: Well, para sa akin at sa prosecution panel, ito ay isang victory, no, para doon sa katotohanan, no. Lahat po naman tayo, mga Pilipino, ay gusto nating malaman ang katotohanan sa likod nitong mga usaping ito, no, itong mga allegation na ito na kung saan ang nasa hot seat ika nga ay ang ating pangalawang pangulo. So, the fact na meron pong ganyan desisyon ang ating Korte Suprema, eh, para sa akin at sa aming kasamahan sa prosecution, ito ay nagpapahiwatig na gusto rin malaman, no, ng ating mga judikatura kung ano ang katotohanan sa likod nitong mga allegations na ito na inilahad dito sa articles of impeachment.
3: And Congressman, may nakita pa ba kayo na pwedeng mga legal obstacles kung sakali moving forward or mukhang tuloy-tuloy na po talaga ito?
4: Sa akin palagay, tuloy-tuloy na ito, no? The only way na mapigil ito kapag nakapag-issue ng TRO. Pero nakita naman natin, no, na yung basihan na pag-i-issuehan ng TRO ay binasura, no, ng Korte Suprema. Kung kaya sa aming paniwala, ito ay tuloy-tuloy na, Jack.
3: And Congressman, ganito, no? Of course, eventually, mag-iisa sa magiging usapin ay yung numbers pagdating eventually pa nagkaroon ng botohan na. Ito ba ay pag-uusapan lang within dun sa Senate Impeachment Trial Court or pwedeng iakyat ito sa Korte Suprema?
4: Well, ito kasing issue ito tungkol doon sa voting threshold, mm-hmm, ng conviction. Ito ay nakasaad sa ating saligang batas. Mm-hmm. At maraming schools of thought dito, Jack, no? May nagsasabi na paano nga naman ang isang huwes na makakapag-decide sa isang kaso, mm-hmm, kung hindi niya nakita, na dinig o na-appreciate o na-evaluate ang ating ang mga ebidensyang inilatag, no? Mm-hmm. Meron namang isang school of thought, kailangan manindigan tayo na 2/3 of all the members, kasi yan ang nakasaad sa ating saligang batas. Mm-hmm. Kaya this issue now becomes a justiciable issue para sa amin at siguro karapat dapat itanong sa Korte Suprema, mm-hmm, ano ba ang inyong pananaw tungkol dito sa number of members of the Senate na hindi nakaka-attend, mm-hmm, ngunit bilang part sila ng Senado, eh sila po ba may karapatang bumoto? Mm-hmm. Ayun, isang malaking issue yan. And I am sure, no, marami pong nag-iisip, mm-hmm, lalo na ang ating mga legal luminaries na gusto ring malaman kung ano yung kasagutan ng Korte Suprema dyan. I'm sure, one of these days, pag ito inakyat na sa Korte Suprema, mm-hmm, pag-uusapan nila to at pagbobotohan.
3: Pero anong tingin nyo, actually bilang advisor din naman kayo ng prosecution team po, no? Anong tingin nyo, dapat ma-resolve na ito na maaga or during, tapusin muna tong

0: impeachment proceedings, then sabay bandang huli. Ano po ang take nyo dyan?
1: Well, ako, I don't want to speak in behalf of the members of the prosecution panel. No? Mm. Pero para sa akin, personally, siguro mas magandang ma-resolve ito na mas maaga. No? Nang sa ganun ay hindi na po magkaroon ng yung doubt, no, itong ating mga senator judges about the number of the votes required, no, para magkaroon ng isang conviction o ng acquittal. So mahirap po kasi yun na meron tayong iniisip na maaring merong mangyari kung hindi ito. Halimbawa, kung nagbago ang threshold o kung hindi magbabago ang threshold sa numero, no? Mm-hmm. So, para sa akin, mas mabuti siguro na as early as possible, ito'y ma-resolve. Oh. But that is my personal opinion, Jack.
0: Okay. And Congressman, ganito, punta naman tayo nga sa nangyari dito kanina, sa 13th day ng impeachment trial. Maraming attempts kanina na basagin or i-discredit si COA Auditor Wamil. Sa tingin niyo po ba na panatili niya yung kanyang credibility?
1: Para sa amin, napanatili niya ang kanyang credibility, hindi siya na-impeach. Mm-hmm. No? Yung kanyang testimonya ay matibay at ang kanyang ebidensya ipinakita at inilatag ng prosecution ay matibay na matibay para sa amin. No? Mm-hmm. Bakit? Siya ho ay tumugon doon sa provision ng joint circular, no, na kung saan nagsasaad na ang paggamit ng confidential funds ay ganito ang pagliliquidate, no. So hindi po siya lumayo doon. He was basing it on the audit process, no, kung paano sila nakapag paano nila inaudit itong mga ito. Pangalawa, tiningnan nila yung mga submitted documents ng ahensya na according to him ay may kakulangan o insufficient. Mm-hmm. Pangatlo, may mga items na nakita niyang ni-red flag nila because hindi pasok doon sa listahan ng allowable items to be spent using the confidential fund. So itong mga ito ay ang as we speak, no, Jack, hanggang ngayon ay hindi ito na giba o hindi ito na nasira ang credibility ng mga pahayag na yan ng aming testigo.
0: And kanina nga, napansin nga namin doon sa line of questioning ni Senator Aimee Marcos, etong si Wamil stood his ground, di ba? To the extent nga na sinasabi pa ni Senator Aimee Marcos, biniro pa niya si Wamil na inaaway daw siya. Pero pag tinignan mo naman, nagpapaliwanag lang naman itong COA Auditor, tama po ba?
1: That is correct, no? In fact, ang mga sagot niya ay base talaga doon, no? Pinanindigan niya kung ano yung nasa loob ng joint circular, no? At ito ay sang-ayon sa ating mga batas, sa ating government accounting and auditing rules, including yung mga pagkakataon na binigay, no, sa ahensya, sa head of agency na magdagdag ng mga dokumento para mapatunayan na tama ang paggastos. Pero hindi pa rin nila kinumply ito. Kaya nga sabi nila, may kakulangan sa compliance. No? Mm-hmm. And because of that, merong mga aksyon na pwedeng gawin ang COA kapag may kakulangan sa liquidation o kakulangan sa dokumento. Mm-hmm. Kaya nga nag-issue sila ng audit observation memorandum 2 beses, kundi ako nagkakamali. Pangalawa, after the second chance na binigyan sila ng pagkakataon mag-submit ng mga dokumento ay hindi pa rin nagawa, kaya nag-issue sila ng notice of suspension. Mm-hmm. Pagkatapos yan, yung notice of suspension, another pagkakataon din sana yan na ma-rectify yung mga sinubmit nila o madagdagan ng ebidensya yung mga sinubmit nila, hindi pa rin sila nakapag-comply. Kaya naka-issue ng notice of disallowance.
0: Oo nga po. And kanina nga po, isa sa mga napag-usapan na sinabi nga actually ni Senator Robin Padilla naman na hindi pwede, kumbaga confidential funds, ay hindi pwede makompromiso yung mga identities nung ilang individuals. Pero ang pag inisip mo, mahirap naman i-account kung puro fictitious names ang ibinibigay. And ito, Congressman Barbers, no, may sinabi si former Senate President Franklin Drilon na mahina daw nga itong confidential fund system natin. Bilang isang mambabatas, former Congressman Barbers, tingin mo ay dapat nang i-overhaul itong confidential fund system sa bansa.
1: Yes, oh, nakita naman natin kung ano yung mga kahinaan, no? O saan punto na mahina ito. Kaya siguro dapat talagang palakasin, gawin din nating mas stricto ang paggamit nitong pondong ito. Kasi remember, ito ay pondo ng bayan, no? At dapat maingat na maingat tayo dito sa paggamit itong pondong ito. Kaya kung mas stricto ay mas maganda para sa atin, nang sa ganun ay hindi po mabaliwala, no? Ang mga pondong ito na mula po sa mga buwis ng ating mga kababayan.
0: And looking forward po, Congressman Barbers, tomorrow po ba, hindi na si, next week, hindi na si COBA Auditor Wamil, sino na ho ba ang isasalang po?
1: Yan, yung bagong witness namin, si Del Campo. Siya na ang aming, kasi si Del Campo, the new witness, siya yung pumalit kay Attorney Wamil, no, dun sa ICFAO. No, at siya rin ang nag-handle nitong auditing ng Office of the Vice President at ng DepEd dito sa tungkol sa confidential funds. So siya ang ating witness. Pakikinggan din natin kung ano yung kanya mga observation dito sa mga dokumentong isinumite. Titingnan din natin kung paano nila in-audit ito at kung ano yung kanilang nakita.
0: Okay, nako. Maraming salamat, Congressman Ace Barber, sa pagtanggap po sa aming imbitasyon sa Arangkada Balita. Mabuhay kayo, sir, at magandang gabi.
1: Yes, more power at maraming salamat. Thank you.
2: Inilunsad sa Taguig City ang ikalawang taon ng Sustainability Expo 2026. Layunin ito na maglatag ng mga makabagong solusyon sa gitna ng mga suliranin sa ekonomiya at mataas na presyo ng langis sa bansa. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio.
3: Opisyal lang binuksan nitong Miyerkules, August 5, ang 2026 Sustainability Expo o SUSTEX sa SMX Convention Center ORA sa Taguig City para itaguyod ang mga hakbang para sa mas matatag na ekonomiya ng Pilipinas. Sa pangunguna ng SM Supermalls, katuwang ang Department of Science and Technology at Arise Private Sector Alliance, ipinakita sa summit ang kahalagahan ng sustainability sa gitna ng mga naging pagsubok sa kalakalan at pagbiyahe dulot ng krisis sa langis. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., mahalagang protektahan ang mga likas na yaman ng bansa laban sa iba't ibang banta upang magamit ito ng maayos sa ekonomiya.
4: Let me just share with you what we really wanted at the Department of Science and Technology in this current administration. We want to make science and technology and innovation relatable.
3: Kabilang sa mga isinulong sa expo, ang paggamit ng electric vehicles sa gitna ng nagtataas ang presyo ng produktong petrolyo. Sa kabila nito, nananatiling alalahanin naman ng mga transport operator at commuters ang kawalan ng charging infrastructure para sa mga EV at mataas na presyo ng kuryente. Tugon naman ni Secretary Solidum kaugnay nito,
4: national charging infrastructure is really needed to convince people to transition from fuel to electric motors. And indeed, it is recognized. There are two charging systems. One is procured by companies or traders, and then they install it here in the Philippines. But the other one would be based on a domestic innovation as a result of research.
3: Nakatutok din ang ikalawang taon ng expo sa pagpapalakas ng circular economy, energy innovation at disaster risk reduction. Ibinahagi naman ni Engineer Genius Yusebio, Vice President for Operations ng SM Supermalls, na matagal nang patunay ang kanilang kumpanya sa positibong epekto ng sustainability sa mga lokal na komunidad.
5: It is already our second year sustainability expo, so we will really continue with this program, no? And we look forward to getting more partners pa in the coming years of an sustainability expo.
3: Tampok sa SUSTEX 2026 ang mahigit 50 exhibitors at 40 speakers na naglalayong ihanda ang mga maliliit at malalaking negosyo sa mga pagsubok sa kalikasan at ekonomiya. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Muling bumagal ang inflation sa bansa nitong Hulyo. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
6: Nagtuloy-tuloy ang pagbagal ng inflation hanggang sa buwan ng Hulyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pumagal ang inflation sa 6.2% nitong Hulyo. Mas mabagal sa 6.4% noong Hunyo at 6.8% noong Mayo. Pasok din ito sa 5.6% hanggang 6.6% forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa PSA, nakatulong dito ang pagbaba ng presyo sa transport sector, education at restaurant and accommodation services.
7: Basically, the trend that we're seeing right now is good news. The inflation rate is going down at the headline level. But as I've been mentioning, may mga risks tayo.
6: Ilan sa mga banta ang presyo ng kuryente na pinakamataas sa loob ng higit 3 taon.
7: Mas tumaas siya itong ating July 2026 average natin nationwide is 16.9%. And this is the highest since the 17.3% inflation recorded noong March 2023.
6: Bahagyaring tumaas ang presyo ng pagkain gaya ng bigas na naglalaro sa 49 hanggang 63 pesos kada kilo para sa regular milled hanggang special rice. Pinaka-apektado nito ang mga pamilyang maliit ang kinikita.
7: Yung regular milled rice, ito yung kinukonsumo ng ating bottom 30% income household. Ito talaga yung mataas, tumaas siya. Ang ating inflation doon ay, if I'm not mistaken, sa bigas ay nasa 19.3%. So siya yung humila doon sa ating inflation rate para sa bottom 30% income household.
6: Bagamat napababa ang inflation, nakatutok pa rin ang Department of Economy, Planning and Development para mapababa ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Napanatili ng bagyong Maymay ang lakas nito habang kumikilos pahilaga, hilagang silangan sa karagatan ng kanlurang bahagi ng Ilocos Sur, huling namataan ng sentro ng bagyo, 145 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. May lakas ng hangin na 75 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na hanggang 90 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 2 sa southern portion ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern at central portions ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Abra, western portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province at northwestern portion ng Benguet. Signal number 1 naman sa Kalinga, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Zambales, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Nueva Ecija, at ang northern at central portions ng Aurora. Inaasahang magla-landfall ang bagyo sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union ngayong gabi o bukas na umaga bago tumawid sa northern at central Luzon bukas.
2: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
8: Arangkada Balita.
9: Sa mga nangyayari sa bayan, malamang marami kang tanong.
10: You may proceed when you're ready.
9: Deserve mo ang malinaw na sagot. Ngayong Huwebes, tanungin natin si Representative Chel Jocno para mas maunawaan ang mga issue ng bayan.
11: Simple lang po ang issue'ng kinakaharap natin.
9: Di masamang magtanong kasama si Attorney Jess Falco.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang gatas!
3: Alamin naman natin ang latest sa showbiz mula kay Jaiho.
4: Ginulat tayo ni ex-Pinoy Big Brother housemate third big placer Kobe Brown sa paglipat niya from Kapamilya to Kapuso. Ang update kay Kobe sa Jai Hot Exclusives now na!
5: Sa naging chikahan with Kobe Brown, agad natin siyang kinamusta kung paano ang naging transition bilang Kapamilya to Kapuso.
6: Very grateful po ako sa ABS. I mean, again, like, I started there. I didn't even think na, you know, I would become an actor and do all these things. But, you know, ABS really pushed me and I'm very grateful for my time there. Just very grateful na where I am right now.
5: Sa ngayon, kasalukuyang napapanood si Kobe sa top-rating teleserye na Born to Shine. Paano siya napabilang sa teleseryeng ito?
6: Was actually just supposed to guest lang on Born to Shine. Dapat a few weeks lang. But nag-extend po ako. So I'm very happy how the viewers took my chemistry with Olive.
5: Samantala, isa pa sa aabangan kay Kobe ay ang pagre-release niya ng kanta. Ano ang kwento dito?
6: Yes po, I'm gonna be starting recording, writing my own songs. It's gonna be a single and I don't know what it's gonna be about yet. I'm still thinking what I want, pero siguro naman love song siya or something.
5: Bukod sa pagdi-DJ sa mga bars, ano pa ang mga pinagkakaabalahan ni Kobe ngayon?
6: I DJ, passion ko yan po. Pero recently, Mama Jai, I've not been DJing kasi medyo busy po ako sa taping.
4: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
3: Maraming salamat, Jai Ho. Isa lang pong paglilinaw, iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman sina Senator Loren Legarda at anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Kaugnay po ito sa solar contracts na nakuha ni Leviste mula po sa Department of Energy. Sa ngayon ay wala pa sa preliminary stage ang kaso at kakapirma lang ni Ombudsman Crispin Remulla para simulan ang investigasyon. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
7: At ako naman si Jack Batalyones para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
3: Arangkada Balita!

0: Okay, kumusta, kumusta? May adlaw sab ka natong tanan mahikala na sab kita sa atong nandang programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. O kinilang gyapon yung higala sa Kuya Arn, magiguban ka ninyo sabay na usab sa paghatag o laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Clarissa na lumulupyo kini sa Agusang Dilsur. Kumusta niya, Clarissa? Manghinaot ko nga nakakaroon nag-aabang sa imong kaagi nga imong gina-share diri ka nato. Di nagka-heart-to-heart ta sa cellphone, no? Manghinaot ko, Clarissa, nga naagib ka. Kay basin, malipat ka. Manghinaot ko na, Clarissa. Okay, mahigala, no? Usbon ako itong sender sa kababae si Clarissa na taga-Agusan, sir. Pero sa dili pa, kumusta? Kumusta ang tanan na itong mga listeners sa nagkalaing lugar? Labi na sa taga-Agusan, sir, nga ubay-ubay ko, no? Atong mga listeners diyang dapita mo nga halos podkasigaran na itong mga sender nasa Agusan. Kumusta ito na nga itong mga users at itong mga produkto? Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nagpabilin pa ba o naghantod pa ba karon naggamit mo sa atong mga produkto sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon? Basin inyo nagiundangan tungod kay nahibalik na normal ang inyong kondisyon. Ang unang giundangan na ninyo, ayaw ninyo undangin mga higala. Kung unsa'y nakaayos sa imo ha, dapat iminti na to siya. Kini ato ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Pwede ba tasano na kinininyo nga mao na gininyong kapihon sa matag adlaw? Kay makatabang ni sa mga tao nga labi na kung walay relax, kulang sa katulog, no? Isud kay mga higala ang sa katao nga kulang sa tulog. Kapoy, mapiktahan tanan ang kondisyon sa imong lawas o niya labi na sa imong trabaho. Laig kay mga higala, no? Karang kapoy trabaho nga wala kay tulog. Una, kung naamo niya na at imano na ito na, simple naman kayo, good? Naman tayo Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa parmasya. Kung mutisting mo niya na, inon lang yung parmasya nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Na, para paghatag sa imo ha, magkita ni mo may pagka-black, may pagka-gold yellow nga sinaw siya ba? Nga pouch. Niya na itatak nga 200 grams kay maunik pinakadako sa ito ah. Atong Coffee Corn Gold. Yan na po kita igagmay nga 110 grams. Mauna siya atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Makatabang na sa mga tao nga kulang stulog, no? O niya, ay makabalaka kay wala na siya'y chemicals nga sagol nga atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya niya iuban ko nung kape ka na muinom sila. Kuhaan ka ng mutukar lang hyper nila mga higala ba? Siguro na i-chemicals sa nga kape. Ang sige gisagol ni Ana. Pero kaniya itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure good nga organic. Yang mangustin, malunggay o mais. Makita ninyo sa pouch mga higala. Yung makatabang sabi sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw, dili pwede nga dili kita makapagawa sa atong hugaw sa matag-adlaw mga higala. No, kay dili maayo ang resulta. Mapiktahan ang atong tinae, magkabukol-bukol, magsamad-samad hantun nga malata mahigala. Madaot atong tinae. Mao lang atong atimanon atong pagbawas sa matag adlaw. Bisan sa isa kadlaw ka isa baka pinakaninot ka duha ba. Mao lang paningkamutan nato nga mahimo nato na sa matag adlaw kita nga magbawas sa atong hugaw. Makatabang ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Og sa lain bahin usab mahigala, dapat kita usa ka Coffee Corn Purple. Kini atong Coffee Corn Purple mahigala, nailha na kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong Coffee Corn Purple. Sulayan po ninyo mahigala, mabati ninyo kung unsay naa sa atong Coffee Corn Purple. Kini atong Coffee Corn Purple, doon na usab kini daghang sagol sama sa mangustin. Nasay mangustin mahigala. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong regular ang atong pagbawas kada adlaw. Dugang sagol mahigala na pagkisay moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. O, di ba? Dugang pagkisay mahigala na pagkisay guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napagkisay dugang sagol nga asyetaba. Asyetaba mahigala makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Napagit siya barley grass. Ang barley grass mahigala makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Napagin siya yung spirulina mahigala makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagin siya sagol nga ambalaya. Ining ampalaya mahigala na ibalanan niyo kung unsay maayong benepisyo nga ikahatag sa ato a. Nailhan ang ampalaya nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides mahigala ha, hibalo mo, fats na siya, taba na siya nga nasulod sa atong lawas nga makontrol sa ampalaya nga naasagol sa atong coffee corn purple. Og napagidugang asagol nga chia seeds. Kining chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health og makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o ganunay lantip ang imong brain function og regular ang pagbawas kada adlaw. Busa, sulay isab ninyo atong coffee corn purple with malunggay and santan. Ang atong coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple with malunggay and santon sab, ayaw ninyo himuag magic may gala ha. Ayaw ninyo ipareha sa sili kung pagpiga ninyo muhalang dayon. Mga 2 days, 3 days, diha na ninyo mahibalaan ang epekto sa atong ginashare ng mga product mahigala sama sa coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Pero kung gusto ninyo epekto dayon mga 2 minutes paghuman sa pagpangapi, Turbo Max Coffee mahigala, tagtunga lang sa sachet, ha? Tagtunga lang sa basta first time ninyo, pero mudaga lang duha ka adlaw, tulo ka adlaw, pwede na ninyo hot doon ang usa ka sachet. Oh, walay problema mahigala, ane, walay yung mga side effect, kay pa-condition lang ni siya mahigala. Kung dili madawat imong kidney, kay nga no, kape man ni siya mahigala. Malapos-lapos na ni siya, pero muhatag yung nag-energy. Kini atong Turbo Max Coffee, paminaw ha? Para sa mga trabaho ni, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Og napugid siya ay sagol nga black ginger. Kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina, muscle function. Og napugid siya ay dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding sports o usab exercise, recovery o stress o management. Og dugang pa, napagin siya sagol nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa maanang ubo. Napagin siya sagol nga panax ginseng o horny goat weed. Ang panax ginseng ug horny goat weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue ug stress ug usab mupagana sa imong mood ug sa immune system. Distingira gud ninyo ang atong Turbo Max Coffee. Ang Turbo Max Coffee ang kape nga pangpadugang sa energy. Okay pa rin ta mahigala, bisan pa man sa mga kondisyon sa atong lawas, mutrabaho ta, dili malikayan nga mubawas ang singot, unya pagpanarapo na to, malanghap na to ang bugnaw kayo nga hangin, di ganahan ta. Pero wala ta mahibalo mahigala nga makapanuhot na dito. Maoy hinungdan nga manakit atong kalawasan, hinungdan nga mabalda po atong trabaho pagkaugma, kay di man taganahan mo trabaho, kay sakit atong kalawasan, kinahanglan ta, o protection nga makatabang sa ato nga mahimong tuloy-tuloy atong trabaho kada adlaw, no? Kini atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil mahigala. Orion Herbal Liniment Oil, daghanay na tabangan ni ini, daghanay na kasulay og naka-testimony nga epektibo gyud ang atong Orion Herbal Liniment Oil labi na sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan sa mga buntis mahigala nga dali ra gipakatawo ilang anak tungod kay wala gid sila panuhot. Og nindot sabni sa inyo mga buntis, dili madaot inyong baby tungod kay wala siya chemicals. Dili siya halang, pwede pod kayo sa mga bata. Nga bisan tagpila pa kabulan, pwede haplasan ni ini. Mo nagingon nato kining Orion Herbal Liniment Oil. Green ang sudlanan, lubos green siya para sa tibuok pamilya, gikan sa mga bata og hantot sa mga tigulang. Wala siya chemicals nga sagol mahigala, puno siya sa herbal. Citronella, kakawati, acapulco, guava, luya, o himag, pure herbal, wala siya chemicals. Pwede siya sa mga katul-katul sa panit, allergies, o labinusab sa mga bukol, o mga almoranas. Ang almoranas mahigala, pwede ninyo butangan ang gapas o Orion, dahil dito ibutang sa inyong lubot matang gabi sa inyong pagkatulog. Pwede ang mga kutog lusa o kuyamad sa bata. No? Apuran lang ninyo. Nya tapos putsalin sa usa ka oras nga salupin kung malukop na paghapla sa orayon ang buhok sa babae o lalaki. Baka bisa mga lalaki, basta kay naay buhok nga naay nagpuyo nga mga makahasol sa atong ulo. Labi na sa mga kaspa o balakubak. Kung wala matanggal sa inyong gina-apply nga mga unsa na din ha, hindi atong orayon. Sigurado pananggalo ng mga kaspa o mga balakubak. Okay, mahigala. Manginaot kong nasabta ninyo kung haplas na manggaling para sa trabaho o para sa external parts sa atong lawas, no? Makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. O dayon sa mga higala, napun kitay, umaabot nga haplas usab. Ikaduhan na itong haplas, kining gitawag na ito nga Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil, mga higala, wala pa inunay sa mga parmasya. Dili pa ninyo ni mapalit. Kaming pa siya, magpahibalura ko kung mapalit na gininyo, ha? Pero ako lang dahan, i-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Para diritso-diritso na dayon mo, kahibalo naman mo. Abi ninyo, mga higala, 25 na ni katuig nga nasulayan sa mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Oh, nasulayan na kini, mahigala nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting. Kaya nga no, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ini. O matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyang nga sagol ni ini. Pipila ka minuto, no, gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa paghalang sa luya sa imong kaunduran, batio na dahil nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok ani mahigala kung sa higayon makahaplas kanini atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol ni ini. Busa kung panghaplas ang inyong gikinahanglan, basta mapalit na kinininyo usab sa inyong mga parmasya di sa inyong mga lugar o butika, Supremo Herbal Oil masaligan sa mga higala. Okay, no? Magpahibalo rata kung mapalit na kinininyo ang Supremo Herbal Oil. Napakoy uban pang mga product na akong i-share sa inyo ha. Pero standby lang una. Gikan sa mga bata, handot sa mga tigulang. Ato sa sugdanas paghatag o kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babae nga si Clarissa. Clarissa, mahinaot ko nga nakakaroon. Ano ay mong kaagi?
1: Doctor Love!
0: Mga higala, naay mga tao nga makaingon nga murag nag-inusara ka kay miabot ang higayon nga nawala na kanimo ang tanan ba? Ano makaingon ka bisan pag naay mga tao nga nakita nimo sa imong palibot pero para sa imo murag nag-inusara. Mao kining kaagi sa atong sinder karon nga si Clarissa. Para masabtan yun ninyo mahigala atong tagag kinabuhi o gato sa ipabati ang mga

0: Nancy, abli. Nancy, abli sa ko, abli. Larissa, anak, abli sa ko, be.
1: Hupog na po ning tawhanan eh. Sa kunso na ni ba, murag dili na ni Maaya, karon kang tawhanan ka.
0: Nancy!
1: Oh! Hupog na po ka?
0: Ay, kabalagan, di man ta mga away. Magpabli lang ko, di malikayan.
1: Unsa man kyud, dili makumplito imong adlaw, kung dili ka makainom?
0: Balo na ka natin mga amigo na itong ha, manglibre.
1: Tungod kay Mayo, maligit na sa ilalagay niya. Di po balikayin nga natay kwarta. Pakisama, matipin siya ta para pakisama ba?
0: Sige lang, huwag may problema. Kainom ko muli ko diri, huwag man kumangaway. Ablihan lang ko.
1: Di ka ni kamuhunong na na yung trabaho ni mong si Hubog, Raul. Biyaan tagyo ka.
0: Ayaw po, day. Sige lang, day. Kinipon ako mga amigo li kaumad sa trabaho. Hindi man ko kabalibad, good. Eh, balabaya ka nga. Tungod na ako mga amigo, nakapasok ko diyan ang trabaho. May gani din akong lagaan ni halos pagastuhon kay bago pa daw ko.
1: Hindi na. Sige lang, kayo. Hindi po sila mga di man po ko. Kibali di ay. Kung manghagad sila, di yung kakabalibad. Ha? Magbantay ka sa ko, Raul. Basulan na ginimong pagkabandungo ni mo. Sikag kalata niya ng inom.
0: Hindi na ko na yun. Sige na, pakisama naman ni ato ba?
1: Pakisama, bito. Tanaw na to na imong pakisama ni mo sa imong mga kauban sa trabaho. Tanaw lang yun na to. Ma, mag-away mo? Na imong ama-ama ni mo nga di makumplitong adlaw kundi limahubog. Pa,
0: Clarissa, sige na tulog na dito kay kainom si Papa.
1: Ay, palabi si inom pa. Kadaot din na sa imo, pa.
0: Ano di, sige lang kayo nag-inom dito pero na may pulutan. Hapin-hapin ba? Nanagaw na mag mo.
1: Nabugdaw na lang ng sabaw ang among gibili na sa imo, ha? Ikaw ang tawana ka. Magpantay ka sa akong tawana ka.
0: Ano sa'yo ba yung pantayan ako, day? O ikaw, day, grabe sabi mo. Grabe sabi mo, Nancy. Igor kita mahubog ka na gabi, eh. Huwag man ko maggasto. O, nasa'yo mo, chip-in ko, pero di pag-idawaton sa akong mga amigo kay gusto nila sila ra. Eh, kasabot sila nga, wapak ko'y kuinaratahan lumayo.
1: Bitaw, madao itong masakit kay ka na yung trabaho si ikag kahubog. Pantay kang tawana ka.

0: Pa, diaray mong balon pa, oh. Mura pa magkakubog pa.
1: Ay, Clarissa. Ang Uber. Pero sige lang, ay problema. Kaya rin trabaho ni Papa ni Mo.
0: Di ka kakapuyo na ni mong trabaho pa nga. Mong trabaho ka nga ang Uber.
1: Ah, sige lang, okay na. Di ka na doon ako. Danse.
0: Pag-uli ni Mo niya ha, hubog na pod ka.
1: Basta na'y mamam na ilibre, mainom good tagod.
0: Bitaw. Hinumdumi lang akong isulti sa'yo mo ha. Mapulaan gani ko sa'yo mong trabaho nga sige kahubog. Aw, mamambitaw.

makahimo di kag biya kay papa ma kung siking anak nganong dili man siya pa hinungdan gawala may anak mabito nga nag-adapt ni sa imo ha bata pa ka nalipay may nga naka-adapt ni sa imo kay buotan ka siya na po hinoy bandlongon ay ning tawhanan eh di ba na siya yung anak sa una pero sukad siya nakatrabaho na niya yung gitrabahoan nakaamigog mga parahubog hantun nga murag natakda na imong ama-ama ni mo sige lang matabangan na nato magtambag si papa nga di na perminti mag-iana ay ambot lang maminaw na sige na nagkatawa oo lagi dili siya mangaway kung pauli na kung hubog pero hasol ba rin gihapon kung masakit siya kung saan naman lang ay ng tawhana sige lang yun maglagot gani ko piyaan ko lagi na kanya ang ako ma awtiri na ka imo siyang ubanan ay pag-ana ma oy grabe sa mong biya sa brengas amo ah aw dili gani ko makagwanta piyaan ko lagi na

Bay Raul. Uy, bay. Saan pa uli na ka? Oo, oh, uli na. Ayaw sa pastilan. Nakadaog nga itong kauman sa number ba? Kadaog kong number? Oo, nakog-daog. Hapit, jis. Mo ba? Nagsabot ming duha ka niya nga. Ingnon ka. Para kilaw-kilaw ta ba? Subat ang aron tula. Dito silang balay. Mo ba? Oo! Bangka siyang inom ba eh. Adto ta karon human sa atong trabaho. Sige. Upatrata. Si Binje. Oh, as Binje di panganan ng bagong trabaho. O ato nang amiguhon kay mura pong kaubuyon po ng bataan niya. Mura makisama ba? Ah, sige. Sige. Unya ha. Ay, sagdiritso ko libre si mauli ka. Dili lagi ka na pa'y libre na na'y tinuwal na na'y sinugpa. Mone, plano na mo ganina. Kinilaw yun. Suba o tula. Siyat-siyat na yun. Ah, pula permenting hasang. O sige, sige.

0: talaga nag-inom. Anse!
1: Ah! Oh, dali dong! Dali diri dong, Raul. Sulot.
0: Ah! Mayo kay, wa ka masuko.
1: Ay, wala man. Okay ra ko.
0: Ah, unsa ko na. Murag enjoy man lagi.
1: Enjoy gani nga nahubog ka. Nakadundum ba ka sa akong isulti sa imo ha kung magsige naghihapon imong pagkaparahubog? Ngabiyaan ta ka?
0: Ah, di na ni mo kaya, day. Nancy, di nakakakitag lalaki nga pares ako, ah. Samang ka.
1: Pa, hubog ka?
0: Ay, hey, anak. Clarissa, sige na, tulong na dito. Apit na alas 11. Sige na. Day, Nancy, tulong sa ako, ha?
1: Ah, tulog dong. Kaya mo trabaho pa kaugma.

Karong tawhana ka. Bahala na mo ni Clarissa dire. Grabe na gini papadlong ni tawhana ni. Ikaw ni bahala sa imong ama-ama, Clarissa. Bahala na ka. Bulakaw na ko. Nagtuo man siguro dili na ako tinudon. Kamaayo ni mong laki, no? Sa gunso na ka mag-inom-inom, pila na kahiga yun. Yung magkasakit ka, ako ang magproblema. Bahala masakit ka, basta kay wala na ko dire. Hala, padayon sa imong kabuang si kay hubog kada gabi. Kay mulakaw na ko. Biyaan ta mo.

0: Buntag niya. Mula ko alam ay nagtikaw-tikaw sa kusina. Tulong pa siguro si Mama. Mabangon ko. Si Papa ka, nakamata na ba kahanga mo? Trabaho ra ba siya? Wala man din si Mama sa kusina. Andun ako sa kwarto nila. Si Papa rapon. Tulog pa si Papa. Sigurado, tulog hindi kay hupog man ika kapigod. Pero si Mama, asa ka? Ma? Ma, asa ka? Ginoo ko. Wala na tiri. Milakaw lang kit si Mama. Pukaw na ko si Papa. Ma!
1: Ay, sakit ang ulo eh.
0: Pabangon pa. Bangon.
1: Ano man?
0: Nilakaw na kit si Mama. Wala na yung mga sinina.
1: Kung sa'yo milakaw?
0: Si Mama milakaw na. Iyang kitinunang iyang ipaymangno niya kanimo.
1: Nilakaw? Isa-isa. Iyang mga sinina,
0: wala na gani dito sa kabinet ninyo. Ang imuha niya lang.
1: Asa ka si Paingon?
0: Mani, wala ko masayon pa. Asa na ito si Mama Paingon?
1: Karumbiyaan man ta niya nga. Di man ko mangaway.
0: Oo, nag-inom-inom ko pero di man ta mangaway, good.
1: Masa may raso niya yung tagibiyaan? Di ko matrabaho subayon ako. Basing narato din sa mga silingan o asa siya.
0: Mag-ubanda pa.
1: Lala, sige. Sige, Clarissa. Sige, panganap na kitang lakaw.

0: Wala gyud. Diri sa terminal, wala.
1: Asa nito si mama pa?
0: Wala ko magtuo, anak na. Iya to buhaton. Tara, manguli na ta. Basinog, mabalik na ka to, anak.
1: Huwag di na mabalik si mama. Magunsa na lang ta.
0: Mabalik to, mabalik to.

0: No, matulog lang magpupugumpa uli. Di ba gumangaway? Ay, alang gusto pa baka di ka mag-inom-inom pirmi kaya basin masakit ka? Mau siguro to'y hinungdan nga milakaw na lang siya para kung masakit ka, dili siya magkabuang kong katiman diya si mo, ha?
1: Say, sakit ko. No, magta masakit.
0: Mau gani pa, basin umuabot ang higayon nga masakit ka, simba ko lang. Mau to'y mama na mahala na to.
1: Sige-sige mo nang nakuinom.
0: Karon pa nga, wala na si mama. Basin mo balik rito. Dali na pa man niya punta.
1: Ay, sa'yo mong sunan niya, Clarissa.
0: Nagtula kong isda. Kaya na kong dugay na po kang pauli.
1: Wala. Pauli kong sa'yo. Nanghagad gani sila, pero kung you know na nga, na si Nancy, ina-ina ni mo.

0: Nakita na ko si Papa murag magulanon siya. O siya kalipay. Karon pa inon niya, gihimo nga wala na siya mag-inom-inom, nga wala na si Mama, nagpalayo na. Mibiyaan na trikadamo. Still anis Papa. Maluoy sab ta siya sa ginuktok. Ah, si Mama. Bye-bye, nawag si Mama. Hello, Ma.
1: Oh, kumusta mo nga mahan din na nga, Kwanggol?
0: Mauli na, Ma.
1: Unsay uli? Kamura dang duha. Uli-uli si ati man ang tao nga mga parahubog, mga padlungon. Paiguan mo nga mahan diha.
0: Ma, luoy ba si Papa Ma nga nakita na akong murag magulanon siya? Murag nagbasol naman siya, Ma.
1: Basol lagi pag mauli ko diha. Inom na pod. Pahala na mo diha.
0: Ma, anak ba ako ni mo ma, nakinanglan niya po ko sa imo, ha?
1: Ay, unsa ko nga pagkaanak ko, nga wamang ka mo agi sa ako, ah. Adapted raman ka na mo.
0: Bisan adapted ra ko ninyo, ma, pero giisip yapon mo na ako nga tinuod nga ginikanan.
1: Ay, kalimti na ako. At tiba na imong amahan ka, di naging kumpauli.
0: Ma, bisan para lang sa ako, ah.
1: Paningkamot niya, Clarissa. Paningkamot niya nga mabuhi ka. Ay, kung damay-damay ang problema sa imong ama-ama diha. Bahala na mo sa inyong kinabuhi.
0: Si Mama sa boy.
1: Ako pa ba solo ni mo? Mungingon magang si Mama po doy.
0: Di ba, maluoy po ka ni Papa?
1: Maluoy o? Wala magay sa maluoy sa ikaw galingon ng sikig kalata sa inom. Karang tawahan na masakit, yun ang tawahan na may nang masakit siya nga wala po diha. Kadili o ganahan mati man ang mga tao nga badlungon. Masakit ang tawanan na. Kaya na yung mga barkada ngayong kauban sa trabaho. Mga puros para hubog. At iba na na, ay mong ama-ama, Clarissa.
0: Ma, mauli na ma, magpaabot din ma.
1: Ayaw na mo pagpaabot. Di na kong paulit.

0: Nanawag si mama ni mo kaganina. Unsa may yun? Mauli na daw siya.
1: Ako yang yun pang ang pauli na. Dili na gina siyang pauli. Ako na daw bahala sa imo, apa.
0: Ngunit di man siyang pauli. Pwede tawagan ni mo ang inahan.
1: Di na po siya makontak pa.
0: Mau ba? Stilan. Ako man tumanon yun, di nagyo ko mag-inom-inom lagi basta pauli lang siya. Basta magtawag siya otro, ha?
1: Oo, pa.
0: Ipasalig na ko nga di na ko mag-inom-inom.

0: nawang si mama. Hinaon mo rin na andan na po naman ni papa, pero dilimalika yan. Nabatiyon akong kamingaw sa iya. Kumusta na ka si mama? Kumusta na ka siya? Asa kakaroon siya dapita? Si mama, nanawag na po. Ma!
1: Oh, kumusta na ka rin, Clarissa?
0: Ano yung mas ipagyapog handom sa imo, ha? Nga upauli ka?
1: Ayaw na pag-asa nga upauli pa ko. Kumusta imo amahan?
0: Wala siya mag-inom-inom, ma. Sugan nga ikaw milakaw.
1: Karon pa. Paminaw.
0: Unsa nga da, ma?
1: Ay napagdahom mga mupauli pa ko diha.
0: Di ka maluhoy sa ako, ma.
1: Hoy, dilita ka anak, ha? Dilita ka anak.
0: Bisa na, ma. Kay ikaw may nagpadakos ako, ha? Giisip na gani mo nga akong mong ginikanan. Nya karon nilikon ni mo ang kulon nga sa anak-anak lang.
1: Anak-anak na lagi, pero ano ko ganahe? Tungod na imong ama-ama ni mo nga wag pulos.
0: Wala lagi mo hinom sa papa, ma. Nagbinuota na siya.
1: Karon pa, nga nanak ko'y lain.
0: Oh, unsa, ma?
1: Nanak ko'y lain, lalaki. Nga kauban na ako kanunay. May ni kay buutan, dili mo inom. Mao ni siya akong kabiliban nga lalaki. Dili para sa imong ama-ama ni mo nga badlongon. Karon na may undang inom nga wala na ko. Dili para sa ning lalaki nga akong kauban na. Nga, buutan. Walay bisyo. Oh, kalayo rin na imong ama-ama ni mo.
0: Mamaluoy po ka ni Papa. Magulanon yung guys yung hantod ka ron.
1: Bahala na siya sa inyong kinabuhi. Kaya nandito na ako nga di yung kamagmahay. Ako naghihimo. Siya ni bahala sa inyong kauglingon. Ikaw at timanan imong kauglingon po.
0: Ako'y permente nagatiman ni Papa, ma. Hantod na mabalik ka.
1: Ay, napagdahong mabalik pa ko. Sige na. Babay na.

kalain ni ngulai nahan. Bisa tuon niya, adapted ako na ni papa o ni mama. Pero tungkol kay gikan pa sa akong pangabata, ato sa akong pagdako, sila akong nakita. Manang nasa una-una nga ako kit silang mga gidikanan. Pero si mama, ignore ako niyag bahala na ako. Wow. Antun pa rin karun, mawala yung kahibo sa akong amahan. Pambago-bago. Aloy po di papa. Namiswa na gid siya maginom-inom. Wala po din siya asawa.

0: na na si Lain.
1: Oo pa.
0: But pasabot nga di inagin siya mabalik.
1: Siguro pa di inagin siya mabalik.
0: Taon-taon na siya nga nagpalayo ka na to.
1: Labi na karon nga na siya katipon daw. Buutan daw kuno kayo pa. Pero buutan man ka ba? Ang kinaramay mong pagkaparaidom.
0: Niundang na kong inom, anak. Clarissa. Niundang na kong inom. Kinamasin mo balik pa imong inahan. Pero dili naman di ay. Lisod mo kanon na ako mag-gool.
1: Masibot pa sa puti mo pang balik na pagkainom-inom.
0: Walay mawala sa ko ah. Kaya di ko mugasto. Libre ho na ko sa akong mga kauban. Napay mga kauban ako ng ulit tao. Sige. Bahala na siya. Na naman kayang katipon nga lalaki.
1: Oo, paingon niya. Nana daw.

0: Anak.
1: Pa?
0: Dali sa day. Initis huwag tubig, Debbie. Kay, lain ako tiyan, murag sa gunso naman ni nga si Gapdos.
1: Mao na ni resulta sa imo pagkaparainom pa. Imbis ti undang na kanibalik ka.
0: Wala huwag na eh. Tungod kay nanay kaipon sa imong ina-ina ni mo. Sa may pulos pa na ako nga, wala ko mainom. Imbis ti undang huwag inom, tungod kay basin mo balik na siya. Nanaman ni siya lain, matod pa ni mo.
1: Oo pa.
0: Ilingaw na lang nina ako ang kaugalingon, Clarissa. Ay.

0: kamu trabaho pa?
1: Ah, dilisa Clarissa. Sakit yang di hampir minti.
0: Magpatsikap ta pa?
1: Oh, sige, sige, magpatsikap ta.
0: Para may bala na ito pa kung sa mong tiyan. Para may bala na ito kung sa puya itong palitong nga tambal.

0: Unsay kon sa kong amahan, Dok?
1: Oh, dali, diri, day. Asa naman ito yung amahan?
0: Tuwara dito, Dok.
1: Dali, diri. Ay, lagbay balay mong papa, ha?
0: Kaya nga, Dok?
1: Mag-uul na siya.
0: Kaya nga, today, Dok?
1: Nanay liver cancer mong papa.
2: Okay, may gala sa dilipan natin ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kayo ang layas. Una, dali na po kumasakit. Kana siya, nag-inom na din po ng Capricorn. May na akong tulog, then akong hugaw po, may po, then kaghanap po kayo ihi.
3: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit ni mo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot po imong bawas.
4: Dayon ang kaming Capricorn, nindot po kayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karoon, muragani po din ko na. Muna ginangadili, gibdun ta ko magpakawana kay... Kanang na ang kagiganahan man po ba.
3: Thank you, Kayon. Okay, ha? O, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Dagan kayong salamat.
4: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
6: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya. Ako din nga si Jared. Kuhan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na... Pamatunan gina ko nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Katawan nga niya ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
5: Orion herbal oil mo gamit?
6: Orion herbal oil pero was lagi ba o sila na pwilo eh. Nga no ako raw ang pwede pamaol ka daw maguli. Sila puros la aray-aray. Mata nila ugma pagabuntag wa na puro la pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung lanunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tay Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na nagitawag ng nerves neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito lang sa inyong pharmacia. O diriputa sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1,000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg o vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni Hina, mga nanay, tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang komponent sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga igala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Musampingan na ito atong kaugalingon, mga nanay, mga tatay. Makatabang po ang Megacarsop Del Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacarsop Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop Gel. Bisan sa usalang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop Gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacarsop Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante consistency is the key meaning nga imintinar og inom ang Megacarsop Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na babae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya pun. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Kaya today, Dok?
1: Nanay, liver cancer imong papa.
0: Liver cancer?
1: Saan taman? Ngamaw na mo ginaiya.
0: Dok, wala nila yung pagi, Dok?
1: Wala na.
0: Kito.
1: Isaac Banay, pabutan lang nato siya nga mubigay na. Kaya pila na lang kahigayon, mutalikod na siya di akanimo.

tapos sa manis si Mama, oy. Huwag akong tawagan, dili ko makakontak. Iya, siguro ginaupang yung cellphone. Kung sa'yo mo tawag, ako tupagon, pero ako dili yun. Ay, ni si Mama, para makaimalo siya sa sitwasyon ni Papa.

0: Ay, kapuya, Clarissa, sa kita kung tiyan.
1: Papagkawa na rin lugaw pa, oh. Sige na pa kayo magpatrabaho ko. Di pa magkakatrabaho.
0: Umawala rin sakit sa kuntian mo rin kanunay gasool ba? Mabalik rin trabaho, day.
1: Pasensya kay day, hanga ikaw sa trabaho. Ha? Sige lang pa. Lisod pong di ko mangitag. Pagi nga makatrabaho ko pa. Para sa atong kinanglanon din sa sa balay. Sige ka, on saan yung lugaw? Oo, nakumutla ka. Sige na.
0: Ando na ka.
1: Kasi dilini mo na kaunon.
0: Kaunon ako ni.
1: Sige pa mo, ando na ko ha. Pagambigante rin niya. Tumaroon ni mo ng tambal.
0: Sige, sige. Ah, okay.

Nang suping. Dia lagi muntir sebelah. Ay, day. Day Clarissa. Nakita na mo imong amahan mi gawas. Nya si dot-dot siya yang tina pirting lus parah. Asa lus papa na? Day. Gintabang na mo imong amahan sa tumasilingan. Gilahungan parang dito sa taas. Sige na siya nga luspad na kayo ba? Pero gipangita ka niya. Pero kay trabaho man lagi ka mo na nga. Sa papa ka na nagigda niya nang? Oh, among gigawas yung higdaanan para di sa maplastar. Ang sa papa nang? Day, wala na siya, day. Pero gawa na ganyan magwantang kasakit sa iyang gibati sa iyang tiyan. Patay na ang papa na. Patay na, day. Grabe niyang dot-dot. Ikuan pa na mong init. Ipainom na mong ininit. Wala yun. Anton, minganga yung baba nga 13 los para. O na nga. Ipiyong siya, day. Niya matod pa ni Manong Dodoy ni mo. Nga yung giagak. Pero ni Kuirdas ba nga? Nabugto. Totoon, milot ay ang imong papa. Pero gusto ka niya nga, maistorya ka ba? Trabaho pa mong kukulang. Sina, tuwa dito. Talawa siya.

0: apa? Aku dalang mengino sarau kay wala na si mama.
1: Kalit naman ka ganina dahil nakita na mo dahil na nagpigit sa kasakit ni mga man sa iyong tiyan. Nigawa siya. Kamulang ka siguro siya niya at tuon siguro ka. At tumba naman siya mo itong gidali na mo. Yan, pagbangon na mo, nagtinga siya. Muna nga, ako siyang giaga.
0: Nung dito'y, salamat sa inyo, no?
1: Pero wala kami nahimo. Kaya pag-agak na ko sa iyo, mulag na kwerdas nga naputol.
0: Kito!
1: Patay na dahi siya, day. Yang imong inahan. Si Nancy, di ba ni mo pahibalon?
0: Tawagan na ako siya. No, pahibalon na ako nga wala na si Papa.

0: Tinawagan ako si Mama, masi makontak na ako siya. May doubt kung baka makontak ka. Tawagan ako. Salamat, Nagring.
1: Hello.
0: Salamat, mga nitubag ka.
1: Oh, kumusta na mo, diha?
0: Ma, si Papa patay na.
1: Unsa? Ngano namatay mong amahan?
0: Na liver cancer siya, ma.
1: Daan para gid na ako lagi. Mo na resulta. Mo na milakaw ko kaysa mag-antos ko sa iya.
0: Manliliba ka mo, ani. Bisa na lang sa haya ni Papa.
1: Dili pa ko pwede nga magawas-gawas. Kay bago pa ko nga nakatrabaho. Naimitabang ka na ako nga makatrabaho ko. Tulo pa lang ko kaadlaw sa akong itrabahoan. Dili ko pwede nga magawas-gawas o magbakasyon-bakasyon baka. Ipapahimot ang ranay mong amahan. Ibalo ko na tabang na inyong mga silingan niyo diha. Ay napagpaabot diri ka na akong amuan ako. Kung kanusa ka na ipahimot ang iyong pateng lawas. Kamu na magpunto.
0: Punto sa bot ni Mama, baliwala lang si Moa.
1: Usa pa man ako na. Mabuhi man ako man ako.
0: Bisa lang sa katapusan ni mong pagtanaw kay Papa.
1: Ayaw na paghunaw na niya ng katapusan-katapusan. Di na kumana. Kamu na bahala sa pagpahimutang sa pating lawas sa imong ama-ama ni Mo.
0: Kaluhi sabi ni Papa, Ma.
1: Mone kayo na ako kaniadto. Bigod siya magbahay. Kaya ako na siya kipahimang noan. Nga muunda kong inom, pero siya igibuhat. Sige ka pong inom. Mone na resulta siya yung pagkaparahubog.
0: Kaluhi po ni Papa, mamisa na lang sa usagay kayo nga makita ni mo siya.
1: Wala na ko'y panahon, na ko'y trabaho. Para sa akong pamilya. Swerte na ko nga, nakita kong lalaki nga. Buutan yun. Walay bisyo, dili susama sa imong ama-ama ni mo nga. Bista lipay na minga nakabaton mig anak-anak nga ikaw. Nag-inom-inom na pwede nung toon hinoon. Ah, bahala siya. At alawa ka ron. Huwag ko masayop na sakit. Ay napag-asa nga mo anak ko. At timanan ha. Hantod nga malubong.

0: Deklarisya, tanaday.
1: Oh, anong masulat ako rin, no?
0: Eh, ito anong mga tao sa kenan, o. Oh. Ah, napahimutang naman imong papa ni mo din, ha?
1: Paano namin pa? Huwag ako usap, ako na lang mga inusara. Manawi ka uban sa balay. Pagkamingaw na akong palibot, wala pa si mama, wala na saan ka.

Lipit. Tingnan ako rin, naka-online. Pitanaw na ako ang yung picture. I-search ako sa Facebook eh. Murag mauni akong ina. Pero na yung anak niya nga tulog ka buok. Siguro pa niya yung bana. Tawagan ako.

0: Nagre-gre. Mahinot ko ang tubangon.
1: Hello?
0: Hello? Ma'am?
1: Oh, ang saya to.
0: Ma'am, ako si Clarissa. Ikaw ba si Lilibet?
1: Oh, kay nga no.
0: Na ba kay nahinomduman sa una? Nga na kay gipaadap nga bata, babae?
1: Oh, kay nga no.
0: Ako si Clarissa. Ngayon mong gibilin sa ilan mamanan si Papa Raul.
1: Clarissa?
0: Kumusta na ka ba?
1: Nanakot pamilya po.
0: Ma, pwede ba makikita sa imo?
1: Ani kami sa Manila.
0: Kalayo ba di ay? Manganuhin mo magong ihatag. Ilan ni Mama Nancy yung kay Papa Raul? O patay na si Papa Raul?
1: Patay na si Raul?
0: Oo. Nagbulang sila ni Mama, may biya si Mama Nancy sa abaw ah. Huwag karoon nag-inusara na lang o.
1: Maglisod na ko sa pagkuhan sa Imoha. Kay di Amis Manila, tapos pulargahin kong laing nasod para ikasuporta na ako sa akong mga anak na eskwela.
0: Wala ba kay plano makikita ka na ako, Ma? Wala ba?
1: Ay, paningkamot na lang diha. Total, dako ka naman. Ay, napagunaw na nga. Magplano pa ka nga magkita. Ita. Unya ikaduha. Wala ko magbanha sa akong bana nga na ako'y anak.
0: Nga no, Ma?
1: Wala lang. Yung matingala siya magkita-kita. Naon sa nila'y kasulti. Pahadlo ko ba si magkagubot among pamuyon? Busaay na lang pagdahom nga magkikita po sa imo.

Mo ni giingon ko yan nga wala na ko'y kakampi. Akong amama, may paano na silang kalibutan ang akong inahan na nilang pamilya. Ug ang tinuob na akong inahan. Dayang pamilya nga iyang giatiman. Ug wala na siya panahon diri ka na ako. Kay naglimod siya. Nga nasa yung anak, mawalay lain ako sa iyang gikauban nga iyang bana karon. Hantod karon ko yarn. Nagpabilin ako nga nag-inusara na may mga kauban sa trabaho. Pero lahir agad na nakasbalay nga ikaw na nagpuyo. Dira salamat Kuya Andrew. Dira lang kong utaman ang iyong magtatampo, Clarissa. Ilang Clarissa, ayo pagpakwas paglaom. Kung unsa man imong kagool tungod kay ikaw ra isa, naray mo abot sa imo kung unsa ka karon ka magulanon mo pud imong kalipay. Ay pagpakawas paglaong Clarissa. Dagat salamat Clarissa sa imong pagsalig ni natong programa ang mga panid sa kagkahapon. O mahigala, inyong kalimtino ang atong mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O sa ato po nga Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Kung kapi na manggala inyong gusto mahigala sa Matagadlaw, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O kaha, istingan po ninyo ng Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. O sa atong Turbo Max Coffee na pangpadugang sa Energy. Basta first time pa mo mainom aning Turbo Max Coffee, kinahanglan tunga lang sa sasasya inyong timplahon. O, nalabinosab no sa atong Orion Herbal Liniment Oil ang haplas nga para sa tanan, ikan sa mga kabataan hantun sa mga dagko. Orion Herbal Liniment Oil. O sa atong umaabot usab nga Supremo Herbal Oil. O, nalabinosab no sa atong Nerveplex Syrup, ang kumpitong vitamina, mga inahan, ay kalimtihan yung mga anak ng mga elementary in Nerveplex Syrup para sa ilang pag-eskwila. O sa atong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga taong nga nawala ang ganas pagkaon. Ikan sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede ka mo take na ini, ha? Sa atong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. O sa atong B40, ang high-dose nga B-vitamins. Kini atong B40 mahigala para sa nakasinati di tusok-tusok sa tiil o magbinhod nga kamot o tiil. Pero ngayon mangusi, mahigala, kalitan ka. Malibyuhan na o matambalan sa kada adlaw niyong pag-inom sa atong B40 capsule. O sa atong Mega Car Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itikar. Paliguna niyong kaugatan, pinagi pag-mintin sa atong Mega Car Soft Gel Capsule. O sa atong Fair Bite Capsule para sa mga taong daling kapuyon magtrabaho, no? Nya maglipong-lipong, luspad tan-aon, mag Fair Bite Capsule. Tabang kayo na sa inyo atong Fairbite Capsule. Okay, may galad. Dagan kayong salamat sa inyo makanunayang pagpaminaw. Kinisi Kuya Ern, ang inyong Dr. Love. Ingon, bye-bye. Dr. God bless ka na itong

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon no gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello mga higala, welcome na po sa atong programa. Kini ang inyong higala sa kahanginan, si Buttercup. O always nga, kauban na to ang ato ang pinalanggang doktora, si Doktora Joy Bantilante.
2: Yes. Hi, Dok. Hi, Ma'am Buttercup. Hi sa itong mga listeners. Shout out sa tanang mga taga Mindanao, Visayas, ng mga naabot sa itong program.
1: Mm-hmm. Mag-atoy panghinaot, Dok, no? Nga anaa sila sa maayong panglawas. Labi na gyud sa itong mga mamiminaw ng mga nanay o tatay din, ha?
2: Mm, sa itong mga lola o lolo.
1: Yes. O mga ati o kuya. Yes. Bisan po sa mga kabataan din ha, Dok, no?
2: Mm-hmm.
1: Taba kay mamati na to ani mga orasaha or naa sila sa eskwelahan?
2: Nayuban siguro.
1: Ah, kato na nga absent. No, kato mga naigi pang bati sa lawas di ay no. So, dili kita dapat mo eskwela kay naatagi pang bati. Labi na nga medyo makatakod, no? So, watch out mga inahan. Dili na to pa eskwelahan ang atong mga anak din ha para dili po makatakod. Labi na karon sa panahon na to, Dok, nga sige na lang pong gaulan. So, more dayon ta sa mga sip-on-sip-on o mga ubo-ubo. Okay.
2: Mm-hmm.
1: O niya, atong gipahinaot ang tanan, no, nga naagid sa maayong panglawas. Maura dyan ang ato ang siging gipangayo sa kahitasan nga. Doon na tayo maayong panglawas.
2: Yes, tinood na, Ma'am.
1: Mm-hmm. Malang nabugna.
2: Sa hindi yun na malikayan nga na magsakit yun ba?
1: Mm-hmm.
2: No? Okay. May time nga ma-expose ka. May time nga maka-trigger ang mga environment. Tinanabitaw.
1: Mm-hmm. So, kuan eh, Dok, no, di kita malimot mo invite sa atong mga mamiminaw, no, sa gusto nga mo join sa atong program, palihog lang mag-message sa atong hotline. Ang atong hotline number is 0909-304-8924.
2: Yes. O, pwede po sila mag-message sa ato ang Facebook account na Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I.
1: Mm-hmm. Salamat kay Ana Doktora, no? So, sa walay paglangan, mabasa taan niya ito ang una nga texter sender diri sa atong hotline. Ingon siya sa iyaang cellphone number sa last 4-digit nga 6485-0946. Ingon siya, good PM Doktora, as lang kung unsay angayng tumaron kay mubanhod man ang akong batiis ug maghawoy.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Kana lang, Dok.
2: Mm-hmm. So, sa itong mga patients diha, no, nga naigibati ng mga banhod or hawoy, pwede gid sila mag B-complex, no? Ito ang B40 nga high dose B-complex is okay yung kaya na siya in Manila, no? Pero siguro, mas maayigid po nga magpa-laboratory sila, no? Kay basun lang na sila yung mga peripheral arterial occlusive disease, no? Makita na diyan ako labi nag mga tag-as sila mga cholesterol, tag-as sila sugar, taga sila o ganang mga sahay, magngulngul kung taga sila uric acid. So, while mag-take sila B-complex, mas mayo po siguro nga magpa-work up.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So, ganang pagpanghaway-haway, no, di ginato malikayan, ilabi na mga swatag mga bugat, or ganang kuan, Dok, tinudo po na, Dok, no, nga kanabit ang gikan sa bugnaw, tapos mukubot na po dog init, balik na po sa bugnaw. Usa ba na siya, Dok, nga mababati po taghaway?
2: Murag din rin naman siguro. Kay, wala ko kakuan na nga, kanilang nga pass more.
1: Mm-hmm.
2: Pero dili gud angay dapat kung gikan kag init nga modretso kakuan sa bugnaw, di ba? Pero mabay yun po tao ko po nga, ngano man, if ever, kanalaging mga athletes, no? Labi na lang sa mga Amerika, inighuman sa ilang sports, diretso naman na yung shower.
1: Lagi.
2: No? So, uh-huh. Dili lang po siguro diretso, no? Kaya katong ako sa una nga, murag nag-gym ko, murag mo pahulay sa ka, no? Harun mo relax yung muscle, ayha siguro ka maligo, no? In ana siguro.
1: Kaya ka ng mga kuandok ba, mga nag-jog, basa kay sagsingot, din lang bubuan nila ilang lawas o tubig, okay na kay sila, Dok, no? Or, unsa na siya mga kuanda na?
2: Basin lang siguro para mawala ang kainit sa ilang lawas, in ana, pero huwag ko na kuanan po nga scientific nga kuanan na, Ma'am.
1: Bitaw, Dok, no? Mm. So, insakto na good nga. Mag-B40 lang kita per me, no? Either mabasa or madili, inana, Dok. Nag-maintain na kita sa ato ang B40 nga B-complex.
2: Yes, sa ila sa more numbness na siya, ma'am.
1: Aha. Oo. Pero kung wala gibati nga mga numbness ana dok, pwede gihapon ta maka-maintain, di ba? Bisan every other day.
2: Pwede naman po ta mag-supplement actually kay ang ato ang pagkaon karon dili man ana nakanindot compared before, no?
1: Mm-hmm.
2: So dili na gyud ana ka nutritious ang mga kuan. So angay na gyud kay nga mag-supplement ta. No, labi na kung natay ipamati.
1: Mm-hmm. Salamat kay na doktora, no? So at least na aware ang atong mga kahigalaan din, ha, no? Nga kung na natay gipang pamati or wala pa, mas maay na gyud tay food supplement. Dayon, kung magkape man gani po da ita, malika na to, no? Ang bahin sa kape, ang coffee corn, mas maayo kayo organic siya. So safe good siya sa tanang edad sa gusto nga magkape, di ba? Mm.
2: Yes.
1: Okay, dayon ubanan dayon nato sa tong half plus mga higala kay kanang numbness, nagiskot man tanog mga paminhod. So gawas nga mag B40 nga B complex na atong imnon, mas maayo pud mga half plus ta. Ug usa na ni ana sa atong half plus, ang atong half plus nga Orion oil.
2: Mm-hmm.
1: Okay, di ba dok? Sige, yes. Pong kag-maintain sa atong Orion dok or wala na? Sige mong gag-haplas na na do, kung nakay bation ba sa inyong balay?
2: Oh, magabi eh. Mag-haplas man jug ko ka nang nai halang-halang. Ako na isagol-sagol sa mga halang-halang kay. Ganoon kong halang po.
1: Okay. Then nindot din kay ipatong ang kuandok, no? Batiis na to. Medyo maghaway.
2: Mm-mm.
1: Ibati ba kaghaway sa imo mga batiis? Dokikan mag-rounds, mag-duty ana din ha sa hospital?
2: Siyempre.
1: Mm-hmm.
2: Nanginay na ana, you know? So, kapuyon biya. Siguro ka lang. Siguro kang magtindog. Sige. Kapuyon biya. Pag siguro ka. Ikaw, ma'am, sa imong pag-jogging, ma'am. Musta man, ma'am?
1: Lami kayong feeling, dok. Imit kayong mga batiis. Actually, dili mong kumujag. Walking lang gid siya. Pero kanang kuan siya ba? Brisk. Brisk walking. Tapos, pag uli ana, na siya, manghaplas kog urayon sa mga batiis. Mm-hmm. Oh, then ihang lang po dahin gamay, kaya nga, no, daghan na kayo kong varicose.
2: Yes,
1: sakto. Okay, na, so, mo na to, no, sa ato ang text resender karong adlawa. Salamat sa imong pag-join. Wala ga-mention kung asa ka nga lugar, so shout out na lang kung asa ka, no, asa imong lugar karon. Mm-hmm. Shout out sa tanan nga na nga na mati. Ilabi na gayon sa ato ang mga suking tigpaminaw, no? So, dali na po ta, doktora, sa atong ikaduha nga text resender. Ang last 4 digit kay 9449 sa 0961. Ingon siya, good afternoon, Doktora and Buttercup. Mangutan na lang kung unsay maayong imnon kay musakit man ang akong mga braso kung mangusog. Ang iyang mga muscles, Dok, manakit kung mangusog.
2: Mm. More on, kuan man siguro nang iya, kanang mayupati, meaning nag-weak ka ng iyong mga muscle or na siya kuan. Siguro, wata ka balo po sa iyong trabaho. Pugo siya mag-mention, no?
1: Mm-hmm.
2: So, basin po siguro, gamit ka iyong muscle, iyong mga extremities, gamit ka, use expected man dyan na siya nga mag-gulngol, no? Sabi na kung laborer ka, ayaw ka, no? So, ang uban na na is, mag-take o mga pain reliever, mag-take o muscle relaxant, no? Sama sa mga gingon, mag-haplas, haron ma-relax ang mga muscles, no? Mm-hmm. Inana. So, pwede rin siya mag-take o mga pain reliever, kung ganahan siya, paracetamol, silicoxib, or mifinamic, depende, no? Kung sa'yo na ay available, o kanang okay ra ba po sa iya na, muangay ba siya? Ako lang suggestion is, dapat, dili kayo siguro po niya palabian ng iyang trabaho na okay. Magsakit na siya, no? So, pwede gin siya mag-take of vitamins para sa nerviplex AE, no? And then, pwede po siya mag-take of para sa mga nerves niya ato ang B-complex, no? Nga high dose, ang B40. So, kana siguro ako masuggest sa iya, mag-vitamin siya, na atay multivitamins, na atay B-complex, and then, as much as possible, dili niya i-overwork. Kaya dili man po maayo nga i-overwork ni mo yung self. No, expected man yun na nga mag-muscle fatigue ka, no? O muscle pains kung grabe po kayo mo ang trabaho.
1: Mm-hmm.
2: No, so, kana. And then, pwede siya magbutang og haplas magabi. Stated lang yun po ang pain reliever. Kaya dili man pwede nga mag-everyday. So, as much as possible, mo take time yun siya po mo rest iyang work, no? Kung dili po, kung laborer yun siya na, kinahanglan yun na siya mangitag time nga makarelax po siya kay maot man po kain ng sobra kahago ng ato ang lawas.
1: Mm-hmm.
2: So, madaot po ng ato ang lawas, anak, kung masubraan.
1: Bitaw, Dok, no? Labi ng mga laborer, no? Kana, kinusganay dyan na gamit ko sa kusog sa posible kaning nag-message na to. lalaki daw gawin ni siya, no? Or pwede yapon mga babae, kay kusog man kayo na, mga babae dok nga, kusog kay mga aswat o mga bugat, plus anang mga aswat sila mga haluplak, sa mga aswat o mga bugas. Hmm. Ingon na, mga babae sad.
2: Panalagsara po na mamoy. Hmm? Kaya more on, ang built biya sa lawas na ito, ang lalaki biya is more built on kuan, mas bigger lang bones, mas bigger lang muscles. So, usually, kung liberer gin na kasagaran, lalaki gin na siya.
1: Oo, dok.
2: Pero naiuban lang, panalagsa lang yes. Siguro. Kaya kasagaran, mga babae, more on sales lady, or kanang tig record, kung naamang gani sa liberer nga area, no?
1: Mm-hmm. Pero naman ko yung mga kuan diha, dok, mga super mom, no, inana, mga sobra rabag kakugihan, pwede gihapon ni siya, mamuy po yung mga pang inana, sakit niya mga muscles po niya, no, kung babae man ganit ni, kay na, kana lang, at imanan dyan na to, itong panglawas mga higala, no, kay health is wealth, Jude.
2: Yes. Mm-hmm. So di na to ever work atong kaugalingon. Mm-hmm. Minang lang ta magpahulay, magtake rest, magtake vacation, mag-leave.
1: Eh, kalami gina nang tanan imong gimension
2: do. Imo na siyang i-avail. Yes, oo. In fact, na natay dugang leave nga gihatag sa kwan sa to, sa Department of Labor, no? Na natay additional nga kuan, kanang itawag na to, wellness leave. So another 5 days in 1 year na pod nga pwede nimo i-avail ang wellness leave nimo. Kaya kinahanglan ta physically well o mentally well.
1: Mhm. Insakto jud kayo na dok. Salamat kay sa imong pag-remind anha dok sa ato ang mga minahal nato nga mga mamiminaw sa mga tanang nga namati o na-join sa ato ang programa. Dayon diri na buta sa ato ang lain nga text resender no sa atong ikatulo gikan ni siya sa numero nga last digit, ang four last four digit kay 4880 sa 0970. Naingon siya din ni Doc, maayong hapon, Doktora Choi. Sige, magsakit ang akong ulo. Mm-hmm. Tapos, kung hikapon iyang buhok, sakit sad.
2: Mm-hmm.
1: Naunsa na ka ni?
2: Sakit yung ulo?
1: Mm-hmm. Hikapon iyang buhok, Doc. Sakit po daw, Doc.
2: Masinaan niya yung problema sa iya ang scalp area, no? Kay ang atong scalp, taghan may siyang nerve endings, no? Usahay, nainay, kanabita ang allergy, no? Basin sa iya ang shampoo, or sa iya ang gigamit nga conditioner, inana, no? Observahan na niya, basin ka na may nakakos kay kung naay inflammation, no? Sakit na siya. Pero napotay, kanang itawag o kanang, karamit ang mga hair loss ng mga nga sakit.
1: Mm-hmm.
2: So, na yung mga inana nga tendency nga aside sa inana, mura psychologically na sila yung problema. Inana. Ah. So, kulang sila sa tulog, kulang sila sa pahulay, no? So, inana nga nakay, inana nga pain. So, mas maayo siguro, labi na kasi naapos siya experience nga hair loss, ideally, magpa-check up yun na siya, no? So, naman tayo gingon nga mga sakit nga kanang hyperesthesia. Muna ito, kanang sige kaga-feel of pain, no? Gamay lang nga problema. Pero ang ako ang kuan siguro, ana, it's more on blood flow, panong niya na sa area, inana, no? So, i-check lang niya kung naba po siya ilaing problem. So, mas maayo siguro nga magpa-general check-up siya.
1: Mm-hmm.
2: And then, matake siya og vitamins para sa iyang, kay ang scalp ni mo, apilang hair, it's part of the skin, no? So, vitamin C with zinc is usually ang atong ma-recommend nga vitamins para sa skin. And then, take a rest, no? Sa'yo matulog, layon dili magpa-stress, dili sige daghan hinahuna. Okay, uban na, psychological lang na siya nga, kuan bitaw nga problem na yun. Wala na dahil kay katulog nga tarong, agi kay daghan kay gihuna-huna. No? Mm-hmm. So, aside from ana, kinanglan siguro magpa-check up siya to make sure nga wala laing problem, no? Like, sample, taas sa sugar ba, taas sa cholesterol ba, or basin taas yung blood pressure, mangani, mm-hmm. Na, no? So, magpa-check up siguro siya para sure, no?
1: Okay.
2: Murag unlikely man kaya na main-ana ng mga gipamati good, no? Dili kay siya common ba?
1: Mm-hmm.
2: So, may reason behind.
1: Mau good. Pero kasamtangan po, dok, pwede rin siya makuandok, no? Makain naman siya sa atong nerve reflex AE. Basin ko lang siyang tulog, oo. Mayang katulog.
2: Pwede rin sad, basin makatabang yun na niya, nga makatulog siyang tarong, and then ma-relax siya, dayon kato. Kung suggestion is mag-take siyang vitamin C with zinc.
1: Mm-hmm. So mas maidok maka vitamin C with zinc tapos mag Nerveplex AE dayon basin masulayan pud niya atong coffee dok, coffee corn. No? Basin dugang pa sa katulog pud nimo ba? So lahi gani ma'am or sir. Basin makatabang no sa katong gi-advise si doktora nimo nga kinahanglan jud ka nga magpa-check up jud sa imong gibati. Dayon kasamtangan mo to mag-inom ta sa mga produkto nga atong gi-mention karon. So salamat kay doktora no sa imong advice para sa ato ang sender. Wala man nag-mention sa ilang mga pangalan, wala po naka-mention o gasa mga lugara, pero thank you kaayo sa inyong pagpadala sa inyong messages dinhi. Then gi-invite mo balik no ang atong hotline number sa gusto nga mo-join sa kanang magpadala mo sa inyong mga gipangbati sa lawas diri sa atong hotline number nga 0909-304-8924.
2: Yes, so pwede po sila mag kan ma'am no mag-send sa ilang message sa ato ang Facebook account nga Doc Choi no DOC space CHOI.
1: So napamantay oras, pwede pa ta makabasa aning ato ang laing text resender doc sa hotline no nato nag-message siya ya ang last 4 digit kay 5576 sa 0952 nang nag-message ani inahan ni siya doc kay ang iya adong anak sakit kuno kay kung mo magpangihi unya pagka kuma nagpangihi mo sakit kuno kaayo ang iya ang sanay pantog.
2: UTI siguro na siya, wala ka na siya naghilanat na. So it's either kung dili man ganina UTI base na siya mga kidney stones or bladder stones no. So kana may nana manggod nga gibati nga sakit pangihi kanang sakit ang pantog area, dapat unta nga magpa-check up na siya face to face og doktor no. Kinahanglan magpa-work up siya, like example yang creatinine, tanaw na tugula ba na nabikil no iyang kidney. Ang ihi, dapat magpa-test siya sa sample sa iyang ihi no. O uric acid, calcium, inana. Kaya base na siya mga kidney stones, which is very common ang uric acid o calcium stones, no? And then, ideally, dapat na siya ultrasound sa iya ang kidneys, no? And bladder. So, kana siguro ang imo angay buhaton, nakikita ka og doktor, haron matagaan kag saktong tambal, o ma-work up ka, no? Haron matagaan o kuan sakto nga tambal nga makita gid nila kung unsay result sa mga work up no kay labi nag UTI di gyud siya pwede prasagdan kay kung inyo ara lang baliwala o ng UTI o kanang mga kidney stones ang mahitabo ana is madoubt inyong kidney and wala na gyud mahitabo kung chronic na ang daot niya or hinay-hinay bitaw kay nang yang pagdaot lisod na siya apason no. So kasagaran ana uban ana is mag-go into dialysis na dayon ta. No, so as much as possible kung nakay mga gibatin ana about sa imong pagpangihi, imo gina i-check up dayon.
1: Okay, so salamat kay doktora sa imong advice. So sa ato ang text resender no, ma'am. Mao na to ang tambag ni doktora, ang imong anak karon nga iyang gibati, though wala siya hilanat, if ever gilanat ba. Ingon sa gingon na ni doktora Choi, ipa-check up gyud na. No, kinahanglan jud aron ma-check iya ang kidney basin dunay problema. Mo to doc ipa, tutay tawag doc ipa ultrasound. Para makita jud unsa jud na nga nganong sakit kaayo dili lalim na sakit kaayo magpangihi doc oi. Di ka kanahan matulog, di ka ganahan mo kaon na tanan daghan kagabation. Anyway, salamat kay sa tanan natong mga ni-join karong adlaw no sa mga nag-message ug sa tanan mga namati. Thank you kaayo og hangtod na pod sa sunod nga episode doktora kay naabot na pod ang atong higayon nga manamilit sa karon nga oras. Okay, so sa ngalan ni Kuya Franz mga higala kini si Buttercup nga magpahinumdom kanatong tanan, prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Oh yes, so kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: For now,
2: bye-bye.
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.

Okay, may gabi mga kabibes. Mayong gabi mga higala. Welcome na po sa ato ang programa ng FMR Confession ning kagabihon. Kauban ninyo si Kuya tulad sa inyong kauban ning maong kagabihon. Pagpaambit sa mga istorya nga puno sa gugma, kasakit, paglaom ug mga leksyon sa kinabuhi mga ka-vibes ka-pamilya. Kung naa kay gustong isugid nga dugay nang gitaguan sa imuhang dugan, o gusto lang ka nga adunay maminaw ug makasabot, ani ara si Kuya Tulits. Alang ganimo, walay paghusga kining ato ang programa ka-vibes ka-pamilya. Walay pagpakaulaw kundi tinuuray nga pagpaminaw o paghatag o kusog sa matag istorya, kabayos. Busa lingko diya sa imuhang gipahulayan karon kung unsa may imuhang gikabisihan o ubani si Kuya Tulits sa sunod ng mga oras samtang atong paminaw ng mga tinuod ng mga confession ng mamahimong makahatag ug inspirasyon, paglaom ug bagong pananaw sa kinabuhi mga kabibes. Pahilo na mga kabibes, kay kini ang FMR Confession with Kuya Tulits. Ang programa din ang matag confession at dunay kahulugan ug ang matag tingog angay nato kini nga paminawon.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang

0: Tinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rubilin Horzales, Sandra Pael, Maa. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na mo sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Dili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.

bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

Okay, may gabi ipagbalik mga ka-vibes. Oras sa FMR, ano na 36 minutos na human milabay. Ang ika alas 8 sa gabi eh. Dinis ito ang pagpanaguban sa FMR Confession with Kuya Tulets. Dinilang sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro. Kapamilya, ka-vibes. May gabi ida sa ito mga suking tigpaminaw. Ang hangtod karon nining mga oras na nagmata pa. Salamat sa inyo ang pagpakiguban ka na ito mga ka-vibes, no? Inautunta nga anamo sa maayong panglawas. Kitang tanan, inautunta ta sa maayong kahimtang karon. O gilabi na sa mga nagtanaw sa ito ang live karon. Ay, di gini basta-basta ito ang mga listeners o mga viewers, no? Di akang gunggong galyo. Oh. Gunggong Galyo, Leones, may gabi ida. Good evening, Sir DG. Shout out po sa mga kasuon, sa mga taga kasuon mong kayo. May gabi ida sa tanan taga kasuon mong kayo. Request me og song Sweetheart Love na ano na? Love na love kita. Okay kaya niya. Why problema ni? Kakumbatin eh. Okay, ngayon na sa may gabi. Good VM, Digitulets. Great lang nako. Greet me diri sa Barangay Basak, ang Daro family, Tabaran family. Og request ko og mahal kita, walang iba. Gikan na Sir Paquito Daro. Diya sa mga taga Barangay Basak, may gabi. Diya kaniyong tanan sa mga Daro family. Og ingon man usab sa mga Tabaranza family. Request daw ni Sir Paquito Daro ang song nga mahal kita, walang iba. Salamat kay Sir Paquito Daro sa imo ang makanon ayon nga pagpamina diri sa FMR. Mayong gabi din na tulets. Ay, kagawad Marjunistal. May gabi usap din mo kagawad Marjunistal. Salamat sa imuhang mga kanunayon nga pagtanaw sa tuang programa o pagpaminaw. Sa mga Nistal family diya sa may barangay Ugao, may gabi diya kaninyong taran. Hilabi na sa tuang mapinanggaon, malagarong butag, wapita nga tuang barangay kapitana. Ang kapitan Milagros Nistal, may gabi diya kanimo kap. O gingin masab kang pari babi. Ang papa ni kagawad Marjon Nistal. Kumusta man tadi ha? Okay ra to ang kalagayan diha. Okay ra nga to ang mga panirada diha. Kagawad Marjon Nistal. Oh, ano sa mga hindi mo lagan na to ang kuna tara. Ato ang lagay sa mga ato ang lagay ng panahon diha. Walay katol, okay ra kayo? May gabi sa tanan taga Brook Ono no? Sa tanan taga Purok Uno Barangay Ugao, may gibida ka ninyong tanan. Ilabi na sa to ang mga One Port Boys diha, pinangguluhan ni Doki Riz Ifanto. Sa mga Gulayan family, ilabi na diha kang nung mangi. May gibida ka nung mangi, Gulayan. O ingon usab kang manang Linda Gulayan. Kang Gigi Gulayan. Sa to'y muang kanunigo. Di naman ko kayo lumdo maning aplido sa muang kanhi. Kay basta kanhi, kanhi na gyud na di na naangay hinumduman. Joke ra kaya. May gabi ida kaninyong tanan gikan ni kagawad Marjon Nistal. Sa mga Horcasitas family usab. May gabi ida kaninyong tanan sa mga Dialka family des may Purok Uno Barangay Ugao. May gabi ida kaninyong horot sa mga miyembro des sa Purok Uno Barangay Ugao. Nakakaisalamat sa inyo makanunayon nga pagpaminaw sa tuang programa. Gikan sa to ang kagawad Marjon Nistal, may gabi daw kaninyong hurot. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Siyempre, dili magpabitin na taga Purok Tres, Barangay Ugao. Tungod kay makanunayon kayo sila, uy, naunsa naman hinuon ni nga nagpadayo naman eh. makanunayon kayo ni Narminaw, kanato. Dili ito ikalimtan ang mga Gulayan family diha sa may barangay, diha sa may Purok Tres, Barangay Ugao, hilabi na sa mga Soldia family og sa mga Diaz family. May gabi ida kaninyong tanan sa mga Diaz family og mga Tungko family. Gabi na kang Nanay Maria Tungko, may gabi ida kaninyo. Og ingon mo sab kang Nanay Carmen Diaz. Sa mga Diaz family, may gabi ida kaninyong hurot. Sa mga Diaz og Cinco family, may gabi ida kaninyong tanan. Diaz sa taga Purok Cinco, mga Cinco family. Og diaz sa Purok Tres, mga Diaz family. Nga nagkaminyuay ni sila mga kabibes, no? Nagkaminyuay ni ang mga Diaz og Cinco. Nahimo sila nga Mr. and Mrs. Kinse.
Mayong gabi, Digitulets. Shout out ako ang mga friends diri na diri na lang hing, dili na lang hinganlan kay daghan man sila. Salamat. Hey. Yeah. At diri Trimulta niyog, mayong gabi di sa may barangay Tamia. Kumpustila Dabaw di Oro. Salamat kay Atirot Rimulta niyog sa imong makanunayon nga pagsuporta at pagpaminaw diri sa tanang programa sa FMR. Dagan kay salamat Atirot Rimulta niyog og sa tanang taga barangay Tamia, Kumpustila. Ayo, sa tanang taga Kumpustila Dabaw di Oro, dagan kay salamat sa inyo makanunayon nga pagpaminaw. Diri sa may barangay San Jose, siyempre atong amigo da si Dingkoy Arangkon. Sa mga Arangkon family diha, mayong gabi diha kaninyong tanan. Og sa mga Diaz family, mayong gabi diha kang Regen Kagawad, Regen Diaz Arangkon. Og sa Diaz family usab des may barangay og mayong gabi diha kang Risa Purisa Diaz og kang Istong Diaz. Salamat kay sa inyong pagpaminaw mga ka-vibes ha. Samtang atong oras ato ang pagpanag-uban, aduna kitay 42 minutos na. Human bibikang ka nga ikalas 8 sa kagabihon, hinaot ka. Padayon mo sa pagpaminaw diri sa toang programa kauban niyo si Kuya Tulets. Diri sa toang programa ang FMR Confession, hangtod kita. Alas 10 ning kagabihon dinhi lang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Dabaw di Oro.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. O ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot gud na siya. Proven at tested nga, quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Family.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C, capsule o kape. Ako'y gibata gamay, nawala yun. Kalo si Ginoon, nawala yun. Munang minting, yun ako nainom. Kadadla yung pinom. Kesa karnaw, kapag kaminom, kalima, aning Magnum C, capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalagay ginin kung gusto nyo. Pero lamia yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy sa Kalinan o L3 Pharmacy.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Okay, mga gabi. Pagbalik mga kabibs, oras FMR. Doon na ay 57 minutos na human milabay ang ikaalas 8 sa gabi. Dinis ito ang pagpanag-uban ng FMR Confession with Kuya Tolets. Dinilang sa 96.7 FMR Davao de Oro. Kapamilya, kabibs. May gabi na kaninyong tanahan sa karong mga oras sa padayon nga naminaw ka na to. Nautunta nga hangtod kita sa pagkahuman, no? Magpabilin mo sa ito ang pagkahuman, mga kabibs. May gabi, hindi ka ninyong tanan. Hilabi na, hilabi na kang Sir Antonio Colliantes. Good evening, Sir Tulits. Good evening, Ma'am Ruth Rimulta. Salamat. Salamat, Sir. Kanindo, di ba minaw ni Sir Kuano Antonio, oy? Ate, kang nanay, Tisi Ortiz, hinta pa maayong gabi. Ingan na kanimo, Sir Tulets, kumusta naman mo? Okay rin kay Minay. Salamat kay Simuhang pagpaminaw. Og salamat usab sa ito ang mga suki ng mga tigpaminaw nga nagtanaw karon sa ito ang live, ha? Uban para itong mga suki ng mga tigpaminaw. Shout out tulit sa palabtiki ko kanta Heaven song by Warrant. Daghang mat salam gikan ni Willie Johan Harina kang Jan Jan Harina. May gabiin mo diha Jan Jan Harina diha sa may asa ka na bitaron dyan Davao City baka diha sa may Digos baka ka. May gabiin mo diha. Salamat kayo sa mga Harina family diha sa may barangay Ugao. Dengan salamat gikan mayong pagpaminaw gikan ni Willie John Jan Jan. Kang Jan Jan Harina. Sa mga Harina family ug mga Birador family day mga bida kanyong tanan. Kan Joy Sikel. Gikan ni Jan Jan Harina mga bida kanyong tanan. Ug mayong gabi ingan ha kanimo sir. Kumusta ay okay na din eh. Og sa mga nagtanaw lang kanato karon nga wala di sila nag-comment, no? May gabi ida kang John Rel Asido. Bilyason, kang Sara Arinilia Liberas di sa may Cebu City. Cebu City, dahil salamat sa imuhang pagtanaw. Sa ato usab ng mga suki ng mga tigpaminaw di sa may barangay Manat. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Labi na di sa may barangay di sa may barangay Mainit. Salamat kay sa inyong pagtanaw pagpaminaw sa ito ang mga listener dra nga nagpahilom-hilom ra diya sa may barangay Matilo sa mga Bilyon family. May gabi diya kanyo kang Eloy Bilyon diya sa may barangay Kao. May rinang salamat yan yung magpagpaminaw sa mga Tan family kang Dudong o kang Dibilin Tan. Siyempre di na ito ikalimtan si Jeffrey Dos Pueblos nga kanunay nga naminaw ka na to nga naglingkod-lingkod ng dehas gawas samtang naminaw sa toang programa. Nagkang salamat huwag sa iyang mga idol dito sa may Fatima New Bataan. Huwag diya sa may barangay Kao. Labi na diya sa may Purok Sheta. Sa mga amigo niya diya sa may barangay Kao, nagkang kayo salamat daw sa inyo makanunayon nga pagpaminaw. Ika ni Jeffrey. Huwag diya sa may Magangit. May gabi diya kaninyong hurot sa may barangay Magangit New Bataan. Daghang salamat sa inyo makanunayon nga suporta ug pagpaminaw sa ato ang programa. Diha sa may barangay Kamanlangan. May gabi diha kang may gabi diha ka kalimutan ng gusto kong greet niya ang guest ni Kalito Gabot gusto. Diha may gabi diha kang Bibi o kang Bubong Barwis sa mga Barwis pamilya sa may barangay Kamanlangan. May gabi ida kanyang hurot. Salamat sa inyo makaroon nga pagpaminaw niya karon mga kabayb sa atong paminaw niya atong bisita dre. Atong bisita dre nga mo great do siya na siya itimbaya. Sige, go ahead sir. Yeah, great imo ko ang amigo dia. Sige.
1: Shout out me.
0: Ni. Zap. Hey, apa? Nana ada? Yeah.
1: Shout out ni Zak.
0: Zak. Zak. Apa? Sige.
1: Shout out ni Mardu Alison M Orbuda mau bisu.
0: Ni apa kisah apa si Dadi.
1: Jisun dar rapper.
0: Jisun dar rapper. Ni emang lulu di tu lulu sa Ugao lulu.
1: Atong.
0: Lulu atong.
1: Usi Usian Usi Tatay.
0: Tatay. Tatay.
1: Uyoy.
0: Tatay uyoy. Dito sa
1: isa ta ugaw.
0: So sa asa man to ugaw?
1: Oh.
0: Sa ugaw. Imuhang kuan. Imo wa mligo apil imo mami de sa pangalan sa mami.
1: Mami. Mami, mami madam. Si
0: si mama, si Lula ni mo. Ay kapa. Si Lula ni mo dito si kuan. Si ah, si Mami Im de na si Mami Im.
1: Mama Im.
0: Mama Im. Ni mami ni mo si mami.
1: Mami na to man ah.
0: Eh, si Mami Im man to. Si Mama Im. Mami ni mo.
1: Kami na ka. Ay prurumi, misyona.
0: Kaya, kisa pa yung mga ko, Digret? Wala na?
1: Napa.
0: Ah, kisa pa?
1: Si Mac Leonard de Desana.
0: Kisa mo na?
1: Lucky. Naspita to lucky.
0: Greetings, Gika ni. Kisa man, kisa man. Pangalan mo?
1: Palanga. Jasperic M. Urbuda.
0: Hina ya bu istura. Gika ni.
1: Sa?
0: Galan mo?
1: Palanga na ta.
0: Oy, ayo ko paspasa. Ni Gika ni. Greetings, Gika ni.
1: Jas, Map, Break, M. Urbuda.
0: Ah, okay. Okay, nagkakay. Salamat mga kamay. So, natay gesture. Si ate, si ate. Nakikrit si ate. Ate, dali ate. Ang ulam si ate. Oh, natay oras, natay Chris, natay guest dire mga ka-vibes, no? Hindi basta-basta ning mga oras sa natay guest nga ni Anil dire para lang i-shout out ang iyang pamilya. Oh. Dagang kay salamat. Ako ang amigo. Si Jasma Break. Miss Yuna Urbuda. Garbogikan sa Purok 7 na bunturan. Ang iyang mga kabibes daw diha sa may barangay Ugao. Shout out diha kay sa iyang Mama Ems. O sa iyang Atong. O Ato. Liha Tulits. Urbuda. O sa iyang Tatay Uyoy. Sa iyang mga agaw diha. Sa iyang mga agaw daw diha sa may barangay Ugao. May gabi daw kaninyong tanan. Salamat daw sa inyong pagpaminaw. Nagiguban kita na ako si Jasma Break. Antod ka mga orasa. Ligo kayo na ko ni Batay. O, di ni siya mubiya. Antod dili mahuman ako ang programa. Usay god kay alas 11 na ko na siya muuli. Mayong gabi. Good evening, sir. Tulits. Shout out. Dara. Sa kabibes ha. Shout out DG CG Game Farm kang Casper Hambala Cardinals Kelso Box si Gubia og Nisi Porti Super Sont Sant mga idol ika ni Jan Client Tixon. Shout out kaninyong tanan. Salamat kimo Jan. Og Sir Antonio Colliantes, bata ni mun Sir Tol, dili ko ani. Ning listener gini siya, sir nya mo ani ra siya kalit mo. Magpakyaw ni siya sidecar ko para mo great lang yad. Muan hidre. Dili ra ko bata sir. Bata ni mun dire nga nagani gid siya. Nagani ni siya taga na usahay maabsent ni siya kung sayo siya makatulog, di siya makane, pero sayo siya, oh, di pa siya katulog, ha? Mugrit, gini siya, mugrit, gini. Ha? Napakayang limtan?
1: Shout out ni Pudungti.
0: Pudungti? Kisa mo na sa Pudungti?
1: Ay,
0: nagkong tarungde. Siya nagliso di siya, huwag ka nang lito ko. Yeah, shout out kay. Pero daw, malipay na itong mga listener, doon yung mga amigo, doon mga bata, sab? Mayong gabi idol gikan ni Ma'am Dalia Opamin. Opamin gikan dia sa may barangay Kabakungan. Sa mga panos pamilya usab may gabi da kanyong tanan des may barangay Kabakungan og des may barangay Ugao gikan ni Ma'am Dalia Opamin. Atong oras mga ka-vibes aduna kita ay 7 minutos na human milabay ang ika alas 9 sa gabi og ayaw mo pagpalipat mga ka-vibes ha. Kay sama sa to ang naandan na doon na kita ay pagabasahon ng usa ka sulat, sulat sugilanon sa gugmang gipadangat din sa to ang programa. At itong pagkasalo-saluhan karon mga kabibes niya, hinaot ko nga andamon mo sa inyo ang mga tambag diha kun sa inyo ikatambag nining ato ang letter sender karong gabi una, no, sa iyang medyo problema pud gamay nga bahin sa gugma sa iyang kaagi sa kinabuhi. Samtang inigbalik na to mga kabibes sa atangin ninyo. Samtang atong oras aduna na ay 7 minutos human milabay ang ikaalas 9 dinhi sa to ang pagpanag-uban dinhi lang sa 96.7 FM. Ang FMR Confession sa Davao de Oro, kapamilya, kabibes. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod kita alas 10, ha? Hinautunta nga pa. Padayon mo, mga kabibes. Ayaw mo paghawa de sa inyong hang nahimutangan.

Okay, may gabi ipagbalik mga ka-vibes. Okay sir, maapil unta ko. Maapil ako mag-apil kasi rin, kumani ka rin. Sir Antonio Colyantes, diya sa may San Remigio, Cebu City. Salamat kay sir sa imong makaroon nga pagpaminaw sa atoang programa. Atoa gini siyang listener mga ka-vibes, no? Sa Sir Antonio. May gabi usap diya sa may daan, Bantayan, Cebu. May gabi diya sa kuwang mga kaparintihan. May gabi diya sa mga Rosales family. Diya sa barangay Maya, daan Bantayan, Cebu. O sa mga Kurog family o mga Maluluyon family. Diya sa may Kumbado, Bagay, daan Bantayan, Cebu. Diya sa Mandawi City, diya sa may Magikay. May gabi diya kang Maribit Rosales. Diya sa ES Fortuna Street, Banilad, Mandawi City. May gabi usap diya kaninyong tanan. May gabi sa to ang mga amigos, amigas diya nga kanhi na itong mga kahigalaan. Diya itong mga tuig 1900 pa. Dugay na kayo. Dugay na kayo. Dugay na kayo. Sige, lag. Uy, nga dito ito'y nag-ano, request yun sa'yo. Ito'y request ni Kwane, ha? Diyan ba sa, ni Jan, Jan, ah, ni Jan Jan, ha? Nagibihin mo diya, Jan Jan, Harina, na ito'y ang request diya, ha? Tanawin sa nakotong balik, ha? Niya, ha? Ano na ito, human sa ito ang pagbasa sa Sulat Sugil Danon. Gipadangat din hindi ka na ito. Ito na unahon ang request ni Asento Isadre. Na ito yung nag-request gani ha? Request ko og song nga Mahal Kita Walang Iba. Gikanay pa kito Daro. Na po'y Sweetheart. Love na love kita. Gani Gunggong Galio Leones. Sige, ito na i-play na inyo ang mga request niya, ha? Kumani na ito ang pagbasa sa Osaka Sugilanon sa Gugma, mga ka-vibes. Bate, nagpalong-palong mo ni. Sa ito ang Sugilanon sa Gugma. Ang ipadangat din ikan na ito, mga ka-vibes. Ogning, higayon na, mga ka-vibes. Andam na ba mo? Maminaw diha. Sa inyong nahimutangan, nining ato ang Sugilanon sa Gugma. Ang ipadangat din sa ito ang programa. Okay, ato na kining pagasugdan mga ka-vibes.

Maayong gabi kanimo kuya tulits. Huwag sa imong mga suking tigpaminaw, nining mo ang programa ang FMR Confession. Tawagan lang ko sa pangalang Lisa. 31 anyos o ginahan sa tulo ka mga anak. Sa akong edad kuya, daghan ako og naagian.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
12: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
14: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
13: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
15: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
16: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
17: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

Nora Beck, Loraldi Tababa. Mayong gabi, watching from La Pilipina, Tagum. Salamat kayo, Ma'am Nora Beck of Loraldi Tababa. Oging ang usap kang Ma'am Jeng Ricunis. Mayong gabi, Dol Tolets. May gabi usap din mo diha, Ma'am Jeng Ricunis. There's a color deep inside, like blue suburban sky. Salamat kay sa inyo ang pagtanaw ug pagpaminaw, ha.

Sir Gunggong Galiol Leones, ako na na-play ang imuhang request, ha? Wala na ko'y utang ni mo. Sweetheart, love na love kita. Sir Gunggong Galiol Leones.

Ang inyong matambag mga kabibes, pwede ninyo i-text sa toa sa 09-8514-85138 o di ba ka sa 09-5122-0047.

Ay, sorry, mali di ay sa 09-521-220-0478. O di ba ka i-PM ninyo kay Tolets? O di ba ka inyong i-message o i-comment rin sa toang live?

0: Yeah, okay na ako, kababs. Okay. Na mag-uwi ka nang nisulod, ka nang kuan ba? Ka nang speaker nga, gikan dito sa gawas. Sa kung nang kikaingon ato ang nadungog ang usa ka kaagi sa kinabuhi sa gugma, gikan sa to ang letter sender nga si Liza, usa ka 31 anyos o inahan sa tulo ka mga anak, single mom. Daghan ba ya ka ng ganahan o single mom, di ba? Siyang single mom tungod kay gibiyaan siya. Gibiyaan siya sa iyang kapikas sa kinabuhi. Naana sila itulog anak apan gibiyaan siya o gibarug in taon siya nga. Siya lang ang taong usah pag-aloy in taon. Pwede gitaon loya. Pero wala siya nagpadani aning wala siya nagpadala ni anang mga kaluoy mga unsa ni kanang kapitos kinabuhi o mga pagsulay o guban pa ng mga kasakit iya kini ang gisagubang mga kabibes no walang iba nya nakapanumpa in town daw siya nga dili na siya mahigugma pag usab pero na po'y Poncio Pilato nga nagsamok-samok karon sa iyang kinabuhi. Nya may padayag sa iyang gugma. Nya matod pa nga andam ug taganang mupakasal kaniya. Tinood ka ni pangako. Tinood ka ni mga kabibes. Matod pa sa usa ka lalaki nga iyang ikaila. Andam siya dagana nga mupakasal. Mga mahan sa iyang tulo ka anak. Tungod kay naabo din ni siya ay tulo ka anak sa nagkada iyang babae. Nya. Karon magpailad ka. Wala ni siya nagpasabot ha, dili ni siya negative ato mga kabibes siya. Hindi padangat siya din sa to ang programa. Tungod kay matod pa niya, nakita niya nga nahigugba ang lalaki. Pero iyang naibalan nga naapod ay siya ay laing mga babae nga ipaangkan. Niya, mingon sa iya nga pakaslan siya. Murang mo na nga si Lisa in town mga kabibes, murag naglibog siya. Tinood gani. Dili ka ni ang imuhang tuyo sa kuwa. Unod nong galipay lang. Ganuan. Daghan na masay basihan mga kabibes. Kay tungod kay kaning maong lalaki. Naman po'y tulo ka anak ha, sa nagkalain-laing babae. Wala man ni wala man taon niya pakasli. Wala mo po niya tubaga. Wala man po gitubag sa mong lalaki ang kakuha niya sa mong mga babae. Nagkaroon sa diha sa iya nga nana siya tulo ka anak. Ingon siya nga pakaslan di ka. Text ko no da mobe o comment or PM sa kuha kung unsa po inyo ikatambag ani be. Mutuo ba siya? O dili o magpadayo na lang siya nga magbuhi sa iyang anak. O di ba ka dawato niya ang gugma sa mong lalaki para naapon siya katambayayong. Pero ang problema, tungkol kay question sa iyang una-una. Wala magani niya buhatan ni sa lain-laing babae nga iyang ipangkan. Ako na kaha. Naapon siya pangutana na di po nato siya ma-blame. So karon, naglibog siya. Iya ba kaning dawaton? O ibaliwala niya kining maong proposal? Okay. Yung mga tambag niya, Sir Antonio Culiantes, nagdibog Sir Antonio. Sa kaya ko'y katambag ganina. Ate Rao Trimonta niyo, kung sumay kasulti ni mo. Og ni Ma'am Jeng Ricones. Og ni Ma'am Nora Beck Floraldi Tababa. Sumay La Pilipina, Tagum City. Sumay niyo ikasulti ani. Dawaton makanin niya nga mau nga bot-bot oh. Tuhan niya ni. Oh. Iba sa po og tinuod di ay. Kay wala siya naigugma to may aging mga babae pero naigugma gid siya ani. Ikaw diyan client guapo bagay ka kaplido client. Oh, Tikson. Sa may imong kasulti ani. Oh, og si Nanay ti si Ortiz Intapa. O si Marjon Kagawad, Nistal. O si Paquito, Sir Paquito Daro, des may barangay Basak. Kang Gunggong, ikaw Gong. Ang sa may kasultin mo, Gunggong Galio Leones. Saman, dawato ni niya? Kay, dawato ni niya, niya di gini ni Mama Ugong. Ah, ikaw gimahayo na ne. Mitaw. Basa tabi, basa tabi. Inanin nagtik sa tuwa ko. Sa 981. Matod pa niya. Lisa, ang gugma dili sukod sa pila ka anak ang naa sa usa ka tawo. Kundili sa iyang binuhatan o pagbarog sa responsibilidad.
1: Itago sinta.
0: Kapo no? Pwede po. Napaisa de. Lisa, ayaw pasagdi ang imong ayaw usab pasagdi ang imong kahadlok. Sakto ra nga mangutana ka o magmatngon. Ito, ang kami niyoon usa ka dako nga desisyon nga dili angay dali-dali on. Giga ni 402. Dagan mga texter na doon. Okay, ano pa isa? Adresata lang sa computer ha. Sa dili pa ka mo ingon og oo, Ma'am Lisa, ang ikatambag na ko kanimo tanawa una kung unsa ang iyang gipakita. Dili lang ang iyang gisulte. Responsable ba siya sa iyang tulo ka anak? Agoy ka na lang. Nagtuman ba siya sa iyang obligasyon? Agoy. Matinud-anon ba siya sa imuhang mga anak o sa imuhang pamilya? Og labaw sa tanan, andam ba siyang mahimong bana? Dili lang usa ka uyam. Bitaw no? Busin unya og yeah, alam na.
1: Ay di nagbibiro.
0: Si Mauro po na yung mga gusto, ha?
1: Ang katulad.
0: Muna nga, tanawa sa gidayin, Ma'am. Ma'am Lisa, ay dali-dali yung desisyon. Kaya basig ang iyang gusto, kuha ng gidayin na. alam na nakin. Sana na, eh, klaro ha, yun. Pero kung imang kasing-kasing po, tanaw ni mo nga, okay, di ba? Laga, bahala na. Pero nana, magugay tulog ka anak mo na nga. Diligid ka basta-basta mong desisyon, no? So, ilahapon yung mga opinion, ha? Anak pa isa. Ayaw pagpakasal tungod lang kay nahadlok kang mawad-an. Pag mawad-an siya, saan eh? Pagpakasal kung nakita ni mo nga ang inyong relasyon gitukod sa pagsalig, respeto o tinuuray ng responsibilidad. Kung nakita ni mo nga, murag, dili siya si Orgyod nga pagkatao, kay nabaya po siya itulog ka anak nga ihanggi nga lain-laing babae, no? Basig, gusto lang niya nga i-appel ka dito siyang listahan para ikaupat mo ka. Ayaw, dali diha. Napa? Bahin sa imuhang kahadlok nga basin maanakan ka, Ma'am Lisa.
1: Sa puso
0: nga dili ka pakaslan
1: katulad
0: maanakan na po kagkaupat, kinahanglan ninyo ka na nga istoryahan sa tinudanay. Ito no? Imong inon di siya. Ino ni mo nga, basin niya ganang gusto lang po ni mo nga dungagan akong anak.
1: Ay.
0: O di ba ka, gusto po ni mo nga, kuan, dungagan po ni mo ang imuhang mga anak para manambog po ka nga, upati mong anak sa lain-laing babae.
1: Ay.
0: Istrihan ni mo, istrihan ni mo. Ito? Sa bahin si mong kadok. Ang pagplano sa pamilya, ano? Ayaw tungod kay nahadlok ari. Ang pagplano sa pamilya o ang inyong kaugmaon kinahanglan sabton sa dili pa musulod sa kaminyoon. Pwede na. Nangangay imong gining taas-taas nga. Pumalandong gina imong lisa. Naglom kay mga tambag dira itong mga sinero. Dara. Hinumdumi. Ma'am Lisa, ang tinuod nga gugma dili magdali. Uy, wala man siya nagdali. Good kay katulo na ganit siya na pangkan. Ang tinuod nga gugma mupamatuod. O tinuod nga lalaki dili lang maayo sa mga pulong. Maayo sab sa iyang mga buhat. Bitaw. Nanaw ang ginani mo. Masig binot botar na iya. Ay, tambo ko, may tambo ni si Sir Antonio. Ano ginang hilom, Sir Antonio? Sir Antonio, saan mo mo adya? May isa, Dre. Kinakalawam na. Last na gini, ha? Kaya wala kita yung oras. Ang akong ikatambag sa imuha, Ma'am Lisa, ampingi ang imuhang kasing-kasing. Apan ayaw usab si Radhi. Ayaw usab si Radhi. Ang pultahan sa kalipay kung makita ni mo nga ang tao takos sa imuhang pagsalig. Di na importante din, Ma'am Lisa, ampingi ang imuhang kasing-kasing. Kaya nasakita na biya ka. Ay tuloy mong anak, ngayagbiyaan ka sa imuhang partner. Apan ayaw usab si Radhi. Ang pultahan sa kalipay kung makita man nimo nga ang tao takos sa imuhang pagsalig. Kanindot nga tambag mga iso. Kini ang pinakakatapusan. Kung para gyud kamo sa usag-usa, ang panahon ug ang iyang mga buhat maoy mo pamatuod. Dili lang ang iyang mga saad. Wala na tayo oras mga ka-vibes. Wala na nagbut-but na niya ito ang Andrea. Wala na tayo oras mga ka-vibes. Dagang kayo salamat. O ginautunta ang kining maong sugila noon sa gugma. Nga gipadangat din sa ito ang programa. Makahatag unta kini o dakong leksyon sa ito ang mga listener karon. Din sa ito ang programa ang FMR Confession with Kuya Tulets. Nini karong gabi una. Ginaut nga nakahatag o kaninyo o kalipay. Nakahatag ko kaninyo o kanang mga pamalandong hatag og leksyon sa kinabuhi bahin sa gugma, dili lang sa gugma kundi dili sa tinud-anay usab nga mga kinabuhi diha sa to ang pagpaningkamot isip mga tao o mga Kristohano. Ayaw lang gid kalimot mga ka-vibes ha. Ako ay katambag sa inyo ha. Nga kung taas na gid kayo ang inyohang blood pressure, ibawala na mus doktor nga di na mo pakaunon og baboy. O di na mo pakaunon og mga mantikaon. Nga akong ikatambag kaninyo mga ka-vibes. Nga likay ang doktor. Ninalang si Kuya Tulets hangtod sa sunod higayon sa samang taklag samang istasyon. Dinilang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Davao de Oro. FMR Kapamilya Kabibes. Maing gabi diya kaniyong tanan o hinaut ang Ginoo sa kanunay makiguban ka na to hangtod sa ato ang mga buluhaton sa ato pagpamahulay karon o ugma puhon na usab sa tanan natong gimugaton. Daghang salamat o mayong gabi ka na to mga kabibes.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit ka akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Emilyn Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat din siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Lami imong tulog ba? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas doon kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum si mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na ka. Dili ka ba tiyo nagutom ba? Epektibo, barato po.
6: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy ug Bria Pharmacy.
9: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
11: Good news! Davao di Oro, aniya na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabii?
18: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Layipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment ng ating mga kamakabuhay na ang tanong sa kalusugan. At sa mga gusto pang humabol o tumawag sa ating makabuhay hotline number, pwede kayo tumawag sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo sa ating tanong at magpapatuloy po tayo, kaya wag na po natin papatagalin po ito at simulan na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Alright, we have our texter. Magandang araw po, The Plan. Na-diagnose po ako ng STD. Uminom na po ako ng antibiotics pero gusto ko pa rin po palakasin ang aking immune system ko para mas mapabilis akong gumaling. Ano po ang magandang maipapayo niyo po? From Siargao. Kapag may STD ka, tama po yun, yung main treatment is antibiotics para tuluyang mawala po ang infection. Pero mahalaga pa rin po na palakasin po ang immune system para makaiwas ka sa komplikasyon at pabilisang gumaling po ang katawan. Eh dito po nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. You know what? Ang EXL Makabuhay Capsule ay may garlic at oregano na may natural antibacterial at antiviral effects. Dagdag pa dito ang turmeric at serpentina na may mga anti-inflammatory actions na nakakatulong sa pagpapababa po ng pamamaga at dulot po ng infections. Idagdag mo pa ang EXL Makabuhay Black Coffee na may ginseng at spirulina na nagbibigay po ng kalakasan at suporta sa immune system, habang ang cinnamon bark naman at guava fruit ay may antimicrobial benefits para sa fast recovery. Paalala, iwasan po ang unprotected intercourse para hindi po lumala ang kondisyon. Kumain po ng masustansyang pagkain, magpahinga po ng sapat, mag-ersisyo para tumibay po ang ating resistensya. Para sa wellness support, minom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet 2 times a day. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May mild pancreatitis po ako. Ano po ang pwede kong gawin para mabawasan po ang sakit at mapapanatili po ang aking kalusugan ng aking pancreas? John from Iligan City. Alright, no? Ang pancreatitis ay isang uri po ng inflammation sa pancreas. Ang pinakamahalagang gawin po natin dito, iwasan po ang mga fatty at oily food, pati na rin ang alak, dahil sila po ang nagpapalala po ng mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Para makatulong po tayo sa relief at maintenance, nandyan po ang EXL Makabuhay products. From EXL Makabuhay Capsule, nandyan po yung turmeric, makabuhay at sambong na may mga natural anti-inflammatory actions. Nakakatulong itong magpapababa po ng pamamaga sa pancreas at mapapabuti po ang bile flow para mas maayos po ang digestion. Ang malunggay at asitaba na dagdag ng nutrients para sa cell repair din at the same time, no? Idagdag mo rin ang EXL Makabuhay Black Coffee sa iyong daily lifestyle, no? Dahil ito ay mayaman sa psyllium husk, insulin plant, na nakakatulong na mag-regulate po ng blood sugar. Importante ang suporta dahil ang pancreas ang gumagawa po ng insulin. Bukod pa dito, ang mangosteen pulp at agaricus mushroom ay may antioxidant properties na nagbibigay po ng protection sa pancreatic cells. Paalala po mga kamakabuhay, ha, piliin po ang mga steam or boiled na pagkain kaysa sa mga fried na pagkain. Stay hydrated pero iwasan po ang sugary drinks. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 1 capsule 3 times a day before meal. Sabayan rin po ng EXL Makabuhay Black Coffee, 1 sachet 2 times a day. Alright, we have another texter. Magandang araw po, Doc Glenn. May colitis po ako. Madalas po ang sumasakit ang aking tiyan at may diarrhea din po minsan. Pwede po ba akong uminom po ng EXL Makabuhay kahit sensitive ang bituka ko? Janice from Davao City. You know what? No, ang colitis ay isang uri po ng inflammation sa colon o malaking bituka po natin or large intestine po natin. Ito yung pwede magdulot po ng infection, autoimmune diseases or ulcerative colitis o magiging irritant sa mga pagkain. Tulad ng mga sintomas po ng pagkakaroon po ng diarrhea, abdominal pain, bloated and stool, in severe cases naman po yun. No? Importante yung maiwasan po talaga ang mga dairy, greasy or high fiber food during flare-ups. No? Uminom po ng mga probiotics, yogurts or supplements. No? Kumain po ng mga soft, bland na mga pagkain habang may episode pa. Iwasan ang stress na ito yung nagdudulot po ng bigger trigger. Incorporate nyo po ang EXL Makabuhay products. From EXL Makabuhay Capsule, it contains serpentina, oregano, guyabano, turmeric, garlic, at iba pang mga herbs na mayaman sa anti-inflammatory at antibacterial properties. Ito ay nakakatulong para isuot ang inflamed colon lining at i-regulate ang immune response. Habang EXL Makabuhay Black Coffee naman na meron itong psyllium husk, spirulina, guava at insulin plant na tumutulong sa gut health. Ang psyllium husk ay isang prebiotic fiber na gentle sa colon at tumutulong na mag-regulize po ng bowel movement. Recommended doses for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule before lunch at another 2 capsule before dinner. Observe po natin ang magandang reaction. And of course, EXL Makabuhay Black Coffee, isang sachet sa umaga at stomach time, 7 a.m. at EXL Makabuhay Black Coffee naman at 3 p.m. Take note, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay herbal-based supplement. Hindi man po sila gamot, pero may synergetic effect sa mga natural ingredients para tumulong sa pag-reduce po ng inflammation, suportahan ang nerve at vascular health, palakasin ang ating immune system, at ipromote ang cellular healing at gut balance. Laging magpakonsulta sa ating mga kapatid nating mga medical doctors, ha? Hanggang sa muli, ito po yung lingkod, Dr. Glenn Sanico, na laging nagpapaalala, maging masaya ka, manatiling maging malusog at laging kumapit po sa ating Diyos. God bless us all and stay healthy always.
1: What's up, Doc?
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: 5 o'clock.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol.
3: Madung ang TV Patrol dinhi sa FM Radio 96.7 Davao de Oro.
2: Ito ang TV Patrol.
4: Simulan natin ang balitaan sa trahedya sa Rodriguez Rizal. Patay ang magkapatid sa Barangay San Rafael matapos mabagsakan ng mga malalaking bato ang kanilang kubo. Ayon sa mga taga-barangay, kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan at hangin nang mangyari ang rock slide mula sa katabing bundok dito sa lugar. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng Rodriguez PNP na nasa loob ng kubo ang dalawang biktima at abala sa pagluluto sa kanilang kusina nang mabagsakan sila ng malalaking tipak ng bato. Dead on the spot ang 22 anyos na babae at ang kanyang 20 anyos na lalaking kapatid matapos magtamo ng mga matitinding pinsala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Abangan po ang live update sa balitang yan maya-maya po lamang. Alamin po natin kagad ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas live mula sa Ross Boulevard sa Maynila. Ariel, saan tatama ang bagyong Maymay at hanggang kailan pa ang maulang panahon?
5: Alam mo Alvin, posibleng maglandfall na ang tropical storm Maymay dyan sa may Ilocos region. Sakop ang mga probinsya ng Ilocos Norte at Ilocos Sur at La Union ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Medyo malawak yung lugar kung saan ito pwede maglandfall dahil medyo erratic o maligalig yung pagkilos ng bagyo dahil ito ay mahina lamang. Huling namataan ang tropical storm Maymay na may international name na Kujira sa layong 140 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo pa north-northeast, medyo mabagal, 10 kilometers per hour. Nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 2 sa katimugang bahagi ng Ilocos Norte, sa buong probinsya ng Ilocos Sur, Northern at Central La Union, Northwestern Pangasinan, Abra, kanlurang bahagi ng Kalinga at ng Mountain Province at Northwestern part ng Benguet. Nasa signal number 1 naman ang nalalabing bahagi ng mga probinsya ng Ilocos Norte, La Union at Pangasinan, gayon din ang Apayao, ibang bahagi ng Kalinga at Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, buong mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Northern at Central Aurora at ilagang bahagi ng mga probinsya ng Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Aasahan po ang malalakas na pagbugso ng hangin sa mga lugar na ito, lalo yung mga nasa dalampasigan at mataas na lugar. Pagka-landfall ng bagyong Maymay sa Northern Luzon ay unti-unti na itong hihina, lalo po at bulubunduking lugar ang dadaanan nito. At posibleng low pressure air na lamang ito pagsapit ng Huwebes ng hapon o gabi. Umiihip din ang habagat na inaasahang iiral na sa buong Luzon at Visayas hanggang weekend kapag nalusaw na ang bagyo. Ito pong habagat ay palalakasin din ng Typhoon Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at huling namataan mahigit 1,600 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Dadaan ang bagyo sa hilaga ng bansa malapit sa northern boundary ng PAR habang kumikilos pakanluran. At sabi ng PAGASA, hindi pa rin naaalis ang posibilidad ng pagsilip ng bagyo sa PAR bagamat mananatili itong malayo sa kalupaan. At sa rainfall forecast ng The Weather Company, sa Luzon ngayong gabi ng Miyerkules aasahan po ang malalakas hanggang matinding pag-ulan sa La Union, Benguet at Pangasinan. At sa pagtama ng bagyo sa lupa, aasahan na rin ang hanggang walang humpay na ulan na bubuhos sa Southern Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac at hilagang bahagi ng Zambales, Huwebes ng madaling araw hanggang umaga, kasama pa rin po dyan yung La Union, Benguet at Pangasinan. Meron pang malalakas na ulan sa Central Luzon hanggang bago magtanghali at magkapaulan din ang habagat sa may Calabarzon at Mindoro. Magpapatuloy ang maulang panahon sa hapon at pagsapit ng gabi ay merong malalakas na ulan muli sa may Bataan, Cavite at Batangas maging sa Mindoro at meron ding malakas na ulan sa may Masbate at Sorsogon. Kapamilya, aasahan po ang posibilidad ng matinding mga pagbaha at paguho ng lupa dahil sa inaasahang matinding mga pagulan sa maraming lugar. Kaya mag-ingat, magplano, maghanda at makinig sa inyong local disaster officials kung pinalilikas na habang maaga at may oras pa. Sa Palawan naman, magpapaulan din ang habagat sa katimugang bahagi ng probinsya at sa Calamian Group of Islands sa umaga. May malalakas na ulan muli sa Kalamian pagsapit ng gabi. Sa Visayas, apektado rin po ng habagat ang Negros Island Region at ang Western Visayas at meron po malalakas na ulan sa umaga at tanghali sa may Antique at Iloilo. May malalakas na ulan din sa ilang lugar sa Leyte at Samar sa hapon at sa gabi maulan din sa Northern Samar. Pero sa Mindanao, maaraw po maghapon sa malaking bahagi bagamat may kaunting ulan sa umaga dyan po sa bahagi ng Lanao Provinces, Maguindanao at Sarangani. Tanghali hanggang hapon may mga daraang pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula, Lanao Provinces at Caraga at halos wala namang ulan na sa malaking bahagi ng Mindanao pagsapit ng gabi. Dito naman sa Metro Manila, buong araw pong aasahan ang pagbugso ng habagat at may kasama rin po yung pagbugso-bugsong mga pag-ulan. May okasyon na malalakas yung bagsak ng ulan lalo sa madaling araw, sa tanghali at sa hapon. At alam mo, Alvin, dahil sa pagpapaulan ng bagyong Maymay at ng habagat ay may nakataas po na heavy rainfall warning sa ilang bahagi ng Luzon. And as of 5 p.m. ngayon po Miyerkules, nasa heavy rainfall warning ang Metro Manila. Ngayon din po ang central at southern parts ng Zambales, Bataan, western at central Pampanga, western at southern Bulacan, western Rizal, Cavite, kanlurang bahagi ng Laguna at northwestern part ng Batangas. Ito naman sa kanilalagyan ko sa Rojas Boulevard sa Maynila ay medyo kumalma na yung pagbugso ng habagat. At kanina po ay medyo meron pang pabugso-bugsong ulan pero sa ngayon ay hindi gaano malakas yung pagsayaw ng mga sanga ng mga puno at wala ring pag-ulan. At yun muna ang latest sa lagay ng panahon mula po rito sa Maynila. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
4: Niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang dagat na sakop ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental ngayong Miyerkules ng tanghali. Napalabas ng kani-kanilang bahay ang mga residente sa barangay Mabila dahil sa pagyanig ng lupa. Pansamantala ring nahinto ang isang medical mission sa barangay na iyon. Ramdam din ang pagyanig sa maasim sa Sarangani Province kung saan hinimatay ang ilang estudyante sa isang pampublikong paaralan matapos maramdaman ng lindol. Naglabasa naman sa mga establishmento ang mga tao sa General Santos City ng yumanig. Sumilip o sumikip din ang daloy ng trapiko sa mga puok na may paaralan dahil agad sinundo ng mga magulang ang kanilang mga anak kasunod ng lindol. Muli ang face-to-face classes sa lungsod ngayong araw. Wala namang naitalang nasaktan o nasirang estruktura ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Lumikas din ang mga mag-aaral ng Carlos P. Garcia Senior High School sa Davao City. Patuloy naman ang pagsusuri ng lokal na pamahalaan sa epekto ng lindol.
1: Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang lalaki matapos saksakin ng kanyang kinakasama sa Novaliches, Quezon City noong Linggo. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
6: Bigla na lang bumagsak sa kalsada ang lalaking ito sa barangay Gulod, Novaliches, Quezon City, alas 3 ng madaling araw.
7: Ano, patay ka na? Patay pa kayang ka?
6: Maya-maya pa, kita sa CCTV ang pagdating ng isang babae at sinipa-sipa pa ang lalaki.
7: Drama! Papatayin kita!
6: Sinubukan pang bumangon ng lalaki pero agad rin siyang bumagsak. Nasaksak na pala ng babae ang lalaki sa dibdib gamit ang isang kitchen knife. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero dead on arrival na. Agad namang naaresto ng mga rumisponding pulis ang suspect at na-recover ang ginamit na patalim.
8: Doon po, nakita nila agad yung suspect na nakatayo sa pinangyarihan ng krimen. Yung pinagbagsakan po ng biktima ay more or less 15 meters away sa bahay niyang dalawa. According sa ating mga first responder po, nagkaroon po ng kunting habulan.
6: Mag-live-in partner ang 29-anyos na biktima at 22-anyos na suspect. Sa investigasyon, lumalabas na parehong nakainom ang dalawa mula sa magkahiwalay na inuman bago nagpang-abot sa kanilang bahay.
8: Nagkaroon po ng hidwaan yung mag-limit partner. Ito si lalaki kasi may anak sa kanyang unang asawa. At according sa investigasyon namin, sinasaktan daw di umano ni suspect itong anak ni victim. Kaya nagkaroon po ng ganong pangyayari.
6: Pero depensa ng suspect, sinaktan siya ng biktima kaya niya ito nasaksak.
9: Ginawa ko po pero hindi ko naman po sinasadya mapatay. Nasaktan po kasi niya ako eh.
10: Nagsisisi po, hindi ko naman alam.
6: Pursigido ang pamilya na sampahan ng reklamo ang babae.
11: Napakabait po niya ang anak ko na yan. Lahat ng mga tao rito, yun ang maririnig mo. Sobrang bait niyan. Kahit sa panaginip, hindi ko akalaing kaya niyang gawin yun sa anak ko eh. Simula 9 na buwan, dinala ko sa ano hanggang sa paglaki. Minahal ko, tas parang ano lang, kinatay lang niya na parang baboy. Sinipa-sipa pa niya.
6: Nasa kustudiya na ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD ang suspect na nahaharap sa reklamong murder. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
12: Arestado ang isang babae sa pang-scam umano sa fans ng K-pop group na BTS sa pamamagitan ng pagbebenta ng Arirang World Tour concert tickets. Nagpapatrol, Michael Delizo.
13: BTS ticket na? Naging bato pa. Masama ang loob ng army o fan ng K-pop group na BTS na si Glow nang madiskubreng na-scam siya ng isang seller ng ticket para sa world tour ng kanyang iniidolo. Ayon kay Glow, ibinibenta ng seller sa X ang isang bleacher seat ticket sa halagang 14,200 pesos. Mas mahal ito sa original na presyong 13,500 pesos. Pero kinagat na ito ni Glow para sa kaibigang nais ding manood ng concert. Nag-online transfer siya ng 10,000 pesos sa seller bilang down payment.
14: We had a contract. First of all, we had a contract. She also sent me her ID.
15: 15.
14: And her social media accounts I also follow, and I've also added her as a friend on Facebook. So every single detail is there.
16: It seems legitimate, everything.
14: Yes. It seems legitimate. Everything was there. She showed me proof of the tickets also. So everything was there. And in my mind, I was like, I don't think she would go that far to scam me.
13: Pero kalaunan, nag-abiso ang seller na nawawala ang ticket sa kanyang account sa ticketing website.
14: I consulted with a specific group chat. In that group chat, someone saw my screenshots, might have recognized it.

0: ticket muna for temporary funds muna. Tapos in the end, they would have refunded us.
1: Binabantayan naman ng TNT Anti-Cybercrime Group ang mga nananamantala sa pagbibenta ng ticket para sa Philippine leg ng Arirang World Tour ng BTS sa March 2027, lalo't sold out na ito. Michael Delizo, ABS-CBN News.
2: Naloko ang isang doktora ng tauhan niyang babae. Nagpanggap itong lalaki sa ginawang dummy account sa social media para mapaibig at mahututan ng pera ang kanyang boss. Umabot sa halos kalahating milyong piso ang naipadala ng biktima sa suspect. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
3: Bit-bit ang warrant to search, seize and examine computer data. Pinasok ng NBI Human Trafficking Division ang bahay nito sa Santa Maria, Bulacan. Dito natunto na isang babae na gumagamit umano ng dummy account sa social media at nagpanggap ng lalaki para makuha ang tiwala at mapaibig ang kanyang boss na isang doktora.
4: Nakasuhan kayo for the violation of computer-related identity theft under Section 4B3.
3: Ayon sa NBI, habang nasa relasyon, paulit-ulit umano nang hingi ng tulong pinansyal ang suspect sa biktima na umabot na sa halos 500,000 piso.
5: That time kasi may depression po yung ating complainant, yun ang tinake advantage yung subject natin. Kasong ito ay isang best example ng love scam.
3: Nabunyag lamang ang panluloko ng suspect na ipakita ng doktora sa isang kaibigan ang larawan ng lalaking karelasyon online. Nakilala ito ng kaibigan ng biktima. At nang makontak ang tunay na tao na nasa larawan, itinanggi niyang siya ang may-ari ng social media account. At sinabi rin wala siyang kinalaman sa mga transaksyon kaugnay dito. Kaya sa entrapment operation, kinumpronta ng lalaking ginamit sa dummy account ang suspect.
6: Sino po yung mga nakasam natin?
7: Aminin ko po, ginamit ko lang po yung identity po niya. Kasi po, nung time po na yon si doktora po, sobrang depressed po siya. No? Parang feeling ko po, kailangan lang din po ni doktora ng mag-aano po sa kanya.
3: Nakita rin sa telepono ng suspect ang number ng dummy account. Naharap na ngayon ang suspect sa mga kasong may kaugnayan sa online fraud at paggamit ng dummy account.
2: Paalala pa rin ng NBI sa publiko maging mapanuri sa mga nakikilala sa social media. Huwag agad magpadala ng pera sa mga taong nakikilala lang online kahit na nakabuo na ng tiwala o romantikong relasyon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Inanunsyo po ng pamahalaan ang dagdag na 2 piso at sa kasalukuyang 10 piso kada litrong diskwento sa petrolyo para sa mga jeepney at UV Express. Umalma naman ang ilang PUV drivers dahil hindi na naman sila muling isinama sa fuel subsidy. Nagpapatrol, Easy Lee.
8: 670. Umasa ang taxi driver na si Reynaldo na may isasama rin sila sa fuel subsidy ng gobyerno na kasalukuyang ibinibigay lamang sa mga jeepney at UV Express driver. Aniya, kakarampot na lamang ang naiuuwi niyang kita dahil halos 3,000 piso ang napupunta sa krudo.
9: Siguro makaway lang kami siguro. 500, ganun lang. Kaya mababa pa ron. Pag minalas-malas, wala talaga. Sana yung bumaba man lang na ano, kaya tulong ng gobyerno ang kailangan namin. Gaya namin sa mga subsidy man lang, mga gas.
8: Pero naudlot ang inaasahan sana ni Reynaldo na fuel subsidy. Nag-anunsyo kasi ang Malacanang ngayong araw na mula 10, gagawing 12 pesos na ang fuel discount simula August 15. Mga jeepney at UV Express pa rin ang makikinabang sa programa. Napagkasunduan ito matapos ang pagpupulong ni Executive Secretary Ralph Recto kasama ang mga kalihim ng mga gabinete sa Malacanang. Ayon kay Recto, kapag napatupad ito, nasa 1,800 pesos kada linggo ang mapakikinabangan ng mga driver. Dagdag umano ito sa inisyal na 10 pisong diskwento kada litro ng gasolina na sinimula noong Abril na nakatulong sa mahigit 90,000 na PUV driver. Dismayado ang ilang PUV driver dahil hindi umano patas ang pagbibigay ng fuel discount.
10: Very unfair naman po kasi yun ma'am sa amin kasi kami gumagastos rin ng gasolina. Araw-araw kami bumabiyahe tapos ang hindi kami kasama.
11: Yun nga, siguro ang ano ng gobyerno dahil nakakotsi kami mayaman. Ano, hindi ah, sana naman bigyan kami ng tulong.
8: Pero para sa ilang jeepney at UV Express driver, hindi man sapat ang 2 pisong dagdag sa fuel subsidy, tulong pa rin ito sa kanilang araw-araw na biyahe.
12: Pinangako, 15 pesos. Pero okay na rin po, nakakatulong din naman po kahit papaano.
9: Maliit pa

0: po yun. Kulang na kulang pa po yun. Pero pwede na po, basta meron.
1: Tinalakay rin ng gobyerno ang iba pang hakbang para mapalakas ang kanilang pagtugon sa epekto ng oil crisis sa bansa. Kasama na ang mga nakabinbi na petisyon para sa taas pasahe sa pampublikong transportasyon. Easily, ABS-CBN News.
2: Sa ibang balita naman, sa muling pagsalang sa Senate Impeachment Court ng dating nag-audit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, mga senator judges naman ang nagtanong at umikot ang kanilang mga katanungan sa mga limitasyon ng pagsusuri ng Commission on Audit. At live mula sa Senado, nagpapatrol RG Cruz. RG, ano ang ilan sa mga tanong ng mga senador at ano nga ba ang hangganan ng pagsusuri ng COA sa mga confidential funds ng OVP at ng DepEd?
3: Karen, unang-una na riyan ay kung pinal na ba ang mga sinita ng Commission on Audit sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Inusisa rin ang kakayahan ng COA na magsuri ng mga pinagkagastusan na may kinalaman sa seguridad. Sa pagtatanong ng iba-ibang senador, inamin ang nag-audit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte na hindi pa pinal ang mga sinita nila sa Office of the Vice President.
4: To clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct?
5: Yung decision po, final na, Your Honor.
4: Kasi in-appeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. A decision of the COA
5: executory na po, Your Honor,
4: to the Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final.
3: At dahil hindi pa pinal ang desisyon ng COA, ang tanong, paano matuturing na nawawala o naibulsa ang pera?
4: Kung wala pang failure to liquidate, dahil hindi pa final, kung wala pa yung demand until notice of disallowance na hindi pa final, kailan po papasok yung presumption o prima facie dun sa 8.3? So, pag hiningi nyo at hindi pa nasasubmit, failure na yon sa palagay mo?
5: Yes, sir. Kasi ang sabi lang naman po is upon demand. Na hindi sila nakapag-liquidate po.
4: That is your interpretation, sir. Correct? That is not found in the GMC.
6: Was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
5: That is a presumption po under
6: the circular. Misappropriated ba yun?
4: Kindly wrap up.
5: That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
6: Pero is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
5: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use for benefit under the joint circular.
3: May po na rin sa kakayahan ng COA na sumuri sa confidential funds.
7: Meron ka ba security clearance na na-grant o na-issue para sa'yo?
5: Wala naman.
7: Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative. Pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun o hindi? Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun.
8: Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Alam niyo po ba na kung gano'ng nakagrabe ang terrorism?
5: Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that.
3: Paliwanag ni Wami, lahat ng puna nila sa confidential funds base lang sa dokumentong nanggaling sa ahensya at wala ng iba. Tinanong din si Wamil tungkol sa mga pangalan ng mga nakatanggap umano ng confidential funds. Muli niyang iginiit na wala sa patakaran ng COA kung bawal ba o pinapayagang gumamit ng ILYAS sa liquidation ng confidential funds sa ngalan ng seguridad.
9: Hindi ba ninyo, hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni Napiatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa?
5: Ang focus po ng audit namin ay compliance audit.
3: Iginit din ni Wamil na ang vice presidente pa rin ang dapat managot sa paggamit ng confidential funds bilang pinuno ng ahensya.
6: Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajardo yon?
5: That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance.
3: Napuno naman ni Senator Judge Francis Pangilinan ang anyay 111 disbursement sa loob lang ng isang araw.
10: December 23, 2022, nakalagay dito, binilang namin 111 isang araw, no, totaling 17 million. Pagkaganyan ba, would you consider that usual? Disbursement, 111 disbursements in one day?
5: Wala pong specific provision yung circular as to that.
3: Giniit din ni Wamil na hindi porque tinawag na confidential ang pondo ay sikreto na ito dahil pondo pa rin ng bayan na dapat gamitin ng tama. Ipinaliwanag din ni Wamil na posibleng may confidential funds noon si dating Vice President Jejomar Binay. Pero hindi lang dumaan sa kanya sa COA. Matapos punahin ng ilang senador ang sinabi niyang si VP Duterte lang ang may confidential funds. Karen, bago mag-umpisa ang pagdinig, inungkat ni Senator Judge Raffy Tufo kung wala bang conflict of interest si Defense Counsel Attorney Michael Poa, gayong sinabi ni Wamil na nakapulong niya si Poa at si OVP Chief of Staff Zolaika Lopez kaugnay ng liquidation at audit observation memorandum. Sinabi naman ni Escudero na walang conflict of interest dahil hindi naman si Poa ang nililitis sa impeachment court. Sinabi rin ni Wamil na walang masama sa kanilang naging pagkikita dahil nakikipagpulong naman talaga ang COA sa mga ehensyang ino-audit nila. Karen?
2: RG, dito na ba nagtatapos ang pagtatanong kay Ginoong Wamil?
3: Oo, Karen, at gaya nga ng nakita natin kanina, ay umusad na sila dun sa ikalawang witness. Yun nga lang ay naputol sila dahil nga may mga teknikalidad na kailangan pag-usapan at yun ang ulat ni Katrina Domingo mamaya.
2: Alright, maraming salamat, RG Cruz!
11: Gretchen, handa ng humataw ang Kings of P-Pop SB19 at Nations Girl Group Bini sa Summer Sonic Music Festival sa Japan. May schedule na ba ang kanilang performance?
12: Yes na yes, Ate B. Naglabas na ng abiso ang pamunuan ng music festival kung paano mapapanood ang performances ng Bini at SB19 sa Summer Sonic sa Japan. Samantala, arangkada na rin ang North American leg ng Signals World Tour ng Bini sa Los Angeles. Mula California, nagpapatrol, MJ Felipe.
13: Inilabas na ng Summer Sonic 2026 Music Festival ang schedule ng live stream para sa 3-day music festival. Performances ng 44 na artist mula sa 4 na stages ng festival ang ila-live stream via WowWow On Demand. Kasama rito ang Nations Girl Group Bini at Kings of P-Pop SB19. Limitado lang ang live stream sa bansang Japan. Ganun pa man, di nito pabipigilan ang excitement ng A-Teens at Blooms na manonood ng festival live sa Osaka at Tokyo. Pero bago yan, aarangkada muna ang North American leg ng Signals World Tour ng Bini bukas, August 5 sa Amerika.
14: Nandito ako ngayon sa tapat ng Peacock Theater. Ito ang event venue ng LA leg ng Signals World Tour bukas, August 5, dito sa downtown Los Angeles.
13: Gaya sa Hawaii, bibit-bitin ng Bini ang masayang energy at 100% performance sa LA. 5:30 ng hapon ang sound check at alas 8 ng gabi magsisimula ang main show. Kamakailan, ipinaliwanag ni Colette ang ilang pagbabago sa setlist ng kanilang concert, gaya ng sub-unit performances ng Duyan at Kakaibabe.
15: Is mahirap siya guys, kasi syempre, konti lang kami, tsaka wala siyang hinga kasi aside sa kawawa ang Bini, kawawa din yung dancers. Trinay naman namin siya pero nakakahingal talaga siya.
13: Kapalit naman ito ang ilang masasayang segments gaya ng Wheel of Names. Samantala, mula nang mailabas ang single ng Bini na A Parallel World para sa DreamWorks animated movie na Forgotten Island, na feature na ito sa iba't ibang playlist sa Spotify, sa Pilipinas at sa Southeast Asia, gaya sa Singapore, Malaysia at Indonesia. MJ Felipe, ABS-CBN News, Los Angeles, California.
16: Sa pagbabalik ng TV Patrol, 6 na ahas at isang bayawak pumasok sa mga bahay sa kasagsagan ng ulan. Rider sumalpok sa poste at pumailalim sa pickup truck, patay. Kira Ballinger naging bukas sa kanyang mga personal na pinagdaanan. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
17: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: TV Patrol sa FM Radio.
2: Ilang lugar sa bansa ang nagdeklara ng suspension ng face-to-face classes bukas, araw ng Huwebes, dahil sa bagyong Maymay. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong Cavite, buong Benguet at ilang bayan sa Pangasinan tulad ng Dagupan City, San Carlos City, Rosales, Mangaldan, Calasau, Bayambang, Mangatarim, Labrador, Bugalyon, Pozo Rubio, Santo Tomas, Sison at Lingayen, habang preschool hanggang high school lamang sa Binmalay. Wala ring pasok sa Marikina City bukas. Patuloy nating ihatid ang mga lugar na walang pasok maya-maya po lamang. Dead on the spot ang isang lalaki matapos sumalpok sa poste ang minamaneho nitong motorsiklo sa Rodriguez Rizal nitong Martes ng gabi. Nakuna ng CCTV na mabilis ang takbo ng motorsiklo ng biktima sa kahabaan ng Eastwood Road sa Barangay San Isidro. Nakapagpreno pa ang kasalubong nitong closed van. Sa kuha naman ng dashcam ng isang motorista, nahagip ang pagsalpok ng motor sa poste. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider at napunta sa ilalim ng isang pickup truck. Base sa investigasyon ng Rodriguez Municipal Police, nawalan umano ng preno ang motorsiklo at muling nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista na laging mag-ingat sa pagmamaneho. Patay ang magkapatid matapos mabagsakan ng mga malalaking tipak ng bato ang kanilang kubo sa Barangay San Rafael Rodriguez Rizal sa kasagsagan ng matinding buhos ng ulan. At live nagpapatrol mula sa Rizal si Liza Aquino. Liza, ano ang nangyari dyan?
3: Karen, kasagsagan nga ng ulan, actually ngayon nararanasan pa rin po natin ang pag-ulan dito sa Rodriguez Rizal. Pero kanina nga 12:20 ng tanghali nang maitala itong rock slide incident dito sa Bay Sitio Cairupa sa Bay Barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Kinumpirma ng mga taga-barangay na talagang kasagsagan ng napakalakas na ulan at hangin nang magbagsakan ang mga malalaking bato mula sa mga katabing bundok dito sa lugar. Ito yung Mount Binakayan. Lumabas sa initial investigasyon ng Rodriguez PNP na nasa loob ng kubo ang dalawang biktima at abala sa pagluluto ng kanilang tanghalian nang mabagsakan sila ng malalaking tipak ng bato na galing dito sa bundok. Dead on the spot ang 22 anyos na si Yurilyn Sison at ang kanyang 20 anyos na lalaking kapatid na si Jesse Sison matapos magtamo ng mga matitinding pinsala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang rumesponde mga tauhan ng barangay, ang MDRMO at maging ang Rodriguez Police para ma-recover ang bangkay ng mga biktima.
4: Sabi po ng ating investigador, dahil po sa sunod-sunod na ulan, lumambot po yung lupa. Ang dalawang magkapatid, patabunan po ng malaking bato na naging sanipo ng kanilang pagkamatay. Doon po sila nakatira, ma'am. Habang nagluluto po sila ng kanilang panangalian. Ingat po tayo dahil ngayon nga po maulan. Lagi po namin advice sa ating mga kababayan na kung pwede, lumigas po muna doon siguro sa mga matataas na lugar para maiwasan naman ganitong klaseng disgrasya.
3: Karen, nandito ko ngayon sa Barangay Hall ng Barangay San Rafael. Makikita sa aking likuran ang mga tauhan nila. No, kanina nagsagawa sila ng assessment doon sa lugar kanina. Binalikan po nila itong pinangyarihan ng rock slide para magsagawa ulit ng public advisory announcement sa mga residente na bawal bumalik dito sa kanilang mga bahay. Sa katunayan, ayon sa mga barangay na nakausap natin ngayon, kagabi pa sila nagsabi sa mga residente itong posibilidad na medyo delikado ang sitwasyon nila dahil nga malakas ang pag-ulan. At sa ngayon nga, nakausap din natin, makikita sa aking likuran mismo ngayon, Karen, makikita nyo yung nanay, kaanak, ng mga namatay at ayon po sa kanila ay dito na po muna sila sa Barangay Hall manunuluyan, hindi na muna sila babalik doon sa kanilang mga bahay. At ilang mga residente po ay nagpunta muna sa bahay ng kanilang mga kaanak, ibang kaanak para po maghintay ng go signal kapag ligtas na makabalik sa kanilang bahay doon sa ilog dito sa kami, Barangay San Rafael. Karen.
2: Maraming salamat, Liza Aquino.
1: Nasagip ng mga otoridad ang anim na ahas at isang bayawak na pumasok sa mga bahay sa Barangay Hulo, Mandaluyong City sa kasagsagan ng ulan nitong Martes. Ayon sa Hulo Emergency Ambulance Response Team o HART, galing sa apat na magkakahiwalay na bahay ang mga hayop at dinala muna nila sa barangay. Nagpaalala sa mga residente ang pamunuan ng barangay na sakaling makaranas ng katulad na sitwasyon ay agad itong itawag sa mga otoridad at huwag sasaktan ng mga hayop. Dadalhin sa Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mga nasagip na bayawak at ahas para masuri. Sinabi po ng Department of Agriculture na bababa ang presyo ng bigas pagsapit ng anihan sa buwan ng Setyembre. Samantala, nag-abiso rin ang DA na pwedeng tumaas ang presyo ng gulay dahil sa bagyo at mga pag-ulan. Nagpapatrol, Easily.
5: Pinilahan ng mga mamimili ang 20 pesos kada kilong bigas na ibinibenta sa ilalim ng programa ng pamahalaan sa New Las Piñas City Public Market Martes ang umaga.
6: Matas ang bigas sa labas eh.
7: Magkano po?
6: 50 plus, 60, ganun.
8: Kahit papano, nakakatipid sa bigas. Kahit mahal yung ugam mo.
5: Sinabi ng Department of Agriculture, target na maibaba sa 47 hanggang 50 pesos kada kilo ang retail price ng lokal na bigas dahil sa inaasahang pagdami ng supply mula sa paparating na anihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., sapat ang supply ng bigas sa bansa hanggang katapusan ng taon.
9: September, parating na September, mag-harvest na ulit yung ibang areas. No? Kasagsagan ng harvest is October, November at December. So, rice is very stable.
5: Dagdag pa niya, mas handa na ang National Food Authority o NFA na bumili ng palay mula sa magsasaka dahil may sapat ng espasyo ang mga bodega nito para makapag-imbak ng palay. Ayon naman sa isang agricultural group, hindi gaanong mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng bigas pagdating ng harvest season. Kaya hiling nila ay mapalawak pa ang bentahan ng 20 pesos kada kilo na bigas.
10: Almost the same lang ang nakikita namin yung presyo by harvest time. Hopefully, mas marami silang natibos na 20 pesos.
5: Nag-ikot din ang DA sa loob ng palengke para i-monitor ang presyo ng iba-ibang bilihin. Sa Las Piñas, ang sibuyas nasa 80 pesos ang kada kilo. 85 pesos kada kilo naman ang kamatis, 150 pesos kada kilo sa bawang, carrots nasa 95 pesos kada kilo, 85 pesos kada kilo sa repolyo at 115 pesos kada kilo ang talong. 175 pesos naman kada kilo ng karne ng manok, 310 pesos kada kilo ang baboy at 500 pesos kada kilo naman ang baka. Pero inaasahang pansamantalang tataas ang presyo ng ilang gulay at iba pang high value crops dahil sa epekto ng malalakas na pag-ulan.
9: Certain vegetables biglang tumaas for a week or a few days, then bababa ulit yan. Isda, baboy, manok are concerned. I expect it to be stable. No?
5: Pero para sa ilang mamimili, kahit walang malaking paggalaw sa presyo ng karamihan sa mga bilihin, mabigat pa rin ito sa kanilang bulsa.
11: Ang problema ay pambili. No? Yung pambili talaga kasi di naman tumataas sweldo ng mga anak ko, pensyon ko di naman tumataas.
5: Samantala, tiniyak rin ng DA na handa ito para sa paparating na El Nino. Tuloy-tuloy din ang isinasagawang cloud seeding sa ilang kritikal na lugar kapag walang ulan para mapanatili ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan. Easily, ABS-CBN News.
12: Nananawagan ng mga mambabatas mula sa Senado at Kamara na tanggalin ang temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court sa implementasyon ng 85 peso minimum wage increase sa Metro Manila. Nagpunta naman sa Navotas RTC ang isang labor group para labanan ang isa na namang petisyon kontra sa wage order. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
13: Parami ng parami ang nanawagan para alisin ang temporary restraining order sa pagpapatupad ng 85 peso minimum wage hike sa Metro Manila. Pumirma ang 21 senador sa isang resolusyon nitong Martes na humihiling sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 na agarang tanggalin ang TRO. Ayon sa mga senador, suportado nila ang Department of Labor and Employment, National Wages and Productivity Commission, at Regional Tripartite Wages and Productivity Board para maisulong ang karapatan ng mga manggagawa sa nakabubuhay na sahod. Sa mababang kapulungan, may panawagang tularan ang Senado.
7: We are calling to the House leadership na tayo po ay magkaisa at ipasa natin ang resolusyon na ito upang magpadala ng matapang na mensahe, malakas na mensahe na hindi pumapayag ang Kongreso sa pambabastos ng Pasig RTC Branch 152.
14: Dagdag sahod 85 pesos!
13: Nagsama-sama naman si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at ilan pang mga mambabatas, pati na rin ang National Wage Coalition para kundinahin ang TRO.
15: Malinaw po na nalabag ang batas. At kapag hindi po natin ma-address ito the soonest time possible, mauulit at mauulit lamang ito.
13: Ayon naman kay DOLE Undersecretary Felipe Egargo Jr., humingi na sila ng tulong mula sa Office of the Solicitor General.
16: We are trying to portray that there is a law that prohibits the judge from interfering insofar as the regional tripartite and wage productivity is concerned. But since they are the ones in charge of interpreting the law, they can do whatever they can. But rest assured po na the DOLE is fighting for this particular.
13: Naghain naman ng urgent motion to intervene sa Navotas Regional Trial Court ang Trade Union Congress of the Philippines para i-dismiss ang isa pang petition laban sa pagtaas ng minimum wage sa Metro Manila.
17: Ay malinaw ho itong pattern, no? Ang tawag nga namin dito anti-worker na playbook na ito. Ang problema kasi, na-open na yung floodgates .
18: Malabon.
13: Ayon sa Labor Alliance na nagkaisa, balak din nilang mag-file ng kaparehong motion sa Webes sa Navotas. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
19: Sa Navotas.
2: At susunod, inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin bumaba noong Hulyo. At mga motoristang lumilipat sa electric vehicle patuloy na dumarami. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo namang Magnum C capsule o kape. Ako'y gibata gamay, nawala yun. Kalo si Ginoon, nawala yun. Munang dingting niya na ko nainom, kadadla yung penom. Kesa karnaw, kapag kaminom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pero ilamiya yun.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan nagtatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
14: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: TV Patrol sa FM Radio.
2: Bumaba po ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Pero sa kabila niyan, tumaas naman ang inflation rate para sa pinakamahihirap na mga Pilipino. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
3: Nakipwesto na si Eduardo sa labas ng sari-sari store ng kanyang anak para magtinda ng mga pagkain. Kailangan niya kumayod pa rin dahil sa hirap ng buhay.
4: Buhay ngayon, mahirap. Napakahirap ang buhay ngayon kung hindi nakikilos. Pare-pares kayo, kuryente, napakamahal na, doble.
3: Ayon sa Philippine Statistics Authority, bahagyang bumaba ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa 6.2% nitong Hulyo mula sa 6.4% noong Hunyo. Pero mas mataas ito sa 0.9% parehong buwan noong isang taon. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, ito na ang pangatlong sunod na pagbaba ng inflation rate simula ng 7.2% noong Abril dahil sa giyera sa Middle East.
5: The trend that we're seeing right now is good news. The inflation rate is going down. But as I've been mentioning, may mga risks tayo.
3: Nakatulong niya ang pagbaba ng presyo ng gasolina at ilan pang mga bilihin. Pero mataas pa rin niya ang inflation dahil sa taas pa rin ng presyo ng bigas at pati kuryente. Pero ang pinaka-apektado sa lahat, ang mga pinakamahihirap. Kung bumaba sa 6.2% ang inflation sa buong bansa, umakyat naman kasi sa 8.2% ang inflation para sa tinatawag na bottom 30% income households o yung mga mahihirap na Pilipino. Ayon sa PSA, mas ramdam nila kahit ang maliit na paggalaw ng mga presyo.
5: Pag tumataas yung presyo ng pagkain, talagang naapektuhan sila. Siya yung humila doon sa ating inflation rate para sa bottom 30%.
6: Hindi pwede maging kampanting regret mo. Lalo na ngayong pagtaas ng inflation para sa pinakamahirap na 30% ay mas mabigat sa kanila.
3: Una nang tiniyak ng Department of Agriculture na sisikaping pabababain ang presyo ng bigas lalo na't papalapit na ang anihan. Para sa palasyo, patuloy nitong ipinapatupad ang tiyak na hakbang upang protektahan ang pamilyang Pilipino at panatilihing abot kaya ang mga bilihin. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
2: Nadagdagan pa ang listahan ng mga gamot na exempted sa 12% value added tax ng pamahalaan. Sa inilabas na Memorandum Circular No. 87-2026 ng Bureau of Internal Revenue o BIR, 14 na bagong gamot ang napasama pa sa listahan. Umabot na ngayon sa kabuuang higit 2,200 gamot ang libre sa VAT. Karamihan dito ay gamot sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, mataas na kolesterol at iba pa. Ang hakbang na ito ay alinsunod umano sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA na layong mapababa ang gastos ng mga Pilipino sa kalusugan.
7: Target ng gobyerno na magkaroon ng electric vehicle na gawa sa Pilipinas sa susunod na 2 taon. Kaya naglabas na executive order ang Malacanang para bigyan ng incentives ang local manufacturers. Samantala, tuloy-tuloy ang pagdami ng mga motoristang lumilipat sa EV. Kaya kampante ang Department of Energy na lalagpas na sa 100,000 ang mga rehistradong electric vehicles sa dulo ng 2026. Nung nakaraang buwan lang, nabili ni Jimbo ang bagong electric vehicle. Isa si Jimbo sa maraming motoristang lumipat na sa EV. Pero imbis na mag-hybrid, mas nagustuhan niya ang full battery electric vehicle.
8: Mas gusto ko yung zero emission vehicle. So that's my advocacy kasi. Kasi I use this to fetch my son sa school. So ayoko na dumagdag dun sa mga naka-diesel doon na iikot sa school.
7: Sa datos ng Department of Energy, sa lahat ng sasakyang na ibebenta ngayon sa Pilipinas, 15% na ang EV. At lalagpas na sa 100,000 units ang lahat ng EV sa Pilipinas sa dulo ng 2026. Walang pagsisisi si Jimbo na lumipat sa EV dahil hindi niya pinuproblema ang pagsirit ng presyo ng diesel at gasolina na nasa 80 hanggang 90 pesos na kada litro.
8: I save a lot of money from gassing up, no? Kasi before, parang a month, 10K eh.
7: Para maparami pa ang gumagamit ng electric vehicle sa Pilipinas, naglabas na executive order ang Malacañang na tinawag na Electric Vehicle Incentive Strategy o EVs Program. Sa ilalim ng EVs Program, target na magkaroon sa loob ng 2 taon ng electric vehicle na gawa dito sa Pilipinas. Ayon pa sa DOE, posible rin na magkaroon ng local brand ng Pilipinas kagaya ng Tesla o BYD. At dahil gawa nga dito sa Pilipinas, mas magiging mura ito ng hanggang 200,000 pesos kumpara sa imported. 60 billion pesos ang budget ng programa para magbigay ng insentibo sa mga kumpanyang dito sa Pilipinas gagawa ng e-vehicles.
1: Open rin ito sa mga foreign investors eh, Alvin. So pwedeng ang mangyari ang mag-avail ng slots under EVIS, halimbawa yung mga existing na nagmamanufacture yung nandiyan sa may Santa Rosa, or pwede rin homegrown.
7: Sa ngayon, kahit nagmahal ang singil sa kuryente, mas nakamumura pa rin ang mga motoristang gumagamit ng electric vehicle kumpara sa mahigit 5 pesos per kilometer na gastos ng sasakyang diesel o gasolina ang gamit.
1: Nasa 3 pesos and 50 centavos patakbuhin ang hybrid or plug-in hybrid electric vehicles. Tapos pagka battery electric vehicles, yung pure EV siya, Alvin, less than 2 pesos eh. 1 peso and 71 centavos per kilometer ang konsumo.
7: At kasabay ng pagdami ng mga e-vehicle sa bansa, obligado rin ang gobyerno na isulong ang pagdami naman ng mga charging points at stations.
1: Inaasahan natin na bago matapos rin ang taon, hopefully ma-reach natin yung 2,000 charging points nationwide. Kasi ngayon nasa more than 1,800 charging points na tayo eh.
7: Samantala, patuloy ang pagbagsak ng presyo ng petrolyo sa world market sa ikalawang araw ng trading. Nasa 3.50 na ang bawas sa gasolina, 2.80 sa diesel at mahigit 5 pesos sa kerosene. Tuloy kasi ang usapan ng Oman at Iran tungkol sa Strait of Hormuz at positibo naman ang US na magkakaroon ng kasunduan para matigil na ang gyera sa gitnang silangan. Pero may 3 araw pa ng trading na pwede pang magpabago sa takbo ng presyo hanggang Biyernes.
2: Isa sa pinakamabigat na karakter na ginampanan ni Keira Ballinger ang pagiging loyalty tester at biktima ng domestic violence sa seryeng The Loyalty Game. Sa Oh My Gan, naging bukas din ang aktres sa pagbabahagi ng kanyang mga personal na pinagdaanan mula sa paglaki sa isang broken family hanggang sa pagpili sa sarili sa kabila ng mga pagsubok. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
9: Bilang Angel Lucto sa The Loyalty Game, ginagampanan ni Keira Ballinger ang isang college student na pumasok bilang loyalty tester para kumita. Noong una, akala ng aktres ay imbento lang ang mga loyalty tester.
10: I mean, times were tough in the pandemic, so they had to find a way to generate income.
9: Pero higit pa sa pagiging loyalty tester, haharapin din ng kanyang karakter ang isang mabigat na issue, ang domestic violence. Dahil hindi niya ito personal na naranasan, pinaghandaan ni Keira ang papel.
10: How do I even put myself in the shoes of somebody who is a victim of domestic violence? So, syempre ako, I wanted that portrayal to be done properly.
9: Umaasa siyang may mahalagang aral na mapupulot ang mga manonood, lalo na ang mga kababaihan.
10: To choose yourself.
11: Yes.
10: And to be strong enough to walk away.
9: Kasama ni Keira sa The Loyalty Game sina Jenning Gutierrez at Jericho Rosales na mapapanood sa Prime Video. Sa tunay na buhay, inamin din ni Keira na may mga pagkakataong kinakailangan niya ring piliin ang sarili. Ibinahagi rin niya ang paglaki sa isang broken family matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang.
10: Growing up with just one parent, it was very, very tough.
9: Panoorin ang buong episode ng Oh My Gan kasama si Keira mamayang 8 PM sa ABS-CBN News YouTube channel. Mula Lunes hanggang Biyernes na rin ang Oh My Gan sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
2: Susunod, COA auditor na nagrebisa sa mga liquidation report ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd noong 2023, sumalang na sa witness stand. At Alex Ayala, kumpiyansang sasabak sa Canadian Open bilang world number 20. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
8: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: TV Patrol sa FM Radio.
2: Itinanggi ng DILG ngayong araw ang mga kumakalat na balitang na aresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa bisa ng arrest warrant ay nilabas ng International Criminal Court o ICC. Ito'y kaugnay pa rin sa kanyang kinakaharap na kaso sa umano'y Crimes Against Humanity sa anti-drug campaign ng Administrasyong Duterte. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakipag-ugnayan na sila sa DOJ at iba pang law enforcement units habang patuloy na hinahanap ang senador. Tiniyak naman ni Justice Secretary Frederick Vida na magiging bahagi sila ng pag-aresto sakaling huhulihin si De La Rosa ng lokal na mga otoridad. Pero tumangging magbigay ng karagdagang detalye si Vida sa papel ng DOJ sa nasabing pag-aresto. Samantala, tinawag naman ang Malacanang ito bilang diversionary tactic ng mga umano'y kaalyado ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng pagulong ng impeachment trial.
3: Wala kaming secret operations na hindi malalaman ng mga tao. We were always transparent in what we do. All the proper channels, all the proper procedures gagawin namin according to rule of law. He will be booked, he will be made to appear in court, then dadalhin na siya for extradition.
4: Sumalang na sa witness stand ang COA auditor na si Celine May Del Campo, ang opisyal na nagrevisa sa mga liquidation report ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong 2023. Pero naudlot ang malalimang pagtatanong sa kanya. At live mula Senado nagpapatrol, Katrina Domingo. Katrina, bakit bigo pang umabante ang direct examination ng prosecution sa ikalawang COA auditor na humarap sa Senate Impeachment Court?
5: Karen, wala pang isang oras simula nang sumalang si COA Auditor Celine May Del Campo ay naantala o naipit na ng mga teknikalidad yung pagnaturang pagdinig ngayong araw dahil na partikular doon sa patuloy na pagtanggi ng depensa na otomatikong kilalanin yung nasa mahigit 800 acknowledgement receipts na isinusumite o inilalatag ng prosekusyon sa korte.
6: Sa pagharap ni Celine May Del Campo ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund Audit Office sa Senate Impeachment Court, bitbit ng prosekusyon ang mahigit 4,000 dokumento. Kabilang na dyan ang nasa 800 acknowledgement receipts na inilakip ng OVP bilang bahagi ng liquidation report na layong ipaliwanag kung saan napunta ang milyong-milyong confidential funds ng ahensya para sa unang tatlong quarter ng 2023. Para mapabilis ang proseso, tinanong ng prosekusyon kung maaaring mag-stipulate na ang depensa sa mga naturang dokumento. Ang stipulation ay ang pagkakasundo ng dalawang panig na parehong kilalanin ang nilalaman ng isang dokumento o ebidensyang inihahain sa korte.
7: We object to the proposal that the examination of the ARs be done outside the court. The OVP and the DepEd no longer had control over these ARs. So therefore, we do not know what were the receipts that were provided by the COA.
6: Sinubukan din ng prosekusyon na himukin ng korte na payagan na sa isang hiwalay na pagdinig na lamang isa-isahing tignan ng testigo at ng magkabilang panig ang mga dokumento o kaya naman ay gamitin na lang ang acknowledgement receipts na nasa poder ng depensa. Pero muling tumutol ang kampo ni Duterte.
8: May we amend my motion, Your Honor, that it be done in front of the clerk of court and that the clerk of court be duly authorized.
7: We will agree to that proposal, Your Honor, but we provided, Your Honor, that we will not be forced to stipulate that the ARs are authentic.
6: Sa huli, pumayag ang Senate Impeachment Court na pasadahan ng magkabilang panig ang mga dokumento para maging mas mabilis ang paglilitis sa susunod na linggo.
9: The court is inclined to allow for this one more opportunity to stipulate as to the acknowledgement receipts. It is not mandatory. You need not stipulate on anything.
6: Samantala, muling naging issue ang pagbibigay ng judicial notice para sa mga naging pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability at ng House Committee on Justice tungkol sa paggastos at iba pang issue sa OVP. Gayun din ang paggamit sa impeachment trial ng affidavit ni Arturo Lascanias tungkol sa umano'y pagkakasangkot ng bise sa Davao Death Squad. Ang judicial notice ay isang panuntunan kung saan tinatanggap ng korte bilang katotohanan ang isang bagay nang hindi na nanghihingi pa ng formal na ebidensya para patunayan ito.
7: While the CGGPA and HOR COJ hearings were made public, the matters discussed within them, which were documented via the TSNs, video recordings, and committee reports, are not facts automatically admissible in this impeachment trial.
6: Sagot ng korte, bagamat kikilalanin nito ang mga naganap na pagdinig sa Kamara tungkol kay Duterte sa OVP at sa DepEd noong mga nakaraang taon, may mga limitasyon.
9: The judicial notice shall not be used as a vehicle to place into the record substantive contents of the transcripts, recordings, or committee report. It is not a substitute for the presentation and formal offer of competent evidence. A witness will not hereafter be allowed to read in open court a third-party statement that is not his or her own.
6: Sa ngayon ay wala pang pinal na petsa at oras kung kailan magaganap ang muling pagre-repaso ng mga dokumento ng prosekusyon at depensa. Pero inaasahang mapaplansya na ang mga teknikalidad sa documentary evidence sa Huwebes at Biyernes. Samantala, Karen, ibinasura ng Korte Suprema ngayong Miyerkules ang mga petisyon na kumukwestiyon sa mga impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice. Ayon sa kataas-taasang hukuman, ay naging moot na o hindi na nito kailangang pagdesisyonan ang naturang issue dahil tapos na ang mga naging pagdinig sa Kamara. At ngayon nga ay gumugulong na ang impeachment trial dito sa Senado. Karen.
4: Katrina, matanong ko lang, no, itong idinalang napakaraming kahon ng tinatawag na liquidation reports. Di ba nagkaroon, Katrina, ng pre-trial? Sa pre-trial, isinumite ng bawat kampo ang lahat ng ebidensya. At doon, kumbaga sinabi, walang sorpresa. Alam mo na kung ano ang lalabas sa impeachment trial. Katrina, eto bang kahon-kahon na idinila kanina sa impeachment court na isumite na ito sa pre-trial? Kasi ba't hindi ito tatanggapin ng depensa ngayon?
6: Karen, na isumite na to sa pre-trial noong mga nakaraang buwan pero ayon doon sa diskusyon kanina ay patuloy na tinatanggihan ng depensa na mag-stipulate o yun yung otomatikong pagpayag sa pagkilala dito sa lahat ng documentary evidence na pinapresenta ng prosekusyon. Kaya nga sa mga kataga ni Presiding Officer Francis Escudero kanina ay yung magiging pagpupulong nila sa Huwebes at Biyernes ay kinoconsider niya na isang extended version ng naturang pre-trial upang bigyan pa ng isa pang pagkakataon kung maaaring mayag na yung depensa na kilalanin ang mga naturang dokumento. Pero paglilinaw ni Escudero, hindi pipilitin ng korte ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte na mag-stipulate o kilalanin ang mga naturang documentary evidence na ipinipresenta ng prosekusyon. Karen.
4: Katrina, huling tanong na lang, nangangahulugan ba kasi sinabi mo mahigit sa 400 ang mga liquidation reports na ito? Nais bang ipresenta ng prosecution ang bawat yung lumalabas dyan na bawat folder i-discuss or posibleng mamili sila ng ilan na mga pertinent na dokumento para patunayan ang nais nila na mali o hindi sapat o hindi nag-comply ang opisina ng vice-presidente sa liquidation?
6: Karen, mahigit sa 400 dahil nasa 800 mahigit yung bilang ng acknowledgement receipts pa lang at hindi pa kasama yung iba pang klase ng dokumento na nakapaloob doon sa mga kahon. Imposible physically, I think, na maipresenta lahat yung 4,000 dokumentong yan at yung 800 acknowledgement receipts. At gaya nung nakita natin sa naging testimonya noong unang COA auditor na si Roderick Quamil ay hindi naman nilatag lahat ng mga documentary evidence para sasagutin ng witness pero sa halip ay namili lamang sila ng ibang pertinent information o ng mga mahahalagang bahagi para mas mapabilis ang proseso at mas maintindihan ng publiko kung ano yung kanilang punto na inihahayag o nilalatag dito sa Article 1. Karen.
4: Maraming salamat, Katrina Domingo.
1: Pinatayang aabot sa 67 bilyong piso ang mawawalang kita sa gobyerno sa susunod na taon kapag ipinatupad ang panukalang mas mataas na tax-exempt ceiling at pagtanggal ng minimum corporate income tax sa maliliit na negosyo. Ayon ito sa Department of Finance, para mabawi ito, panukalan ng DOF na buwisan ang mga plastic sachet at sando bag at itaas ang buwis sa matatamis na inumin at

0: SG11 item before in 2018, tax due was zero. Now they're paying around 12,600 pesos.
1: Marami sa ating mga low income at middle class workers ang napasok sa mas mataas sa tax bracket kahit na ang dagdag sahod nila ay panghabol lamang sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Pero hindi naman talaga sila yumayaman.
2: Target na maipatupad ang naturang panukala sa Enero ng susunod na taon. Ayon sa DOF, tinatayang 67 billion pesos ang mawawala sa kita ng gobyerno dahil dito at tataas pa ito sa mga susunod na taon. Para mabawi ang mawawalang kita, kasama sa Progress Tax Reform Package, ang panukalang simula 2027, itaas ang buwis sa matatamis na inumin sa 20 pesos kada litro mula sa kasalukuyang 6 na piso kada litro para sa mga gumagamit ng caloric sweeteners at 40 pesos kada litro mula sa kasalukuyang 12 pesos kada litro para naman sa mga gumagamit ng high fructose corn syrup. Panukala rin itaas ang tax rate na yan ng 5% kada taon. Pinatatanggal din ang tax exemption ng 100% natural fruit juices at vegetable juices.
0: Many studies have shown that the consumption of these products are as harmful as soda. The more affordable the SB, the greater the consumption. Hence, the solution for this particular problem is the updated sweetened beverage tax.
2: Iminungkahi rin ng Progress Tax Reform Package na itaas ang buwis sa e-cigarettes kabilang ang vape para pumanta ito sa buwis ng tradisyonal na sigarilyo na higit 72 pesos sa 2027. Paliwanag ng DOF, lumalabas sa mga pag-aaral na pareho lang na mapanganib sa kalusugan ng naturang mga sigarilyo. Pati distilled spirits tulad ng gin, panukalang itaas ang buwis ng higit doble para pumantay sa buwis ng fermented alcoholic beverages tulad ng beer.
3: Particular industry like cigarettes, for example, if the tax is a little too high, it might lead to smuggling.
0: We will be doing both. So one is to increase the tax rate and at the same time strengthen the enforcement in the tax administration.
2: Panukala namang patawan ng excise tax na 150 pesos kada kilogram ang plastic sando bags, labo bags at sachets.
0: We're definitely open to any suggestions of the legislative side.
2: May health tax component din ang Progress Package na panukalang itaas ang buwis sa mga sasakyang higit 8 milyong piso ang halaga, aircraft, mga yate, alahas at pabango, at panukalang itaas ang motor vehicle users charge base sa inflation. Kung maipatutupad, tinatayang aabot sa 112.4 billion pesos ang kikitain ng gobyerno mula sa mga reformang ito sa 2027. Sobra pa ng higit 45 billion pesos kung imemenos ang mawawalang kita mula sa tax relief measures. Pero si Kimbo nag-aalangan sa pag-adjust sa MVUC dahil karamihan aniya sa mga nagre-rehistro ay middle class. Umaasa naman ang Malacanang na maipapasa ang Progress Tax Reform Package sa loob ng taong ito. Vivian Gulia, ABS-CBN News.

0: nakakatawa ang marami nating atleta tulad ni Alex Ayala.
1: Oo nga, Ate B. Alam mo, maganda talaga na bata pa lang na i-expose na sa sports. Malay mo nga, sila nang susunod na Alex Ayala, Caloy Yulo, EJ Obiena, o Heidelin Diaz. Tuwing hapon, abala ang gym na ito sa Quezon City para sa weightlifting training ng mga kabataan. Ang pinakabata dito, 5 years old lang. Tatlong dekada na ring trainer sa gym si Coach Cirilo.
2: Halos lahat naman nakikita kong bata, potentially talaga. Isang titig mo lang, makikita mo na sa kanila na yung determinasyon, lalo na pag nagte-training sila. Lalo everyday ang training ng weightlifting.
1: Winning the Scarlet Tip number 1 ni Coach, i-train ng maaga ang mga bata para mas flexible at matibay ang katawan.
2: Mahirap kasi yung makapag-develop tayo ng bata, mag-uumpisa tayo ng late na, halimbawa like 12 years old, 13, 14. So talagang kailangan natin na mag-develop kung maaari hanggat 4 years old. I-train na natin, katulad ng ginagawa ng ibang bansa.
1: Sa mga magulang, huwag ding matakot isabak ang anak sa mga weightlifting club para maaga silang ma-expose sa training at disiplina. Yan ang discarded tip number 2.
2: Ang inaakala ng iba, pinagbuhat mo agad na mabigat yung bata, hindi po ganun yun. Oo. Lilinawin ko lang, nag-uumpisa po yan sa mga PVC pipes. Pag gumaganda na po yung technique, hanggang sa ma-develop sila.

0: hanggang sa maging malakas na malakas na sila.
1: At para makatiyak na ligtas ang training ng bata, winning discarded tip number 3, humanap ng mapagkakatiwala ang coach. At mga mommy at mga daddy, huwag ding i-pressure ang bata, ha? Hayaan niyo lang silang matuto at mag-enjoy sa kanilang mga interes. Ako po ang inyong tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment. Woo-hoo!
2: Susunod, Alex Ayala haharapin si Alicia Parks sa unang salang sa Canadian Open. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Impagalindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami ng North Ganahan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka-punch og sugar, maka-regulate. Nalitay ko kay nahihirapalingan ni Dibay, taga panugulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na nimo siya. Since taga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: TV Patrol sa FM Radio.
2: Labrador, Bugalyon, Pozo Rubio, Santo Tomas, Sison at Lingayen, habang preschool hanggang high school sa Binmalay. Wala ring pasok sa Marikina City. Suspendido rin ang klase sa buong Nueva Ecija, Solsona, Ilocos Norte, Etchague, Isabela, Santa Fe, Nueva Vizcaya, Montalban, Rizal. Wala rin pasok sa eskwela at trabaho sa mga opisina ng gobyerno sa buong Abra. Kindergarten hanggang senior high school naman ang walang pasok sa pateros.
3: Lantad po sa pananalasa ng bagyo ang Pilipinas at maraming lugar sa bansa ang mabilis na binabaha. Kaya mahalagang updated po sa mga bagong teknolohiya pagdating sa paghahanda at pagtugon sa mga sakuna. Bida po yan sa isang expo na nagbukas sa SMX Convention Center ngayong araw. Amphibian vehicle na pang-rescue tuwing may baha. Bombero drone at artificial intelligence powered na massage chair. Ilan lang yan sa mga tampok na makabagong teknolohiya sa World of Consumer Electronics Expo at World of Safety and Security Expo sa SMX Convention Center.
4: Technology is really inevitable, but what we need to do is to adapt and at the same time make them as our servant and not to make them as our masters. So it's really the heart that makes it different with all of this technology around us right now, the human side of it.
3: Kasama sa expo ang mga imbensyong Pinoy, tulad ng compact accelerograph na sumusukat sa seismic activity sa isang gusali tuwing may lindol.
5: Para makita natin yung structural health ng mismong structure natin na build natin. Meron tayong cost-effective na device na par siya sa mga international devices natin.
3: Ibinida rin ang unmanned surface vessel na ginagamit sa monitoring ng marine environment para sa pangangalaga ng yamang dagat.
6: This vessel has been deployed in Cebu, then later on Bohol, sa marine protected area mapping tool. So what we did is we mapped the reef, the coral density, the coral texture. It uses AI to detect the fish species.
3: Highlight din ng event ang pagtanggap ng donasyon ng ABS-CBN Foundation mula sa World Beck Services International na mahigit isang dekada ng magkatuwang sa pagtulong sa mga Pilipino.
7: World Beck has been a supporter. Napaka-importante kasi nakakatulong kami sa mga nangangailangan. Especially sa like sa disaster. So, ayan, may pondo na kami. And then kung may extra, laging pupunta yan sa mga different projects namin.
3: Sa mga gustong makita ang iba-ibang makabagong teknolohiya, bukas ang expo hanggang August 8.
8: Matapos ang tagumpay sa GC Open, work mode na uli si Alex Ayala na nakarating na sa Toronto para sa Canadian Open. Bagamat nakatutok siya sa paghanda sa panibagong torneo, aminado siyang bit-bit pa rin niya ang saya sa pagiging kampiyon mula sa Washington, D.C. Sa kabila nito, tiniyak ng Pinay tennis star na layo niyang ipagpatuloy ang momentum na nagsimula noong grass season. Puno rin ng kumpiyansa si Alex dahil sa pag-akit niya sa career high ranking na world number 20. Bukas, Huwebes, alas 8 ng umaga, oras sa Pilipinas, makakaharap ni Ayala sa kanyang round of 64 match si world number 71 Alicia Parks. Huli niyang nakalaban si Parks sa first round ng Australian Open noong Enero kung saan na naiga ang Amerikana sa tatlong sets. Sa Biyernes naman ng gabi, oras pa rin sa Pilipinas, nakatakda ang doubles reunion ni Ayala at tennis icon na si Venus Williams. Good luck, Alex!
2: Ako yung galing, ang galing ni Alex. So,
9: ako yung napapagod.
2: Yeah. Hindi, matindi ang buhay ng professional tennis player. They're on tour daw 9 months.
9: Grabe.
2: Isipin mo yun. Oo. Wow. Kaya, that's why, alam mo, si Alex is 21. Mm. Kaya diba, sobrang go-getter niya, aggressive siya. Mm. Si Pegula is 29. Mm. So, ang haba pa ng panahon ni Alex, diba?
9: Pero yung mga 30s sa tennis, medyo...
2: Mahirap.
9: Oo, kasi yung katawan mo, gagamitin mo lang.
2: Kaya nga.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo, ay kaso dyan ako sa Magnum C, sir. Lood lumaw ko na tatamit ang Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nakatamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa paglawas. Okay, tanang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, na barato na po.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Fast Med Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.

0: Kaayong adlaw mga ka-healthy, welcome na sob sa tong programang Basta Healthy, Happy! Naipangutana diri mga pinangga, unsang prutasa nga bisan layo pa, mahibawaan na dayon nato nga naasya tungod sa iyang baho. Unsa man ang prutasa pinangga, syempre kabalo na ta, gitawag na siya King of Fruits, mao ang durian. Ang uban, inigsimhot pa lang, muduol dayon. Ang uban usab, mudagan palayo, di ba? Apan, mao ni siyang importante nga pangutana, healthy ba ang durian? Or delikado ba ni siya para sa blood sugar, blood pressure, kidney, o sa atong mga kasing-kasing? O tinuod ba nga dili pwedeng isabay ang durian o sa mga ilim nung makahubog? For example, inom ka og beer, inom bakag mga alcoholic drinks pag magkaon kag durian. Now, karong adlaw atong sundan o atong tunaan ang durian. Gikan sa pagsulod anis tong baba, paingon sa tong tiyan, paingon sa tong dugo, paingon po sa tong pancreas o lapay, paingon po sa tong pinakaselula na to, kidney o sa tong kasing-kasing atong tunaan na mga pinangga. Ang durian mga pinangga na belong ni siya sa prutas, nagpasabot ba kay prutas man, unlimited na lang atong pagkaon na ni kay naabay daghan kayo nga mga durian nga season nga hastang mga onta. Ah, kanag yung patagbaw yun, kutob yun sa matagbaw yun ta mga pinaga. Ang durian usa ka nutritious, no? Sustansyado ni siya kay nga prutas, pero mas energy dense o carbohydrate rich kini kumpara sa daghang ordinaryong prutas, no? Energy dense og carbohydrate rich ni siya mga pinangga. Unsa man ay but pasabot anang energy dense og carbohydrate rich mga pinangga. Pag moingon gani tag energy dense mga pinangga, but pasabot nga bisag isa o gamay ang imong gikaon, pero daghan na siya og kalori. But pasabot nga bisag gamay pero daghan na siya nga mahatag nga enerhiya sa ato ang mga lawas, murag sakyanan nga naay fuel nga makapahimo sa ato ang makina nga magdagan, or I mean mag-function ang ato ang sakyanan tungod sa fuel. The same gihapon na atong lawas kinahanglan og kalori para nga mo-function ni siya pag-ayo. Now, ang durian bisag gamay ra imong makaon, daghan na kay energy makuha ana mga pinangga. Og tungod kay naasay insaktong energy bisag gamay ra, dapat imog yung bantayan nga masukod nimo imong pagkaon. When we say sukod, imo siyang igamiton sa praktikal nga pamaagi, kanang tama-tama lang dapat ang imong pagkaon niini. Kung nasubrahan man, ayaw lingkod, ayaw higda, kay pwede ka atakihon sa kasing-kasing, labi na kung medyo hinay ang imong kasing-kasing. Labi na pwede po ka ma-diabetes ani, mutaas imong blood sugar level kung humani mo kaon ani, unya busog kay ka naglingkod-lingkod, unya nakatulog pag yun mga pinangga. Hinumduman nato nga gikan sa tong baba, paingon sa tong mga tinae, ang pag-una pa lang nato pag-usap, pagpaak, pag-usap, magsugod na ang paggaling ana pinangga. No, but pasabot nga ayaw idritsog yun og kaon nga way usap-usap ha. Kinahanglan mapino siya, ayhan imo itulon. Asayon naman kay itulon ang durian, pero dapat mamix siya sa atong mga laway. Ngano man, ang atong laway, naani siya yung mga enzymes nga magsugod sa pagbungkag sa pipila ka carbohydrates. Hinumduman nato nga ang durian baya is taas po na siyang carbohydrates pinangga. Carbohydrate rich ang kining durian. Ibig sabihin nga ang durian mga pinangga, loaded na siyang sugar o loaded siyang starches. Pero of course, naman siya yung mga fiber, dili sa dayon mo, shoot up dayon. Makontrol siya. Pero dili gihapon makontrol kung paghumani mo kaon, naglingkod-lingkod lang ka o naghigda-higda, labi na kung makatulog. Mutaas gihapon imong sugar ana mga pinangga. Kay pang energy man ni siya mga pinangga, kinahanglan ilakaw-lakaw, itrabaho-trabaho, kay energy good. Ang energy nga dili na to magamit mo sa may mahitabo, mo clog up, mo pa-create o implementasyon sa atong mga lawas. So, ang pinaka-the best, kung ikaw ang kag-durian, usapon pag-ayog, dapat daghan kag-laway. Kay pwede di ta kulang tag-laway kung di ta hinginom tubig, no? So, dapat, sa di pa ka mukha og durian, naanakay isa duha ka basong tubig nga nainom pinangga. no, para hydrated ka, para insakto ang laway ma-produce sa imuhang baba. Mao na nga kinahanglan kada duha ka oras na jugay tubig inumon. Na pag-abot sa ato ang stomach or stomago, mga pinaga, or sa stomach na to, o sa ato ang gamayng tinai, ang digestive juices gikan sa pancreas, no? Natay mga digestive juices, mga liquid, mga fluid nga gikan sa ato ang pancreas o lapay. Asa gani atong pancreas, mga pinaga? Naana diri sa ilawom sa ato ang gusok sa wala nga bahin. Hikapay mong gusok sa wala nga bahin. Diha nga side ang imuhang lapay, pancreas. Now, naana siya'y digestive juice nga ipagawas. Napoy ipagawas ang atong atay, napoy ipagawas ang atong tinae, og mupadayon sa pagbungkag sa mga carbohydrates, fats, og protein. Mahimo ni silang ginagmay nga mga sustansya para masuyop rayud sa ato ang mga lawas, maabsorb sa atong mga lawas. Hinumduman nato nga ang carbohydrate sa durian, mabungkag na siya paingon sa glucose. Okay? Ang glucose dili ni siya kontrabida, no? Daghan kaayo nag dili kay mukhaon og mga carbohydrates, high carbohydrates. Now dili ni kontrabida. Usa ni siya ka main sources of inner energy sa lawas. Ang problema lang kung ni-intake ka anang energy pag di po ni mo gamito na unsay mahitabo. Ma-overload ta. Pag ma-overload ta, dito mahimo ang syndrome or metabolic syndrome. Usa man ang metabolic syndrome, hala, tungod kay na-stored naman as fat ang gatong energy, imbis gigamit wala man, gi-stored na lang as fat sa tuang lawas. Mao na mo dagko na ato ang mga tiyan, mga bilbil, magka high blood na ta, magka high blood sugar na ta, mo taas na tong triglycerides, mo paubos pud siya sa ato ang good cholesterol, no? Pag naakay kining metabolic syndrome nga mao ni siya mo pataas imong risgo nga magkaroon ta ng heart disease, sakit sa kasing-kasing, stroke o type 2 diabetes. Nagsugod lang siya, pwede siya magsugod kay wa nimo na usap kaayo, wala kaayo na mix sa imong laway ang imong pagkaon, mga carbohydrate rich nga pagkaon. Dito ra nagsugod pinangga nga wala kay siya kaayo ma-digest. Dili gyud ni siya maoy direkta gyud nga hinungdan kanang wala kay nimo mausap, wala kay nimo malawayan nga mga pagkaon nimo. Dili gyud ni siya direkta gyud, no? Pero mao ni siya ang indirect nagpaluyo pod nga hinungdan ngano magkaroon ta ng metabolic syndrome, ngano mo taas to ang cholesterol or mo baba to ang good cholesterol, ngano mo taas tong triglyceride, blood sugar level, blood pressure. So ang hinungdan ang imuhang gikaon pag di nimo malawayan og mausap pag-ayo, di nimo ma-mix pag-ayo sa atong mga laway, di ay pag ang kanang atong mga pagkaon nga wala kaayo magaling protein, carbohydrates, pag-abot ana sa dakong tinain na ito pinangga, mo-create dito ang dysbiosis. But pasabot, ang good bacteria mas malabuan sa bad bacteria. Kasi dapat si good bacteria kasi ang mas daghan kaysa bad bacteria. Unsa ilhanan, mas daghan kag bad bacteria o mas daghan tag bad bacteria, nanay dysbiosis, magbutod imong tiyan, maghangin-hangin imong tiyan, magsakit-sakit imong tiyan o magsakit jud imong tiyan, o niya usahay na ikausaban sa imuhang bowel movements. So, unsa maning dysbiosis, mga pinangga, makaunsa man ni siya, makapaluya na siya sa ato ang intestinal lining, natay mga wall diha, intestinal lining, kon kinisya madaot, mga pinangga. Masudlan na ang atong tinae og mga inflammatory nga mga molecules nga musulod paingon sa atong mga dugo. Pag makasulod to sa itong mga dugo, kay nadaot man ang ato ang barrier, mga linings itong mga tinae, diha magsugod ang low grade or mga chronic body inflammation. Ginagmayra na nga mga inflammation pero nagsugod na siya.
1: Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Iyon magnon naguyo sa syudad sa tagong 33 anyos sa sugod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule. Wala akong magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Kaya,
8: EXL Makabuhay. Kamakabuhay, andam na ba mo?
7: Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy!
0: Pagkana nga chronic inflammation, madi ni mo ma-manage, madugay na siya. Mao na siya ang direkta nga mo damage sa atong mga selula nga dili na kaayo balanse o healthy ang pag-response ngadto sa insulin. Ang atong mga selula nga responsable sa insulin, dili na siya kaayo ka-manage. Ang resulta, ang atong lawas mahirapan na or maglisod na pagproseso sa glucose. Diha na mosugod ang pagtaas sa blood sugar level. Tungod kay, mo-resulta man siya insulin resistance and inflammation. Mao ni siya ang magsugod na ang metabolic syndrome. Mutaba ta, ma-high blood ta, o niya ma-abnormal ang atong mga kolesterol. So, unsaon na lang ang mga walay ngipon, unsaon na lang ang katong dilihingin ng tubig, labi na mga senior nga di na kaayo uhawon, bisag dili uhawon dapat inom jug tubig, every 2 hours inom tubig, unsaon na lang katong magsigig dali-dali og kaon, unsaon na lang tong mga grabing mga influencer nga nagatudlo sa mga tao nga way usap-usap nga mukaon. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon, isa hantod tulo ka capsule kada inom. Kung dakong tao ta, obese ta, overweight ta, ayaw kahadlok sa pag-inom sa duha tulo ka capsule before or dayon matulog. Isa kabasog yung tubig init-init, mas maayo. O niya, labi na, apilan po na itong pag-ambo. Kay para nga, ang atong giinom, panalanginan, malinawon po taba, o niya, naputay paglaom. O niya, ayaw kalimot pinangga nga ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule tungod kay puno ni siyag polyphenol o flavonoid gihapon. Naanin siya'y chalcones nga usan siya ka pamilya sa plant phenolic compounds o importanteng building block sa paghimo sa ubang flavonoids. Ang chalcones gitugan sa laboratory o pre-clinical research tungod sa ilahang possible antioxidant o inflammation-related activities. But pasabot kung naakay ngol-ngol kay salawas, imnigog o patakapsul karong gabi e humang panihapon, pwede pagkaugma, maokay na na imuha ngol-ngol ngayong gibati. Provided nga sa gabi ay kao grabing karne o daghang karne. O labi na kung wag yung karne sa gabi, bisag isda sa gabi, bawal basta dugay na imong ngol-ngol way uli-ulian, pinangga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, Anasay Chalcone Complex, Malunggay and Vitamin C Complex, formulated for daily nutritional and antioxidant support. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, anapon siya lain-laing alkaloids, flavonoids o terpenoid compounds. Ang EXL Makabuhay, bawal lang sa mga buntis. So, dili mag-inom o EXL Makabuhay kung buntis ta mga pinangga, ha? Kung naapay mga taas-taas ng kipang bati mga pinangga, pwede pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule buntag udto hapon hantud maulian. Siguro tagaig isa ka bulan hantud tulo ka bulan nga mag-inom 3 times a day pinangga. Kung maulian na ganita, magabiin na lang inom, pwede pud mabuntag lang once a day na lang. While naghulat ta nga maulian, dapat magtuon ta sa healthy lifestyle para dili mabalikan ta sa mga grabing balatian. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang atong lawas mga pinangga, naga-produce na siya og antioxidants naturally. Pero kung excessive na, nasobrahan na sa exposure sa init sa adlaw, mo increase ang oxidative stress. But pasabot, daghan na ang nangaguba dito sa imuhang selula, sa imong mata. Maglisod nag-manage ang imong lawas. Ang EXL Makabuhay Plus na anisay ingrediente sama sa chalcones. Usa na siya ka-plant compounds nga nag-demonstrate na siya antioxidant ug anti-inflammatory activity sa study. So kung mag-inom ka ani kada adlaw sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa gabi ipod, before matulog o human pa ni hapon, o pwede pod human pamahaw, matabangan nga dili, dali o basta-basta maigo og oxidative stress ang atong mga mata, malayo ta sa mga pagkahanap ug pagkabuta. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po ni siya'y rich in vitamins, minerals o protective plant compounds. Naa po ni siya'y vitamin C na nagasuporta sa normal collagen formation for healthy skin and helps protect cells from oxidative stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in B-complex vitamins po ni siya. Tungod kay ang B-complex vitamins na naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mutabang pag-convert sa ato mga pagkaon nga mahimong enerhiya, energy, o musuporta sa normal nervous system function. Kining mga sustansya ha, intended ni siya to support overall wellness alongside healthy lifestyle habits such as sun protection, proper hydration, and balanced nutrition. They are not a substitute for sunscreen or other UV protection measures. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke og taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang H3 Immunity Capsule mga pinangga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto o dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang patakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, 2 to 3 kapsula, bisag 2, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake o duulta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila, nagisabay ang H3 Immunity Capsule o ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human pa ni hapon para maangko nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. At ang mga pinaga ang H3 Immunity Capsule sa Rose Pharmacy og sa ubang mga butika. So ayan ha, atong nadungog ang durian. Healthy ba kaonon? Yes, healthy siya kaayo. Pero sakto lang ang portion. Dili masobrahan, hinumduman nato nga nutritious ni siya. Grabe ni siya og sustansya, pero calorie dense. But pasabot, sukod-sukod gihapon. Dapat dili masobrahan. So, unsaon na itong pagkabalong nasobrahan na, hala, punga na ta. No? Medyo punga, bugat king tiyan, buto lang siyan. Ayaw kumpiyansa, kay pwede tama, diabetes, pwede ma-high blood, pwede atakiyon sa kasing-kasing. Basta natulog busog nga, nagkaon sa durian o niya, muhigda, matulog busog. Hinumduman na ito ang durian is rich in potassium. So sa mga naay kidney, nga mga problema nga kidney nga mga pasyente, kinahanglan extra nga caution niini. Ang durian po mga pinangga, usa siya ka source of antioxidants. Sa ato pa, pwede siya pang anti-stress. Pwede siya nga di kadali matigulang, mangunot, ani pinangga, pag nagkaon kag durian. Pero tungod kay calorie dense siya, pwede po ka matigulang. Dali, basta matulog lagi, nga busog pa humagkaog durian. Enjoyable ang pagkaon sa durian mga pinangga, but should be eaten with temperance. Ang problema, dili permi ang durian. Usa ang problema maong tao nga walay hunong sa pagkaon.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
9: Muna siya, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutrisyon Ikaw.
10: Oy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas, maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na, sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus capsule, pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inigkabuntag, sa udto unya before you sleep inigkagabi, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus capsule. EXL Makabuhay Plus capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: Kaya, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tag kasabihan mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Ang usab bisag ang gamay daw nga paglikay sa mga balatian, mas dako na sa bili kaysa grabe nimong pagpanambal. Ang paglikay sa sakit mga pinangga, pinakamaayo nga habits. Mas sayon kaysa maghulat nga mo grabe una ang problema. Mabitaw sa usa ka journal giingon, true temperance, ang tinuod nga temperance kanang pagpugong sa kaugalingon, ang kanang balanse nga kinabuhi, nagtudlo nato sa paglikay sa mga makadaot makasakit nato pinanga. Og bisan pa nga healthy food ni siya sama sa durian, dapat pud gamiton nato judiciously. Notice the word judiciously mga pinanga. Bisan healthful ang usa ka pagkaon, healthy ang usa ka pagkaon, kinahanglan gihapon kini gamiton uban sa kaalam. Gamita gyud ang pag-atiman, kaalam, saktong judgment. Naibitaw giingon sa ka kasabihan gihapon nga dili lang daw ta mangutana og mangita pag-ayo unsa kay mahatag sa kinabuhi, dinhi kanato. Kun dili usa sa tong mga kinahanglan ipangutana nga unsay mga responsibility nato, unsay mga disiplina angay natong buhaton sama bitaw sa durian mga pinangga. Tanawa gud ang durian sa gawas puno og tunok, pero sa sulod naay humok og tamis nga unod. Usahay makita nato ang usa ka tawo nga strong siya, seryoso siya og lisod duolon, murag ingon ta strikto harapon ani oy, pero wala ta makabalo sa iyahang mga challenges, mga kasakit, mga struggles og maayong intensyon sa iyahang sulod. Ayaw dayon paghukom sa tao pinagi lamang sa iyahang gawas. Makita ni Mus gawas. Naani siya'y mga laing lesson ang durian bitaw. Naani siya'y panit nga mga tunok nga mura siya og wall nga dili ka basta-basta makakuha sa iyahang unod. Ingana po usahay kitang pinangga. Kinahanglan na atay healthy boundaries. Nga dili basta-basta pod nga atong pasudlon. Bantayan nato ang atong panimalay, bantayan nato ang sulod sa tuang mga hunahuna, sulod sa ato ang panimalay, sulod sa ato ang mga kasing-kasing, nga dili pasudlon nato basta-basta ang mga libak, ang mga chismosag-chismoso, dili basta-basta nato pasudlon ang mga kasakit, mga temptasyon, mga toxic influence, sulod sa atong hunahuna o panimalay. Ang strong boundary, dili pasabot nga wala kay gugma. Usahay ang boundary usa ka paagi sa pagpanalipod sa kalinaw nga dili tugutan nimo nga mawala ang kalinaw sa imong hunahuna kasing-kasing. Dili nimo tugutan nga naimo kuha sa imong kalinaw labi na sa purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang word for today mga pinangga makita sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Bisan ang atong pagkaon mahimo di ay gihapon siya nga buhat sa pagsimba, act of worship, kung kini ginabuhat uban sa gratitude, discipline og wisdom. This is Doc Bri Palangi, magaingon ang grasya kalinaw sa Dios mananatong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian na dalaygon ang Dios.
2: Basta healthy, happy.

0: 26. Ang ginabagawaban karon sulod sa Segura sang dudala sa 8 sa buntag. Ang inong karangkada sa iyo sa buntag, Elmer Dudes Romantico Tandok. At ang imangigalang itong mga naguna o mga nagpungasi ng mga balita. O niyang taot-taot sa tuang arangkada balita sa buntag. Sabay usap kita nga marunggan karon diha sa 89.5 FMR Dabnor diha nanugkad sa siyudad sa Tagum. Good morning, ganinyong tanan.
1: Good morning!
0: At rin sa babati kita magigala din ha sa 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Good morning!
0: Sa magkabanan niya si Pats, si Jason, o si Tulitz. So, para sa binago kanuna ay mga gala din sa technical production staff si Harrison Cirilio. Atong maabdikon nga kauban.

0: Norte. Labing daghang nitabangan ang Uyo Oy Help Desk nga miabot sa 1,491 ka mga benepisyaryo. Inigisundan sa 1,265 ka mga recipient gikan sa Congressional Help Center Maine o Congressional Help Center Maine. Samtang sa mga satellite office miabot sa 983 ka mga beneficiaries ang naserbisyuhan. Naimutang ang mga CHC satellite offices sa mga lungsod sa Asunsyon, lungsod sa Kapalong o lungsod sa Sawatna sa maong nga probinsya. Nagpasalamat si Congressman Uy sa dagong tabang sa mga ahensya sa nasyonal nga pagamahanan, partikular ang Department of Health o ang Department of Social Welfare and Development sa kalampusan sa maong nga mga programa. Nasairan nga lakip sa programa sa kongresista ang pagigalayon sa duha ka mga ahensya aron mutabang sa pagtunol sa assistance for individuals in crisis situations kon AICS o sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP kon MAIP. Sa katapusang detalye sa itong balitang lugar, ibutyag sa kapulisan sa Davao de Oro nga mikunhod ang kriminalidad sa probinsya. Adol si quarter PPOC meeting nga gipahigayon kagahapon. Gibida sa Davao de Oro PNP ang matun pa ang pag-ubos sa gidaghanon sa gitawag index crime. Sumalapang ang ilang datos nagapakita sa 25.9% nga pagkunhod sa index crimes. Taliwala sa pagpabiling labaw sa 96% sa crime clearance o crime solution efficiency. Atol sa mga tigom nga gipangunahan ni Governor Raul Mabanglo, lakip-usab sa lakip-usab sa gipahugdang lakang mao ang paghimo sa Special Action Committees kun SAC nga mututok sa anti-insurgency and preventing violent extremism ug anti-criminality sa probinsya. Aragada. 18 minutes na magarangkada o mga nagkalagubo ang tagna sa Lasita sa Bundang. Pagkado ato ang balitang lokal.
1: Aragada. Balita. Regional.
0: O garon sa detalye sa balitang regional. Nadagpan sa mga awtoridad ang usa ka kanhi barangay kapitan, usa ka iski kagawad o usa ka awol nga kanhi sundalo sa bypass operations sa Pidia o Prosperidad Municipal Police Station dito sa Purok 7, Barangay Poblasyon Prosperidad, Agusan del Sur na itong miaging gabi. Sumala sa Agusan del Sur Police. Nabungkag itol sa operasyon ang matod pa usag ka suyupanan kon drug den. Nailan ang mga suspek nga sila si alias Duan, gingong drug den maintainer o kani barangay kapitan Aljun, iski kagawad o gingong drug den employee o Kling Kling, awol nga sundalo o gingong drug den visitor. Nasakmit sa operasyon ang 20.5 grams nga ginudahang shabu, bypass money, drug paraphernalias, usa ka counterfeit 1,000 pesos bill o ubang personal nga mga gamit. Matod sa PDIA, katulong higayon na nga nadagpan si alias Duan sa kasong may kalabutan sa illegal nga druga. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang gikatagdang ipasaga batok sa mga dinakpan.
2: Aragada.
0: Usa kay buhato na nanano kunang kanabang madakpan ka. O ne magkagawas ka. Siguro magkapiansa ka. O ni abil ka sa kanang plea bargaining kay first nimo madakpan ana. No? Ang konon lang nimo ang mga nakuha nga droga atul sa maong baybas sa prison o sa red. Sa drug din, no? Kung mo apply ka sa kining plea bargaining pagawason ka. Pero ikaduha, delikado na. Murag di nagkagawasan na kung wala kay

0: banggiit ang abogado na nga mapamatud-an gigang diha gito sa imong giguha. Ay guban natong mabalitaan nga nagbalik-balik lang. Madakpan ang priso, makagawas, balik na po sa ginadili nga droga. Atong usahay mag-ingon ta nga tama sa itong giingon ni former President Digong, mas maipay. Pamatyon na lang ng ingana. Aragada! Aron, di na mabalik sa ginadili nga droga kay makadaot gina, no? Kadaot na sa utok, labi na sa tubag kabatanunan may gala nga mautong gikasaligan nga mao'y mahimong leader sa maambot ng mga henerasyon.
1: Aragada! Barangita! National!
0: Italia sa balitang nasyonal. Gitawag na talagsaon sa kani Commission on Audit Auditor ang matud pa kapin usa ka gatos nga transaksyon sulod sa usa ka adlaw sa opisina ni Vice President Sara Duterte galabot sa paggamit sa confidential fund. Tumala sa prosecution witness nga si Roderick Wamil. Dili normal alang sa usa ka buhatan sa gobyerno nga mo-release og pundo ka ka 111 kahigayon sa usa ka lamang kaadlaw. Itubag ni Wamil ang pangutana ni Senator Judge Francis Pangilinan na kalabod sa paggasto ni Vice President Duterte sa yahang CF con confidential fund. Matod ni Pangilinan nga sa ilang pagsusi nasuta nga dunay 111 ka cash disbursement ang Office of the Vice President ni Duterte nga nagkandidat og 17 million pesos. Isip ka ni sakop sa Kuwa Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Si Wamil mo'y gitahasan nga mususi og mo utingkay sa 500 pesos kon 500 million pesos confidential fund sa Office of the Vice President og sa 112 million pesos nga confidential fund sa Department of Education. Di nagsilbi nga kani kalihim si Duterte.
1: Aragada!
0: Musaka hangtod 12 pesos kada litro ang ihatag nga fuel discount alang sa mga drivers sa mga jeepney ug UB Express sunod semana. Dumala ni Executive Secretary Ralph Recto magsugod ang usbaw sa yuda sa produktong petrolyo sa August 15. Isip kabahin kini sa tabang sa gobyerno sa mga chopper sa pampublikong transportasyon. Bisan pa, wala kini kaabot sa gisugyot sa Land Transportation Office nga 20 pesos kada litro nga ayuda. Matud ni Rigto, dagong tabang ang ayuda sang lit makakunhod gini sa gasto sa mga driver o magkadaginot sila hangtod 1,800 pesos matag simana. Sukad gisugdan sa tag 10 pesos per liter nga hinabang nitong Abril, miabot na sa 93,000 ka mga driver sa tibuok nasud ang nakabinipisyo.
1: Aragada!
0: Gibasura kagahapon sa Korte Suprema ang mga petisyon nga naghangyo undango ng impeachment proceeding sa Senado batok kang Vice President Sara Duterte. Dumala sa labang hukmanan, dili na mahimong undango ng impeachment sanglit na sugda na gini. Una pa man na duso ang mga petisyon sa kampo sa Vice Presidente. Matun sa Korte, naduso na ang articles of impeachment gikan sa Kongreso ng ato sa Senado. Busa ang bisan unsang pangalyupo arong pagpugong nini wala na'y kapuslanan. Una nang midangop sa Supreme Court ang kampo ni Vice President Duterte nga kwestiyonon ang legalidad sa kasamtangang impeachment proceeding batok kaniya.
1: Aragada!
0: Oras magarangkada 25 minutes, humaan na kalabahin tagna sa La City sa buntag o garon sa katapusang detalye sa itong balitang nasyonal. Gihangyo kagahapon sa Senado ang usag kakurte sa Pasig City nga tangtangon ang temporary restraining order nga nagpugong sa pagtuman sa giaprobahan nga 85 pesos nga usbaw sa suhulan sa Metro Manila. Matod ni Senador Juan Miguel Zubiri, girespeto nila ang gahom sa korte apan ilang gipanawagan ang dinalian nga pagtanggal sa TRO. Sumala ni Subiri, kini principal author sa resolusyon. Gikinahanglan na ang hinanali nga pagpaduman sa uminto sa sweldo sang litdako gining tabang aron maminusan ang kapito sa ginabuhi sa mga trabahante sa National Capital Region. Gipasabot ni Subiri nga ang petisyon sa Senado na nukanda sa gahom sa Labor Code nga nagdili sa mga korte nga pugngan ang implementasyon sa dugang suhulan nga gilatid sa mga Regional Wage Board. Aragada. Sigur mo increase din sa Metro Manila ang suhulan sa mga trabahante. Huwag niyo tanawa sa probinsya. Pero ay minimum suhulan diri 525. Diba? Palitan niyo mga higalag, pamilyado ka na kay mga lima kabukanak, kaon kag duha ka kilo sa kadlaw. Kuag 120 pila na lang mabilin, kuhaan pa ni Mugsudan, kaigo eh. Diba? Imugreklamo din na sa Metro Manila. Mga senador niya, tanawa po ito ng ha? Sweldo din sa probinsya. Bago itong balitang lokal, balitang nasyonal, balitang regional. Sa ito unang pagbalik, ito ang balitang international, sports o balitang showbiz o man lamang sa pipila ka mga pahinumdom gikan sa sales department. 90.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudensya Altirado, tapos nagapan po, ay kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagdadamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo ka, hinana, kadadlo ko nagdadamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapon na po.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang gatas!
3: Yes, sa balita magarangkada sa tuwang garangkada balita sa bundang. Samtang itong oras karon, nabalikog danaw sa inyong mga rosan, sibo bang itong oras? FMR time, Philippine Standard time, Pag-asa time, Dunagiday, 31 minutes after 7 o'clock. O karon padangon sa itong mga balita.
4: Arangkada Balita International.
3: Detalye sa balitang international. 17 ka mga tao ang patay sa bagong pag-atake sa Russia ngadto sa Ukraine kagahapon. Labihan ang kabalaga sa Ukrainian government nga lagmit dili na niini mahimo dipinsahan ang nasud human pagya sa pagpugong ang air defense system niini sa mga miulan ng Russian missile. Dumalabang nga nagkalusot tanan o nga nakaigo sa ilahang mga target ang kabin 20 ka mga ballistic o anti-ship missiles na gitira sa Russia. Gawas sa kadaot nga doon sa mga sibilyan na igo po sa mga airstrike ang mga dagkong patigayon o sa Ukraine. Sama sa Rusitka, ang labing dako nga e-commerce platform sa nasud o ang katugbang sa retailer nga IKEA nga mao ang epicenter.
4: Arangkada.
3: Sa laing nga bahin na sikop sa London, pulis ang usag ka babae ginsa gitudlo nga nanunggab og upat ka mga tao didto kagahapon. Sumala sa London Police, gimistigahan ang 47-anyos ka babae human nagkuhaan sa kutsilyo o ginudahang responsable sa pagkatagi dito sa inilah nga London Covent Garden. Gitinaw sa pag-autoridad sa London nga lagmit na dili terorismo ang motibo sa krimen o gisusing nga basin dunay problema sa pangisip ang suspetsado. Gitambalan sa ospital ang mga biktima kinsa nag edad gikan 34 ngadto sa 52 anyos.
4: Arangkada. Arangkada Balita Sports.
3: Yes, sa tuwang balitang sports, misa ka na sa ranking sa World Tennis Association si Pinay Smasher Alex Iyala. Uman siyang kadaugan sa Mubadala DC Open sa Estados Unidos na itong miaging adlaw. Siyang pagpildi kang World No. 3 Jessica Pigula. Misutoy sa ikabainting ranking ang 21 anyos nga si Iyala. Gikan sa kani rank No. 28. Matod sa WTA, dili sa yon ang giagyan ni Iyala sanglit gipang pildi niya ang mga kani Grand Slam winner o kasamtangang mga top 10 finalist. Gawas kang Pigulang, giparot ni Iyala sila si Heng Kinwen, Lila Fernandez, Elina Svitolina o Naomi Osaka.
4: Arangkada.
3: Yes, mga karangkada, niya na ito sa tuwang Subis Balita. Isog nga gidipinsahan ni Chad Gamad ang iyang GF nga si Apple David. Batog sa mga himantayon nga mga buzzer sa ilahang love life. Initungod pa dayon pa gihapon nga magkadawad og mga pagsaway ang PBA courtside reporter tungod sa iyang isa ka dupa nga gintang sa edad sa iyang karelasyon karon. Matod pa ni Chan, wala gihimo nga daw ta ng iyang jowa aron magkadawad sa haling og sakit nga pagpanghimantay sa mga netizens. Kahit naman nga misunod ang chika labot sa ilahang relasyon itong 2025 o mas misamot pa dihang di-confirm sa 33 anyos nga sports journalist nga unom kabula na silang nag-date sa iyahang 18 anyos nga varsity o basketballista mga igsoa.
4: Arangkada!
3: Mga tao, gino? Hindi gumali ka yan. Daghanggig kayong mga himantayon.
1: Pinawa!
3: Pero public figure man mo, labod na dito chan, mga suko. Di ba? Kay public figure man mo. Nga na mag-gid na. Di ba? Katabit nung si Vic Soto o si Pauline Luna. Pala gintang. Ha? 30 katuig. Ang gap. Sobra. Dinupa o may kag-dok kaning kang Apple David o kang Chad. Dupa ang gintang. Kang Vic Soto o ni Pauline Luna. Marag, dupa-dupa agad. Pala ka-dupa agad. Huh? Tulog ka dekada ang gintang. Oh, di ba? Di ba na mag-matter? Di na mag-matter sa pag-isoon kung kamo nagkahinigog maay sa matag-usa.
4: Arangkada!
3: Di ba? Okay, 37 minutos na. Umarag alam ang Angalaw City sa Bunta, Gigalag, Suon, mga karangkada. O dito naglangkob ang kinatibukan sa tuwang arangkada balita sa buntag sa adlaw garon ga Webes, August 6, 2026. Gikan na lamang sa kinatibukan Puwersa sa FMR Network News Center, Princeton Lee mamong news writer Jason Patch and Tulets og si Harrison Cirillo ang amuang technical production staff. Kauban ang akuang general manager Billy Danrel Dulatre. Pabalik ko niyan, taod-taod mga higalag soon sa pagpadayon sa ikaduhang segment sa itong pagpanag-uuban sa itong programang Arangkada sa Buntag. Ako si Elmer Dudes Romantico Tandok. Magaingon sa kanunay, pag mabinantayon o magpagkabana sa mga kasamtangang isyo o mga nag-unang balita.

0: Yes, sa balikta mga karanggada sa itong pagbanayon, sa itong pagbanayon sa rangkada sa buntang. Ito lang kaya po, nag-ubos ng alagad sa kangina, nang ganun ay nagpaubos, kayang lami na asa ubos. Alam na kong i-fix, no? No?
1: Pinawa!
0: Mupilit sa usahay sa no? No? Mupilit ba ka ng lugay sa mukha, no? I-fix tayo. Sige lang katawa.
1: Pinawa!
0: Oh? Ano man eh?
1: Pinawa! Pinawa!
0: Dahil lang ah. Murang naghang. Uy! Uy! Naghang sa ato sang i-out. Di po na siya ma-out. Okay? Daw? Okay? O naghang din siya. Sige rin sa yung binuang. No?
1: Pinawa! Pinawa!
0: Hindi mawala. Sige. So, man here. Sige rin sa play ang ganyang binuang, soy. Uy! Bahala ka din ako may picks ni Mar. Again, welcome sa doang programa ng Arangkada sa Buntag Magagalag Zone. Sa gihapon, natagang tagbagdagan ang mga isyu karon. Then may kalabutan ng lungsod. Nagbagang mga expose ng nagunang mga reports. Sinilamang gihapon magigala. Ang doang tulumanon, inyong tulumanon, ang Arangkada sa Buntag. Alas 7:42 na, 18 minutes na lang. Sa patung, ay! Daging ko ano? Daigon ang congressman. Ito ang congressman din na sa Gininiang Tagum City. Sa 1st District. Sa Davao del Norte, si Kong Uyuy. Grabe ang natabangan, may gala. No? Nga naon tatanan ng mga congressman. 3,739 kapag binipisaryo sa medical o burial assistance mga gala ang didagop sa kiniang iyahang buhatan. No? Diyan sa mga hospital, kanang Uyu Help Desk, di ba? May muna din na. Tanan ang mga hospital, yes, Tagum. No? Ang Tibuok 1st District sa Davao del Norte, ang partner mga gala sa DSWD sa pagpaningkamot ni Congressman Di Carlo Uyuy. No, kay mamog ganay kinabang tawag ni kanang nakay mo hospital ka problema gagawa kay ibayad kulang ang imong ibayad, no? Wa kay laing badangpan kundili ang gobyerno. So mo na garon, no? Sa inisiyatibo mangigala sa tuang congressman Di Carlo Uyuy, daghan na kayo siya natabangan. Okay? So, kabat ng 3,739. Gikan na itong Enero, ang 2 July. Okay? Napatas itong atungas tuig mangigala. Una ka natin na istorya nga di gida sila kalimot sa dagong tabang ni Kung Uyo mga egsoon. Okay, so salamat na natin congressman. Ilitong congressman nga takaalag iyaka lahang mga lingkuranan, pasinaw, apugi, no? Pagwapa, igibuhat, no? Okay? So dihapon sa unang distrito sa Davao de Oro, si Kung Maricar Zamora, no? Maawara po na sila ni Kung Uyo mga egsoon. Daghag na himo ilahang distrito. Ni dapat gud nga piliun na to sunod ning aning klase nga mga representative representante magigsuon. Sila mga representative sila ha sa tuang mga distrito, no? Kung sa tuang mga mulo sa tuang distrito sila ang modela dito sa hawanan sa kongreso magigala. Mo ni ang gikinahanglan. Nagunang mga panginhanglan noon sa muang mga lumulupyo dito sa muang distrito. Di ba? Nga na ba, kamo ang musungkit o budget dito sa national? Pabudgetan ninyo. Kaya ba naging kinahanglan sa mga tao? Mabito na nagibutang nga gitawag na sila mga representative mga gala. Kaya sila ang mo represent sa itong mga nagunang mga problema, sa itong mga mulo din sa ito ang distrito. Okay. So, si Kong Maricar Zamora, mabanglo. Kong, ma'am, may buntag niya. Musta naman ka, ma'am? Tagay-dugay na tawag nagkita. Long time, no see. Ha? Tagsara mo tamo na di ko si Dioro. Pero kanha ko diya sa congressional office ni Kong Maricar. Nangabuutan po ng mga staff nila diya. Ha? Maay mo abi-abi. Kapi din ka diritso. Okay? Ya, yeah. Di pagkikapoliong kundi ka maka-snack. O galanganin na sa doon lang sa paniudto, panihapon. Andaman ka. Di ba? Nindot na diya. Dugay-dugay nung kukato last year pa. Kung Maricar, Zamora, may buntag diya mama. Tanabang staff ng mga buutan diya. Lamat ka ninyong tanan. O si Governor Raul Mabanglo. Di na ni mapilde. Ha? Murag di na ni mapilde diya. Grabing nabuhat din na sa Davao de Oro. Unang termino palang mga gala ni Gobrol Mabanglo. Nindot kaya hang mga programa, mga proyekto, mga eksyon din na sa probinsya sa Davao de Oro. Higala eksyon. Mayang buntag, Atty. Konsehal Meliton Limos. Atty. Cons, salamat kayo, no? Sa muhang tabang kagahapon, niduol ko sa iyo mga gala kay nagpabuhat ko special power of attorney ba? Itong yuta lagi na mo dito sa kining Bujol, sa Bohol. Niya, ang muhang yuta dito, wala pa, dili pa titulado, declaration pa lang. Ano ganino? Exit doon na doon. Ano akong effects bang? Ano kanining nihang man yun? Hop. Mawagya po, no? So, declaration pa. Unya, ang nakapangalan sa declaration, lulupas ako ang mama. So, karon, katong first cousin sa kong inahan, sa Bohol, particular sa Baclayon, gusto nila patituluhan, no? O niya garon, dili sila makapatitulo kung walay pirma sa mga heirs, o katong kung mama, kung mga iyaan, di ba? So, mato nga, nanawag ang akong uyuan sa mag-agawan, taga-Bohol nga magpatabang nga papirmahon kay naalagi diri lang mga gagaw. No, katong mga ears, anak sa kong lolo. Matuwa ko'y laing na huna-una ano kita mga galang ato ang mga city councilors. Okay? Una na kong anak sa kong huna-huna si Attorney Limos o si Attorney Edmar Kwakan, kasi sila may duha ka mga abogado ato ang mga konsehal din sa Tagum. Then pag ang ginagogay una man yung opisina ni Atty. Limos, yung sulod ko, no? Ang kupila may bayad ni Atty. No? Tinuod ko na yung giingon nga libre. Ha? Libre. Ang iyahang kuhan, basta kay taga-tagom lang ka, libre ang iyahang servisyo mga gala sa iyahang pagkabugado. So, salamat kayo. Atty. Konsehal Meliton Limos, no? O ganito kang Atty. Konsehal Edmar Kwagan, wala pa ni problema sa makanunayon, no? Gamay ni mong hunghung tubagon ang mong problema mga gala. Lamat sa ito mga buudan ng mga konsehal, mga abogadong konsehal din na sa syudad sa Tago mga gala. Okay, so dirita, no? Announcement kining Sisters of Mary School Incorporated ming bisita sa barangay Madaom, dahil sa syudad sa Tagum, alang sa scholarship orientation. No? Gipahiga yun sa lokal ng panggamanan magigala sa Tagum. Pinagi sa programang pang-edukasyon, kauban ng Tagum City Council of Women Foundation Incorporated, ang barangay to barangay orientation alang sa Sisters of Mary School Incorporated. No? Itawag ni sa Boys Town o Girls Town Scholarship Program sa barangay Madaom. isip katapusang barangay gini mangigala nga naapil sa unang wave sa orientation. So sa pagklaro ang mao nga programa, gihatagan og gigayon ang mga kwalipikadong kabatanunan. Paminaw mo diha mga ginikanan ha, labi na di mo makapaeskwela sa inyong mga anak, nindot ni siya. No, mga kwalipikadong mga kabatanunan nga magkapadayon sa ilang pag-eskwela, pinaagi sa libreng edukasyon, board and lodging, pagkaon og technical vocational skills training sa Sisters of Mary School Incorporated. So kibali, ang imuhang anak nga imong ipadala didto, mo eskwela og high school, no? Katumaning mga ni graduate og grade 6, no? Nga wala kay ika gasto mga ginikanan. Hindi ba alalim mong mag-ginini ang pa-eskwela? Bisan pagbingi, libre ba na may libre daw sa gobyerno? Di ba? Ang ilang mga gamit sa eskwelahan. No? Ilang baon kadaadlaw. Ilang pamasahe kadaadlaw. Di ba? Ilang pamisti kadaadlaw. Pero kining gi-offer mga gala sa Sisters of Mary School Incorporated, ang imong anak mo adto dito, adto ni Cebu, no? Nani particular sa Talisay, Cebu, I think. Di ba? Tapot lang siyang lawas ang dalahon, brief, pantalon, t-shirt. Kana lang nya ang mubihi sila kompleto ang taga Sisters of Mary School Incorporated na mangyagala. Di ba? So dito itunan wayo ang imong anak sa pang-edukasyon mga eksyon, o ginigawas imo ang anak, ginigraduate sa imong anak og high school, no? Senior high, equipped na ang imong anak. Di ba? Sa technical vocational nga kahibalo mga egso. Okay. Nya disiplinado gid ang imong anak mga egso. Okay? So ang barangay Badao mao ang katapusang barangay sa unang wave sa barangay to barangay orientation mga egso. Di ba? So mao na siya. So kinsa pwede nga ma-apply? 12 to 14 years old. Lalaki man o babae. Ha, 12 ngadto sa 14 anyos. Ang pwedeng ma-apply, lalaki o babae. Nakagraduar sa elementarya o kasamtangang naka-enroll sa grade 6, pwede namang ma-apply. Okay? So, kung grade 6 mo karon, pwede namang ma-apply. Kaya graduate nyo sa grade 6, matik aduna mo sa Sisters of Mary School. And then, adunay 80% o mas taas nga general average. Okay? General average, katong kinatibukan. Dapat 80%. So dili kwalipikado di ay ang katong 79 pababa. So kinahanglan na kay general average sa imong card nga 80%. Okay, walay igsuon nga nag-eskwela o nakagraduar na sa Sisters of Mary School. Meaning kini nga programa ngadto ni sa mga estudyante nga buot mo eskwela sa mga eskwelahan nga wala pa kay igsuon, no? Nga nakagraduar sa maong nga kini niyang eskwelahan. Okay? So, karon magigala padayon ang pagipagtabayayong sa LGU Tagum, pinagi sa programang pang-edukasyon, Tagum City Council of Women Foundation Incorporated again, o sa Sisters of Mary School Incorporated sa paghatag og dugang mga kahigayunan alang sa libre o di kalidad nga edukasyon alang sa mga kabatanunan. Aba na diri sa Dabaw? Wala ba no? Pero naa siguro lain, sigurong laing eskwelahan. So nindot mag nito nang gi-announce mga gala pay balo kay nindot ni nga maong programa ang Sisters of Mary School na kipagtambayayong sa local government of Tagum sa liderato sa tuang Mayor Ray Uy. 5 minutes lang na magala sa 8 magigala. Puntali kita sa paghisgot ka ing itong balitang nasyonal sa pagbarayon karon sa impeachment trial sa tuag Vice Presidente mga gala, Sara. So ang impeachment court karon